0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 8:04 in the morning. Tayo po ay papasok na sa ikalawang oras ng Celebrating Life.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: All right. So, maganda umaga po muli sa inyo lahat, sa mga nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Lalo na po sa mga stasyon natin sa Radyo Pilipinas, sa iba't ibang mga probinsya. Maganda umaga po sa inyo lahat. Okay, yung guest natin, Suki. No? Suki natin to eh. Lagi natin siya nakakasama, kaya parang relax lang ako kasi parang kwentuhan lang talaga. I'm talking about Pastora Emma Yonson. Magandang umaga.
6: Magandang umaga din po.
3: Kumusta?
6: Salamat sa pag-invite.
3: Of course. Kasama rin si Pastor Jean, of course, at saka si Aga. Yan, nandito. So, anong life updates? Ano bang pinaka-latest sa'yo, Pastora? Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating topic na what God wants us to know.
6: Yeah, kaka-graduate ko lang.
3: Congratulations! Saan? Saan ka nag-graduate?
6: So, parang leadership, ano? Pag-aaral, leadership. Tawag namin leadership 113.
3: 113?
6: Oo, para magpara pag nag-lead ka ng mga groups, yan, magandang.
3: Parang guide?
6: Equipping din.
3: Equipping, oo. Galing naman. Samantalang yung iba, medyo pag ganyan, may edad na ako, hindi na ako dyan. Pero ikaw, excited ka pa rin to learn, no? Mas, how was the journey? Kumusta yung pag-aaral po?
6: Hindi po madali.
3: Hindi madali, no?
6: Pero dahil nandiyan naman si Lord.
3: Yes, yes.
6: Yung talagang power ni God, basta ang ginagawa mo ay para sa Kanya.
3: Yes, He will equip you. Yes, oo. So with that, graduate ka na, what else? Ano, what's next to do?
6: Magpatuloy ng pag-ano.
3: Paglilingkod.
6: Paglilingkod. Patuloy sa pag-aaral pa rin, mas
3: yes.
6: Lalong, kasi parang yung, nandun yung guide eh.
3: Mm-hmm.
6: Yung guide na para paano ka mag-aaral, magbasa ng
3: yes.
6: Biblia.
3: Yes.
6: Masign kami noon na ano eh, 4 chapters a day.
3: Talaga.
6: Pero alam nung una, medyo...
3: Hindi ako makaisa eh, 4 pa.
6: Tapos hanggang sa bandang huli, nakakasampu na ako.
3: Oh.
6: Umabot pa ako sa 20.
3: Grabe.
6: Kasi nabibitin ako dun sa mga kwento pagka pinutol ko.
3: Mm-mm. Hindi ka na tumatayo niya, kumakain ka na ng pandesal.
6: Hindi, bago matulog.
3: Ah, bago matulog.
6: At saka pag sa umaga.
3: O, yun daw pinaka-the best sa umaga. Diba?
6: Kaya yun, bandang huli.
3: Mm-hmm.
6: Parang kahit tapos na ako, automatic pag bago matulog, pag upo ko.
3: Na ano mo na? Force of habit
6: hindi
3: na.
6: Ako, hindi na ako makatulog nang hindi nagbabasa. Pa.
3: Ikaw ba, Pastor?
6: Naging disiplina.
3: Yeah. Ikaw ba, Pastor? You've been serving God for quite a while. Mm-hmm. Ano yung pinakapaborito mo naging ministry mo? Yung early part of your Christian life?
6: Evangelism.
3: Evangelism. Sharing the word. Wow. Bakit yun? Mahirap yun, ah. Medyo ano yun?
6: Yung kasi ang... Nung makakilala ako sa Panginoon, nasa inisip ko kaagad, kailangan makakilala ang buong pamilya ko.
3: Amen.
6: No? Tapos sa mga tita, mga lolo, lola, tito, kasi malapit na sila. yun ang naging...
3: Time is running out.
6: Talagang lahat naman po sila nakakilala sa Panginoon bago mamatay. May isang hindi ko napuntahan, pero natuwa ako dahil binalita nung pinsang ko na may nag-share daw doon bago mamatay na.
3: Wow. Hindi ikaw, iba.
6: Hindi po ako.
3: May ginamit si Lord.
6: No, pero pinag-pray ko na sana nga mapuntahan ko siya.
3: Amen. So until now, you're still doing it, right? Lahat naman tayo dapat, no? Akala ni iba, akala ni iba, pastor lang dapat talaga evangelize. Hindi, lahat tayo dapat. Utos yan eh.
6: Diba? Tsaka maraming dumadalaw dati sa bahay.
3: Mm.
6: Mga malayong kamag-anak. Paraging... O yan, siran mo. Parang ganun ang sinasabi ni Lord. Tapos yung sinirang ko mga after 1 month, namatay.
3: Nak!
6: Yung pala time niya na pala
3: talaga. At least, oo.
6: Umikil, oo. So at least sa sumunod ako na sharean siya.
3: Oo. Tami, sabi nga nila, when you share the word of God, huwag mong isiping next week, next month, the time is now. Lalo na kung andyan na. Diba? Hindi mo alam eh. Baka pag alis sa'yo, natisod. Wala na. At least you did your part. Si Lord na yung bahala. Okay. Pastor, ang ganda ng topic natin today, no? Yung righteousness, yung kanyang grace, yung kanyang power, yung kanyang resources. Ikaw, how much or how well do you know God? Pastor?
6: Yung knowing God kasi is, ito ay yung, ano, yung intimate relationship with God.
3: No? Yes, intimacy.
6: Intimacy, yan.
3: Yes.
6: At nalalaman natin kung parang tayo ay yung by relationship alam natin na tinanggap natin ang Panginoon, para na lang siyang yung sarili, yung earthly father na pwede natin kausapin anytime.
3: Yes, yes.
6: Na parang alam natin na nag-iintay siya sa atin. Alam natin na nanonotice niya tayo, yung mata niya lagi nakatutok sa atin. Alam
3: importante
6: niya
3: na, yun.
6: Alam niya na, alam natin na kahit anong oras pwede tayong lumapit sa kanya.
3: Hindi mo kailangan load, no?
6: Kailangan, lalo na kung tayo ay nasa trouble.
3: Amen.
6: Through spiritual na naman, makikilala din natin si God sa pagbabasa ng Biblia.
3: Yeah, of course, number one.
6: Na malalaman natin kung gaano siya ka-merciful, kung gaano kalaki yung pasensya niya sa atin.
3: Yes.
6: Ang kulit natin mga tao.
3: Tigas sa ulo.
6: Kahit doon sa Old Testament, napakatitigas ng ulo ng mga. Samantalang na-witness nila yung mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon.
3: Pero matigas pa rin ulo.
6: Matigas pa rin ang ulo nila. So, nandun yung lawak ng pangunawa niya, yung pag-ibig niya, so
3: yes,
6: hindi talaga nagmamaliw.
3: So when you know God that much, no, kilala mo talaga, kumbaga habang kinikilala mo, manghang-mangha ka, 'di ba, kung anong ginawa niya, anong ginagawa niya at ano pang pwede niyang gawin. Bakit importante 'yon, Pastor, na ang isang tao o mga tao ganun kalawak ang kanilang pagkakakilala sa Diyos? Bakit importante 'yon?
6: Mahalaga po 'yon dahil yun ang pinakamahalagang bagay na matatanggap nating regalo sa buhay
3: the
6: natin.
3: Greatest eh. Gift,
6: oh, yeah,
3: right?
6: The greatest,
3: yeah,
6: gift.
3: Pinakadakila.
6: Kung wala, bali wala ang lahat eh. Kung hindi natin kilala ang ating Panginoon. Sa by experience din,
3: yes,
6: makikilala natin ang Panginoon. Mga bagay-bagay na minsan hindi mo pa nga hinihingi eh. Andiyan na.
3: Andiyan na.
6: Diba?
3: Yes.
6: Hindi ka pa nananalangin, Lord, napakabuti mo naman. Ito na kaagad yung sagot mo. Napaka ano nung experiences na doon mo makikilala ang Panginoon. Mas magdi-deepen yung pagkakilala mo sa Panginoon. Lalo na especially kung panalangin mo na talagang sa tingin mo imposible na.
3: Yes.
6: Pero kayang-kaya ni Lord.
3: Right,
6: so,
3: right.
6: Walang imposible sa ating Panginoon.
3: So, pagkilala po ang Diyos, ayon nga kay Pastora Emma, parang kahit maraming problema, magaan ang buhay. Kasi nakasandal ka eh. Okay. Alam mong, wala naman tayong kakayanan, but meron tayong maaasahan talaga. Kaya, very important. Now, sa mga nanonood ngayon na wala pa masyadong efforts to know God, paano ba nila sisimulan to? Kasi napaka-importante na gusto ni Lord talagang, ito ako, dapat makilala niyo ako.
6: Sa akin po kasi, nanalangin po talaga ako noon. Lord, saan ba?
3: Intentional talaga.
6: Gusto kong malaman, Lord, kung sa kanino, kung saang relihiyon ako lalago, doon mo ako ilagay, Panginoon. Biglang may nag-share sa akin ang gospel.
3: Sagot agad, ha?
6: Makinig tayo doon sa mga nagsishare ng gospel.
3: Amen.
6: At nasa Bible yung sinishare nila, paniwalaan natin at research din natin kung talagang
3: magsaliksik din tayo.
6: Magsaliksik din po tayo sa pansarili para talagang makita kasi yan pong Bible is the word of God. Kung niniwala tayong lahat, yan po ang salita ng Panginoon at lahat ng kailangan nating paniwalaan, gawin nasa Bible.
3: Yes, tama.
6: Kaya doon mag nung manalangin ako nung padala si Lord nung magsi-share sa akin ng gospel at doon dalawa kaming sekretarya kasi sa Sang Auto Supply. So pareho kaming tumanggap sa Panginoon.
3: Amen. Talaga, ilang taong ka noon? Teenager pa o tapos na ng college?
6: Anak na po ako. May isang anak na po ako.
3: May isang anak ka na.
6: Oo. At ang huling ano niya, huling habilin nung nag-share.
3: Naghabilin talaga.
6: Makipag-fellowship kayo ha. Sa ano niya. Tapos bago pa sumakay na sasakyan niya, sumigaw pa. Fellowship. O tandaan niyo.
3: Ganong ka-importante talaga ang fellowship, no?
6: Opo.
3: Nagpapalakasan kayo, nag-encourage kayo talaga.
6: Sa utos ng Panginoon.
3: Right, right. Oo. So yun yung ano mo, message mo sa kanila. Kailangan pag mga na-invite, open kayo, no?
6: Open.
3: Bible study, fellowship. Maaring sa una, maaring, you know, dumadaan ka sa doubts o kaya...
6: Opo, hindi po.
3: Hindi naman agad-agad eh.
6: Bigla, oh. Oh. Dahan-dahan sa una. Ako nga 6 years bago ako nakipag-fellowship.
3: Oh, totoo.
6: Tigas ng ulo ko talaga.
3: Oh, totoo.
6: Noon.
3: Marami kang tanong eh.
6: Di marami ba? Kasi ako, paano ito? Di ba marami ka kasing dahilan? Di ba marami kang iniisip na bakit nagkaganito ito, lumipat ng ano, ng... lumipat ng relihiyon. Kaya nasa Bienan ko pa kami nakatira nun. Kaya, naku, sabi kong ganun. Mako-question ako ng Bienan ko. Sabi ko, ano kaya sasabihin niyo? Bakit kayo? Ay, sarado kang daddy yun.
3: Oo, maraming ganun.
6: Opo. Tapos, yun. After ilang weeks na yung balita dumating, nakapetisyon sila lahat, buong pamilya.
3: Sa Canada?
6: Sa Canada. Para
3: mag-inarilig ano?
6: Si Lord. O, ayan ah. Wala na yung Bienan mo.
3: Malaya ka na.
6: Oh my goodness, sabi ko gano'n. Tapos ang nangyari pa noon, iba na naman ang katwirang ko. Ay, wala akong alam na yung sa fellowship, kung saan ako aatin. Saan kaya ako pwede ba? Kinabukasan, may bumili naman sa amin ng, ano, ng pyesa na panay kwento sa Bible.
3: Oh.
6: Ay, Christian kayo. Born again Christian. Opo, amin. Gusto ko rin sana umatin dyan, kaya lang wala akong alam na pwedeng atinan. Doon sa kanto ng ano, tinuro sa ang lapit lang, pwedeng lakarin.
3: Oo. Oh,
6: talaga?
3: Oo. Ginamit ni Lord yun para malaman mo yun.
6: Ayan ka na naman, Sosima. Hindi ka na naman nakikinig. So, marami akong dahilan at laging inaalis ni Lord.
3: 6 years talaga? Medyo ano ka?
6: Baby pa kasi yung pangalawang anak ko noon. So, ang ginawa pa nga ni Lord, nilapit pa ako doon. Nalipat kami ng Ebonifacio. Mas malapit po doon sa church.
3: Sa church.
6: Eh, hindi na ako nagdadahilan kay Lord na wala akong ganito, ganyan. Hindi na lang ako, hindi talaga ako naghahanap ng mahatinan. So, ang nangyari na naginip ako.
3: Ayun, dinaan ka na sa panaginip.
6: Tigas ng ulo mo, ha?
3: Tigas sa ulo mo, ha? Okay.
6: Naiwan daw ako. Lahat, nakita ko parang nagiging buhangin lahat ang bagay. So parang disyerto na yung kapaligiran.
3: May ganon.
6: Oo, tapos dahil doon, iyak ako ng iyak, tawag ng tawag kay Lord. Lord, ano nangyari sa akin? Ba't ako naiwan dito? Nag-iisa ako, walang tao. Ang dami kong pahiwatig. Sabi na, nagsalita ang Panginoon. Para bang... pati lang, hindi tainga lang ang nakakarinig. Pati buong katawan ko naririnig siya. Adami kong pahiwatig, anak, hindi ka naman sumusunod.
3: Kinabukasan
6: nun, nandun na ako sa church.
3: Nagkaroon ka na ng ano?
6: Oh, ano na yun, tuloy-tuloy.
3: Wala nang lingunan.
6: Wala nang likuan.
3: What year ngayon. Was that? What year was that, Pastora?
6: 1995.
3: Wow. Iba-ibang proseso eh, di ba? Yung response ng tao, minsan may maigsi lang, may mahaba. But it's how you finish the race. Yun ang importante, hindi yung simula.
6: Yeah, yun, diba? Naghabol ako, naglahat ng equipping,
3: ginawa na.
6: Ko, right, right.
3: So, next question, Pastor, is how do you see God then? Yun noon, yung wala ka pa talagang personal relationship at yung ngayon na, anong pinaka-big difference na... tingin mo?
6: Nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, ako yung natural na makamundong pamumuhay, nagmumura,
3: yes.
6: Walang pasensya, tismosa. Yung maraming, alam mo may yung ano, di ba, yung tapos nagsisimba paminsan-minsan. Tapos
3: hindi talaga intentional, ano?
6: Pero ang pinaka ano ko noon, grabe yung warrior ako.
3: Mm.
6: At saka grabe ang takot ko. Pagka bigla akong nagulat o nagkasakit, laging
3: nag-aalala.
6: Nag-aano ako na tremble.
3: Oh.
6: Ano ba itong nangyayari sa akin? May nervous ka, sabi nung nakakilala sa akin. Nervous ako. Bakit kaya ganito ako? Takot na takot. So, pinakaisip-isip ko yun.
3: Mm.
6: Sabi ko, takot ako lalo kung may sakit ako, baka mamatay ako.
3: Sa nervyos?
6: Kasi hindi ko alam kung saan pupunta ang kaluluwa ko.
3: Yun.
6: Kung mamamatay ako. Yung pala yung pinag-uugatan nung takot ko. So, nun nga, nung gayong nabanggit ko, may nag-share sa akin na ano.
3: Yes, yes.
6: Yun ang turning point ko.
3: Yun. So, nawala sa inyo yung mga takot, mga ano. Yeah, yeah, takot pa rin.
6: Pasara ako ng Biblia. Ang dami. Ako, matalim.
3: Mm.
6: Matalim ang Biblia.
3: Kumbaga, double-edged sword.
6: Araw-araw na binabasa mo siya. Araw-araw kong nababago pa unti-unti.
3: Mm.
6: Parang, yun, hanggang sa ngayon, okay na ako. Nawala yun, eventually. Nawala yung takot ko. Mm-hmm. Hindi na ako nagpatingin sa doktor, magpapatingin nga sana ako. So, nagkaroon na ako ng kapayapaan.
3: Yun. Hindi nabibili yun, ha?
6: Hindi yung nabibili.
3: Peace,
6: talagang napaka,
3: joy.
6: Walang halaga. Priceless. Yun.
3: Priceless talaga. Mm-hmm. So, yun yung buhay natin bilang pag we are one with Christ, di ba? Yung peace talaga ibibigay. Pero, yung mga experience na, during those times, yung early part na Christian ka, ano yung mga nakita mong God's power na nag-manifest talaga sa buhay mo na, eto may personal relationship na ako, ganito na ako. Ano yung talagang ni-reveal ni Lord sa'yo na huge talaga para sa'yo?
6: Naku, napakarami.
3: Napakarami?
6: Pero bigyan kita ng tatlo.
3: Sige, go.
6: No, nagsisimula pa lang akong maging Christian.
3: Mm.
6: Ano na, yung namamasyal ako dyan sa SM minsan. Tumatawid ako nung yung ano, tawag
3: overpass.
6: Yun? Overpass. Nakita ko yung SM. You've got it all.
3: Diba? Yes.
6: You've got it all, yung catchline niya. No? Tapos ako kaya, Lord, pagka nagka-business, ano yung magandang ilagay? Ano? Something na kako.
3: Catchy, ganyan. Yes.
6: Para bang humangin ng malakas, tapos na minarinig. Parang minarinig talaga ako nagsalita na, God owns it all.
3: Oh, ganda.
6: Kaya hanggang ngayon, nakalagay dun sa...
3: God owns it all.
6: Nakalagay sa ano namin yan, sa... Ano bang tawag dun sa ano yung... Signage.
3: Signage. Oh. Yan, yan.
6: Thank you, Pastor. Signage na kalaga yun. Kaya minsan, yung mga dumadaan, tingin ko binabasa nila.
3: Yes. Tama.
6: God owns it all.
3: Mm.
6: So, siguro sabi ko...
3: It humbles us eh.
6: Paarala ito ni Lord na huwag tayong...
3: Mag-boast. Malaki. Yes.
6: Huwag tayong madamot.
3: Mm-hmm.
6: Kanya naman yung lahat.
3: Dapat magpagawa ka pa ng jingle. Sa God owns it all. Di ba? So, aside from that, may sabi mo tatlo eh. Oh.
6: Yung isa pa, yung nagpipray ako ng... kasi galing kami yung sa EDSA, doon kami unang pumwesto nung ano namin, business. Tapos lumipat kami ng Ebonifacio.
3: Mm.
6: Ang hirap. Sabi ko, bibigat nito. Hirap maghakot. So, Lord, sana bigyan mo kami ng pwesto na hindi na kami aalis. Hindi na panalangin. Ano?
3: Permanente na.
6: Permanente. Ganun. Gusto ko ganun. Yung sana ma-provide mo kami ng permanenteng ano. So, yun. Nag-pray ako ng ganun. Tapos, ang nangyari, yung may-ari ng yung original na inuupahan namin, biglang ang tagal hindi pumupunta.
3: Mm.
6: Biglang may dumating, iba na.
3: Ah, iba na may-ari.
6: Sa inuupahan namin. Umuupa lang kami noong una. Kami na ang may-ari nito.
3: Mm.
6: Parang governor siya ng probinsya. Mm. Kami na po ang may-ari nito, sa amin na kayo umuupa. Eh, hindi naman namin sila kilala.
3: Mm.
6: So, hindi kami umuupa sa kanya.
3: Oh. So,
6: maraming problema kami dinaanan.
3: Mm.
6: Hanggang sa hindi kami, kinasuhan kami ng ejectment.
3: Oh.
6: So pagka yung kinasuhan kami ng ejectment, pumunta kami, siyempre, ako yung umattend ng hearing.
3: Ikaw ang pumunta.
6: Tulungan mo naman. Aba, pagdating ko dun sa parlor ba ang tawag dun, ng justice, ng judge, ano
3: sala siguro
6: sala yan.
3: Yeah.
6: Yung ano yung dalawang attorney nung allegedly nakabili na nga nung pwesto namin. Tinulungan kami, mabait sa akin.
3: Mm.
6: Sabi niya, Mrs., tutulungan na kita kung paano mo ma-resorba itong problema mo.
3: Mm.
6: Ito ang Xerox ng certificate na patunay na sa amin at sa amo ko na ito.
3: Okay.
6: Ganon. So, yun, i-check mo yan sa Registry of Deed para maniwala ka.
3: Sabi ko. Ma-confirm.
6: Oo, di. Papupuntahin ko yung sekretarya nila sa inyo para makausap kayo. Magkasundo kayo. Para wala tayong kaso.
3: Tama.
6: Ganun.
3: Less trouble.
6: Ay si ma'am, pag nagkakaso yun, tapos agad. Sabi ng ganun.
3: Mm.
6: Ibig sabihin, malakas kasi nga.
3: Kilala.
6: Kilala siya. So ganun. Di-chinek ko nga sa kanila na nakapangalan. Sabi ko, paano ito? Tinanong ko yun sa ano. Eh, hindi ko nga alam kung paano nangyari yan. Sabi, ipumirma daw kayo ng blankong deed of sale. Doon sa niloan nyo. Hindi nyo nabayaran sa oras. Automatic po na pinail nila.
3: Pinail nila.
6: So,
3: malaking problema yun.
6: Malaking problema. Si Jean nga, kumuha na ng pwesto doon sa EDSA para lilipatan namin. Sabi ko, teka muna, magiging atin ito eh. Kasi nga, nung bago kami magsimula, dumalaw yung may-ari, kumpunihin mo lahat yung mga bagay-bagay dyan, nasira, ariin mo itong parang sa'yo.
3: Mm.
6: Parang naging iba yung dating sa akin. Alam ko naman yun, ibig sabihin, ayusin mo yung mga sira. Pero naging iba talaga yung pakiramdam ko, magiging amin. Ito, tunay yung lugar na ibibigay ni Lord. Yun ang sa faith ko, no? Tapos yun nga, dahil doon nagkaroon ng nakadisgrasya yung mayroon kasing bus line itong may-ari. Nakadisgrasya siya ng ibang bus. So ang laki ng gastos niya. Gagastusin sa pagpapa-ospital, sa pagpapalibing. So ang pinakamaliit daw nilang property so far ay yung amin.
3: So nagipit siya, in other words, nagipit siya.
6: So binentang bigla.
3: Mm.
6: Ako din. Dito pala para yung pera mo. Bibili sa ano ng sasakyan.
3: Mm-hmm.
6: Kasi nga, nung panahon din yun, di ba yung nabalitang earthquake sa Japan, yung Kobe, binagsak. Nandun yung mga piyesang binibili namin.
3: Oh,
6: papunta dito.
3: Kaya hindi na
6: wala kaming mabili, so naipon yung benta namin. Naibili ng pwesto sa...
3: So naging sa'yo na talaga.
6: Naging sa amin talaga.
3: Oh.
6: So...
3: Galing,
6: nakakatuwang,
3: no?
6: Yung habi ko, tema, dami natin munang problema, pero ino-orchestrate pala ni Lord yung mga bagay-bagay.
3: God is in deep work. No? So, until now, andun kayo?
6: Nandun pa. Wow. Kaya sabi nga, nung, biglang after nung isang taon, tumaas yung dollar, di ba, nagulo yung mga negosyo, nagsara yung iba.
3: Mm-hmm.
6: Sabi nung isang kakilala namin, pinag-adya ng Diyos na mabili nyo yan para hindi na kayo umupa.
3: Hirap na rumirenta pa. Di ba? Eh, paano pag wala kang kita?
6: Kung nagre-renta kami noon, malamang nasa kangkunga na kami.
3: Kaya...
6: hindi namin kaya yung upa noon.
3: Tama.
6: Buti na nga lang din talagang napakabuti ng Panginoon.
3: Amen. Yun ang maganda pag meron kang Diyos, no? Na talagang guided ka. At hindi ka sumuko kahit na...
6: Talagang sinundan ko yung... kung dapat gawin.
3: Mm-hmm.
6: Saka ang bait na hipo niya yung puso nung dalawang attorney.
3: Ginamit din ni Lord yun.
6: Ginamit din ni Lord.
3: Para nag-guide ka. Diba? Okay. So nakakatuwa, no? Very, inspiring talaga. Pero, Pastora, magbe-break muna tayo. Papahinga muna tayo dito sa Celebrating Life. Magbabalik po kami after some reminders.
4: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.
7: public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto.
14: Serbisyo,
13: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
14: Bagong Pilipinas.
13: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
14: Radyo Pilipinas.
13: 738 AM.
15: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: 8:30 in the morning, kami po ay naulinigan sa Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918. Tayo na papakinggan din sa Radyo Magazine. And of course, katulad ng sinabi kanina, TV Plus Channel 3 and For the Box Channels 47 to 49. All right? So Pastora, baka may mga pagbati ka na gustong gawin, no?
6: Binabati
3: the floor ko. Is yours.
6: Binabati ko po yung mga taga, ano dyan, Yahweh the Giver. Salamat sa pananalangin.
3: Yes.
6: Tsaka yung lahat po ng nakikinig, mga regular na nakikinig po dito sa... Yes. Yung si Nanay...
3: Nanay?
6: Nanay ni Aji. Lagi nakikinig yun.
3: Oh, talaga?
6: Nanay. Sino nga ba yun? Nanay, ano? Lupe.
3: Nanay Lupe. Ay, maganda umaga po. Maganda umaga.
6: Ay, lagi nanonood dito.
3: Thank you very much. No? Actually, yun ang gusto natin talaga eh. Kaya, ma-share na ma-share to para yung salita ng Diyos talaga ay...
6: Mga tricycle drivers. Yan, marami din nakikinig.
3: Taxi drivers. Oh. Yan. Meron din tayo. Nakalimutan ko ng mga pangalan. Pasensya na po kayo mga bro. Yan. Okay, tuloy tayo, Pastora. So, isa sa mga binigyan din kanina ni Pastor Charles ay yung God's response to our call. Yan. Pag tayo ay nalulungkot, diba? Paano mo na i-experience yung presence niya sa buhay mo pag may sakit, pag may namatay, or conflict in all forms, naramdaman mo ba talaga yung presence niya?
6: Opo. Katulad nung sa trials po, nito lang po yun, nung nagkaroon ng skyway dito sa A. Bonifacio.
3: Ay, oo.
6: Isipin niyo, magsisimula na daw, parang kinabahan ako. Sabi ko, naku, isasara yung A. Bonifacio, paano tayo, yung business natin.
3: Apektuhan talaga.
6: Oo, at sumabay pa, yung DMC ay sa likod ng bahay namin. So, para kami nasa gitna ng dalawang giyera. Ang ingay.
3: Ang ingay.
6: Okay lang po yung ingay. Kaya lang, yun nga, ang yung effect nito sa business, sarado yung isa lang pwedeng daanan. At saka yung may asma kasi akong nagsisimula pa lang, baka tumaas yung stage nung Naku Lord, sabi kong ganun, huwag naman pong magka-ubo-ubo ako dito. O kaya lilipat na lang kaya ako muna ng bahay. Tagal-tagal yung gawain na ito.
3: Tagal yun.
6: Mm-hmm. So, noon, namatay yung binang kong lalaki. Mm-hmm. So, sabi ko, naku, maka may blessing na naman ng problema ito. Si Jean lang ang pumunta.
3: Okay.
6: So, nung pabalik na dito si Jean,
3: Canada po yun.
6: Sa Canada po, from Canada. Sa nalulungkot ngayon si Mother, yung biyanang kong babae.
3: Siyempre.
6: Naku, wala nang kasama si Mami. Baka pwede naman si Ate Emma dito muna. Wow.
3: Tagal nun ha, nung wala ka.
6: Instant na nandun ako agad sa Canada.
3: Oo.
6: Ayan, ang malinis yung hangin, malinis ang kapaligiran, malamig. Ang ganda ng binigay na ano sa akin.
3: Ilang buwan ka rin doon?
6: Taon.
3: Taon?
6: Kasi nag-expired yung ano ko doon, visa.
3: Ah, naabutan ka?
6: Visa, passport.
3: Naabutan ka ng pag-expire.
6: Ay, unti-unti lang ang mga pumapasok noon dahil COVID.
3: Oo. Oh, oh.
6: Pagtungtong ko noon, dalawang araw lang, nag-lockdown na eh. Palakpakan sila, mga kapatid ni Jean. Kasi, ay, magtatagal si Ate Emma dito. Yun, so... Ayun na.
3: Parang dati yata na-interview kita nasa Canada ka eh. Diba?
6: Ayaw nga.
3: Sa Celebrating Life. I remember nasa Canada.
6: Kasi umaga dun eh. Kaya pwede talaga. Walang ingay. Tulog si Mami.
3: Yes.
6: So yun. Dun ako inabot din ng COVID. So yun nga. Nagtagal ako dun. Isang taon bago bumalik yung passport ko. So inabot ako ng halos kulang-kulang 3 taon.
3: Ang tagal?
6: Ang tagal nga, pero COVID time naman yun. Parang hindi ko rin...
3: Tahimik ang mundo nun.
6: Kasi nga, habang COVID time, ini-encourage ng gobyerno doon na mamasyal yung mga tao para hindi, alam mo na, lungkot, magkaroon
3: depression.
6: Ng depression. So, namasyal kami ng namasyal doon. Hanggang sa yung 40 years ko nang pinapangarap na matungtungan, nagpipray, yung Butchard Garden. Doon nagpuntahan namin yun. Isa sa pinuntahan namin.
3: Binigyan ka ng ano ni Lord.
6: Pinakamatagal ko ng prayer ito. Parang pinagkaisa ni Lord yung lahat ng kahilingan ko sa buhay doon.
3: Yes. Galing.
6: Kaya, so, ang ganda talaga nung nangyari sa akin noon. Bagamat namimiss ko itong aking ano.
3: Siyempre. Mga ano, anak.
6: Kasi, diba? Ang laking tulong nung ano, nung internet. Napakalaking
3: video
6: tulong.
3: Call, the araw-araw, malaking tulong. What about the business? COVID, naapektuhan ba yung business ninyo here sa Pilipinas?
6: Nagbubukas din kahit na bawal. Ay, sabi niya, para sumingaw din yung ano, kasi mga grasa yung business na kailangan lumabas din yung amoy. So yung pagka nakakabenta-benta siya, meron din naman. Okay lang yung bahala si Lord dyan.
3: Business naman ni Lord yun di ba lagi yung kineclaim.
6: Si Tol eh.
3: Yes.
6: Lupat na tayo. At talagang ano yun, yung parang kampante kami. Yung wala kaming worry na, minsan nga, pag gusto ni Jean magsarado, nagsasarado yan. Pahinga.
3: Pahinga talaga.
6: Kaya mo naman yung buyer natin mapunta sa kapitbahay.
3: Baka mas kailangan nila.
6: Ito. Kailangan din naman namin. Kaya alam, minsan, yung tiwala mo ba sa Panginoon na hindi kanya pagkukulangin.
3: Amen.
6: Ayun,
3: that God is great. Kumbaga, merciful, di ba?
6: Mm-hmm.
3: Yes. Pastora Emma, napag-usapan natin to pero nakaranas ka rin na nawalan ka ng anak. Di ba?
6: Yung pangalawa.
3: Pangalawa.
6: Si Arian.
3: Oo, si Arian. Kumusta naman yung response or presence ni God during that
6: parang
3: time?
6: Parang nakaka-confuse pala yun. Ano bang ang damdami ng gagawin ko? Pero dahil nga, ang sa ano namin paniniwala talaga na ang ating mga bahay man, sasakyan, lahat ng possession mo, ultimo yung loved ones mo, asawa, anak, pahiram lang ni Lord.
3: Totoo naman yun. Totoo naman yun.
6: Hindi namin masyadong umiiyak kami pero nagpapasalamat din kami sa Diyos doon sa binigay niyang 34 years pinahiram niya sa
3: nakasama
6: amin.
3: Nakasama niyo siya.
6: Pinahiram sa amin si Arian 34 years. Sobrang thankful kami doon.
3: May lungkot pero maluwag ang pagtanggap sa kalooban
6: niya. Kaya sabi nga ng mga kapatid ni Jean, ano kaya ang damdamin nila ngayon? Ano nga ka naman yung ganyan? Buti kinakaya nila yun, kinaya nila. Napaka-gracious ng Panginoon talaga, hindi kami nagumpo.

0: Kasi yun, mabigat na yun sa isang magulang na...
1: Sabi nga nila, dapat magulang ang maglibing ng anak.
0: Yes,
1: sabi
0: yun.
1: Sabi parang, nandiyan naman si Lord ka ako. Alam naman ni Lord. Saka, makikita pa naman kayo.
0: Yes.
1: Oo nga. O para lang siyang magpapahinga.
0: Parang yung kuya ko na namatay, I'll see you later. This is not goodbye. Sabi ko, wag naman that soon, ah. Parang, siya rin excited dahil at least may sakit ako. Hindi ko na mararamdaman itong sakit na to. May mga with Christ. Ganun po yung mindset nila.
1: Tignan mo, parang hindi sila nagugupo ng problema.
0: Yes, oo. Kaya,
1: pagkakasakit.
0: Even yung mga iiwanan, no?
1: Mm-hmm.
0: So, aware din tayo, no? Pasto, another aspect, no? Transformation is the key, di ba? When we submit ourselves to Jesus, yung mga talaga, babaguhin niya ikaw eh, i-re-restore ka niya, babaguhin ka niya into a Christ-like, di ba?
1: Opo.
0: When it comes to that, paano yung naging proseso sa'yo? Sabi nga eh, transformation is possible if we are one with Christ. Anong storya mo rito sa transformation?
1: Yung transformation po, yun di po nabanggit ko na earlier na may nag-share sa akin. Yun na po yung start ng turning point ko na talagang hanapin si Lord.
0: Pero may area ba ng buhay mo na medyo hirap mong bitawan, ganun, something like that?
1: Kung meron man po yung pagpapatawad, hindi po ako ganun kadali magpatawad nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. At dahil sa, yun nga, unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Basta tinanggap natin kasi ang ating Panginoon, yung Holy Spirit yun ang binibigay sa atin ng
0: nananahan sa iyo.
1: Nananahan. Siya yung nagtatrabaho para ma-transform tayo.
0: Yes.
1: Hindi talaga ito sariling kakayanan.
0: Hindi natin kaya.
1: Hindi natin kaya. So, ang Holy Spirit po talaga. At makikita mo din niya na present sa iyo yung Holy Spirit, yung fruit of the Spirit.
0: Yes. Diba? Oh.
1: Makikita yung dami nun. Pag-ibig sa iyo.
0: Hope.
1: Yung joy, patience,
0: kindness,
1: self-control, goodness.
0: Yung self-control, mahirap yun.
1: Yun ang medyo nahirapan ako, yung self-control at saka yung forgiveness. Pero nung talagang nakikita kong, inaaral ko yung buhay ng ating Panginoon, sino ako para hindi magpatawad? Yun ang nakakahiya kay Lord. Siya nga, walang kasalanan, nagpatawad siya.
0: Oo, tama, tama.
1: Diba?
0: Yes.
1: Samantalang, ang sama pa natin, at saka pinatawad tayo.
0: Pag hindi natin kaya, let's ask God for a forgiving spirit.
1: Opo, yun. Malaking bagay po yun, Lord.
0: Bigyan, always,
1: alisin mo sa akin to, Lord. Di ko na gusto itong naramdaman kong galit. So, yun, eventually, parang, yun, na unti-unti, na parang pag nakita kami nung kinaiinisan ko, okay na.
0: Hindi ka na nainis?
1: Hindi na po. Sabi ko, yun, saka binibigyan ko siya ng mga regalo para pinagpipray ko siya, para talagang marilis yung ano ko sa kanya.
0: Tama, tama.
1: Sama ng loob.
0: Yung iba naman ganito, Christian ka ba? Oo naman, born again. Bakit di ko halata? Parang kung sino ka nun, hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Medyo iba-iba po kasi talaga yung response.
1: Minsan nga may namit ako sa station ng treno, kaklasiko. Hindi nag-uusap kami. Sabi niya, ibang-iba ka na ngayon. Sabi niya, talaga, anong pagkakaiba? Basta, bagong-bago ka. Hindi ka na yung dating ikaw. Hindi nga ako naniniwala na ikaw yan eh. Kaya pinagmamasdan kita kanina pa, kala niya na-scam siya.
0: Baka hindi ito yun ah.
1: Parang na-encourage naman ako dun sa sinabi niya.
0: If there's one transformation na you're still praying for, ano yun? Wala na? I mean, what do you think? Meron ka pa bang hinihiling sa Diyos na may bisita ako dito sa paligid ko? Okay. Yes, Pastor Emma.
1: Ano po, yun naman transformation po is tuloy-tuloy yan, in progress.
0: Tuloy-tuloy, work in progress. Tama ka dun.
1: Kaya, wala pa akong naisip ngayon na kailangan kong matransform dun. Meron ba dun?
0: Tinanong yung husband. Tinanong yung husband. Hindi, lahat naman tayo may mga, tawag dun? Shortcomings.
1: May mga, ang tawag dyan. Nagkakamali.
0: Nagkakamali pa rin.
1: Inconsistent pa rin minsan.
0: Pero ang mahalaga, inaamin mo yung pagkakamali.

0: mo at willing
1: Opo.
0: ka to change. Di ba? Yun yung important. Iba kasi hindi eh.
1: Naisip ko nga yan minsan ng mga anak ko.
0: Mm.
1: Siyempre, nung hindi pa ako Christian, nung tinatrato ko silang grabe akong harsh sa kanila. So, isa-isa akong humingi ng tawad sa kanila para maging ayos kami.
0: Bakit? How harsh were you?
1: Yung katulad ng panganay ko, tinatali ko yun. Baka malaglag kasi sa sagdan, eh, namamlansa ako.
0: Tinatali mo?
1: Oh, dito ka muna ha. Ay, ang likot.
0: Ah, okay.
1: Aba, anak, yung bang tinatali kita, masaya ka ba noon? Hindi po, galit na galit ako.
0: Ikaw ba naman itali? Ikaw ba naman itali, pastora?
1: Oo. Patawarin mo ako, anak, kasi kaya ako ginagawa yun. Baka malingat ako, malaglag ka sa... Eh, napakatarik nung hagdanan namin. Walang panarang ganun.
0: For your safety yun.
1: Oo. Hindi ko naman gustong pahirapan ka.
0: Oo.
1: Pero napakabait naman ng panganay kong anak. Okay lang po yun, mama. Sabi niya, mama naman kita eh.
0: Yun, maganda, no? At least naintindihan din. So the whole family is now talagang iisa kayo ng...
1: Opo.
0: Yun ang medyo masakit sa iba eh, pag hindi pa lahat eh. Di ba?
1: Opo.
0: Kaya kailangan talaga bibigyan mo ng tutok at huwag kang susuko.
1: Opo.
0: Huwag natin susukuan yung mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kung hindi pa talaga sila nagkakaroon ng pagtanggap. Di ba, Pastora? Yes.
1: Napakahalaga.
0: Yes. Takeaway message yan. Ang title is What God Wants Us to Know. Di ba? Ang ganda ng mga kwento mo kanina, life test, mga testimony, life application. Anong gusto mong itawid na mensahe po sa mga listeners and viewers natin?
1: Yeah. Yung pong aking takeaways, ayan. Gusto ng Diyos na i-acknowledge natin na siya po ang may-ari ng lahat. Hindi natin kailangang mag-worry about anything. Let us do our part and God will supply all our needs. Ayan. Dahil siya ang owner, we should be a good manager or steward sa lahat ng pinagkatiwala sa atin, like our homes,
0: Amen.
1: Our cars, our possessions,
0: lahat,
1: even our loved ones and our finances. We should not waste or neglect them. So at dahil din dyan, hindi tayo nagiging madamot.
0: Tama.
1: Dahil alam natin na
0: hindi naman sa atin.
1: Kay Lord yan. Oh.
0: Yes.
1: So, yung pangalawa is yung ating pang-araw-araw na ginagawa para sa Diyos ay baliwala kung walang pag-ibig nagmumula sa ating puso.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tama. Oo.
1: Nais ng Diyos na maging mapagpasalamat tayo sa maliliit man o malalaking bagay.
0: Grateful, yeah.
1: At masunurin sa kanyang mga salita. At panghuli, God wants us to fully trust Him in times of troubles.
0: Yes.
1: Gusto ni Lord yun na siya, kanya tayo unang-unang tumatakbo.
0: Mm.
1: Dahil pangako niyang i-rescue tayo
0: yes.
1: upang maibigay yung honor at glory sa pangalan niya.
0: Wow, well said, no? Yun yung mga take away, no? Na kailangan talaga ang hari. Sabi nga nila, Pastora Emma, sa heart daw natin, may trono dyan. Na nobody, nothing can fill. Si Jesus lang.
1: Jesus lang.
0: So pag wala si Jesus sa buhay mo, anong tawag doon? Empty. Di ba? Kulang ka.
1: Kaya naghahanap ka.
0: Yes.
1: Minsan napupunta ka sa
0: kung ano-ano.
1: Sa droga.
0: Totoo. Dami mo hinahanap eh.
1: May hinahanap ka, hindi mo naman malayo.
0: Wala kang contentment.
1: Kailangan po mag-pray kayo. Mag-pray tayo.
0: Mm-hmm.
1: Walang napaka-powerful ng prayer.
0: Yes.
1: Pag-pray mo kasi doon nare-release yung power ni God.
0: Yes.
1: Para kumilos doon sa pinagpipray mo.
0: Prayer do wonders, sabi nga nila. Because it's how we talk to God. And at the same time, no, sa pagpipray natin, nagtotalk tayo sa Kanya. Pero how God can talk to us? Through the Bible naman.
1: Bible.
0: So dapat kompleto, no, Pastora?
1: Okay.
0: Ano nakikita mong number one problem now in our society? Na sa tingin mo, ang sagot lang si Jesus, okay. Ang Biblia.
1: Hindi kasi nakakakilala kay God.
0: Yes. Yeah.
1: Kung ang lahat po ng Pilipino ay makakakilala sa ating Panginoon, napakalaki ng revival na magagawa sa ating bansa.
0: Yes. Better place to live, no?
1: Sabi nga nung sa Europe, dati daw, pinaka malala daw yan nung araw dahil sa corruption. Pero nung naging Christian, halos lahat ng citizens.
0: Wow.
1: Di ba? Ang ganda ng Europe ngayon.
0: Yes.
1: Umunlad sila.
0: Iba sa Korea din, ganun nangyari. Grabe yung prayers nila.
1: Ay, upo. Yun ang calling nila.
0: Calling nila. Prayers talaga. Kaya sabi nga, napaka-importante po, no, na when we pray, not only for ourselves, for our families and friends, we also pray for our president, for the congressmen, for the senators, mga local government officials, kasi they need our prayers.
1: Opo.
0: Kasi apektado tayo sa decisions nila eh. Di ba?
1: Opo.
0: Mga flood control na yan, di ba? Let's just magtiwala tayo sa proseso, sa system, and magtiwala tayo sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Siya naman ang pwedeng gagalaw dyan eh, kung anong mangyayari talaga dapat.
1: Sa akin po, ano yan eh, tuwing Wednesday ko yan pinagpipray.
0: Yes. May schedule eh, no?
1: Yung W, World.
0: World talaga.
1: Wednesday.
0: Wednesday. Oh, dapat may ganun eh, no? Pag ano, Monday ito dadasalin mo, Tuesday ganito. Oh, yes.
1: Monday, mga ministers.
0: Mga ministers.
1: Yung lahat ng mga, ano, yung mga teachers.
0: Mm. So ipagdasal natin ngayon yung ano, yung El Nino na sinasabi nila.
1: Yung nga po.
0: That will be coming.
1: Matindi raw yan.
0: Matindi yan. Kaya yung iba, nag-hoard ng mga drum. Tsaka kung ano-ano. So siguro, the best thing we do, kahit bago tayo mag-hoarding, mag-pray. No? Isang ganyan lang ni Lord yan. Maraming tubig
1: yan. Walang
0: imposible. Let's pray for
1: yan,
0: that.
1: Makikita yung power ni God talaga.
0: Yes. Marireveal ulit siya. Parang COVID, no? Na talagang na-reveal ang ating Panginoon.
1: Ang galing so, yung paggalaw niya.
0: Yes. So, yun ang sinasabi natin. Let's be God-dependent 100%. Hindi lang partial dependence on God. So, Pastor Emma Yonson, salamat po sa inyong muling dalaw dito sa Celebrating Life.
1: Salamat din po.
0: Yan. And noong nalaman ko nga si Pastora Emma, relax lang ako eh. Niloko ko si Pastora. Sabi ko, Pastora, wag na tayong mag-ano ng question, secret, ano na lang, surprise. Natawa ako sa sagot mo eh. Wag naman po. Katuwa lang, ano? Anyway, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina na iniwan na kami rito sa booth, no? Maraming salamat po. And thank you kay Pastor Jean. Pastor Jean, nice to see you again. Aga. Yan, si Aga, na-meet ko naman na yan before pa, no? So sa inyo po lahat, sa ating team Celebrating Life, andyan si Mark, andyan si Arnel, andyan po si Susane at si Jemart, yan, at ang Malolos and, wala palang Malolos, Marulas Transmitters, ang Radyo Magazine, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat po. God bless us all. Anything else, may ihahabol ka?
1: Wala na po. Wala. Salamat po sa lahat ng nakinig. Nawa ay prioritize niyo po yung pananalangin sa inyong salvation.
0: Amen.
1: Yung relasyong malalim sa ating Panginoon.
0: Yes, salvation. Katiyakan sa isang eternal life. Yan. Okay, maraming salamat po. Hello. God bless. God bless everyone. God bless.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
19: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
19: Naku po! Juan! Scam yan!
18: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
19: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
19: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
19: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
19: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Público.

0: up sa entertainment scene? Updated ka ba? Swap na budget recipes? Light na buong family?
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kinabuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupac!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan sugerman o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
11: the first and the only
10: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
12: Rainbow Radyo.
10: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Kerito. Rainbow Radyo.
13: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng Mundo. Haler sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ay inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kung may mga na-miss naman kayo mga episode na nawaiwala dahil lagi kayo nakatutok, eh pwede nyo pa rin itong mapanood kung gusto nyo lang sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami dun ngayon. Kaya naman go, go, go mga ka-Rainbow! Hi, October na, 'di ba? First Saturday of October. Kamusta naman kayo? Konti na lang at magpapasko na. Ready na ba kayo mga ka-Rainbow? Kung hindi pa, eh ako rin naman, 'di ba? Ang daming maginagawa, pero sabi ko nga lagi, take it easy at 'wag kalimutan sarili ay alagaan. At para malagaan natin ang sarili, simulan muna natin ang ating Sabado with good news dito lamang sa Balitang Bahaghari. Commission on Higher Education o CHED bukas sa pagtanggap ng paggamit ng live name sa graduation rites. Ang pahayag na ito ay nag-ugat sa pagpayag ng ilang mga paaralan sa paggamit ng live names ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community na estudyante bilang parte ng kanilang gender expression at identity. Sa kasalukuyan, wala naman nakikitang legal impediments ukol sa pagpapatupad nito. Bongga, 'di ba? Maraming salamat, CHED, sa suporta. Kamakailan lamang ay pinatupad na ito ng Polytechnic University of the Philippines. And naway sana sa buong Pilipinas, saan man paaralan dito, saan man sulok ng bansa, ay ipinatupad na ito dahil napakahalaga ng pag-acknowledge ng live names ng mga tao. Dahil parte nga ito ng kanilang gender expression at identity. Kumbaga, sabi ko nga lagi, ibigay ang hilig for as long as wala namang masama. And nabasa ko nga pa lang, isa lang namang concern ng CHED beforehand is that for as long as hindi naman papalitan daw yung mga legal documents na existing, eh wala naman silang nakikitang kaso dito. Ako rin, wala akong nakikita, kaya naman tuloy lang yan, CHED. Go, go, go! Tatawin na tayo sa pinakapaboritong segment ng buong bayan ng tinaguri ang pinaka-educational sa balat ng radyo ngayon, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko uli kayo ka-Rainbow ng bago salita na magagamit nyo naman agad-agad para naman tuloy ang buhay at maraming kaalaman tayong nakukuha. So, eto na, word for the day natin ay kuning. Okay, narinig ba to? Kuning, ayan. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng kuning? Ang kuning daw, ang ibig sabihin ay kasinungalingan. Oo, joke time, panloloko. Oh, usong-uso yan ngayon, lalo pat magpapasko, maraming ganyan. O, gamitin na natin sa sentence. Friend, parang feeling ko kinuning ka lang niya kanina. Hindi ko yata masyadong na-accept yung sinabi niya. O mga ka-Rainbow, kayong papay na kuningin lang kayo at kung feeling nyo ay kuning-kuning lang sinasabi sa inyo ay iwas na dahil sayang sa oras at sayang sa happy hormones. O ito, walang kuning ha. Tuloy natin to dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din naman natin marinig ang boses natin ukol sa mga trends and issues na meron ngayon sa lipunan natin. Kaya naman pag-usapan natin yan dito lamang sa Win or Whiz, anong say mo te? So eto na nga ang issue natin for this week. Alam ko naman na lahat tayo ay nakatutok sa impeachment trial, no? At medyo matagal na siya. Sa tingin nyo, dahil nga medyo matagal na siya at magpapatuloy pa, ang tanong ng bayan ay, dapat ba i-fast track na ang impeachment trial? O halimbawa, in 30 days, dapat tapos na, 15 days, ganyan. Ano kaya ang tingin ng ating mga ka-Rainbow? Pakinggan natin yan. Ka-Rainbow, pasok.
2: Masyado nang matagal yung ano na yan, impeachment na yan. Alamin na lang kasi kung sino yung sasabi ng totoo tapos nun, ihayag na para matapos na. Basta sana kung ano yung totoo, yun yung lumabas.
13: Maraming salamat, ka-Rainbow na Rod. Ako din naman, go-go-go ako para sa kung anong totoo, no? Pero ang stand ko dito ay win. Yes. Sana, no? May paraan kaya na pwedeng palabasin natin ng totoo ng mas mabilis? Kasi ako lang naman, kaya ako gusto mapabilis to, no, mga ka-Rainbow? Kasi marami pa namang issue ang bayan na dapat natin pagtuunan din ng pansin na feeling ko minsan na overlook ng dahil sa tagal na ang ginagawa nitong impeachment trial. While I totally believe na ginagawa lahat ng makakaya ng ating mga mambabatas, I don't know, siguro challenge lang to, no? How can we fast track everything without sacrificing yung effectiveness at efficiency ng proseso? Baka naman may maisip kayo or may suggestion, willing po kaming taong bayan na makinig para lamang makamove on tayo at makafocus sa iba pang mga issues na hinaharap ng ating bansa. Oh, diba? Tapos tayo agad dyan, first three segments, dahil napakaganda ng topic natin for today, no? Mamaya sa Rainbow Talks, pag-uusapan natin ang buhay ng LGBTQIA+ late bloomers. Ano ba yung ibig sabihin pag late bloomer ka? Ito daw yung mga late na nag-out. O yan. Kasi kung pansin nyo, mga ka-Rainbow, ngayon pabata ng pabata, ang mga nag-out at nagiging aware at in touch sa kanilang gender at a very early age. So, kamustahin naman natin itong mga tao na nag-out na halimbawa nasa mid-20s na o kaya 30s or even 40s. Yung iba nga nasa 60s na tapos doon pala nag-out. Paano kaya yung mga challenges na pinagdadaanan nila? At ano nga ba ang nararamdaman ng isang late bloomer? Kulang na nga ba sa oras? Or may oras pa para ma-enjoy ang buhay na ito? Huwag kayo aalis, magbabalik po tayo. Lahat po kayo ay nakatutok ngayon sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
1: Radio Magazine 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
22: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: This is a public service announcement.
25: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
24: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
27: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong nalapihitan. At pwede nang mapanood ang live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Gaya nga na nasabi ko bago tayo mag-break kanina, pag-uusapan natin ang LGBTQIA+ late bloomers. Kamustahin natin sila? Too late na nga ba para ma-enjoy ang kanilang newly embraced sexuality at gender identity? Aalamin natin yan kasama ang ating special guest. Walang iba via Zoom kung hindi si Kevin Magkalas, isang sales professional at content creator at self-professed na LGBTQIA+ late bloomer. Hi, Kevin!
28: Hello, Coach Mike!
13: Ayan, good morning! Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming interview.
28: Maraming salamat din po sa pag-invite.
13: Ayan, okay. Ako on a personal note, very interested ako dito sa topic na to, no? Kasi marami rin akong mga kakilala na later in life nga lang nag-out talaga. But in your case, sige, para sa kaalaman muna ng ating mga listeners and viewers, no? Kwento mo muna sa akin yung buhay mo bago ka nag-out or na-embrace mo yung pagkatao mo as an LGBTQIA+ community member? Yung buhay mo before?
28: Ano po kasi ako, Coach, panganay ako sa mga sa anim na magkakapatid. Mm-hmm. Tapos, ano naman, supportive naman yung family ko kasi nga, hindi pa nila alam before, no? Kumbaga, kailangan lagi akong honor, laging meron akong pinapatunayan. Mm. Tapos, siguro college na nung siguro na realize ko na parang may something na kakaiba sa akin.
13: Mm. Anong kakaiba? Bakit naging kakaiba? Sige nga, college like first year, second year?
28: Third year college na po ako noon.
13: Oh,
28: eh.
13: Okay. Ano yung kakaiba na yun?
28: College. Meron po akong parang naging feelings po, naging attraction sa opposite, sa same sex.
13: Mm.
28: So wait, parang mm-hmm. at that time meron po akong girlfriend po noon. So sobrang confused ko na po noon sa sarili ko, as in parang dumadaan sa matinding matinding pagsubok inside, no?
13: Sige. Kevin, can you take me back to that moment? Kasi parang, hindi naman yung siguro parang instant, parang especially you're in a relationship then with your girlfriend, di ba? Parang paano nag-ugat, nagsimula? Kasi I'm sure yung mga listeners and viewers natin, curious sila kasi hindi naman pwede bigla ka nagising na parang ay type ko na to, di ba? Same. Paano nagsimula yun?
28: Parang development sa coach, parang siguro naman early on pa, meron na akong nararamdaman sa sarili ko. Pero dahil siguro sa society natin, pinipilit ko siyang itago. Ganun po sa coach. Tapos, okay, yung confirmation na lang siguro, coach, yung nandun sa, nung college na, nung medyo na fall na ako dun sa same sex natin.
13: How old were you then?
28: 19 or 20.
13: Okay. But I understand, but correct me if I'm wrong. Sige, I'll ask you la lang. Did you act on that na? Meaning, nung na-feel mong you were falling in love with the same sex na, did you act on it? Or hindi pa, pinatagal mo pa na hanggang umabot ka ng mid-20s?
28: Medyo marupok ako ng coach. Parang dahil nalaman din nung ka-relationship ko na girl nun. So, I was forced din to come out. I mean, to tell everybody na ito na, ito yung ano ko, ito yung sexuality ko. Ganun.
13: Ah, so that's around mga
28: 1920. Pero kasi coach, hindi ko siya sinabi sa family ko until 27.
13: Ayun. Oh. So yun yung gap doon. Pero ito para sa ano, kaalaman ng mga listeners and viewers natin. Mga ka-Rainbow, hindi po kasi madaling mag-out. And technically ngayon, di ba? Sabi ko nga pabata ng pabata eh. I've seen videos of kids as young as 7, 8, di ba? Alam na nila agad. O kaya mga teenagers, mga ganyan, di ba? So, having someone parang, you know, get in touch with his true self at that age, medyo late na po yun, ha? More so, yung pag-out talaga at the age of 27, di ba? In this time and age, eh medyo late na talaga. Diba? So, curious lang ako, no, Kevin, paano nalaman ni girlfriend?
28: Marami, may mga tungkol sa email, ganun. Dati kasi hindi pa uso yung ano, yung sa Facebook, yung mga notifications lahat ng sa email.
13: Buti na lang wala pang screenshots noon, no? Okay. Ah, ganun. So, nung nalaman niya, how did you move forward from that experience? Kasi syempre, tago ka pa rin sa family mo noon, di ba? And sabi mo nga, it took you until 27. How did you move on from that experience? Na girlfriend ka pa rin ba? Ano?
28: Hindi na, coach. Pero sobrang laki ng impact nung nangyari na yun sa akin. Kasi dahil dun sa ex-girlfriend ko na yun, kasi yung ex-girlfriend ko na yun is best friend ko din talaga. So, siya yung unang tao na tumanggap sa akin bilang ako. So, kailangan mo lang pala talaga ng isang tao na tatanggap sa'yo para lumakas yung loob mo na ipakita kung sino ka talaga. Ganun, coach. Ganun yung nangyari sa amin.
13: Oh, may question ako kasi best friend mo pala, di ba? Hindi ba siya naloka nung time na yun?
28: Sabi niya, parang meron naman daw siyang idea nung before pa maging kami. Although ang na-hurt siya, hindi ko sinabi sa kanya kasi ang akala niya mas matatag yung friendship namin over dun sa secret ko, ganun. Pero eventually natanggap naman niya and up until now, best friend ko pa rin siya.
13: How long have you been together before she knew?
28: 3 years kaming magkakilala. Pero 3 months pa lang kaming
13: magka-relationship
28: noon.
13: Okay. Was she your only girlfriend or meron pa before her?
28: Meron pa before.
13: Nakailang ka ba?
28: 4.
13: Ayun naman. So may history po talaga mga ka-Rainbow, no? Mm-hmm. So ayun nga, so may 4 girlfriends tapos nun bigla nagkaroon ng ano mo yun, shift dun sa part na yun. And buti lang, best friend mo siya. So I think mas madali niyang natanggap, 'di ba?
28: How luckily po.
13: Yeah. However, from that time on, from your 20s to 27, what kept you holding back from telling your family or the rest of the world about it, 'di ba? Kasi I'm sure you just kept it to yourself muna based on what I understood.
28: Opo. Actually nahuli din po ako nung isa sa family member ko. Parang tita.
13: 7 years. After 7 years, nahuli ka. Ganon.
28: Ay, hindi po. Nahuli po ako right that moment nung college po.
13: Ah, so, okay. Oh.
28: Nag-confrontation po kami na yun nga po yung mahirap. Kaya po, kinip ko siya for as long as 7-8 years.
13: Oh.
28: Kasi sabi niya sa akin noon, wala ka pang napapatunayan, mali yan, hindi ikaw yan, parang ganoon. So, ako naman noon.
13: Ano to, tito, tita?
28: Tita, opo.
13: Tita, nananawagan po ako ha, sa mga tito at tita na nakikinig.
28: Opo.
13: Okay, ayan.
28: Siya po alam yung unang nakalam before po yung parents ko.
13: Opo. Okay, buti hindi niya sinabi. Ayun.
28: Ano po?
13: Buti hindi niya sinabi.
28: Parang sinabi po niya yata sa nanay ko, pero
13: hindi niya lang pinag-usapan.
28: Opo, hindi lang pinag-usapan.
13: Ah, okay. Matagal-tagal yung hindi pinag-usapan yun. seven years. Oh, 7 years in the making. So what made you finally talk about it? Kasi mga ka-Rainbow, para sa mga listeners and viewers natin, hindi madaling conversation ang pagkakaroon ng sitwasyon kung saan mag-a-out ang isang tao. Diba? So, it's important na alam mo yun, alam nyo kung kailan talaga sasabihin ito at paano. Mm-hmm. So, in your case, what finally made you, alam mo yun, come out?
28: That time po na, ano ko, meron na po kasi akong work. So, as sales representative nga po.
13: Yeah.
28: So, feeling ko naman po na ipoprovide ko lahat ng needs ng family ko, ganun. So parang that time medyo na in love si Beshi. Na in love, tapos parang feeling ko that moment parang it will all click po eh, parang eto na, ready na ako. Wala po siyang ano eh, wala po siyang deadline, wala siyang meron lang talaga siyang yung tinatawag na God's perfect time na parang eto na, ready na ako. Tapos, ang ano ko po nun, hindi po, ang nasa puso ko nun, hindi na para kung tanggapin man nila ako. Pero, sa puso ko, parang tanggap ko na yung sarili ko. So, ready na akong mag-come out.
13: Ayun. I like what you said, no? Pero dudugtungan ko lang din yung sinabi mo noona na meron na akong trabaho, napoprovide ko naman yung mga needs nila and all. Mga ka-Rainbow, hindi po ba tayan ang trabaho or pagpoprovide ng needs bilang, alam mo yon, determinant kung kailan kayo mag-a-out? E paano kung hindi mangyari yun, itatago nyo lang sarili nyo, di ba? So, kasi kadalasan sa society natin, ine-equate natin ang value nating mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa kaya nating gawin or kaya nating improvide. Hindi po. Okay, you're more than that, and as you are, kahit ano pa ang alam mo yung kalagayan mo sa buhay, deserve mo na magpakatotoo din. O, sige. Yan, balikan natin yan. Naniniwala ako doon, no, doon sa part na parang pag in love ka talaga and you feel that you're with the right person, i-go-go mo yan. Okay? Sige. Kevin, take me back to that moment. Paano ang iyong coming out story sa family mo?
28: Medyo ano yan, medyo dramatic pa po yung ano eh.
13: Well, lahat naman tayo, I'm sure may mga ganyan.
28: Una po ako nag-come out dun sa sister ko. Tapos, siya kasi yung pinapaaral ko that time. Tapos, pinakita ko lang po yung picture na boyfriend ko, gano'n.
13: Ay, wala malang ano, wag kang magugulat, wala. Walang ano, talagang bigla lang ito.
28: Wala.
13: Ah, okay. Pero at least kung ganun kayo ka-close, di ba? Ayan.
28: Oh. Opo. Pero nag-iyakan kami nung ano. Kasi, so, ayun po yung girlfriend ko yung last, yung naka-yellow. Ayan po yung family ko.
13: Okay. So, sinabi mo sa sister mo, and then what?
28: Ayun po. Nag-iyakan po kami. Tapos, sabi naman niya, parang hindi mo naman kailangan mag-come out sa akin.
13: Aww.
28: Parang mahal kita, ganyan, kahit ano ka.
13: Oh, feels. Galing.
28: Tapos, later po that year, nag-come out po ako sa buong family ko. Kasi, in-invite po yung families dun sa Christmas party namin. And then,
13: sabi na nga ba, Pasko eh. For some reason, bago ka pa magsalita, I had a feeling, Pasko to.
28: Kasi birthday ko din po kasi December 23.
13: Ah, okay. Tama, so, yan, may protection.
28: Double gift na po sana. Sabi ko po noon ay nag-perform po ako noon sa Christmas party namin. Tapos ang pinareform ko is Sirena.
13: Like, isang ganon or nag-ano ka ba?
28: Basta nirap ko po siya tapos doon po ako first nag-drag.
13: Nag-drag ka? Oh, okay, okay. Oh.
28: Tapos nakita ko po yung tatay ko umiiyak doon sa ano, sa gilid.
13: Hello?
28: Nanay ko din parang naluluha kasi
13: nag-drag ka?
28: Feel nila that time. Opo.
13: Okay. Pero hindi ka pa nag-out noon. Kumbaga naiyak lang sila dahil nag-drag ka. Ganon.
28: Hindi po. Kasi po, di ba po yung lyrics ng Sirena talagang...
13: Mm-hmm.
28: Parang sinabuhay po yung pinagdadaanan nating lahat. Parang ganun po. So, habang pina-perform ko po yun, nakatingin po ako sa kanila, sa mga mata nila.
13: Ah, so gets then, na nila. Kumbaga parang.
28: Opo, gets
13: mo. Malamang nakadrag ka pa, diba? So,
28: kasi nakasirena po ako.
13: Oo, diba? Ano ba naman mapa, diba? Kung hindi pa gets. So,
28: ang hirap nun pag hindi pa nila na-gets.
13: O tapos, after the performance...
28: Ayun po, noong una parang ang hindi pa ang nagulat po ako noon, ang hindi makatanggap is yung nanay ko.
13: Ah. Okay.
28: So, mas hindi niya tanggap na ganun. Na actually feeling ko hindi naman sa hindi niya tanggap. Takot siya sa society natin.
13: Sinabi niya sa iyan. Sinabi niya sa iyan.
28: Dini-deny po niya.
13: Okay, pero paano mo naman nasabi 'yun?
28: Paano ko po nasabi na dinideny niya?
13: Na hindi kanya tanggap. Kasi dinideny niya eh. Parang...
28: O, dinideny po niya na... Hindi, kapanyari, may nagtatanong, bading ba si Kevin, ganyan? Hindi, ano yan, may ganyan yan, nagkaka-girlfriend.
13: Dinideny niya na ano kami. Akala ko dinideny niya na hindi kanya tanggap. Okay, sige.
28: Hindi po, dinideny po niya dun sa mga...
13: Okay. So, but did you have that conversation with your mom?
28: Opo, yung ano, ang sabi ko lang po sa kanila nun, alam niyo, wala naman akong problema kung ano na sabihin ng ibang tao.
13: Oo.
28: Ang pinaka-importante lang sa akin is yung nasabihin niyo. So kung tanggap niyo ako, wala na akong pakialam sa sabihin ng iba. Iyakan din po.
13: Sabay mo silang kinausap?
28: Actually, parang hindi ko po kaya na ano eh, na... yung all together na. So, ang ano po nun, parang kumbaga, iniisa-isa ko po sila.
13: Kanya-kanya po tayong mga style dyan, mga ka-rainbow, no? Depende po yan. So, pero naloka lang ako kasi nagsirena ka na, hindi mo pa kinaya, di ba?
28: Kaya, mas ano po ako eh, mas kumbaga, mas na-showcase ko yung sarili ko sa performances. Parang ganun. Kesa po dun sa...
13: Outlet talaga.
28: Hindi po ako magaling sa... Opo, hindi po ako magaling sa conversations po talaga.
13: But you did it your way and I'm sure they understood, no? Nabanggit mo kanina na kapag natanggap ka ng pamilya mo, sige, last question bago tayo mag-break, no, Kevin? Na kapag tanggap ka ng pamilya mo, wala ka nang pakialam sa sabihin ng iba. Kamusta naman ang naging reaksyon ng mga tao sa paligid mo nung finally nag-out ka na?
28: Actually, ano po eh, actually mas parang mas una po nilang nalaman before family kasi dahil ewan ko nga po dahil sa society natin ang hirap-hirap pong mag-out sa family kasi nandun po yung takot na hindi ka nila tatanggapin eh kapag po sa mga friends eh kung hindi ka nila tanggap di pili ka ng ibang friends eh ang family po kasi kapag hindi ka natanggap ng family mo hindi ka naman pwedeng pumili ng ibang family.
13: Totoo naman.
28: Yun po. Kaya po, late po nila. Ang pinakahuli po nakaalam is yung family ko.
13: Ayan. O sige. Babalikan natin yan. No? So finally, it took roughly 7 years, di ba? From the onset na ma-feel ni Kevin na miyembro nga siya ng LGBTQIA+ community. For him to finally come out in full at 27. So, babalikan natin yan, mga ka-Rainbow. Huwag kayo aalis. Sa pagbabalik natin, malalaman natin ano nga ba ang mga misconceptions naman ng mga tao ukol sa mga late bloomers na kagaya ni Kevin. Tutok lamang dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
0: Radio Magazine 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
19: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
19: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
24: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
7: 1278 AM.
29: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: At kayo pa rin po ay nakatutok dito lamang sa Rainbow Radio. Kasama pa rin po natin ang isang sales professional, content creator at LGBTQIA+ late bloomer na si Kevin Magkalas. Kevin, ayan. So, welcome back.
28: Hello, folks.
13: Ayan. So, bago tayo mag-break kanina, nabanggit ko nga na ano ba naman yung mga misconceptions sa tingin mo sa mga taong kagaya mo na late bloomer na sa pagdating sa pag-embrace ng kanilang ano LGBTQIA+ gender?
28: Misconception, sir. Ako siguro, ano, naiisa lang yung molde ng mga bakla.
13: Ano ibig mo sabihin dyan?
28: Ibig sabihin po, meron po kasi tayong, di ba, meron tayong ang dami ng letters ng alphabet natin.
13: Oo, pinupuno na.
28: So, ibig sabihin. So, mas marami pa po tayong ano, letters kesa sa rainbow. Alam tayo dito, ang ibig ko po sabihin, Coach, nakakalungkot na ang misconception po ng mga tao is kapag bading ka, ito, ito lang yung mga kaya mong gawin, ito lang yung mga hindi mo kayang gawin, mm-hmm. or kailangan sobra kang feminine o kaya sobra mm-hmm. kang sobra kang lagi kang masayahin ganyan mm-hmm. or lagi kang nagjojo, pero hindi po siya tama kasi walang molde ang pagiging bakla.
13: Walang universal na ano na mold sa ganyan. In relation naman sa iyong pagiging late bloomer, ano naman sa tingin mo yung biggest misconception nila?
28: Ano ko ba i-explain?
13: as is lang.
28: Parang siguro po nagulat po yung mga tao.
13: Mm.
28: Yung iba, lalo actually ang medyo mas na nakakagulat is yung mga sa makamag-anak po talaga.
13: So nagulat na, sila.
28: Nagulat sila na kasi nga before po nagkaka-girlfriend po ako.
13: Siguro tama ba ang misconception na naiintindihan ko na parang ang biggest misconception is kapag nagkaka-girlfriend ka before or ang isang lalaki nagkaka-girlfriend before, hindi siya pwede maging miyembro ng LGBTQIA+. Ay, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan, mga ka-Rainbow. At alam niyo na magkakaroon din po tayo ng mga episode na ganyan. O, yan. Sige. Moving forward, sabi mo nga, mas nahirapan yung mga tao sa paligid mo na tanggapin. Diba? Yung pagkatao mo, yung pag-out mo. Ano pa yung iba mo mga challenges na pinagdaanan nung nag-out ka na?
28: Sa work po.
13: Bakit?
28: Hindi, ibig ko sabihin po, meron pong takot.
13: Mm.
28: Meron pong takot na baka hindi ka matanggap sa trabaho or kailangan mong mag-man up para lang po maka-blend in.
13: Mm.
28: Ganun po yung pinakamalaking struggle ko noon. Pero fortunately, nahanap ko na po yung kumbaga way ko kung paano magbe-blend in without compromising my sexuality.
13: And how did you do that?
28: Patunayan mo lang sa kanila na hindi balakid ang sexuality mo para maging kang top performer, para maging kang successful sa trabaho, ganyan po.
13: I agree with that, Kevin, no, na mga ka-Rainbow, hindi po dapat maging hadlang ang ating gender no matter what it is. And also, hindi rin dapat maging basehan ang gender when it comes to what a person can do or cannot do. Diba? So, wala pong points. At wala, naniniwala ako, unless ang trabaho mo nga, nabanggit ko na to sa aking mga interview, na unless ang trabaho mo ay mga anak, lahat po ng kayang gawin ng lalaki at ng bakla o tomboy ay kayang gawin din ng babae and vice versa. Diba? Kaya natin gawin lahat yan except mga anak. Diba? So, unless yun ang trabaho mo, huwag natin siyang gawing issue. Sige, Kevin, moving forward, no, you came out technically at 27, okay?
28: Mm-hmm.
13: Meron bang times na nire-regret mo, diba, yung pag-come out mo na medyo late na? Kasi nga, diba, ngayon nabanggit natin kanina na may mga bata, as young as 7, 8, alam na nila, diba?
28: Mm-hmm.
13: How do you think your life would have been different if you came out earlier? May mga regrets ka ba about it?
28: Actually, coach, wala naman po. Ang ano ko lang po ngayon, nararamdaman ko, hindi mo naman talaga, as in, kanyang tayo sa LGBTQIA+ community, hindi natin need mag-come out, lalo na kung hindi tayo ready. Hindi natin need mag-come out sa buong mundo. We just let people in.
13: Sige nga, okay. Pa-explain.
28: Kumbaga, ako po kasi, natutunan ko ha, siguro dahil 35 na, magta-35 na po ako ngayon. Parang hindi naman po need natin na sa introduction pa lang eh sabihin natin na bading po tayo.
2: Mm-hmm.
28: Hindi atin kumbaga ako po pinipili ko na lang po ngayon kung sino, kung kanino ko sasabihin. Though kita naman po lalo na po sa Facebook ko na bading po ako. Pero hindi po siya dapat maging definition kung sino ka.
13: From what I understood dun sa sinasabi mo, no, Kevin, para sa ating mga listeners and viewers, no, dapat hindi na maging mandatory ang pag-come out. It's more of para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, you can be comfortable as you are without fear, di ba? Because the right people will adjust. Tama yes, ba?
28: Po.
13: Yung mga
28: tama
13: hindi,
28: po.
13: I-eliminate na nila yung sarili nila doon. So, kumbaga, hindi dapat nakabase sa ibang tao ang pag-embrace nyo sa sarili nyo kung hindi nakabase kung gaano nyo katanggap at kamahalang sarili nyo. Diba? As you are.
28: Tama, so, coach. Ayun.
13: O, diba? Now, moving forward, kamusta naman ang pag-embrace mo ng new life mo at yung mga relationships sa tao sa palibot?

0: parang people will adjust kung talagang gusto ka po nila makasama. Tapos meron din po akong ano na you find your own family. Kung hindi po sinasabi ko na itakwil mo yung pamilya mo, ha. Kumbaga meron ka po kasing totoong maging as you age, meron po talagang mahahanap na mga tao na tuturing ka bilang pamilya, na tanggap ka at alam mo yung mga experiences mo, mga ganyan po. At bahagi sila ng magiging experiences mo. Ganun po, coach, yung medyo take ko ngayon sa...
1: Oo. Ito yung mga chosen family, no? Actually, magkakaroon din tayo ng topic na ganyan dito sa Rainbow Radio, mga ka-Rainbow. Yung para ba, outside of your ano biological family, sino nga ba itong mga chosen family? Halimbawa, mga drag families, di ba? Mga friends, or even random strangers that are willingly and able to accept you for who and what you are. O, ayan. Sige. Kevin, moving forward, ito naman ang tanong natin ngayon, no? Sa storya ng buhay mo, ano yung nakita mong silver lining sa pag-come out that late or yung at that age? Meron ba? May naging benefit ba for you to actually hold off until that long? Kasi mahirap po yun, mga ka-Rainbow, ha? Remember, at the onset, it took 7 years. 7 years of denying, of hiding, of trying to make sense of everything. Diba? And trying to conform. So, on your end, Kevin, ano kaya yung silver lining ng pagiging isang late bloomer pagdating sa pag-embrace ng iyong sexuality? Ayan.
0: Siguro, coach, ano na po, dahil nga po mas late na po natin late na tayo nag-come out, mas sure na tayo sa sarili natin, mas established na po tayo sa buhay natin. Mm-hmm. And mas wala na tayong pake sa sasabihin ng ibang tao. Yun po yung... Kasi kung earlier siguro po ako nag-come out, mas magninida, magsisik ako ng validation, mas maghahanap ako ng acceptance sa ibang tao. Pero dahil po medyo mas late na po ako nag-come out, ayun po, kahit yun nga sabi ko po dun sa nanay ko, ang mahalaga lang sa akin is yung sasabihin nyo. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao.
1: Ang ganda na sinabi mo doon, Kevin, no? Talaga naman, totoo yan. As you age, hopefully, you realize what truly matters to you, di ba? And you would eventually, alam mo yun, recognize the fact na parang hindi naman po lahat ng tao, mga ka-Rainbow, ay kailangan maging parte ng storya nyo until dun sa happy ending, di ba? Happily ever after. Okay lang na may isang chapter lang sila because, again, as you change, 'di ba? You lose people, pero in the long run you would also meet people who are willing to embrace you based on the version that you've changed into. O, ayan. Eto, bigla ko naalala, no. Ano, Kevin, nagkaroon ka ng apat na girlfriend bago si best friend, tama ba? Or pang-apat si best friend? Tama, 'di ba?
0: Pang-apat po si best friend.
1: Anong reaction nila ngayon?
0: Actually, po iba, isa kumari ko.
1: That's beautiful. Oh, okay. Oh, because why not?
0: Tapos, di ba? Parang, yun nga po, parang natanggap din naman po eh. Kumbaga, siguro yung nararamdaman natin na hirap lang sa ngayon is yung acceptance po talaga sa sarili natin.
1: Yun yung pinakamahirap for you?
0: Opo, yun po talaga yung feeling ko. Kasi, doon ka magkakaroon ng anxiety, doon kasi you're living in the future na parang ano na sabihin nila, anong ire-react nila kapag naging ganito ako, ano. Pero once na matanggal po yung self-doubt, ayun po, feeling ko mas madadalian po tayo.
1: Totoo naman.
0: Tanggapin yung sarili natin.
1: Oo, ayan. And on that note, ano sa tingin mo yung biggest lesson naman na natutunan mo, diba, dito sa entire journey mo? Kasi napaka-inspiring no, na from age 27 up to now that you're 35, sabi mo, I'm sure marami na rin nangyari ulit sa buhay mo. So, if you were

0: alam mo yon, come up with that single lesson that really changed your life. Ano ito?
1: Ano po siguro? Meron tayong perfect time. Huwag nating i-rush. Huwag tayong ma-pressure. Huwag tayong magpa-dictate sa society kung ano at kailan natin matatanggap yung sarili natin. At higit sa lahat po, Coach, sabi nga ng Ben and Ben, hindi ka sayang.
0: Ganda. As in, goosebumps yung part na, totoo yun ha! Ayan yung mga nagsasabi po kanina ha, yung mga tito, tita, kung sino man sa society na rin nagsasabi na ito karamihan, naririnig ko rin before, sayang naman, gwapo, or ganda lahi niya, kaya lang bakla, or tomboy, mga ganyan. Hindi po kayo sayang, kasi marami naman po kayo napapasayang iba. Diba? Ibang gender. So, hayaan nyo lang yung part na yan. Now, bago tayo magtapos, no, Kevin, ano ang magiging mensahe mo sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na hindi pa nag-out at naghihintay ng tamang time pero nasa edad na? Ayan.
1: Wow, medyo mahirap po yan, Coach, kasi yun nga po, kailangan ma-feel nila sa sarili nila na ready na sila. Kasi hindi po, mahirap po yan kapag po sa iba nang galing. Sa iba nang galing yung pagka-come out nila. Pero ang ma-advise ko lang po sa kanila is take your time, wala tayong deadline. At kung hindi ka comfortable mag-out, antayin mo yung tamang panahon na maging ready ka.
0: Kasi nasa iyo naman yun, di ba? As in, at the end of the day, ikaw rin mismo ang makaka-feel if tamang oras na ba, tama na ba yung sitwasyon, ikaw makaka-define yan and no one else. Kevin, if you were given a chance to talk to your younger self, ayan, yung hindi pa nag-out.
1: Parang
0: ayan.
1: Drag race tayo.
0: Alam mo naman, di ba? So what would you say to your younger self? Ngayon na at this point in time, you fully realize who and what you are. What would you say to your younger self na maybe in the process of figuring things out during that time?
1: Siguro sabihin ko sa younger self ko is laban lang. Laban lang kasi maraming taong magja-judge, maraming taong magda-doubt, maraming tao ang hihilahin ka pababa. Pero nasa sayo pa rin yon kung bibigyan mo sila ng pansin or bibigyan mo sila ng attention. Kasi sabi nga ni RuPaul, if they're not paying your bills, pay them no mind.
0: Ay, ganda. Gusto ko to. Meron tayong kasama sa ating patron, di ba? Ito naman, of course, no man is an island, Kevin, no? What would be your message for the people around mga LGBTQIA+ late bloomers na, alam mo yun, ano kaya yung pwede nilang gawin or sabihin para magpakita ng suporta? Kasi at the end of the day, mga ka-rainbow, ang pag-out po, diba, no matter what age, ay hindi madali. Diba?
1: Tama po. Siguro, Coach, parang ano lang, make yourself available and wag mong ipa-feel sa kanila na mahirap mag-out. Kasi yun ang pinaka-need ng mga tao na nasa closet pa rin hanggang ngayon. Na kasi kaya sila nasa closet pa rin ngayon, maraming factors na at siguro hindi nila na-feel na safe sila para mag-out. So if you have a friend na tingin mo nahihirapan, just make yourself available and make yourself make yourself na maging ano nila, outlet nila. Para mag-come out sila. Parang ganun.
0: To become your friends or family safe space, yun yung pinag-aaral.
1: Yes, yun. Yun yung hinahanap
0: ng word. Actually, ikaw yung, ikaw yung nakaisip nun. Inano ko lang. Binarbalize ko lang. Ayun. Ayun. Maraming salamat, Kevin. Paano at saan kanila mahahanap kung gusto nila magtanong about, alam mo yun, your experience or to get in touch with you?
1: Sa Facebook po tsaka sa Instagram at sa IG is at kevinmag.dgaf. Tapos sa Facebook is Gan Kevin Magkalas po.
0: Ayun. Maraming salamat sa ating ka-rainbow na si Kevin Magkalas, isang sales professional at content creator at isang self-professed LGBTQIA plus late bloomer. Maraming salamat, ka-rainbow.
1: Thank you po.
0: Ayan. Sayo naman ang kwentuhan na yun, no? But at this point in time, of course, gaya ng dati, i-share ko naman yung mga take ko, yung mga nakuha ko dito sa discussion natin. Siguro unang-una, ang gusto kong i-emphasize, no, may kanya-kanya po tayong timeline ng pag-out. Hindi rin po yan gaya ng halimbawa, i-assume natin about papapakasal na dapat mangyari at a certain age. Kanya-kanya po tayo yan. And on that note, dahil kanya-kanya tayo, you can never be too late to come out. Kasi meron pa, for as long as you finally embrace yourself, eh go lang yan. May time pa para enjoy ang buhay. At pangalawa naman, gusto ko lang i-emphasize, mga ka-rainbow, ang importance ng pagkakaroon ng support system. Binibigyan nyo po ng lakas ng loob na magpatuloy at maging totoo sa kanyang sarili ang mga member ng LGBTQIA+ community. So sa mga family, friends, co-workers, classmates, or whoever else surrounding the people who need to come out, just be there. Hindi nyo po kailangan magsalita. Kailangan lang po nila ang presensya nyo, pag-unawa at pagmamahal. Ayan mga ka-Rainbow, pwede nyo pa rin pong balikan itong episode na to sa Rainbow Raja Facebook page. Naka-up na po siya mamaya. At next week naman, meron naman tayong pag-uusapan na isa na namang napaka-interesting at heartwarming na topic. Kaya naman, tutok lang. Now, bago tayo maghiwalay, gaya ng dati, gusto ko lang ipaalam sa lahat na ano man ang pinagdadaanan, kaya niyo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo dito. Ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo mga Rainbow. Bye!
2: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan, the first and the only aturinal na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito. Rainbow Radyo. Rainbow Radyo.
3: Radyo Magazine. 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
21: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
23: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Impormasyon.
31: GIS, your General Information Station.
32: Radyo Magazine 1278. AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
35: Sa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
36: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
35: Dahil ang totoo yung totoo ang dapat ninyong malaman.
0: Nagalit sa internet ang fake news
1: ang o mali at news. Tinatapon ninyong tao.
2: What they are doing is creating panic.
35: We say no.
3: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
4: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
35: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
35: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
35: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
35: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
35: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
35: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
19: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
35: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
19: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
35: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
19: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
35: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
19: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
35: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
23: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso. Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
26: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
23: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
36: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
37: Ampalaya!
38: Ampalaya!
37: Kumakain kayo, ampalaya!
23: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
39: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
37: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
35: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 11.
9: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. You'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa Going Places. Going Places.
8: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. Magkakasama-sama na naman po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali dito pa rin sa ating programang Going Places. Ako pa rin po si Ven Lones.
11: Ako naman si George Arsenio. Magandang umaga. Welcome sa Going Places.
8: Okay. At syempre, George, tulad na ating sinasabi, ang Going Places nakatuon sa pamamasyal at pagre-relax dahil ayon sa ating mga health expert, no, nakakatulong daw yung pagre-relax at pamamasyal sa ating mental health. Ito ay parang pagkukonek na natin doon sa sinasabi naman ng World Health Organization na medyo dumadami na, George, yung nagkakaroon daw ng problema sa ating mental health. Kaya siguro kulang lang tayo sa pagre-relax at pamamasyal.
11: Oo.
8: Pero syempre, bukod sa pagre-relax at pamamasyal, ano pa yung ibinibigay ng ating programa, George?
11: Oo. Layunin din, Vel, ang ating palatuntunan na makatulong tayo sa ating mga kababayan ano, na umangat ang estado ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsama ng mga talakayan ng mga usapin tukol po sa pag-unlad o development o kalusugan, well-being din ba at syempre kasama ngayong mental health na sinasabi ni Vel. At malaki din po ano, ang ambag ng sektor ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas at milyong-milyong mga Pilipino ang nagbibigay ng trabaho dito sa sektor ng turismo. Kaya, yun, sa pag-angat po ng estado ng ating buhay, kasama din ang programang Going Places.
8: Ayun, okay. So, ngayong umaga, George, ay may mga makakasama tayo ng mga guests. At bibigyan tayo ng ilang mga impormasyon tungkol sa kanilang syudad. At alam mo, George, itong ating binabanggit na ito ay ang General Santos City.
11: Oo, medyo malayo, down south.
8: Oo, at saka diba ito na capital?
11: Yes, ng Pilipinas.
8: Oo, kaya tatanungin natin sila, baka hindi natin, kumbaga, baka sa darating na araw, maging tourism capital naman sila.
11: Oo.
8: Diba? Anyway, so, kung ready na yung ating mga guest ngayon, George, okay na, sabi ni Gemma.
11: Okay na, ready na. Okay.
8: Baka pwede na natin ipakilala.
11: So, hindi lamang iisa, kundi dalawa ben ang ating panauhin ngayong araw na ito. Yung una, ang general manager ng Bila Boutique Hotel, Tribo Cafe Cafe and Ancestral Gelato, si Sir Dec Manilay Santos.
8: Ay, naku, babae yata.
11: Ay,
8: ito.
11: Si Ma'am Dec.
8: Oo, tignan
11: Manilay
8: natin.
11: Santos. At ang Supervising Tourism Operations Officer ng General Santos City, walang iba kundi si Sir Droy Alcaya. Ma'am Dec at saka Sir Droy, magandang umaga. Welcome sa Going Places.
8: Ayon. Good morning, Ma'am Dec.
13: Hi, good morning.
8: Okay. Ang General Manager ng Bila Boutique Hotel. Aba, tatlo-tatlo pala ito, George.
11: Oo.
8: Tribo Cafe Cafe at Ancestral Gelato.
11: Oo, hindi masyadong busy si Ma'am Beck.
8: parang hindi masyadong busy.
13: Actually, yung Bila Boutique Hotel tsaka Tribo Cafe, it's just one. It's just
8: one. Okay, magkasama. Isa lang pala.
13: Yeah. So,
8: okay.
13: Hotel siya, with a cafe. So, mm-hmm. isa lang siya.
8: Pati yung ancestral gelato?
13: The ancestral gelato naman, actually, that was born during the pandemic.
8: Mm.
13: Aboard lang ako.
11: Wow!
8: Ay, wow!
11: Sana all.
8: Sana all, no, pag na-bore, tapos ganun agad ang gagawin
11: oo,
8: mo. Mag-o-open ka kagad.
11: Ng ancestral gelato. Parang ito yung Italian version ng ice cream pag gelato.
8: Pero bakit ancestral? Yun lang talaga pangalan niya, pero gelato siya.
13: Gelato siya. It was a named ancestral because nag-start ako, ginagawa ko siya dun sa ancestral house ng parents ko during the pandemic.
11: Oh.
13: So, since ancestral house, okay, ancestry gelato na lang.
8: Ay, ancestry pala. Hindi pala ancestral. Mali tayo.
11: Ancestry
8: tama ba?
11: Ancestry gelato.
8: Ancestry yes, gelato.
11: Saka sana all din may ancestral house, Van.
8: Pwede rin. Okay, at isa pa nating guest,
11: siyempre,
8: George.
11: Si Sir Joy Alcaya, ang Supervising Tourism Operations Officer ng General Santos City. Sir Joy, magandang umaga. Welcome sa Going Places.
0: Hey, mabuhay and magandang dyan sa atin natin. Thank you for this opportunity.
8: Ayun. Oo nga eh. Alam mo, George, pasalamat tayo kasi kahit biglaan, parang walang arte-arte talaga. Okay, ganun agad. Oo. Sige, so balikan muna natin si Ma'am Dek Banilay Santos tungkol dun sa kanilang Villa Boutique Hotel. Ma'am Dek, gano'ng katagal na po itong hotel na ito dyan sa Jensan?
13: Actually, bagong-bago pa to. December 2025 kami na grand opening.
8: Oh, okay. Okay. So, December 2025, kumbaga napaka-baby pa pala nito. Wala pang 1 year, ano? So, ano po yung mga ino-offer ng inyong hotel dun sa mga turista natin?
13: So, yung Villa Boutique Hotel, we have 27 rooms. It's just a two-story hotel. Maliit lang siya na hotel, that's why it's called a boutique hotel because we have a theme. So, yung theme namin is to really showcase the tribes here in Mindanao. So, we have the first inhabitants of we are situated in Lagao.
8: Mm-hmm.
13: That's the old place in Jensan where the first inhabitants were the Tiboli tribe and the Blaan tribe. So we really want to showcase na meron kaming very rich culture in General Santos City and South Cotabato.
8: Oo nga, ano?
13: So aside from the 27 rooms, we're also offering our restaurant cafe where ano talaga to, ni-research talaga to ng aming executive chef, si Chef Christopher Karangian. Ni-research niya to, kinausap niya yung mga Blaan and Tiboli. So meron kaming mga ino-offer na kakaibang hindi common na mga pagkain pero ang theme pa rin namin are from the tribes of General and South Cotabato.
8: So every now and then po nagpapalit kayo ng team o talagang yun na talaga yung team ninyo?
13: Ayun po talaga yung team namin.
8: Ayun.
13: But once in a while, nagpapalit kami ng offering sa menu, nagdadagdag.
8: Ah, okay. So, ano yung, eto gusto ni George. So, ano yung mga sinaserve sa menu na talagang dinadayo ng mga tao dyan sa inyong boutique?
13: So, ang favorite ng anak ko, yung onok na lut, ito ay simpleng soup, chicken soup ng mga Tiboli tribe, pero masarap. And the way we present it, it's not your ordinary presentation. Maganda siguro makapunta kayo para mas ma-tikman nyo, diba?
8: Mas ma-experience namin, ano?
11: Oo naman, yung pwede. Soup. Pwede. Yes.
8: Pero anong meron dun sa ano soup, Ma'am Dek? Bakit siya ganun kasarap?
13: It's, the way kasi na niluluto actually ang soup na to, sa, kung pupunta tayo sa Tiboli, niluluto pa nila to sa bamboo and may mga ingredients kasi na very local. So, here naman, ginawan namin ng twist yung mga pagkain namin. Very familiar pa rin yung taste, but mas in-upgrade namin pa.
8: Ah, okay. So, natural yung taste, tapos pero may pag-upgrade. George?
11: Okay, sige. Mapunta ko naman si Sir Joy Alcaya. Sir Joy, Sir Joy, yung Jansan, di ba, ay ang itinuturing po na tuna capital of the Philippines. So, hanggang ngayon ba ang General Santos City po ang tuna capital of the Philippines? At gaano ba kadami yung volume ng tuna na nahuhuli at saka napoproduce dyan ng Jansan City para mabansaga na tuna capital of the Philippines, Sir Joy?
0: Yeah, for Jansan, as our claim as a tuna capital of the Philippines, is more than the production that we have. Mm-hmm. But eventually, nandito kasi yung 6 out of 7 tuna canneries. So, more than the production, nasa value-adding yung claim namin. Mm-hmm. So, ang ganda yung tuna canneries sa syudad, we're still undisputed tuna capital of the Philippines. So, siguro, kita naman natin na merong dwindle ng tuna landings sa fish port namin na still just 20 tons in I think yung ano natin dyan sa ating fish port at everyday yan from fish port towards na sa mga different countries as one of our exported prime commodities.
11: So 20 tons.
0: Siguro kung ano kayo sa tuna, yung sabi nga ni Ma'am Beck is marami din kami offering as cultural and heritage na mga offerings dito. We are going towards more of diversifying our industries in Jansan. So meron din sa actually we are strong in mice, meetings and incentives
8: Sir Droy, maputol lang kita. Sir Droy, maputol lang kita kasi medyo nagkakaproblema tayo dun sa ano, parang sa ano niya, no, sa signal. Medyo napuputol, sayang naman yung mga hindi natin maintindihan tungkol dun sa sinasabi niya. May paraan para mas mapaganda natin yung inyong signal dyan, Sir Droy?
0: Sige po, I'll check po.
8: Okay.
0: Hello?
8: Oh, yan. Sige po, check natin ulit, Sir Droy.
0: Okay na po ba yung audio ko?
8: Ayun, medyo umu-okay-okay na. Kaya lang, parang may umi-echo.
0: Mm-hmm. Nasa room kasi ako.
8: Mm-mm.
0: But anyway, sige po. I'll try to fix this one.
8: O yan, ayan. Okay. Sige po, Sir Joy.
0: More than the tuna, mayroon din kaming other offerings where diversifying na dito sa Jansan on our industries. But eventually, yung major pa din namin na industry is yung tuna.
8: Mm-hmm. Oo nga. So, kung yan po, no, dahil sinasabi natin na tuna capital nga ang Jansan Santos, General Santos City, no, nai-incorporate ba natin yan, yung halimbawa, yung mga tungkol sa tuna dito sa ating tourism dyan sa Jansan?
0: Yes po, ma'am. Yung ano natin, yung major tour circuit, yung ating mga packages, meron talagang stopover at major destination namin yung Jansan Fish Port natin. Isa yan sa mga top destination na hinahanap-hanap ng ating mga turista once they're here in Jansan. And during also most of their part din ng tour, especially sa meals, meron talaga yung tuna food or gastronomy na ino-offer.
8: Ayun pala, George. Oo, no?
11: Hindi ka magugutom.
8: Oo. At saka syempre, pag... At fresh na fresh yung kanilang tuna doon.
11: Bagong hango sa karagatan.
8: Mm-hmm. Okay, George.
11: Okay. So, Sir Joy, so ano-ano yung mga ano, iba't ibang klase ng mga tuna na kasama sa parang gastronomy tour dyan sa General Santos City, Sir Joy?
0: Actually, when we have our first gastronomy tour with Philip, salamat kami sa Villa Hotel at saka sa Tribu Cafe because they're one, sayan sila sa mga major stuff. Meron silang mga major innovation on the tuna delicacies.
8: Ooh.
0: So, meron mga iba't-ibang luto from the paksiw, yung traditional na paksiw, at meron ding Dilas also offered kakaibang kilaw.
8: Kilawin!
11: Kilaw!
8: Kilaw, oo. Oh.
0: So,
8: Teka, sige, tanungin nga natin si ano, si Sir Joy, sandali lang. Siguro
11: pa. Habang ayusin ni Sir Joy yung signal niya.
8: Sir Joy, pakiayos po dahil sabi ng ano natin dito, dahil baka kulob, no? Kaya nagkakaroon daw ng ano, ng echo-echo. So, baka pwedeng maayos din ni Sir Joy yung ano niya, no? Yung lugar, tama ba, Jemart? Yung kanyang, ano, baka may maipwesto, maayos. Okay. Ah, okay naman na daw. Kaya lang yun nga may echo, sabi ni Jemart.
11: Echo ng konti.
8: Ah, sige. Pero sige, puntahan natin si Ma'am Dek. Ayun, sabi po na aming ano dito si Jemart si Ma'am Dek po muna ayusin daw. Sige. Miss Dek, so kanina nababanggit po ni Sir Joy yung tungkol sa iba-iba na kayo pala yung ano, no? Isa sa mga nagsusupport din dun sa pagiging na yung pagkakaroon ng tuna capital dyan sa Jensan at saka sa tourism. So ano yung ano-ano yung mga sinasabi kanina, may mga ano in-explain si Sir Joy kanina tungkol doon sa mga luto-luto. Napakarami daw, George. Yes. Oo.
13: Si Sir Joy, nagkaroon sila ng programa, gastronomy tour. Mm-hmm. So ibig sabihin yung pagkakaroon ng mga visit sa iba't ibang restaurants within General Santos. So we're lucky enough na nakasama kami doon sa mga restaurants na to.
8: Mm-mm.
13: So ang ino-offer namin, aside from other dishes, yung may tuna din kami.
8: Mm-mm.
13: So nakagawa si chef ng tinatawag niyang adobar. Mm-hmm. So ito yung fresh tuna na salad naman siya.
8: Ah,
11: tuna salad.
13: Very fresh.
8: Oh, so may tuna salad tapos sabi nga ni Sir Joy yung mga kilaw.
11: Kilaw, kilawin.
13: Yes. Meron din kami tuna tudbulol.
8: Ano naman 'yon?
13: So, it's a Tivoli way of grilling their tuna.
11: So may kakaibang pag-ihaw.
13: Yes.
8: May kaibang paraan pala ang mga Tivoli,
11: so,
8: no?
11: Gaano kaiba ito, Ma'am Dek? Gaano ka special yung pag yung grill o pag-ihaw ng tuna ng Tivoli?
13: Siyempre, fresh tong tuna na ginagamit namin,
8: diba?
13: Mm-hmm. Yung pag-grill nito, we have like a special sauce na nagko-complement doon
11: okay.
8: Sa tuna. May sauce.
13: Pilipino mahilig sa kanin. So, dapat may
8: kapatid
13: ng kanin,
8: diba? Ganun.
11: Matakaw sa kanin yung tuna grill na ano, Tivoli version.
8: Oo.
13: Kasi General Santos talaga is really known for sinugba.
8: Yes.
11: Sinugba o inihaw, sinugba.
13: Yeah, grilled na tuna belly, tuna panga. Tapos, meron din kami mga pork barbecue na masarap din yung timpla.
8: Okay. So pasalamatan natin yung si chef, no, dahil marami siyang nagagawa na mga luto sa tuna. Yes. Diyan sa ano Bila Boutique. Okay.
13: Yes. And actually last month, nagkaroon ng General Santos ng Tuna Festival.
8: Ano po yung first
11: September?
13: Yes, yes. So ang Bila Boutique Hotel, sumali rin kami sa Iron Chef Professional Culinary Competition. So ito may binigyan sila ng task to make dishes out of tuna.
8: So, po yung naging entry ng Bila Boutique?
13: Iba't iba kasi yung ano, iba't iba kasi yung mga challenges, like kailangan gumawa ng dessert na may tuna.
11: Tuna delight.
13: Iba-iba. Sir, surprisingly, since bago pa lang kami, baby pa sa industriya, naka-third place naman kami.
8: Wow!
11: Congratulations!
13: Out of 15 na na-enjoy.
11: Top 3.
13: So we're very proud of our staff here in Bila.
8: Wow! Sige, naku, sana matikman natin yung ginawa na yun ni Chef. Ano?
11: Award-winning.
8: Award-winning pala yun. Okay, so balikan natin si Sir Joy. Ayan, baka
11: okay
8: medyo... Sir Joy, okay ka na ba dyan?
0: Sige po. How about this?
8: Ayun, okay. Sige. So, kumustahin naman natin, Sir Joy, George, no?
11: Yes.
8: Yung kanilang turismo dyan sa Gensan City, no? Kumusta naman po, Sir Joy?
0: So far, yung tourism naman namin dito as far as after the 7.8 magnitude na lindol.
8: Yes po.
0: ilan lang man yung ano mga severely affected na mga establishment. Most of the establishment after the Lindol continue sila nag-operate, nag-cater pa din sila ng guests. Isa 'yun sa mga test talaga ng ating industry how resilient Jensen is, because after that one in a month we still meron pa tayong may mga events pa din na natutuloy, though yung mga big events na supposed plan to be held here kasi yung bigger venue kasi yun yung mostly severely affected, yung especially yung mga malls natin. But other than that, Jensen Tourism is still up, and ilan yung impact naman sa ating tourist arrivals is andyan pa din, because basically Jensen, yung major natin na market for now is our domestic. So, hindi siya masyadong ganun ka may impact sa aming arrivals as to our statistics.
8: Ayun. So at least hindi naman pala ganun ka ano, no. So more on ngayon po Sir Joy, after nung earthquake, more on local tourist yung ating mga pumupunta ngayon diyan sa Jensen.
0: Yes, domestic, meron pa din tayong mga bisita because ongoing pa din yung mga iba't ibang events, and we just had our tuna festival. Yung namin parang signal talaga yun na we're still here, andito pa po kami, and we also participated on the different events for tourism para ika-campaign pa din po as one of our assistants sa ating mga tourism-related enterprises at saka sa overall in the industry. So, andyan pa kami yung mga
11: Okay. Sir Joy, maliban sa pagiging tuna capital at saka yung MICE, ano, yung meetings, incentives, conventions ano ng General Santos City, ano-ano pa yung ibang mga tourist spots na may offer ng General Santos City sa ating mga turista, mga travelista, Sir Joy?
0: Actually, we have here our different vineyards na pwede natin puntahan. Napupunta ano na din siya, regular na po siya na nag-operate since last year. That's pick and pay. You will experience to harvest a very sweet na mga grapes. Here in Jensen. Then, aside from that one, you will have the chocolates. Meron kami isang chocolate factory dito na you will only not only buy your favorite chocolate from Jensen and its officer Jen. You will also experience to make your own chocolate.
8: Okay.
11: So mga vineyards, so akala natin sa medyo malalamig na mga klima lang itong mga grapes, pero kahit sa Jensen na malapit sa dagat, karagatan ay nabubuhay din, Sir Joy, ang mga ano puno ng grapes or ubas.
8: Oo. Sir Joy, kumusta po yung mga ano natin diyan, yung mga accommodation, syempre pagkatapos po ng earthquake. So ano po yung mga may mga pagbabago ba dun sa mga, for example, sa mga building, sa mga accommodation natin? And the rate, yung rate din po.
11: Kasama yung bill butik mamaya.
8: Oo.
11: Yung rate.
0: In fairness naman sa ibang accommodation na ni Yanik tayo ng 7.8 is light lang talaga yung effect in fairness sa kanila. May mga ilan lang na may mga severely affected right now, but they are going naman sila sa kanilang ongoing yung kanilang rebuilding, retrofitting right now. So mga ilan lang sa nasa, hindi aabot yan ng 10 na accommodation facilities na may ongoing na retrofitting at saka rebuilding din. Though may mga nag totally demolished talaga because it's very unsafe for everyone, a retrofit lang, but meron namang nag-operate. As to rates naman, this time it's our peak time kasi maraming ano, regular pa man din, andun pa din tayo sa ganyang rates na nasa range ng siguro nasa 800 to 2,500 yung regular rooms namin dito.
8: Depende yan sa, not bad.
0: Depende yan kung anong category nila. Either mabuhay accommodation or a star-rated hotel.
8: Anong difference, Sir Joy?
0: Yung difference naman ng ano, yung mabuhay accommodation, yun yung ano natin, parang catch praise natin sa lahat ng inns, pension houses, motels, mga lodges, yun yung classification.
11: Okay.
0: Yung difference naman as to the standard of rooms, facilities, amenities within their respective properties.
8: Ah, okay.
11: Pag star rated, 1 star hanggang 5 stars ba yan, Sir Joy?
0: Pag 1 star, yung walang mas malaki kasi yung rooms, pero okay, meron kang at least isang restaurant, I think, within your facilities.
8: Mm-mm.
0: And one yung parking areas.
11: Ah,
0: and
11: okay.
0: Other than that, meron pang additional facilities as to the new accreditation standard ng ating Department of Tourism.
8: Ayun pala.
11: So, yun pala mga ibang category.
8: Saan kaya doon ang kategorya nila, Ma'am Dek?
11: Pag boutique hotel, nasa mabuhay accommodation, Ma'am.
8: Saan doon, Ma'am Dek, yung inyong bali, ano doon? Anong tawag doon?
11: Category.
13: Actually, hindi pa kami nakakategorize.
11: Kasi bagong-bago pa, ano? Baka pending pa yung application.
8: Pero dapat saan po? Sa tingin nyo, Ma'am Dek?
13: Sir Joy, saan ba dapat?
8: Si Sir Joy pa lang dapat tanungin.
11: No, on the spot si Sir Joy.
8: Nakulagot.
0: For the Villa Hotel, magkakwalify naman sila sa hotel. Yan sa evaluation ng ating Department of Tourism. I think nag-process na ang Villa Hotel for accreditation and wait na lang natin yung final nila na category. But eventually for me, magkwa-qualify po si because of the facilities and yung nakita namin na amenities around their property.
8: Ayun. O, ayan. Ma'am Dek, ha? Sinabi na on air. Ni Sir Joy. So, hintayin na lang natin kasi nga medyo baby pa nga yung Villa Boutique. So, hintay-hintay lang tayo, sabi ni Sir Joy. Okay, George, may tanong.
11: Ma'am Dek, gusto ko lang balikan ng konti yung chicken soup po ninyo. Ano, ito ba ay parang kahalintulad ng chicken tinola? Pero yung native ba yung manok na ginagamit sa inyong chicken soup ng
13: yes,
11: ano?
13: Sir.
11: Ayun.
13: Yes sir, medyo similar siya with chicken tinola. Pero mas masarap
11: ito. Mas masarap pa. Okay. So dapat matikman pala namin event talaga yung chicken soup na tibole inspired, yes, 'di ba? Tsaka blaan inspired.
8: Tsaka alam mo kasama na doon yung kultura, 'di ba?
11: Syempre yung cuisine, 'di ba? Tsaka kakaiba kasi sabi mo ito yung Villa Boutique Hotel ay inspired po ito ng mga tribo ng Tibola at saka ng Blaan. So, ano-ano po yung makikita po natin sa inyong hotel na kung saan po ay naipapakita po ang kultura? Kasi alam natin yung mga, ito ba yung mga Blaan o Tibola yung mga Dreamweaver natin?
8: Mm-hmm.
13: Yes, correct. Oo. Correct po.
11: Oo.
13: So, sa pag nag-visit kayo sa Villa Boutique Hotel, makikita nyo yung, at matatouch nyo yung mga tinalak natin.
11: Oh,
13: ito
11: tinalak,
13: yung tawag
11: yes.
13: dun sa mga ginawa ng ating mga Tiboli tribes.
11: Yung mga hinabi, di ba, no?
13: Yes. So, we call it tinalak. And then, aside from that, minimal decoration, but maganda yung pagkakagawa. We have like wall murals, and that's really showcasing yung ano yung maka-offer ng mga tribes natin here in South Cotabato.
8: May mga ano ba dyan, Ma'am Dek? Yung parang shop, souvenir shop, para makabili ng mga ginawa ng mga Tiboli or ng mga Balaan?
13: Sa Villa Boutique Hotel, we're still working on it.
8: Mm-mm.
13: So, nag-gather pa kami ng mga gumagawa para ma-display namin.
8: Mm-hmm.
13: But around General Santos, we do have like
8: okay, so may mga souvenir shop naman pala na merong ganon, hindi lang sa Villa Boutique.
11: Mm-hmm.
8: Oo, George.
11: Oo nga, ano, kasi di ba itong mga Dreamweaver, kasi parang dapat napapanaginipan itong mga disenyo ng mga tinalak. Pero yung mga rate yan, Ma'am Dek, tsaka, or sa Sir Joy din, kasi parang medyo parang sacred or noble talaga itong tinalak, di ba? So, magkano yung mga price range ng mga tinalak na ito, Ma'am Dek, tsaka Sir Joy?
13: Actually, when we visited Tiboli sa Lake Cebu. Bumili ako ng tinalak na from gawa talaga ng mga local. So, medyo mahaba siya. Kasi pag mas mahaba, mas maganda, mas mahal.
11: Oh, syempre,
13: but it's
11: malaki.
13: Really, sometimes, hindi mo naiisipin na, ay, ang mahal naman ito for isang tela lang. It's really, ang binabayaran mo is yung craftsmanship nila.
8: Yes, oo.
13: Yung time na ginugol nila sa paggawa ng tinalak yun. Really, to support talaga the locals.
8: Yes,
13: because
8: oo.
13: Because ito's livelihood din nila. Eh.
11: Oh. So, artisan talaga,
13: it
11: diba?
13: It really depends on the design, the length, and kung sino yung gumawa.
8: Ayun, naman pala. Kaya medyo... alam na natin na medyo mahal ng konti, pricey.
11: Kasi diba parang mga ano din yan, Ven, diba parang mga designer bag, diba sa abroad kasi parang yung mga artisan talaga, tsaka artist talaga yung gumagawa.
8: Iba talaga pag mga handcrafted, diba?
11: May mga manlilika ng bayan,
8: yes,
11: diba?
8: Yes,
11: no? Galing sa NCCA na award na ibinibigay sa ating mga local artists.
8: Okay, Sir Joy naman, syempre bukod dun sa Villa Boutique, ano pa yung mga hotels na pwedeng puntahan ng ating mga turista, at saka mga destinations din na mapupuntahan ng ating mga turista dyan sa Gensan City.
0: Okay. For Gensan as the gateway of Soxergen, yung may mga ano kami dito as we have the 4-star hotel na andito.
8: Wow.
0: So we have also isa sa top hotels ng Robinson. So rebuilding muna sila dito yung Summit.
11: Summit Hotel.
8: Oo. Naku, nawawala si Sir Joy. Sayang na naman.
11: Oo nga. Ayan.
8: Sir Joy, balik.
11: Take two,
8: Sir Joy. Oo. Medyo nagpuputol-putol. Doon tayo sa ano, nagre-rebuild. Doon ka na hinto. Sa nagre-rebuild.
0: Doon po sa ano, ma'am, the Grand Summit Hotel po. Yan yung nagre-rebuild. Hindi siya nagre-rebuild, renovate at sa nagre-rebuild. Event by December or by early in January, there will be full operational. And destinations naman, kung gusto mo within Gensan, we have different Highlands Resort, we have the Gensan Fish Port, and yung mga meron tayong Chungson's Arcade, it's kung saan pwede ka makaano ng different tuna. And kung gusto mo ng world-class presentation ng tuna at saka iba't ibang native delicacies, of course, we will be recommending Tribo Cafe in Villa Boutique Hotel.
8: Okay, dun pala sa Villa talaga. No? Sa Villa Boutique Hotel talaga. Okay. So bukod doon, syempre George, di ba, yung mga galing sa mga ibang lugar, gusto nila medyo kakaiba eh, ng mga... yung mga nature ba? Mga nature tripping ba? Kumusta naman dyan yun, Sir Joy?
0: You can have a hike of our Highland offering, but if you want to experience culture, we'll go towards the different LD destination in the region because that's only 1 to 3 hours travel. When we go towards Tarangani province, punta tayo sa comparable naman, I think it's more pristine pa with Boracay and Samal Island in Gumasa Beach Resorts. Marami yan dyan, 12 kilometer of white coast, white sand coast. Punta ka naman dito sa may bandang South Tampa towards Lake Cebu. Andun yung Lake Cebu natin. And yung highest zipline po ng ating ano, wherein makikita mo yung 7 points. So the highest zipline. So aside from that, if you want to more experience the Blaan culture, you can go towards Coronadal or punta ka malungon Sarangani province. And may mga gamapa rin tayo in Malapatan ang ikat na gumagawa ng banig. Then most of our gamabas in Region 12 are situated in South Cotabato. Kaya sabi ko kanina, yung tinala, mas mahal siya if gawa ng gamaba. Even yung paggawa ng banig, yung mat, mas mahal din na paggawa ng gamaba. And meron din mga certain patterns na sacred siya masyado na hindi siya pwede gawing bag, sapatos, or a na ano. So, pero may mga certain patterns naman na inaallow yung pag gawa ng paggawa ng other than the usual use ng tinala. So,
8: ayun. May mga ganun pa pala. Hindi ko alam yun ah. May mga ganun pa pala. Hindi mo kailangan gamitin sa ibang ano.
11: Oo, kasi parang holy or sacred.
8: O sacred nga. Oo.
0: Mga pattern na ginagamit mo is pangpatay pala pang tapos ginagamit mo for birthday or sa location.
8: Ayun pala. Aba, at may natutunan tayo, Georgia. Okay. Naku, medyo nakukulang-kulang na tayo ng oras. Pero bago yun, tatanungin muna natin, syempre, George, paano ba kami makakapunta kung galing kami dito?

0: ando din kasi yung website namin, naka-paste yung link. And for you want more information getting here, and ayun talaga, yung from Manila, we can access via, the airport.
1: Ayun. Oh, madali lang naman pala.
2: Mga 2 hours yung biyahe, Pastor Joy.
0: Less than, siguro almost 2 hours.
2: So almost 2 hours.
1: Wow,
2: okay. 50 minutes.
1: Oo. Oh, Ma'am Dek, baka gusto mong imbitahan yung mga pupunta dyan sa Gensan City na dumaan dyan sa Villa Boutique.
3: Yes, come and visit Gensan and stay at Villa Boutique Hotel. Mm-hmm. We're located at Pacifico Bugarin, Lagao, General Santos City.
1: Mm-hmm. Okay. At mai-offer yung ano bang mga i-offer?
2: Oo nga, yung chicken soup. Ano na, tiboli inspired.
1: Oo. Meron na naman, may humihirit pa dito. Sabi nung aming rito, yung aming sa engineering staff. Beke Nemen, may discount. Hehehe. Punta muna kayo ng Gensan City bago kayo mabigyan ng discount.
2: Oo naman.
1: Para makabisita sa Gensan. Okay. Okay din na si Sir Gemart natin dito.
2: Mukhang may balak talaga.
1: Baka may balak ka, ha? Sino kasama mo, Gemart?
2: Oo nga, baka may balak dalhin. Oo. Or bisitahin.
1: Ay, secret na.
2: Oo, sa Gensan.
1: Just Gensan ka pa magkakalat, Gemart. O sige. Okay.
0: Dito na assisted namin, meron po silang, meron po kami pa isang live tuna sashimi. Sa mga offering, sa mga organizers.
2: Sashimi.
0: One of na binibigay namin as incentives yung tuna sashimi na during their conference. So, may experience talaga ang tuna in Gensan. Kung meron silang mga gawing mga MICE events dito.
1: Okay. May ganun pala. Kung merong gagawin na event, Sir Joy. Merong mga sashimi na tuna. Eh, yan pa naman ang gustong-gusto nito si Gemart. Yung mga sashimi na yan. Yung mga Japanese foods na yan.
2: Japanese food. Mm-mm. Magsasawa ka, Gemart, sa tuna dito sa
1: sashimi. Okay. Sige po, Ma'am Dek. Thank you po. At Sir Joy, imbitahan mo ulit yung ating mga nakikinig. Mm-hmm. At saka nanonood ngayon sa ating FB Live.
0: So, sa lahat po, punta kayo ng Gensan, you experience the home of the champions and the tuna capital of the Philippines and the warm welcome of our generals.
1: Okay. Maraming salamat po, Sir Joy. Kahit na medyo madalian yung ating invitation. Thank you, Sir Joy. Thank you po, Ma'am Dek, sa Villa Boutique. Ayan. Antayin niyo po dyan si Gemart, yung aming engineer dito sa engineering department. Okay. Thank you po, Ma'am Dek at Sir Joy.
0: Thank you
1: po. Ayan, si George, yes. Ang ating nakausap sila Sir Joy Alcaya, ang Supervising Tourism Operations Officer ng Gensan City, at si Ma'am Dek Manilay Santos, General Manager ng Villa Boutique Hotel at Tribu Kefi Cafe at Ancestry Gelato.
2: Yes.
1: Okay, so mamaya naman, George.
2: Yes, magbabalik po ang ating palatuntunan kasama si na Kuya Bong o si Kuya Louie makalipas ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
1: At saka George, magpapasalamat muna ako kay Sir Bernard.
2: Ayun kay Sir Bernard.
1: Sir Bernard Supetran, yan. Siya yung connect natin dito sa kay Ma'am Dek at saka kay
2: Sir. Medyo madalian lamang, sabi mo nga.
1: Kaya, nabulabog sila. Anyway, maraming salamat, Sir Bernard. Okay. Balik?
2: Yes, makalipas ang ilang paalala mula sa ating istasyon.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid ka ba?
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, I funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Okay, balik tayo sa Going Places, George.
6: Yes. Sa puntong ito ng ating programa ay kasama po natin si Kuya Bong Fineza. Kuya Bong, magandang umaga at welcome sa Going Places.
5: Okay.
7: Good morning to you, George. At siyempre, good morning, Ate Ben. So magandang umaga rin sa lahat ng ating viewers.
5: Okay.
7: Worldwide. Ayan.
5: Okay. So, ano na ang balita? Nasaan si Kuya Louie?
6: Oo, updates sa updates.
7: Oo, alam nyo, ano, Kuya George, no, Ate Ben, dapat kasama natin si Kuya Louie Esteban, pero nagkamali siya ng kanyang na-ibigay sa akin na, actually, kakaano lang yan, nag-message siya, nasa aeroplano na siya. Nagkamali siya ng bigay nung akala niya hindi na siya dadaan ng Hong Kong. So, papunta siya ng Malaysia, Ate Ben at Kuya George, para, of course, dito sa ating ginagawa, no, itong Agarwood business, siya ay may kausap, no, ng mga talagang nangunguna sa Agarwood business sa Malaysia. Now, at the same time, ano rin, kukuha din siya ng mga seats kasi kumbaga ngayon, mga pahuli na lang eh. Kasi ang kumbaga sabihin na natin, yung mga seeds nagiging gagamit para mag germinate ng mga agarwood, no? Usually yan, month ng start yata ng July, August, September. Diba? Dorgan na ngayon. So parang ano na, dito sa Pilipinas, wala na supply. Kaya alam mo, Louie, napaka-enterprising na tao. So, yun nga, siya ay papuntang Malaysia na yun. Kaya pagbalik niya, for sure, marami na naman siyang magpapaabi sa atin. Kasi ano mo naman, Ate Ben, to George, ano eh, kaya natin ginagawa to on a regular basis every Sunday dito sa ating program. Para ma-engage yung mga tao, lalo hindi lang yung ano, hindi lang yung parang pinasok yung yan, paglugro ng agarwood trees, kundi para sa lahat ng tao o mamaya ng ating bansa, kasi nasa ano eh, parang infancy stage pa lang tayo. Ate Ben, at Kuya George, yan, paulit-ulit natin sinasabi dito. At ang kinagandahan kasi, yung ating bansa ay talagang akmang-akma yung ating klima. Tsaka yan, syempre marami tayong ano eh. Marami tayong pwedeng pagtangnan ng mga agarwood na makakatulong sa ating ekonomiya. Bukod pa syempre sa malaking tulong nito sa kalikasan. Kaya... Oo, di ba? Kaya kung magsabi natin, maganda na magkaroon tayo talaga ng ganitong sabihin na natin parang venue para maipaalam lahat ng mga bagay-bagay about agarwood trees. Kasi parang ganito, Ate Ben at Richards, di ba? Parang sa ngayon, ang makikita pa lang ng mga tao, at hindi pa maraming tao, no? O maraming Pilipino, na ang agarwood ay kinukusili na pinakamahal na klase ng kahoy sa buong mundo.
5: Mm-hmm.
7: Diba? Kaya nga parang pinagurian itong it's liquid gold. Ang totoo niyan, mas mahal pa nga eh. Yung finished products ng agarwood, mas mahal pa kaysa sa gold.
5: Mm-hmm.
7: Diba? Mm-hmm. Lalo-lalo na yung ginagawang pabango na very in demand sa yan sa Europa, sa North America, itong wood oil. Ito yung langis na nakukuha sa isang distillation process mula dun sa agarwood, no? Na ito, lagi natin i-discuss ito. Kahit na paulit-ulit, Ate Ben at Kuya George, kasi parang natumatak sa mga tao, ito po yung agarwood na tinatawag na ito isang parang ano resinous from galing sa resin na na-produce ng particular na ito ng klase ng puno. Ito yung mga kakilaya na sikat na sikat, o sabihin na natin sa mga nagpo-produce ng agarwood. Ito yung mga neighboring countries natin, Malaysia, Thailand, Vietnam. Pero okay, yung agarwood kasi yun na nga yung nakukuha from dun sa na-produce na resin ng mga akilaria trees na kung saan parang ano to, pang depensa nila kapag ano nasusugatan yung puno itong puno ng akilaria, nag-produce ito ng resin na parang dark resin na nagiging nagpapaitim dun sa loob ng puno, at ito na nga yung tinatawag na agarwood.
5: Mm-hmm.
7: Diba? Mm-hmm. So ito yung pinuproseso, ginagawang
5: pabango, perfume. Tama ba? Perfume?
7: Again?
5: Oo. Parang kasama ba yung perfume?
7: Yes, of course. Oo. Yung isa sa pinaka-main product nito ay yung ginagawang incense, mm-hmm, which is very in demand at even at Kuya George, mm-hmm, sa mga Muslim countries.
5: Mm-hmm.
7: Yan,
6: Middle East.
7: Sa Middle East. Mm-hmm. Oo. Ngayon, ang magandang balita, Ate Ben, kaya kailangan natin talagang parang ano to eh, Kuya George, Ate Ben, na i-promote dito sa ating ginagawang weekly segment, It's a Going Places. Kasi, bukod sa napakalaki ng demand, particularly sa mga Middle Eastern countries, mahal siya. At ang napuproduce, actually ang hinahanap, no, according sa mga reports, ang hinahanap talagang klase ng agarwood, ang Pilipinas. Yung galing agarwood na galing sa Pilipinas. At sinasabi nga na, isa sa masasabing pinakamahalang presyo, paggaling ng Pilipinas.
5: Mm-hmm.
7: Kaya, dapat talagang parang ano to eh, gawin natin talaga lahat, lalo na ngayon, parang di ba parang kung tutusin, maraming produkto na nakikilala ang Pilipinas, pero wala pong masasabi talaga na iba yung parang magdadala ng ating ekonomiya, sabi magpapalaki. At isa to sa pwede talagang makatulong para dumago ang ating ekonomiya, itong agarwood. Kaya dapat bigyan talaga natin ng pansin, at even at Kuya George, no? And it's a good thing na meron tayong kasama, no? Itong si Kuya Luis Evan, na talagang matyaga. At bilib na ako dahil, di ba, yan, meron siyang last year, sinibulang temptation sa medyo na visa Quezon. Pero ang nakikita ko kay Kuya Louie, hindi lang ano eh, Ate Ben at Kuya George, yung parang ginagawa niya ito dahil sa kikitain, na andun din yung advocacy. Yun yung kinaganda na mabuti nga, no? Maswerte tayo na nakasama natin siya. Dahil tayo mismo, Ate Ben, pati itong programa natin, itong Going Places, makakatulong para sa isang napakagandang advocacy, no? At dahil dito, di ba, last Sunday, napag-usapan natin yung kanyang ginawa. At malapit na matapos. Actually, ano na, Ate Ben, Kuya George, eh. Ito na yung tatawagin ng Agerwood Hub.
5: Mm-hmm.
7: Yes.
5: Oh. Wow.
7: Ang kinagandahan dito, Ate Ben, kasi lahat ng mga, hindi na mga enthusiasts or I would say mga growers, kung hindi lahat ng aspeto ng masasabi natin hindi lang nakaka-appreciate sa Agerwood products, kundi lahat ng klase ng tao, no, and particularly mamayang Pilipino, pwedeng maging parte dito ng Agerwood Hub. Kasi dito, ano eh, at even masasagot lahat yung mga iba't ibang tanong about Agerwood. Kasi kahit ikaw, at even, Kuya George, iba parang siya, parang marami pa kayo gusto malamang. Ako, ganun din. Ako nga, di ba, kumbaga, talagang sineryoso ko na, kumbaga, di ba, na-share ko nga sa inyo, Ate Ben, na kami mismo,
6: nagtanim ng seedlings.
5: Ang dami ng seedling ni Kuya Bong, in ilang fairness. Libo-libo na yun.
7: Yeah, nakakatuwa eh, Ate Ben, no? At Kuya George, kasi iba yung pakiramdam kapag yung ikaw mismo yung nag-germinate. Yung mula sa seeds.
6: Mula sa
7: seeds. At ito yung nga, kumbaga, germinate, no?
6: Palalagutin. Yung
7: sprout na.
5: Oo.
7: Nakakatuwa kasi parang, kaya isipin mo, parang, uy, parang ito na yung contribution ko.
6: Oo. Parang creation.
5: Oo, creation. Tapos pagdating ng time na medyo lumaki-laki na, oy, meron na akong kikitain dito.
7: Yun. Kaya nga, nako, ito nakakatuwa talaga kasi isipin mo isang buto. Isang buto na lang, pag-usapan natin muna isang buto. Isang buto na i-germinate mo, namumuhunan ka na magkano lang. Ang isang buto, lagay mo na kahit mga 10 o 20 pesos.
5: Mm-hmm.
7: Pati na yung mga parang gastos mo, no? Nagpupang 50 pero malayong-malayo
5: sa kanya. O, palagay na natin hanggang 50 pesos na.
6: Oo, maximum.
7: Kahit 50 pesos na, no? Ngayon, pag ito mga after 4 to 6 months, pwede mo na itong ibenta from 350 pesos to 500 pesos.
5: Oh, after 6 months? Yes. 3 to 6 months? Oh, wow.
7: Ganun yan. At habang lumalaki siya, mas tumataas ang presyo. Halimbawa, katulad yung mga
5: ilang feet. Halimbawa, 2 feet. Ganon.
7: 2 feet, at even mga 700 pesos.
5: Oh. Ay! Palakihin mo ng 2 feet. Yung 50 pesos mo, magiging 700. Ay, magiging 700. Oo.
7: Yung 3 feet, nasa 1,000 na.
6: Oo. Oh.
5: Aba?
7: Ganon.
6: Doon na tayo sa 3 feet.
5: Oo.
6: 1,000 piso sarado, di ba, no?
5: Pero papatubuin mo muna yung
6: joke. Alagaan mo. Ayan naman yung, andyan naman yung Agerwood Nursery Plantation.
5: Oo, doon tayo sa ano, oo. Kasi yung kay Kuya Louie na plantation, kung gusto mong paalagaan doon, pwede. Okay. Wala ka nang ibang gagawin kundi bumili ka lang ng mga buto-buto.
6: Oo.
5: O kaya seedling. O putubo na yun doon, sila nang bahalang mag-alaga.
6: Oo.
5: Meron lang 200 pesos annually.
6: Oo.
7: Pero medyo may problema lang.
5: Ah, bakit?
7: Kasi, I mean, actually problema. Kasi yung seeds, ngayon, kasi nabanggit mo yung seeds.
6: Ah, yung percentage, ano?
7: Napakamahal. At saka, bihira mo lang. Kung baga sabi natin, meron siyang season. Yung nga, from July, August, September, doon namumunga yun.
6: Doon, dapat itanim.
5: Okay.
6: July to September.
5: So, dapat doon ka sa panahon na yun magtatanim?
6: Oo, tatlong buwan.
7: Oo, doon ka mag-germinate pa lang. Mag-germinate, tapos, dapat palalakay mo muna. Mm-hmm. Tinatawag yung proseso para hardening, para hindi ka agad mabibla. Kaya nilalagay mo muna sa isang parang, yan, yung kapag matibay na, yun, pwede mo na itanim sa
5: ayun. Okay. O, puputulin ka muna namin ulit dyan, Kuya Bong. Medyo marami-rami na rin tayong na-discuss, ha? So, dun tayo sa pagka medyo lumaki na, may seedling na pwede na ibenta, or next week, pag-uusapan natin kung ayaw mo ibenta ng seedling, gusto mo palakihin pa, abay, 100,000 na yun, George.
7: Oh. Yes! At ibenta, tsaka dahil kayo, kumbaga busy kayo, no? Maganda nga kasi meron tayong programa kasama si Kuya Luis Evan, kung saan, pwede yung sinabi, pinagit mo kanina, pwede mong ipaalaga.
5: Mm-mm. Pwede. Yun. Oo. Wala ka nang iintindihin. Yes. Meron ka lang 200 pesos taon-taon, yun lang ibibigay mo hanggang lumaki na siya, no, yung ano mo, yung puno mo doon. May mga konti lang na babayad-bayaran, mga 30,000, 35 inoculation, no.
6: Yes.
5: Pero wala, after ilang years, pwede mo na siyang ibenta. Pati pagbebenta, bahala na si Kuya Louie doon.
6: Oo,
5: wala nang, wala ka nang iintindihin. Marami kasing kailangan doon, eh. May mga ano ka pa na permit kung ano-ano. Pero si Kuya Louie, meron na siyang ganun. Meron na siyang sariling farm para doon. So, aabangan mo na lang na lumaki hanggang ilang years, mga 5 years. Para ka lang nag-MP2. Baka mas malaki pa sa MP2.
7: Pero Ate Ben, no, Kuya George, kung halimbawa meron ka rin lugar sa likod ng bahay mo, sa kapan ng bahay mo, pwede rin mag-alaga ng ilang piraso.
5: Kung magaling kang mag-alaga.
6: Oo, kung may green thumb ka.
5: Oo, pero kung ano, okay na rin yun. Okay. May option ka.
6: Oo.
7: Yes. Yun ang kinagandang, ang kinagandahan ngayon, ito sa samahan natin nila Kuya Louie, ang kinagandahan ngayon kasi dahil maaari na tayong makatulong sa mga kapwa Pilipino natin, lalo-lalo na yung mga OFWs natin. Pwede na sila magmay-ari.
5: Okay.
7: Mula sa isang piraso, ilang piraso, kaya't pwede.
5: Mm-mm. Okay. Sige. So, pag-usapan natin ulit yan next week, yes. Kuya Bong.
7: Sige, Ate Ben. Okay. At saka yun, siguro next Sunday, pagpapiling na natin si Kuya Louie, usapan na natin in details yung other wood.
5: Yes. Okay. Okay. Sige. Maraming salamat, Kuya Bong Feniza. Ayan.
7: Sige, thank you, Ate Ben at Kuya George sa lahat ng ating mga viewers. Isang magandang umaga at mabuhay.
5: Okay. Sige. Oh, George, pasalamat na rin tayo.
6: Maraming salamat sa mga bumubuo sa ating production team. Siyempre yung ating voiceover, si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, ang ating mga kasamahan sa engineering side, si Suzanne Barameda at Gemma Trocamora. Okay. Wala si Ate Nida.
5: Wala. Okay. So, tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay.
6: Sa mga magagandang lugar man yan.
5: O sa ating buhay. Kasama po ang inyong mga travel buddy.
6: Ako po si George Arsenio.
5: At Ven Lones dito sa Going Places.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
0: mga balita, trends, at lifestyle.
10: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
14: Batang Broadcaster.
10: Sa Radyo Magazine,
0: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at podcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Ito ang Batang Broadcaster.
1: Batang Broadcaster.
2: Batang Broadcaster.
1: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ako, good afternoon po sa inyo, no, sa mga listeners po natin and viewers natin sa ating Facebook live stream. Ako, Sabado na naman. Pero bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw na ito, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages. I-type lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X at YouTube. At kung kayo po ay may mensahe, suwestyon o ideya na nais pong ipahatid sa ating himpilan, nako, ipadala niyo na po yan sa radiomagazine@gmail.com. At sa pagkakataon naman pong malayo kayo sa inyong mga radyo o wala po kayong access sa mga radyo, nako, huwag kayong mag-alala dahil mapapakinggan na rin po ang ating himpilan sa pamamagitan ng isang mobile application. Tama po, sa pamamagitan ng PBS receiver ay mapapakinggan na ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. But wait, there's more. Nako, ano kaya yon? Maaari nyo na rin pong kami subaybayan sa aming website, nako, para sa mas marami pang magazine stories, featured articles, and many more. I-type lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya na pang hinihintay ninyo, bisitahin na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
2: Batang Broadcaster.
1: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Nako, muli po, good afternoon, no, for all our listeners and viewers for today. Samahan niyo po ako sa isang talakayan ngayong Sabado. Wala po tayong batang broadcaster na makakasama sa ating tabi, no, pero marami po tayong inihandang mga balita, good news para sa ating listeners. Unahin na nga po dyan natin ang nalalapit na NHEPC o National Higher Education Press Conference. O NHEPC, ito nga po yung kumbaga, malawakang kompetisyon ng mga campus journalists sa ating bansa at ibabahagi po natin o ihahatid po natin sa ating talakayan ang mga latest update. Just to give you a backgrounder, no, ito pong NHEPC ay maikukonsiderang pinakamalaki, pinaka-ingrande at prestigious stage para sa mga campus journalists, no. Matatandaan po natin sa ating mga naging talakayan sa mga nakaraang linggo na yung mga batang broadcaster na nakakapanayan po natin ay mitiin po talaga nilang marating ang national stage. Pero sila po ay siyempre tumanda na, no, narating na ang kolehiyo at hindi po nila nakamit o nabigo po silang marating ang national stage nung sila po ay elementarya at sekundarya. Pero sa pagkakataong to, nako, mas bibigyan po sila ng mas malaking entablado, bibigyan po sila ng oportunidad na marating o ma-reach ang kanilang goal bilang isang campus journalist. Gaganapin na po yan simula 2027. Ito pong NHEPC ay nabuo matapos pong palawakin ang konsepto ng Luzon-wide Higher Education Press Conference o LHEPC na nakatuon lamang sa mga campus journalists, college campus journalists sa Luzon. Pero sa bagong setup po, mas engrande na, no? Sabi nga po natin, mas malaki na yung mas malaking populasyon na po yung makakasali dito sa kompetisyong ito. Dahil mula Visayas at Mindanao ng mga campus journalist ay makakasali na dito po sa NHEPC. Kaya po, magiging pambansang kompetisyon na ito para sa mga campus journalist. Ayan. Muli po nakatakda po itong maganap no sa March 10 hanggang 12, 2027 at ang host city po ay ang Vegan City sa Ilocos Sur. Ngayon po magbibigay po tayo, maghahatid po tayo ng mga latest update na kanilang inilalabas sa kanilang Facebook page na National Higher Education Press Conference o NHEPC. Inilabas na nga rin po ng NHEPC ang kanilang mga group category. Ayan, makikita po natin sa ating monitor. No, ito po ay nahahati sa apat na grupo. Una na po dyan yung newsletter. Ano po yung nakapaloob sa newsletter? Sabi po rito, ito po ay kabibilangan ng news, opinion editorial, devcom, features, literary, sports, at page design. Sa ikalawang grupo naman po ng mga categories, nandyan ang tabloid. Kung saan matatagpuan ang parehong kategory pa rin no, na news, opinion, editorial, devcom, features, literary, sports, at page design. Para sa pangatlong kategory, ito naman po ang magazine no, na may news, opinion, editorial, devcom, features, literary, sports, visual arts, page design, at cover design. At ang ikaapat nga pong kategory, ang literary folio. Na may literary content, literary concept, visual arts, page design, at cover design. Yan po yung mga kategoring ihahatid or matutunghayan o aabangan natin sa nalalapit na NHEPC. No? Para po sa mga campus journalists, mga batang broadcaster na nakikinig po sa atin, alam po natin kung gaano po ka-big deal ito. No? Kasi ito po ang kauna-unahan sa ating bansa na magkakaroon po tayo ng patimpalak ng mga campus journalism para makita po natin kung gaano na po sila kahusay sa kanilang pagsulat at pagbabalita. No? At dadako na nga po tayo sa another update pa rin po, patungkol pa rin po dito sa NHEPC. Inilabas na nga rin po ng NHEPC no, ang mga schedule para sa regional naman po. No? Kasi ito pong NHEPC ay parang setup din po sa mga patimpalak, kompetisyon sa elementarya at secondary na may mga level po silang dapat ma-accomplish o malampasan o mapagtagumpayan para po sila ay mag-qualify sa national stage. Unang-una na nga po dyan sa Central Visayas. Ito po ay gaganapin sa January 9 to 10, 2027. Ako next year po. So, ngayon pa lang yung mga estudyante ang kalahok po dito sa RHEPC ay naghahanda na, nag-e-ensayo na para sa kanilang mga kompetisyong sasalihan. Ito po ay gaganapin sa Southwestern University FINMA, West Campus sa Cebu City. Siyempre, dadako naman po tayo sa Calabarzon na nakatakdang mag-compete, no? Isagawa ang RHEPC sa February 15 to February 17. Ayan, 2-day event po ito, no? At gaganapin naman po ito sa Batis Aramin Resort and Hotel sa Lokban, Quezon City. At para naman po sa Bicol Region, isasagawa ang Regional Tertiary School Press Conference o RTSPCV sa January 27 to 29. Next year po yan, no? 2027, sa Sorsogon State University sa Sorsogon City. Ayan. Ayan po yung mga inilabas, mga paunang update no, para sa iba't ibang rehiyon na may schedule na para sa kanilang RHEPC. Abangan po natin sa Facebook page ng NHEPC o sa iba't ibang institusyon ang kanilang mga schedule po para po sa nalalapit na RHEPC. Ngayon, dadako naman po tayo. Ipapaliwanag natin. No? Ang dami po nating sinasabi mga terminologies, NHEPC, RHEPC, pero bagamat yung ilan po sa mga listeners natin, hindi po lubos na uunawaan kung ano po ito. No? Pero ipapaliwanag po natin kung paano nga po ba mag-qualify sa national stage. National stage po ito po yung pinakamataas, pinaka ang grandeng competition, no, para sa mga campus journalist. Simple lang po ang process. So, ayan, nakikita po natin sa ating mga screen, no, sa mga nakatutok po sa atin sa Facebook live stream, nakikita po nila yung parang diagram, yung illustration kung paano po mararating ang national stage. Ito po ay nahati sa tatlong stop, no? Unang-una na po dyan yung campus publication, pangalawa po ang regionals, at syempre yung pinakamataas o yung pinaka-final stage para marating mo ang national stage. Ito nga po yung NHEPC. Paliwanag po natin, no? Syempre magsisimula po ito sa official campus publication. Dahil ang bawat paaralan po, no, ay may kumbaga kinabibilangang publication, may inirepresentang publication, no? Ang mga qualified student journalist po na pipiliin ng kanilang official campus publication ang siyang kakatawan sa kanilang paaralan sa Regional Higher Education Press Conference o RHEPC. Ayan, ito po yung kaibahan ng bagong setup pagdating po sa NHEPC, no, sa secondary level and elementary level. Kasi pagdating po sa elementary and high school, meron pang school level yan, may division school press conference pa bago bumareach yung regionals. Pero this time, sa bagong setup, pipiliin po ng inyong paaralan yung mga qualified students na sasali po at sila po yung ipapadala sa regionals. Ayan, pero syempre, hindi naman kumbaga ikaw ay campus journalist, ikaw ay kinakatawan mo yung isang publication, ikaw na agad yung ipapadala. Hindi po, na may mga qualifications po para makasali at ma-reach itong regionals, no? Para makalahok, kailangan bona fide college student at kinakatawan or kumakatawan sa official student publication ng kanilang campus o institution. Ayun. At para naman po sa regional level, dito na po maglalaban-laban yung mga ipinadalang mga campus journalists mula sa iba't ibang schools, no? At doon po sila maglalaban-laban sa kanilang mga contest category at medium. Yung nabanggit po natin kanina, no, para sa group category. Sa mga nung nakaraang linggo po, naibahagi natin yung mga individual category, no. At kung hindi nyo po napanood yun, bisitahin nyo lang po ang Facebook page ng National Higher Education Press Conference. Doon po nakapost yung mga categories na pwedeng salihan ng mga estudyante. At mula rito, top 5 regional winners naman po sa bawat contest category at medium ang magkakaroon ng pagkakataon lumaban sa National Higher Education Press Conference. Ayun, top 5 winners po, no, yung magka-qualify naman po sa NHEPC. So after the school campus publication, after po kayong piliin at tag-compete po kayo sa inyo mga categories and medium, nanalo po kayo, pasok po kayo doon sa top 5, kayo po ang magka-qualify at ma-reach ang national stage. Kung walang qualified na top 5 winners, maaari naman pong pumili ng kapalit. Ayan, pwede pong palitan mula sa 6th hanggang 10th placer. Basta nakikipag-kompetensya rin sa parehong contest category at medium. Ayan, kung hindi po nag-qualify yung winners, hindi po nag-qualify yung isang winner doon sa isang category, hindi pasok po siya sa top 5, pero nag-fail po siya sa isang kumbaga qualification, maaari pong humugot ng kapalit mula sa 6th to 10th placer. Ayan. As long as same category and same medium po yung sinasalihan po ninyo. Ayan, muli po, ganun lang po kasimple, no, yung setup para po ma-reach ninyo ang national level. Unang-una na po dyan yung campus publication, regionals, and of course, nationals. Para po po sa ibang detalye at impormasyon, aabangan po natin yan sa Facebook page at ibang website, no, ng National Higher Education Press Conference. Aabangan po natin ang susunod na anunsyo kaugnay sa kauna-unahang NHEPC sa 2027. At yan po ang update natin sa nalalapit na national level para po sa mga campus journalism sa kolehiyo. Maratiling nakatutok, magbabalik ang Batang Broadcaster.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
4: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
3: Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
4: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
10: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
10: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
12: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
14: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
13: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
14: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
13: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas pa. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
16: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
5: Radyo Magazine 1278.
1: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
11: Sheesh!
1: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kanina nga po, ibinahagi natin ang latest updates sa nalalapit na NHEPC o National Higher Education Press Conference. Ito po yung malaking kompetisyon ng mga campus journalist, specifically mga college student po no, sa ating bansa. No? Ngayon, dadako naman po tayo from broadcasting to photography. Ayan. Inilabas nga po ng PAGCOR no ang mga grand winners no sa kanila pong 2026 photography contests. 24 na photographer nga po ang kinilala ng PAGCOR bilang grand winners sa katatapos lang na 2026 PAGCOR contest na ginanap noong September 15 sa PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Nakikita po natin sa ating monitor yung iba't ibang mga larawang pumukaw po at nanalo no sa atensyon ng mga judges at makikita po natin na ang kanilang mga subject po ay mga bata kung saan pinapakita po nila yung paglalaro, yung pagtantang pisaw sa putikan, paglalaro sa araw, no, binabalikan po natin yung mga larong Pinoy din dito po sa katatapos lang na PAGCOR Photography Contest 2026. At ngayong taon nga po, nako, 3,500 entries po ang lumahok, no, dito po sa kanilang patimpalak mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. At hinati po ito sa tatlong kategori. Ito pong nakikita natin sa ating screen, iba't ibang kategorya po yung sinalihan ng mga larawan. At ayan nga po ang conventional, mobile at drone. Siguro kayo po ay nagtataka kung bakit mga bata po yung nakikita natin no? sa mga pictures, sa mga larawan po na kinuha ng ating mga photographers. Dahil dyan po nakaangkla ang kumbaga, tema ng 2026 theme ng PAGCOR. No? Ito nga po yung Kids at Play. Natampok po sa kompetisyon ng mga larawang nagpapakita ng saya, pagkamalikhain at mga aral na natutunan ng mga bata sa pamamagitan ng paglalaro. Ako, nakakatuwa naman na nakikita po natin yung traditional na paraan ng paglalaro. Kasi ngayon, kung tatanungin po natin yung mga kabataan, mostly nasa computers, gadgets na po yung hawak po nila. No? Pero ito po yung layunin na kompetisyon na i-highlight na meron pa rin mga batang naglalaro sa labas, nagpapaawis, sa labas, no, tirik ang araw at nagtatapisaw sa ulan. At ipapakilala po natin na ngayong araw yung mga nanalo, yung mga nagwagi, yung 24 winners po from 3 categories, conventional, mobile at drone. Unahin na po natin dyan sa conventional category. 8 po ang naging grand winners, no? Isa-isahin po natin sila na kung medyo marami po ito, no? Sina Jesse Eno Jr. para sa Playground of the Sea, Ryu Donner Flores para sa Racing the Shift Sands, Joshua Escalona para sa Circles of Life, Lee Harvey Gumban para sa Gravity Can Wait, Johnny Pomoseno Togonon para sa Ulan, Marvin Maning para sa Unbothered, Rogelio Jr. Santos para sa The Days We Never Knew We'd Miss, at Klein Echo para sa Grit and the Golden Dusts. Muli po, sila po ang mga nanalo at kinilala ng PAGCOR para sa conventional category ng Photography Contest 2026. At syempre, no, hindi lang naman napagkilala yung kanilang natanggap. Sila rin po ay pinarangalan ng tigi isang 100,000 peso. Nako, nakakatuwa. No, na cash prize po yan. Syempre, trophy at certificate of merit. Samantala, sa mobile category, tatalon po tayo sa isa pang category sa photography contest na mobile category. Gamit po nila dito yung kanilang mga cellphones, no, dahil mobile nga po siya. Kabilang po dito ang 8 grand winners din na sina Robert Alvarez para sa Dream Steak Flight, Stevie Manugas para sa Kami at ang Dagat, Ethel Padesio para sa Wear Paper Boats, Scary Childhood Dreams, Johnny Pomoseno Togonon para sa Saranggola sa Baybayin, Pinky Manzano para sa Leap of Friendship, Porfirio Medina Jr. para sa Caution, Cushion Wet Floor. Jobert Espino para sa Splashing in the Greens at Charlie Villagracia para sa Playground of Joy. At dadako naman po tayo sa huling kategory ng kompetisyon, ang tinatawag na drone category, no, kung saan gagamit po sila ng isang drone at i-operate po nila ito para kumuha ng mga litrato, no, mula sa himpapawid, kumbaga. Nagbagi po rito sina Joel Forte para sa Fun Fun Fun, Here We Come. Eman Foronda, yan, para sa Matayog na Pangarap. Ed Kirby Bunan para sa United in Play. Franz William Felicio para sa Lipad. Si Roderick Tan naman po ang nanalo para sa Playground. Christopher Andres para sa Where Creativity Begins. Reza May Vasquez para sa Nag-iisang Alon at Mary Joy Christy Sasan para sa Gitna ng Lakbay. Nako, sila po yung bumubuo sa 24 grand winners ng Pagcorno. I believe ito po ang competition nila ay annual po ito, no? Kumbaga every year iba't ibang category, iba't ibang theme po yung pwedeng salihan kung saan nakaangkla po yung photography contest category. And of course, no, kung yung conventional category ay nakatanggap po sila na 100,000 pesos. No, dito naman po sa mobile and drone category, sila po ay nakapag-uwi ng 50,000 na cash prize each po yan. No? At meron po silang trophy and certificate of merit. Ito nga pong September 15, nagpadala din po ng mensahe si Pagcor Chairman and CEO Alejandro H. Tenco. No, sabi niya po, hindi lamang saya at inosente ng pagkabata ang naipakita sa mga larawan, kundi pati ang mga pagpapahalagang natutunan ng mga bata sa paglalaro. Nako, tunay po yan nakita talaga, no, sa kompetisyon. Nakikita po natin yung vibrant pictures, mga larawang kuha po ng ating mga local photographers na napakahusay at puro talaga ng talento ang mga Pinoy. Ipinangako naman po ni Tenco, no, na susuportahan po nila yung ganitong inisyatiba na magbibigay pa ng opportunity sa iba't ibang creative talents, no, particular na sa mga programang nagbibigay ng pagkakataong mapaunlad at maipakita ang kanilang talento sa mas malawak na publiko. At kapansin-pansin naman po, out of all the kumbaga winners po, kapansin-pansin po dyan, si Johnny Pumoseno Togono na nanalo po siya sa conventional category, pati sa mobile category. Imagine, may 100,000 ka na, may 50,000 ka pa, napakahusay po. Ni Johnny Pumoseno, siya po ay naging finalist din noong 2024 Pagcor Photography Contest. At ngayong taon, muli po siyang nagbalik. Yan, at nakakuha po ng grand prize sa parehong kategory, conventional at mobile categories. Ano yan, nagbahagi rin po siya ng mensahe, no? Nang siya po ay tanghaling winner sa dalawang kategory. Sabi niya po rito, nais niyang maipaalala sa mga tao ang kanilang kabataan at maibalik na ang mga simpleng saya at alaala ng pagkabata sa pamamagitan po ng kanyang mga winning photographs. At para naman po sa susunod na taon, inanunsyo rin po ng Pagcor doon sa naturang event, no, yung pagkilala po nila sa winner. Syempre, nireveal na rin po nila yung magiging category, magiging tema na, no, sa susunod na edisyon ng kanilang photography contest. Ito naman po ay nakatoon sa Philippine Festivals. Nako, napakarami po ng mga pista, no, sa ating bansa. We have a very rich culture po, no, na pwede pong ay magandang topic po na may ipakita dito sa kanilang contests. No, muli po, ang kanilang tema for 2027 ay Philippine Festivals, a homage to Filipino culture and tradition. Kaya po inaanyayahan po ang mga lokal na photographer na gamitin ang kanilang mga lens upang ipakita ang mga makulay na festival at mayamang kultura at tradisyon ng ating bansa. Muli po, yan ang Pagcor Photography Contest 2026. Aabangan din po natin yan sa susunod na taon at i-highlight o bibigyan po natin ng pagkilala ang talento ng Pinoy pagdating sa photography. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang Batang broadcaster.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ikaw ba ay naharana na?
8: Tumawin mo sana.
7: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag

0: Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
1: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
2: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
0: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
3: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
10: Swak na budget recipes. Light na buong family.
11: Tala kayang makakalikasan.
12: Anything under the sun.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
17: Batang Broadcaster.
16: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: And we're back. Ay, nakatutok pa rin po dito sa Batang Broadcaster. Ang oras po natin ay 12:49. Ako, malapit na po matapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Pero marami pa po kaming mga balitang inihanda para sa inyo. Ngayon po, talakayin natin ang taas presyo. Ako, alam kong ramdam na ramdam po ito ng mga commuter. Ako po, personally, isang commuter din. At noong Monday pa nga po, ramdam ko na yung pagbabago ng ating pamasahe. Naglabas nga po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng aprobadong bagong pasahe. Yan, bagong pamasahe para sa mga public utility jeepney o PUJ. Yan, makikita po natin sa ating screen, no, yung kumbaga graphics para lubos po nating maunawaan yung pagbabago po ng presyo ng pamasahe. No, ito po ay para sa traditional jeepneys, no. Sabi po sa kanilang guidelines, no, sa kanilang bagong guidelines. Ayan. Ang unang 4 na kilometro po ay nagkakahalaga na ng 14 pesos. Habang ang 2 pesos naman po ang dagdag sa bawat susunod na kilometro. Samantala, para sa modern jeepney naman po, no, para sa mga sumasakay po sa mga e-jeeps, modern jeepney, ako po sumasakay din ako ng modern jeep at ramdam na po natin yung pagbabago. No? Nagtaas naman po sa 17 pesos ang pasahe sa unang 4 na kilometro at 2.40 pesos naman para sa bawat susunod na kilometro. Ayan po yung pagbabago na kikita natin at ramdam po natin yan. No? Sa lahat po ng public transportation, hindi lang po jeeps, no? Ramdam na rin po yung pagbabago at pagtaas ng presyo ng pamasahe. Nagsimula po yung implementasyon para po sa mga nagtatanong, no? Kasi may mga nakasalubong po ako or may mga nakasakay po ako sa jeep na sila po ay nakikipagtalo, no, sa mga chuper, sa mga tawag dito sa mga barker, no, na bakit tumaas na. Ito po ay implemented pa noong Monday or nitong Monday lang, September 28, 2026. Yan, I hope po kayo po ay nalinawan sa ating abiso, no. Maging aware po tayo sa pagtaas ng presyo ng pamasahe. Kaya para sa mga commuter, alamin po natin yung tamang pamasahe at ihanda po natin ito, no, sa ating budget. Pati pamasahe ay dapat budgeted, no, para hindi tayo kapusin, tayo ay makarating sa ating paroroonan. para iwas lito at iwas abala sa

0: kabayaran. Ayan. Para po, lagi tayong updated no sa pagbabago pong ito, especially sa pamasahe. Pwede nyo pong i-download ang updated fare matrix sa official website ng LTFRB. No, bisitahin lamang po yung kanilang website para makita po natin yung real-time changes, kumbaga, ng fare matrix po sa ating bansa. Ito po yung ltfrb.gov.ph. Muli po, ltfrb.gov.ph. Doon po sila magbababa ng mga abiso, mga anunsyo, impormasyon na dapat po nating matandaan or malaman bilang isang commuter. Yan. At bago po tayo matapos sa ating talakayan ngayong araw na ito, gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na may naghihintay na long weekends po, no, para sa October and November. Ayan, bago po yung for ASEAN Summit hosting na gaganapin po sa November 16 to 18, meron po pong mauuna dyan na long weekend. Ito po yung mula October 31 hanggang November 2. Magkasunod po, no, yung mga araw. Ito po ay para sa Halloween, syempre, no, All Saints Day at All Souls Day. Kaya kung kayo po ay may mga plano gala, nako, ngayong October, eh, sakto nyo po, no, sa mga long weekend po tayo para mas marami po yung oras natin sa ating pamilya, kaibigan, at special someone. Ayan. At mas maganda rin pong maaga po natin na maplano, no, para makaiwas po tayo sa dagsa ng pasahero, mapuno po yung kalsada, and of course, expected po yan, no, na marami pong uuwi sa at gagamit po ng terminal at booking. At dadako na nga po tayo dito sa Special Non-Working Days in NCR. Ito pong Special Non-Working Days ay within Metro Manila lang po, no. Ito po ay para sa paghahanda ng Pilipinas bilang isang host country sa ASEAN Summit. Muli po, yan ay November 16, November 17, at November 18. Lunes hanggang Miyerkules, no? Layunin po ng hakbang na mas makatulong sa pagbawas ng inaasang pagsisikip ng trapiko, gayon din ang pagpapanatili ng seguridad at maayos na pagdaraos ng summit bilang host country nga po ang Pilipinas. Ayan, meron po tayong dalawang long weekend. Kaya po sa mga listeners and viewers natin, nako, iplano po natin ng maayos, mas maaga yung ating mga gala, no? Kaya mark your calendars. Planuhin ng maaga ang inyong mga biyahe. At sa pamamagitan po ng abisong yan ay hudyat na rin po ng pagtatapos ng ating talakayan ngayong Sabado. Pero gusto ko lang din pong pasalamatan ang ating mga naging kaagapay sa Master Control na sina Sir Julius Ungab, Mercel Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, and of course sa mga kaibigan po natin sa Marulas Transmitter. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Blessed Sunday at magandang araw po sa ating mga takapaginig, taga-subaybay dito sa ating himpilan Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo sa isang na namang edisyon ng ating programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizel Nanyong, at kasalukuyan po ninyong napapanood ang ating programa sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din po tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang po sa Google Play Store para po sa Android phone users at mga App Store naman para naman sa iPhone users. I-download ang app at hanapin lamang ang logo ng icon na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kami mapapakinggan sa aming programang Warm Heart. Sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replay sa katabing nating istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, tatalakayin natin ngayong araw ang isang pinakamalalim at napapanahong paksa sa larangan ng psychology at relasyon o pakikitungo natin sa kapwa. Familiar ba kayo sa kwento ng Peter Pan? Kasi kung matatandaan ninyo, ito yung bata na lumaki na siya, nagkaedad na siya lahat-lahat, pero nananatili pa rin siya or tumatanggi pa rin siya na para mag-act nung age niya. Nananatili siya dun sa tinatawag na Neverland. At na-meet naman niya to si Wendy na ito yung tao na nag-aalaga at sumasalo lagi sa kanya. Hindi natin nalalaman na ang Peter Pan syndrome at ang Wendy syndrome ay isa pala itong totoo na na-apply sa buhay. Hindi lamang ito kathang-isip o mga kwentong pambata lamang. Ito ay isang psychological pattern na pinapakita sa pag-uugali habang tumatanda yung bata at higit sa lahat habang siya'y tumatanda, umiiwas siya sa responsibilidad ng pagiging adult habang ang kanyang kapareha naman tinatanggap ito na nagiging labis ang pag-aalaga o yung tinatawag ng mga Gen Z na enabler. Ano nga ba itong Peter Pan syndrome at saka Wendy syndrome? Dahil dyan, bibigyan tayo ng isang in-depth at formal na talakayan mula sa clinical perspective na makakasama natin ngayong araw na sa isang dalubhasa sa mental health na si Clinical Executive Director ng Abundo Psychological Clinic, Dr. Michelle L. Abundo Contreras, isang registered psychology at isang registered psychometrician. Doc, good morning po and blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Yeah, good morning din po at good morning din po sa ating mga tagapakinig. Isang rainy morning po sa ating lahat.
0: Ayan, Doc, sisimulan po natin yung pundasyon ng ating paksa. Mula po sa isang clinical perspective, ano po ang kahulugan ng Peter Pan and Wendy syndrome at paano po ito nakakaantala sa developmental or pagiging matured ng isang individual?
1: Okay, no? So, clinically siguro na I would be very careful in using the word syndrome, no? Kasi yung Peter Pan syndrome and Wendy syndrome, they are not formally recognized as psychological or psychiatric diagnosis, no? Siguro mas magandang tignan natin sila as descriptive patterns. Una, when we say Peter Pan pattern, no? So, we usually refer to an adult who chronically avoids responsibilities, no? Tulad nga po nung backstory no, na-mention natin paano siya na-derive dun sa ganun term, no? Na ina-avoid din yung accountability niya, commitment, or even yung roles na associated with adulthood. And then, hindi ibig sabihin na childish lang siya or mahilig siya sa youthful things. Ang concern ay kapag persistent na ang avoidance or nakaka-apekto na to sa trabaho, sa relationship, finances, or even independent functioning. On the other hand, no, yung Wendy pattern naman, It refers to someone na who tends to overfunction for another person. So, for example, na siya yung lagi niyang sumasalo, nag-aayos ng problema, gumagawa ng responsibility ng kanyang partner. And at the same time, minsan, nagkakasakripisyo ng sarili niyang pangangailangan. Ang difference nito sa normal delayed maturity, no, ay yung pattern and persistence and impairment, no? So normal sa younger adults na hindi agad ready, no, sa lahat ng adult responsibility. So nagiging concerning siya developmentally kapag paulit-ulit na yung avoidance at ibang tao na ang kailangan sumalo ng consequences.
0: So Doc, follow-up ko lang, kung paano po ba natin masasabi na nagkakaroon na siya ng develop, parang nadidelay na yung pagde-develop niya? Di ba po kasi we have this developmental age or developmental mm-hmm. stages sa mga bata na nagkakaroon ng trust and mistrust, yung mga ganon. So, kailan po ito pumapasok? Kailan po ito nagmamanifest?
1: Okay. So, usually nagmamanifest siya kapag nandun na siya sa point na kailangan niya talaga niya ng decision making, no? Maaring nandun sa siya sa patterns ng early adulthood, na kung saan nandun na yung time na siya na yung mag-work, no? Kailangan na niya mag-decide ng for employment niya or even sa mga decision making, sa mga simpleng bagay na kailangan niyang gawin, no? So, kapag nandun din na yung maturity na tinatawag natin, so most probably doon sa and even emotional maturity, no? So, doon nagsisimula, no, yung tinatawag natin na developmental, na kailangan isang tao ay ready na siya, no, to proceed with other roles na ini-expect sa kanyang developmental age. So most probably mga nandun siya sa point ng 18 years old and above.
0: Ah, okay. So Doc, eto naman po, sa etiology o yung mga pinagmulan ng ganitong mga attitude, pwede po ba natin masabi na nakaka-impluwensya yung parenting style natin? Like for example, yung mga parents po na overprotective or nawawala na yung boundaries nila sa bata, lalo na kunyari ito growing age, mga teenagers sila o mga nasa pre-adolescence po?
1: Yes, possible din naman na ganun ka-early, no, dun sa stage ng tinatawag natin na identity versus role confusion, no, sa mga adolescent.
0: Sa inyo po bang clinical study bilang isa din po kayong clinical practitioner, may mga ganito po ba tayong kaso or may mga na-observe po ba tayo sa inyong profession po na nagkakaroon ng ganito po yung bata, nagmamanifest po siya?
1: Okay. So actually kasi, no, yung question po kanina, yung parenting ba ay nakaka-impluwensya, no? So yung parenting kasi can actually contribute, no, kasi part po siya ng tinatawag natin na biopsychosocial model, eh. For example, ayun nga, no, multifactorial kasi siya. No, but we should avoid saying na parenting alone yung cause, no? So for example po, may tendency kasi na kapag overprotective yung environment at laging nire-rescue yung bata, no, from the consequences, maaaring hindi niya fully ma-develop yung autonomy, no, sa kanyang sarili. Even the problem solving, frustration tolerance at confidence na kaya kong harapin to, no? So usually po kasi anong age ba na de-develop tong autonomy? Usually at age ng mga toddlers or even mga preschool, eh, na parang ako na yan, or may mga tendency na yung mga magulang kasi they are very protective na hindi na nila totally nabibigyan ng sense of independence or autonomy yung isang bata to decide kung ano yung gusto niyang mangyari until such time na nag-adolescent na, siya yung nag-isip ng course sa college, or siya na yung halos nagmamando or nagbibigay ng drive dun sa bata kung anong dapat niyang gawin. So at some point, nakaka-contribute talaga siya, no? At kapag ang clear naman yung boundaries, for example, maaaring mahirapan siyang matutunan na may responsibility at consequences yung choices niya. So, interestingly, the opposite can also happen, no? For example, someone who experienced excessive responsibility very early in life, no, may later develop naman yung avoidance because adulthood becomes associated with burden and pressure. So, of course, no, hindi natin sinisisi ang parents, no? We look at the interaction of upbringing, temperament, attachment experiences, coping styles, and kasama na din doon yung relationship and present environment ng isang individual.
0: Doc, paano po ba natin pwedeng magandang bigyan ng approach yung mga bata while growing up at syempre nandun na sila sa point ng buhay nila na kailangan nilang magbigay ng choice para hindi sila maging dependent masyado sa magulang o sa mga kaibigan nila? Ano po ba yung magandang step or paano po magandang approach na ibigay natin sa kanila?
1: Okay. So, una kasi na, at a very common, especially with my patient, regardless sa age nila, sila man ay bata pa, or adolescent, or even matanda na, ang napakahalaga kasi na we teach them no, how to regulate their emotions, and at the same time, no, kung paano nila tinotolerate yung kanilang mga frustrations, and even, for example, yung mga uncontrolled natin, like criticism na ibang tao, or even failure. Kasi usually, kapag mababa yung frustration tolerance ng isang tao, no, even yung ordinary criticism can feel disproportionate for them, no, or threatening. So for example, may mga processing tayo ng feedback, no, na ay dapat may kailangan akong improve sa sarili ko. Or maaring ito ay maranasan ko as a failure, no, or failure ako. Mm-hmm. So ayaw nila sa akin. So kung mga ganung mga pakiramdam, so possible responses, nagkakaroon na ng mga defense mechanism, nagbe-blame na sila, nagko-quit na sila. So technically, yun yung pinakamaganda rin na maitulong din natin sa kanila na how to regulate their emotions. For example, nakikita natin sila, how are you feeling? Can you tell me ano ba nararamdaman mo ngayon? Happy ka ba? Sad ka ba? Kasi at least doon, nagiging fully aware sila na, ito pala yung aking emotions, no? Although, mm-hmm. akala kasi ng iba, happiness lang yung pinaka-masaya or para pinaka-okay na emotion eh. But mm-hmm. of course, we have 7 basic emotions na dapat natin ay nabifeel natin. Hindi porke malungkot ka or galit ka ay masama or negative emotions na yun, no? Kaya kailangan i-process din siya. Kasi may mga tendencies na, about parents, no? Huwag ka magalit, yun lang, huwag ka malungkot, yun lang. We should not invalidate yung emotions. But the thought behind it, no? Kung bakit ba naramdaman ng isang tao itong feelings na to, because there is also an underlying thought na kailangan i-check natin kung ito ba ay rational, irrational. And of course, kapag katado na siya, doon natin siya totally i-process, no? Kung ano ba yung nagli-lead. Kaya nagkaroon siya ng ganong emotion based on that particular thought or happenings or event.
0: Mm. Doc, since kanina nasabi niyo po about the defense mechanism, no? So babalikan ko lang po yun. Ito po ba yung mga defense mechanism is usually, ano po yung mga signs or mga palatandaan na, okay, etong batang to, defense mechanism lang nito, etong batang to medyo natatakot pa itong mag-take responsibility, etong taong to ayaw pa niya talaga na tanggapin na, okay, nandito na sa edad na to, I need to grow up, I need to man up or woman up.
1: Okay, no? So siguro developmentally, kasi nagkaroon din ako ng ganyan na case ng patient to, so parang yung magulang niya, adolescent na eh. So hindi niya alam kung bakit parang ayaw pa niyang maging independent. Yun pala, developmentally, meron din siyang concern. For example, individual with autism spectrum disorder. Again, although let's be clear na spectrum siya, maaaring hindi ito maranasan ng ibang may ASD, no? Although dun kasi nahihirapan siyang ma-differentiate na, it's time na pala to be independent. So ang tingin niya ay kailangan na doon pa din yung mother niya all the time, tabi pa rin sila matutulog, no? Mm-hmm. So may mga ganun kasi tayong mga classified na mga cases. Pero to an individual, no, sometimes kasi avoidance function, no? Yung avoidance, it functions as a psychological protection, no? For example, yung adult confronts us with uncertainty. Halimbawa, katulad nga na-mention natin na it always starts with adolescent and early adulthood, no? So, for example, kung overwhelming yung isang tao para sa responsibilities niya, like career decisions, financial responsibilities, aging, or even commitment, no, yung mga failure, even the realization that our choices have consequences. So kung overwhelming kasi yon para sa tao, so remaining no independent or adopting a childlike role can temporarily reduce anxiety. So ganun paraan, masasabi natin na yung defense mechanism, medyo okay pa eh, no? Para kasi temporarily gusto mo lang naman na alisin or magbigay ng pahinga muna and then later on haharapin mo siya. Pero paano kung ito ay talagang totally defense na hindi na siya totally akma no, sa kanyang age? So for example, kung di siya fully responsible, hindi na rin kailangang harapin lahat ng consequences. But clinically, I would automatically label infantilization itself, no, as one specific defense mechanism. For example, no, kasi mas accurate sabihin na yung behavior ay may serve a defensive or avoidant function. Mm-hmm. So yung the problem is that something that reduce anxiety today can maintain anxiety tomorrow, no? So the more responsibilities you avoid, the fewer opportunities you have to learn. No, kaya yun yung mga bagay na commonly nagiging patterns ng defense mechanism ng isang individual na nagkakaroon ng Peter Pan or even yung Wendy syndrome.
0: Doc, meron po ba itong connection sa mga social media since nasa modern age tayo? So halos lahat nakadepende sa social media. Meron po ba itong impact na since pag nakikita nila, overprotective to, ganyan-ganyan, tutularan ko. May ganun po bang instances or may nakikita po ba kayo as a professional, as a psychologist, I mean, may nakikita po ba kayong ganun na parang trend or parang, oh, eto yung nangyayari sa social media, so eto yung nagiging defense mechanism nila, eto yung ginagaya nila, mga ganun po.
1: Okay. So sa Peter Pan kasi na pattern na maaaring ma-reinforce ng social media yung avoidance. So halimbawa no, a constant yung entertainment, instant gratification kasi 'di ba with the social media ngayon no, para anytime na kailanganin mo siya nandiyan siya, no? Hindi katulad before na meron na tayong specific time talaga na yun nga sa screen time, no? So and even nandoon din yung comparison, validation and can make us actually uncomfortable and take yung adults no na less appealing. So that's why maaari ma-romanticize online na here pala nung life nito, no? Yung avoidance of commitment or dependence. Pero again, hindi ibig sabihin na mahilig tayo sa, for example, yung mga app, no? Yung mga nagsasayaw tayo, gaming, social media ay immature, no? Kasi pwedeng ano lang naman din nila yun, no? Coping para sila ay maka-temporary aleso sa kanila mga stressful environment. So sa wedding pattern naman, of course, no? So social media can also reinforce yung excessive caretaking or validation. For example naman, yung excessive na yung validation seeking. So halimbawa, feeling na kailangan lagi siyang available, mag-fix ng problema. May mga ganun kasi tayong part, no?
0: Mm-mm.
1: So parang akala natin tayo lagi yung parang, hindi naman totally messiah syndrome, parang more on mother style, no? Na nurturing or i-maintain yung image ng perfect relationship. Pero of course, may isa pang importanteng angle, no? Na kailangan natin tignan doon sa social comparison. For example, kapag nakakakita ng young adult na seemingly successful, no, na ang peers, so for example, may bahay na siya, may career na siya, or marriage and travel.
0: Mm-mm.
1: So of course, pwedeng too much anxiety, no, na parang feeling, ay napag-iiwanan na pala nila ako, no? For someone already prone to avoidance, pwede maging response withdrawal yun eh. No, na parang, ayun, withdrawal, and then procrastinate na sila, and then mag-escape na sila. So more on using social media. So nag-create siya ng cycle.
0: Doc, pumunta naman po tayo sa mga pang-araw-araw na pamumuhay at saka sa trabaho. Sa isang, doon muna po tayo sa Peter Pan, doon po sa may Peter Pan. Paano po ito nakaka-apekto sa kanila at saka paano po ito nakakasagabal sa everyday life nila, pati yung sa pakikitungo nila sa kanilang mga workmates, sa kanilang mga friends, mga ganun po.
1: Okay. Actually, one major na challenge kasi nito yung tinatawag natin na imbalance, no? So, for example, yun nga, no, sa work, no, pwede itong makita bilang procrastinations or pag-iwas sa difficulty. For example, nangangailangan ng leaders, no? So, they tend to be saying na sila na lang yung followers. But then, no, may tendency kasi na, alam naman natin, no, even in the Philippine setting, may tendency na even as a follower, hindi ka rin totally nagbibigay ng lead. So, wala din totally self-growth. So, hirap silang tumanggap ng feedback. May tendency na sisihin din nila yung circumstances or ibang tao kapag may mga problema. Or yun nga, difficulty making ng independent decisions. No? So, pagiging inconsistent sa commitment or yun nga, pag-quit kapag nagiging in-demand na yung mga trabaho nila. No? So, maaaring mausay sila initially, pero nahihirapan kapag dumadami ng responsibility o kailangan na maging accountable sa consequence. No?
0: Okay po. About naman po dun sa Wendy syndrome, 'di ba? Nasabi niyo nga po, nurturing, motherly like ganun. So paano po 'to nakakaapekto once na isang tao po, especially siguro I think common 'to sa mga women if I'm correct po. Correct me if I'm wrong po. Common po 'to. Paano po 'to nakakaapekto sa everyday life at saka sa work din po nila, sa mga nakakasalumuha po nila.
1: Okay. So yun, no, since actually parang nagiging opposite din naman siya ni Peter Pan, no? So yun, no, sa araw-araw kasi pwedeng ganito yung manifestations. For example, inuuna na palagi yung needs ng partner, family, or even sa work niya, no? Imbis na yung kanyang sarili. No? So nahirapan sila totally magsabi ng no dahil nagkakaroon na sila ng guilt feelings, no? Na pati, inaako nila pati yung problema at consequences na ibang tao. So lagi nagre-remind, nag-decision para sa partner. So yun nga, nakakaramdam sila, kapag hindi ko ginawa to, walang mangyayari, no? So over time, maaari itong humantong din sa emotional exhaustion naman, no? Ano pa, resentment, anxiety, at pagkawala ng oras para sa sariling needs, no? Mm-hmm. So of course, doon na mismong concern din sa guide, nangyayari niya is about the emotional and mental health effect.
0: Paano po natin kaya ito ma-address, Doc Michelle, sa kanilang, sa pang-araw-araw, like, since nasabi nyo nga po, di ba, na pwede siya maka-apekto. So, paano po to, patong po natin sila matutulungan or magandang maipapayo po natin sa kanila to set
1: Okay.
0: boundaries as well.
1: Mm-mm. So, yun na para sa wealthy pattern. Of course, ang goal natin ay hindi maging less caring. Eh, no? Ang goal natin ay matutong mag-care without over-functioning or rescuing. For example, ito mismo ang mahalagang issue sa mga bagay na pagbasag ng unhealthy relational cycle. No? So, for example, sa intervention, pwede nating tutukan yung boundaries, self-awareness, at redistribution no, ng kanilang responsibility. So, kailangan matukoy muna niya no, alin dito ang responsibility ko, alin ang hindi, no? And then kapag may problema ang partner, no, or halimbawa yung sa katrabaho niya, so pwede magbigay ng emotional support, no? Mm-hmm. Katulad ng mga psychologist, counselor. So normally ganun naman din, pero hindi automatic na siya ang gagawa ng solution, no? Mm-hmm. So kasi mahalaga rin na matutong magsabi ng no without excessive of feeling guilt, no, na magkakaroon ng sariling activities at priorities at hayaan yung ibang tao na maranasan yung reasonable consequences ng kanilang desisyon.
0: Siguro Doc, bago po tayo mag-break, isang tanong ko lang po, paano po to nagkakaroon or paano po bumubuo ng isang codependent and unhealthy loop ang isang may Peter Pan and Wendy syndrome, lalo na kapag nasa workplace or nasa corporate style?
1: Okay. So, you know, good question siya kasi imagine mo, no, yung partner mo consistently nag-under-function siya. Tapos yung isa naman nag-over-function siya, di ba? So, ang tendency, kapag hindi nagbayad ng bill, for example, no, yung partner A, si partner B nagbabayad. Kapag may problema sa trabaho, si B ang nag-aayos. And then yung mga consequences, si B din ang sasalo. So, initially, it can look like love and care, di ba? No? Pero, unintentionally, every rescue can remove an opportunity for partner A, no? To experience natural consequences and develop competence. Meanwhile, ito naman si partner B may become increasingly exhausted and resentful. So, nakikita natin yung loop dito ng avoidance and then may magre-rescue. So, temporarily nagkakaroon ng relief. And then continued dependence and then more rescuing. So, ibig sabihin, both roles maintain the relationship pattern.
0: Okay po. Doc Michelle, dyan lang po muna kayo ha. Magkakaroon na po tayo ng maliit na break. Mga ka-warm heart, magbabalik po ang ating programa matapos lamang po ang ilang paalala dito po sa ating himpilan.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. make sure din na fully charge ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Doc Michelle ng Abundo Psychological Clinic. Doc, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ano naman po ang pinakamalaking hamon sa mga relasyon o mga kapag may mga commitment or accountability ang isang individual na may ganitong klaseng attitude?
1: Okay, no. So, katulad din nung nabanggit natin kanina, no, maaari din ito na makaapekto, no, dun sa mismo relationship nila kapag hindi sila totally nagkakaroon ng emotional regulation, frustration tolerance, and of course, no, yung criticism din and failure, no, possible pa rin siya na connected doon. Kasi for example, no, possible na, halimbawa sa magkakarelasyon, no, possible na responses nila mag-include ng mga defensiveness. Or halimbawa, no, katulad ng binigyan nating loop, no, na example kanina, hindi nagawa, so isisisi kay Wendy, pwedeng gano'n, no? Na parang more on blaming, and then ito naman si Peter Pan, more on pagiging defensive. So ang tendency, maaaring mag-lead ito to a psychological incapacity, no, parehas no, sa dalawa. Kasi there is an excessive and pervasive pattern nga ng emotional immaturity, no? So kaya ang possible nun, nagkakaroon ng procrastinations or even emotional outbursts or halimbawa naman is mag-avoid sila ng situation where performance is totally magkakaroon ng bearing or value. So sa professional life nila, no, so malaking issue din yun because for example, no, yung adulthood it also requires tolerance for discomfort. So kumbaga emotional maturity isn't the absence of frustration eh, but it's the ability to experience frustration without abandoning the responsibility.
0: Doc, mapunta naman po tayo sa ating konteksto ng mga, dito naman po sa lipunan natin in general. So, since may modernong socio-economic reality na po kasi tayo, na i-impluensyahan tayo nung mga nakikita natin sa social media, balikan ko lang yung kanina. So, paano po ito masasabi natin na medyo nagiging symptomatology na siya ng Peter Pan? At paano po ito may kukonsider na okay, na-adapt ko na tong sistema na nakikita ko, nawawala na yung pagiging ako at lumalabas na yung pagiging codependent ko dun sa partner ko o dun sa mga kasama ko.
1: Okay. So dito, no, kailangan natin maging fair. No? Hindi lahat ng delayed independence ay psychological immaturity na. No? So today, mataas ang cost ng halimbawa, no, ng housing, ng ating basic needs at may mga uncertainty sa employment. No, kaya ang isang adult na nakatira pa rin sa parents at financially dependent ay hindi automatic na may Peter Pan patterns. No, we have to distinguish kasi between I cannot yet and I consistently refuse to. May mga ganun kasi, no? So, socioeconomic condition can delay traditional milestone of adulthood. Unlike kasi sa US, no, na parang pag 18, sinaseparate na nila. No, but they can also amplify an existing avoidance pattern. Because, for example, no, becoming independent feels increasingly difficult or frightening. So yung context natin dito ay nagmamatter na hindi natin dapat ipathologize ang isang tao na hirapan dahil mayroon talaga ang economic environment.
0: Okay po. Sa mga nakakaramdam po ng ganitong pattern as a psychologist, ma'am, ano po ang therapeutic approach, na pinaka-epektibong therapeutic approach natin para tanggapin natin yung responsibilidad natin na okay, matanda na tayo, may mga kailangan na tayong harapin na hindi natin kailangan matakot, hindi natin kailangan na okay, ma-overstimulate tayo ng mga stress.
1: Okay. Actually, walang specific therapy na officially designated for Peter Pan syndrome or even Wendy syndrome, no? Because again, it is a formal diagnosis, pero treatment should target the underlying problem, no? Maari nandito yung tinatawag natin na cognitive behavioral therapy or ECT din. So for example with the CBT, no, so it may help addressing violence, no, and then even no, catastrophic thinking nila kasi sa CBT kasi katulad nung na-mention ko kanina, no, we have to identify ano ba yung thoughts nila before nila totally na naramdaman yung particular na feelings and then ano ba yung mga control nila doon sa situation, ano yung mga cannot control nila. Ano ba yung mayroon bang fear of failure? May maladaptive beliefs ba about the responsibility? No? So and then we have another therapy na ayun nga na we can also use yung solution focus or pwede rin naman na rational emotive depende rin sa case ng isang individual talaga, no? Kasi maaaring yung nag-highlight is yung ganitong syndrome but then definitely may mga underlying factors pala. It can actually help someone accept yung kanilang discomfort, no, and yung uncertainty while still taking actions consistent with their values. So we can also work on emotional regulation, yung problem solving, executive functioning, communication, and yung gradual assumption, no, of responsibility. Hindi naman porque nagpa-consult, bibigyan na atin siya, oh, next follow-up po, dapat marami ka ng responsibility. Hindi, it should be gradual, no? So the keyword here is yung gradual. Hindi natin sasabihin na mag-mature ka na, no? So instead, your responsibility can be broken into manageable behavioral goals. So the person develops mastery and self-efficacy.
0: Doc, siguro follow-up ko lang po. Ano po ba yung magandang approach natin sa mga taong may ganito po para at least makatulong tayo, say for example, sa family, sa community, yan, sa mga friends natin? Paano po kaya yung best approach or ano po yung magandang pang-intro natin para at least maramdaman nila na, okay, huwag ka matakot, nandito lang din kami?
1: Okay, good question siya, no? So, ano ba yung mga basic, no? Kahit na totally wala pa naman din sa level ng psychologist pwedeng sa bahay. For example, sa Peter Pan, no? Avoid natin excessive na rescuing. Bigyan sila ng pagkakataon na magdesisyon, gumawa ng task, na magkamali. At maranasan yung reasonable na consequence. Kasi the more na hindi natin sila pinapa-experience noon, hindi talaga nila di totally malalearn na ano ba yung mga possible consequences ng kanilang mga behavior or even decision. So of course, we start with manageable responsibilities at gradually increase them, no? So we reinforce yung progress rather than demanding instant maturity. And then para naman sa Wendy, no, sa Wendy pattern, no, encourage boundaries and self-care. So tulungan natin silang ma-recognize na supporting someone is different from taking over the person's responsibilities, no? Mm-hmm. So ito ang mahalaga para mabasag yung codependent or unhealthy cycle na kasama sa mga bagay na na-experience din nila.
0: Okay, bali sa panghuling katanungan ko lamang po, Doc, ano po ang closing message po ninyo para po sa mga nakikinig at nanunood po sa atin ngayon? At kung meron po kayong gustong i-shout out, please do so. Thank you.
1: Okay, no? So siguro pinakamagandang mensahe natin ay huwag natin gamitin yung Peter Pan or Wendy na label para mag-insulto o mag-diagnose ng partner or even workmates, no? So sometimes what looks like immaturity may actually involve anxiety, pwedeng trauma-related na coping, attachment difficulties, even executive functioning problem, depression, personality factors, or socioeconomic limitation. So of course, those are require proper assessment. So maturity doesn't having everything figured out. Psychological maturity is being able to acknowledge yung ating fear, uncertainty, and discomfort. And still, gradually, it takes responsibility for our choices and our lives. No? At sa relationship, love does not mean doing everything for another person. Sometimes one of the healthiest form of love is allowing someone to develop the capacity to stand on their own, no? So yan ang gusto din shout out ng aking asawa, Jared Contreras, ang aking anak na si Gerald Mateo, and of course yung family ko diyan sa Bulacan na ano po sila ngayon eh nasa taas na ng bahay dahil inabot na ng baha, no? So ingat po kayo diyan, kay Mama, kay Papa, kay Ate Cedric, kay Mocha. And of course po, no, kung for further consult and information, so, pwede po kayo mag-message po sa Abundo Psychological Clinic, and shoutout din po sa mga employees po na Abundo Psychological Clinic and Abundo Playful Cover.
0: Ayun, maraming salamat po, Dr. Michelle, sa inyong panahon at napakahalagang in-depth na kaalaman na na-share nyo po na dito sa amin ngayong araw na to. God bless po and have a blessed Sunday po.
1: Thank you din po sa inyo at sa mga listeners po natin. Ingat po.
0: Ingat po. At ating nakapanayam po ang ating butihing Dr. Michelle Ann Abundo Contreras, ang registered psychologist at registered psychometrician and clinical executive director ng Abundo Psychological Clinic. Magkakaroon lang po ng short break ang aming himpilan. Magbabalik po ang warm heart.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging
3: panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm heart.
0: At nang babalik po ang ating programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. At ito naman po ang ating mga public service announcement. Ang Philippine Mental Health Association o PMHA Incorporated ay magkakaroon ng one-day workshop na may temang Responding with Hope, Suicide Prevention and Psychosocial Support Skills for Natural Responders. Sa September 17 po yan, Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. sa Nativity Hall, Divine Word, College of Legazpi, Legazpi City. Meron po itong registration fee, mangyari lamang pong hanapin lamang po sa Facebook po nila at inclusive po ito sa meals and e-certificates. Ang pangalawang public service announcement po naman natin ay sa PAGASA para sa Bata at Kabataan Project Incorporated, A Biblical Approach to Depression and Suicide. Sa September 19 po ito, 8:30 a.m. to 11:30 a.m. sa Filipinas Hall Guiding Light Christian Church, Bukawan Road, Baguio City. Mangyari lamang po na pumunta sa kanilang Facebook page for registration fee, kasama po dyan ang snacks and mga handouts. Ang guest speaker po nila ay si Miss Elizabeth Lacarinaria. At ang huli nating PSA ay ang Binangonan Catholic College ay magkakaroon ng seminar na may temang Mental Health Matters, Building Resilience and Seeking Support sa September 5, 8:30 via Zoom. Imbitado po lahat ng mga students from grade 4 to 6, grade 7 to 10, grade 11 to 12 at mga college students. Ang kanilang guest speaker po ay si Engineer Ryan B. De Pedro, isa po siyang registered LPT. Ayun. Mga ka-warm heart, bago po natin tuluyang tapusin yung program, gusto ko lamang po sanang batiin ng happy, happy birthday ang number one na supporter, number one na guide, pinaka nagbibigay sa akin ng lakas sa everyday. Kahit napaka-busy niya, kahit napaka-dami niyang ginagawa, he's a full-time father, full-time husband, and he's a full-time brother and son sa amin. Sobrang thankful ako, Kuya, kasi you're the best brother ever. Brother Bear, Chevy Chase Nanyong, thank you so much. Happy, happy birthday. Salamat din po sa ating mga nakaagapay ngayon dito sa ating studio na si Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo, at si JP Lumuntad. At dito na po nagtatapos ang ating programang Warm Heart. Have a blessed Sunday, mga ka-Warm Heart. Ingat po!

0: Macho Magazine 1278 AM.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM. Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
9: Oras natin, 2:00 PM.
2: Itong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng mga balita, Pilipinas nanguna sa renewable energy at electrification measures sa Southeast Asia. Ang buong balita ay hatid sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Nangunguna ang Pilipinas sa bilang ng mga hakbang sa renewable energy at electrification sa anim na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Sa gitna yan ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at patuloy na pagtaas-baba ng presyo sa pandaigdigang merkado ng langis. Batay sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics, 13 renewable energy at electrification measures ang naitala sa Pilipinas mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31 ngayong taon. Pinakamataas din ang kabuuang energy policy measures ng bansa na umabot sa 22. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabilis ng solar development, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Target ng Pilipinas na umabot sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman sa 2040. Ayon sa Department of Energy, patuloy ito sa pagsusulong ng Green Energy Auction Program at iba pang pamumuhunan sa energy storage, transmission at green infrastructure upang mapalakas ang energy security at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, Civil Service Commission exams na nasuspindi noong Agosto, itinakda sa Nobyembre 22. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Inilipat ng Civil Service Commission sa Nobyembre 22 ang Career Service Examination Pen and Paper Test na nasuspindi noong Agosto 9 sa ilang testing centers dahil sa masamang panahon. Kabilang sa mga examinees na kukuha ay mula sa NCR, Batangas City, Dasmariñas City, Santa Cruz, Laguna, Morong, Rizal, Baguio City, La Trinidad, Benguet at Banguet Abra. Hindi na kailangan ng panibagong pagpaparehistro o karagdagang bayad para sa naturang pagsusulit. Mananatili sa pangkalahatan ang dating testing center o paaralan ng mga examinee habang hiwalay na iaanonsyo ang final school at room assignments. Ang hindi pagdalo sa araw ng pagsusulit ay ituturing na pag-waive sa examination slot at hindi na marirefund o maililipat ang examination fee. Sakaling magkaroon ng red o orange rainfall warning sa araw ng pagsusulit, ililipat na naman ang examination sa Enero 24, 2027 sa lahat ng 3 rehiyon. Pinapayuhan ng CSC ang mga examinee na subaybayan ang official communications channels nito para sa mga susunod na abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, para sa panghuling balita, albay na mahagi ng dengue protected kits sa mga provincial government hospital. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, may ulat si Paul Hapin.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Naglaan at namahagi ang pamalang palalawigan ng Albay ng dengue protected kits sa mga ospital na pinamamahalaan ng lalawigan bilang karagdagang suporta sa patuloy na pagtugon kontra dengue. Ayon sa Albay Provincial Information Office, pinakamalaking bilang na tig 140 kits ang inilaan sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City at Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City. May 70 kits naman para sa Rapu-Rapu District Hospital, 40 sa Manito Municipal Hospital at tig 35 sa Pantaw District Hospital at Pio Duran Memorial District Hospital. Samantala, 25 kits ang nilaan sa Cagayan District Hospital habang tig 20 naman sa Villahermosa Municipal Hospital at Bataan Infirmary. Kabilang sa bawat kit ang multivitamin syrup, paracetamol, digital thermometer, isopropyl alcohol, oresol, electrolyte replacement drink, at insect repellent lotion. Ay sa pamalang palalawigan, bahagi ito ng augmentation support sa mga ospital bukod sa mga supply at materyales na binibili mismo ng mga ito. Patuloy naman ang panawagan ng pamalang palalawigan sa publiko na isagawa ang 4Ts kontra dengue o ang pagtaob, taktak, tuyo, at takip. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report. Report.

At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa ibang pang balita at impormasyon. Ako ang inyong naging tagapagbalita, Julian Calces.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
0: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Time for your Sunday Dose of Chika. From the latest happenings, trending stories, celebrity updates, hanggang sa mga kwentong pinag-uusapan online. Kasama nyo ang best friend nyo sa Radyo Magazine. Sit back, relax, and let's talk about it. Isang oras ng entertainment ang inyong mapapakinggan dito lang sa
4: Lights, Camera, Radyo.
0: Lights, Camera, Radyo. Every Sunday mula 2 PM hanggang 3 PM kasama si Julian Causes, aka Bestie Annie. Lights, Camera, Radyo sa Radyo Magazine 1278.

0: besties! Ayan, ready na ba kayo para sa inyong Sunday Dose of Chika mula sa mundo ng showbiz at entertainment? Pag-uusapan natin ang mga trending issues offline man o online. No, today is Sunday, October 4 at nakikinig kayo sa Radio Magazine 1278 AM sa programang Lights, Camera, Radio. Ako ang inyong host, Julia Nicole Calces, aka Bestie Annie. At kasama rin natin ang ating mga technical engineers na sina Sir Julius Ungab at Ate Camille Umali. At syempre, hindi rin mawawala no ang mga besties natin mula sa Marulas Transmitter. And of course, kasama rin natin ang ating executive producer, walang iba kundi si Jermaine Cristobal. Nakaka-birthday lang no, nitong October 1. Happy birthday! And nandito na lang din naman tayo to talk about updates, no? Eh, huwag nyo kaming kalimutan na i-follow sa aming social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: And besties, maging updated stala kayan gamit ang PBS receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go.
7: Radio on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS receiver.
8: PBS receiver.
1: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS receiver sa Play Store at App Store.
0: And of course, alam niyo ba na mga besties, no, na mababasa niyo na rin ang mga featured stories na isinulat ng mga radio magazine correspondents? I-search lamang ang aming website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita, at ganap sa mundo ng entertainment.
9: Lights, Camera, Radio.
1: Lights, Camera, Radio. Kasama ang inyong best friend na si Julian Calces.
0: Ayan, hello, hello ulit mga besties, no? It's Sunday na naman at kasama nyo na naman ako dito pa rin, no? Sa Lights, Camera, Radio at nakikinig pa rin kayo sa Radio Magazine 1278 AM. Hello, hello besties! Kamusta kayo? Kamusta yung mga besties natin na nakikinig sa radio, na, sa radio natin ngayon, no? At pati na rin sa mga besties natin na gumagala ngayon. Malapit man yan o malayo, I hope you are safe and happy. Naku, ang daming besties natin ngayon no, na sinusulit talaga ang ating tinatawag na rest day. Na madalas no, sa Sabado at Linggo natatapat. And yung iba nga natin mga besties, no, talaga namang pumupunta pa sa napakalayong lugar. Para masulit nga naman talaga yung kanilang rest day. And besties, alam niyo ba na isa ang Baguio sa pinaka-pinupuntahan talaga ng mga Pilipino nowadays? And alam niyo ba na kapag pumunta kayo sa Baguio, bukod sa malamig ang hangin, may mga strawberries, at magandang tanawin of course, may mga karakter din kayong makikita sa iba't ibang sulok ng syudad, no? So may mga mascots doon na makikita kayo, besties. And sa mga nakapunta na talaga ng Baguio, makikita nyo talaga doon na ang daming mascot sa bawat sulok ng lugar. At hindi lang basta sila naka-costume, no, mga besties. At hindi lang tayo basta-basta nagpapa-picture sa mga mascots na 'yon, no? May mga totoong tao po doon, besties. Yes. At yung mga taong yun may mga sariling personality at sariling kwento behind that mascot. Pero may mga tanong pa rin tayo, no? Na naiisip. Naiisip nyo rin ba, katulad ko, no? Na kung ano ba yung pakiramdam na pumasok sa isang mascot? Paano ba yun? Yung paano ka magsuot ng mascot? Di ba napakabigat? Tapos napakalaki? Napakalaki. Paano mag-perform sa gitna ng maraming tao? Paano makipag-interact sa mga turista? Ang daming tanong, no? Tsaka ano nga ba yung mga, ano yung buhay ng isang mascot performer kapag nasa loob na siya ng costume? Well, besties, ngayong episode na ito, malalaman natin ang sagot. Dahil ang bida sa ating episode ngayon ay isa sa mga mascot performers sa Baguio at makakasama natin siya dito sa Lights, Camera, Radio. Wala nang patumpik-tumpik pa, no? Let's all welcome Precious Maribel Panyag, a.k.a. Presheng! Welcome, welcome, welcome, Ate Presheng, sa Lights, Camera, Radio!
7: Hello, hello po, ma'am!
0: Hello, Ate Presheng! Tama ba na ang nickname mo or ang isa pa sa pangalan na kinikilala sa'yo ay Presheng?
7: Yes po.
0: Ayan. Po. Napaka-cute ni Ate Presheng, no? And ako mismo, bago ko pa makilala or bago ko pa maging guest si Presheng, nakikita ko na talaga sa aking social media itong taong to. At naku-cute talaga ako. Cute na nga yung mascot na suot niya. Cute pa siya in person, no? So, kamusta ka, Ate Presheng? No? Ngayon pa lang, tatanungin na kita, no? Wala nang patumpik-tumpik pa. Para sa mga first time kang maririnig at makikita, maaari bang ipakilala mo sino si Precious Panyag o Presheng?
7: Ayun. So, hi, hello po sa mga listeners po ng Radio Magazine. Ako po si Precious Maribel D. Panyag. Isa po student dun sa Benguet State University and isang mascot performer dito sa Baguio and content creator din po. So, hello po sa inyong lahat dyan.
0: Ayan. So, bukod sa pagiging mascot, no, isa ka pa ring estudyante. Tama ba ako, ano, Ate Presheng, ano, college student ka na?
7: Yes po.
0: Ayan. So, isa pang tanong, no, Ate Presheng, paano ka nagsimula bilang isang mascot performer sa Baguio?
7: So, nag-start po ako around last year ng May. I got invited by a friend po para sa isang Baguio event dito sa Baguio. And by that time, wala pa po akong experience sa mascot. Wala po akong ka-idea kung paano yun. Wala pa po akong mascot. Kaya pinahinaban niya po ako ng Spider-Man suit.
0: So, oh, Spider-Man! Diba po?
7: Yes po. Babae, tapos ano, Spider-Man yung costume. Kaya na. Nakapanibag.
0: Oo.
7: Yes po. And, ano, so, yun. Nung una, kinakabahan po ako, ganun. Kasi, syempre hindi ko po alam, kaya nag-research na lang po. And then, eventually, natuto na rin po kung paano mag-mascot.
0: So, Ate Presheng, no, tanungin na lang din kita, naisip po ba noon na magiging bahagi ng buhay mo yung pagiging mascot performer?
7: Yes po. Lalo na po nung, ano, nung na-experience ko na siya, parang I learned to love it po kasi napapasayang po yung mga tao, lalo na po yung mga bata. Yung tuwa po sila sa mascot. Kaya doon ko po na-realize na magiging bahagi na po siya ng life ko yung pagmamascot.
0: Ayan, napakagandang kwento, no? Ate Presheng, kailan ka ba nag-start na maging mascot performer?
7: Nag-start po ako. First experience ko po mag-mascot is around May last year. Oh! Pero officially, naging official mascot po ako nung mga September last year din po.
0: Oh, so last year lang din, bago-bago lang. So hindi ko alam, no, kasi ako, I've been to Baguio and November last year ata yun. Hindi ko alam kung nakita na kita or what kasi ang dami talaga doon as in sa pahabang kalye ng, ano ulit yung road na yun?
7: Session Road.
0: Ayun, Session Road. Yung Session Road, ang daming mascot. Nagulat nga ako, bakit may mga mascot festival ba ngayon? Ay, yun pala, ay parte na yun ng normal na araw ng Baguio. So, Ate Presheng, no, tatanungin ko lang. Sa Baguio kasi, di ba nga, nasabi ko na rin naman na napakaraming mascot doon. So, may story ba behind that? Kung, kasi may, pansin ko may mascot culture eh. So, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit naging bahagi sila ng experience ng mga tao doon sa Baguio?
7: Ay, so, ano po? Yung pagmamascot po kasi or basking sa Baguio, nag-start po siya around 2020 to 2022 during pandemic days po. So, during that time po kasi ang dami pong nawalan po ng job. Mm-hmm. And unti-unti na rin po ino-open ng local government yung tourism dito sa Baguio. Mm-hmm. Kaya yung mga student po, mga nasa creative sectors po na nawalan po ng job, noon po nila naisip na what if mag-perform na lang sa session road. Mm-hmm. Yan, magpa-perform sila in exchange of tip po, ganun po. So, noon po nag-start ang mascot ba? Ang pagmamascot or basking dito sa Baguio. And until nung one time, pinaproban din po ng LGU namin yung San Carlos Sunday, yung ano po, yung kung kailan, open po yung Session Road every Sunday para po, mag-giveaway sa mga pedestrian or sa mga people na namamasyal doon. Ganun po siya. So, doon na rin po mas dumami ang mascot hanggang sa naisipan po ng LGU namin na organized po siya. So ngayon may mga rules and regulation na po sila para maprotektahan po yung mga mascot and para may spacing na po ay may space for them po during ganong Sunday and may mga pa-permit na rin po sila ngayon. So doon po nag-start ang Baguio sa pag-accommodate ng mga mascot and performers.
0: Naku, nakakatuwa no na marinig sa ating mascot performer ngayong araw na ito na suportado ang LGU dahil talaga namang napakagandang proyekto ito o programa man na may makikita kang mascot sa public spaces, no? And at the same time, hindi lang siya nakaka-enjoy sa mga matatanda, nakaka-enjoy din to para sa mga bata, lalo na sa mga chikiting kasi makakita sila ng mga karakter dun sa daan na minsan nga ay nakikipagkulitan pa, no? Yung ibang mga mascots doon talaga namang talagang they are playful sa mga bata na kapag gusto makipag-appear, nakikipag-appear. O kaya naman gusto makipaglaro kahit sa saglit na oras lang, nakikipaglaro sila. And matanong ko Ate Pusheng, kayo ba ay may company dyan or proyekto ito solely ng gobyerno?
7: Wala po kaming company, pero meron po kaming organization na connected po sa LGU, ma'am.
0: So, magkano yung sinasahod nyo dyan, Ate Presheng?
7: So, wala po kaming specific sahod. Yun po yung mostly tanong din sa live ko, ma'am. Magkano sahod dyan? Gawin tanong nila. Pero wala po kaming sahod, ma'am. Naka-base lang po kami sa tip or donations. Voluntary donation lang po. And hindi po, wala po siyang specific amount, ma'am, kasi depende po yun sa tao kung ilan yung binibigay.
0: Po. Hala, nakakalungkot. Wait lang ah, nalungkot ako dun sa part na yun, Ate Presheng. Kasi, akala ko, sumasahod kayo. Like, meron kayong, company na, ito yung costume na susuotin mo for today. Ikaw dito ka sa lugar na to, tapos maka ganitong oras ka lang, ito na yung sahod mo. So, nakadepende kayo sa kung ano, o kung magkano yung hulugan. Ng mga tao.
7: Yes.
0: So kapag madalang lang yung mga tao, like wala ang tao sa lugar na nakadestino ka or kung saan ka man nakatayo, parang lugi ka pa. Ganun ba yun?
7: Yes po, ganun po siya, ma'am. Parang taking the risk na lang po, ganun. Or tsampahan, ganun po siya.
0: Uy, kung alam ko lang talaga, no? Kung alam ko lang, nung pumunta ako ng Baguio, siguro hinulugan ko na kayo isa-isa. So ito bago sa aking knowledge to no na hindi pala kayo sumasahod sa ganyang klaseng work, kayo ay nakikipagsapalaran talaga ano, tapos nakabase sa kung magkano lang talaga ang mahuhulog na mga turista o locals na rin mismo sa inyo. So, Ate Presheng, no, maiba tayo. Ano ba talaga ang buhay sa loob ng costume? Ito kasi madalas na tanong din sa atin, no. Ano kaya, paano kaya nila napapagalaw yung costume na iyon? Ano yung mga bagay na hindi na nakita ng mga tao kapag ikaw ay nakasuot na ng costume?
7: So, ayun po. So, kapag nakikita po sa labas yung costume, parang masaya po siya, jolly po, parang energetic, friendly, ganun. Pero sa loob po ng mascot, mahirap po siya, ma'am, kasi mabigat po yung mascot. Mm-hmm. And also, ano, mainit din po, lalong-lalo na po kapag ganung nakababad or nakatayo kami sa may arawan, ganun po. So, ayan, medyo mahirap po siya, mabigat. Sumasabay pa po yung battery ng mascot, ma'am, para gumana yung mascot, ganun po siya.
0: So, may battery and doon, mahirap... Ate Presheng?
7: Yes po, kasi may different type po ang mascot. May inflatable and non-inflatable po.
0: Oh.
7: Ayan.
0: So, yes po. So, yung may battery, yung inflatable, ang silbi ng battery is
7: para inflate po yung mascot, para lumobo po siya.
0: Ah, kapag yung wala yun at nalobati yun, hindi na siya masusuot.
7: Yes po.
0: Ah, okay. So, iba-iba pala, no? Yung iba, ay katulad niyan, yung naka-flash sa ating screen, yan ay hindi inflatable.
7: Yes po. Kaya yan po. Ay, yung kapag ganyang type na mascot, ma'am, mas mahirap po yung ganyan, ma'am, kasi super init po niya, kasi makapal siya and dikit na dikit sa skin. Tapos mabigat din yung head niya, ma'am. Yung sa inflatable naman, ma'am, mainit din naman yun, lalo na kapag nakababad. Pero at least kahit pa paano, sana. Medyo may spacing ka, medyo makakagalaw ka onti. Ganun po siya.
0: So, Ate Presheng, ilang oras ka dyan kapag sa regular na araw? Ilang oras kang nagmamascot dyan sa Baguio?
7: Sa ngayon po is maximum of 5 hours.
0: Mm-hmm.
7: Pero dati, during mga festival po, like panagbenga, nakakaya po ng 8 hours to 12 hours.
0: Tagal nun. Minsan din napapaisip ako, no? Paano kapag naihi naman yung mascot performer? Napakahirap tanggalin ng kanilang costume.
7: Yes po, yun din po isang problema namin minsan. Kasi ang hirap po mag-inflate, deflate po. Lalo na kapag walang kasama mag-a-assist.
0: Mm-hmm. So, sa ibang dako naman tayo, no? Ano yung sinabi na natin, no? Kapag naiihi yung isang performer, ang hirap tanggalin. Bukod doon, may isang mahirap na bahagi pa ba ang pagiging mascot?
7: Yes, meron po. Lalo na po yun, when facing prankster peoples po.
0: Mm-hmm.
7: Yung mga mahilig pong pagtripan yung mascot, like tinutulak po nila, hinihila yung kamay.
0: Mm-hmm.
7: Minsan naririnig ko pa sila, sasabihin nila, isprayan daw nila ng fart spray, tutusukin daw ng karayom, ganun po.
0: Ay, wow.
7: So yun po isa sa mga pinakamahirap na part po sa pagmamascot, lalo na pag sinasabing sisirain daw or tutusukin ganun. Kasi mahal po talagang mascot, ma'am. So ang hirap po bumili ng kapalit kapag kung nasira yung mascot at sa kagagawan ng mga prankster na people. So, yun po yung isa sa mga mahirap din sa pagmamaskot.
0: Mm-hmm. So, Ate Presheng, magkano isang costume para na rin sa kaalaman ng ating mga viewers, no?
7: Sa mga non-inflatable po, nagre-range po siya ng mga 1K plus pataas po. Sa mga inflatables naman po, around 5K plus hanggang 10K pataas po.
0: Ay, yung mahal. So, mga guys, no, sa ating mga besties na bibisita sa Baguio, na bumisita sa Baguio, at sa mga nasa Baguio, no, please, paalala ito sa ating lahat na suportahan po natin ang ating mga kapwa mascot performer at huwag natin pahirapan ang kanilang buhay na nahihirapan na nga sila sa loob ng mascot. Napakainit. Kahit ba sabihin natin malamig sa Baguio, napakainit nun kapag may suot-suot ka costume, huwag nating sisirain, huwag nating pagtripan, dahil tulad ng ibang tao ay lumalaban lang din sila ng patas, ano? So, Ate Presheng, bukod sa pagiging mascot performer, gumagawa ka rin ng content, no? Tungkol sa buhay mo. So, paano nagsimula naman ang pagiging content creator mo sa social media?
7: So, nag-start po ako mag-create ng content around pandemic din po, year 2022. Pero hindi ko po na-log out ko po yung account ko that time, hindi ko na na-open. Kaya by the year 2024 ko lang po na-recover po ulit.
0: Mm-hmm.
7: So, yung dati ko pong mga content is mga pop stories po. Kasi pandemic day, so nasa nakakulong lang po, so mga pop lang, stories, ganun. Tapos noong mga 2024, doon ko na po na-start gumawa ng mga study vlogs, mga random videos po while nag-review, ganun po. until sa ano, naisipan ko mag-post din ng mga content about Baguio weather, Baguio events. Noon po nag-start dun sa may Baguio weather nung may mga medyo dumadami na yung viewers, pero nasa normal ano pa rin, normal range pa rin po. Until nung mga December last year, dun ko na po na-realize na what if mag-post ako ng mascot ko para sana ano, maka-attract ng tao or mga tourist na makakita, like may isip na, uy, hanapin natin yung mascot na to. Oh. Yung parang ganun po yung purpose. Kaya ako naisipan mag-post ng mga last year, ng mga December. Yun, dun po. Tapos this year naman, yung year ko na po na-start yung mga paggawa ng mascot live. Yan, kasi na-try ko, what if mag-mascot live na lang din ako para ano, kahit medyo nahihiya pa po. Mascot live na lang din ako para at least live na kapag ganun nasa Baguio sila, makikita nila na, uy, hanapin, nasa ano to, nasa area na to, ganito to. Sana nga puntahan natin. So, yun po. And kaya ko po naisipan itong mag-mascot live is para sana may pakita sa mga tao yung experience ng mga mascot sa loob. Like, yung iba kasi iniisip nila na, uy, malaki naman yung mascot sa loob, maluwang naman pala, ganun. Pero hindi po ganun lang yung kadali. So, yun po yung start ng content creator journey ko po.
0: Alam mo, malaking tulong ang social media, no? Dahil sa kanyang live stream, naisipan ko ngang imbitahan itong si Precious Maribel Panyag. Isa ako sa mga viewers ng kanyang live, no? And sobrang namangha ako kasi grabe, ang init na nga sa loob, nakuha pa niyang mag-live stream. And at the same time, napakalaking tulong din siguro nito para na rin mapuntahan siya ng mga tao at makapagbigay kahit papaano ng donations. So, Ate Presheng, no? Tatanungin na lang din kita naman ng maraming tanong. Tatanungin na kita about sa buhay estudyante. No? So, anong year level ka na, Ate Precious?
7: College level na po.
0: Oh, malapit na graduate si Ate Presheng dahil college na. So, paano mo na napagsasabay ang mga ito, no, Ate Presheng? Kasi, di ba, mag-work ka bilang mascot performer, tapos isa ka pang student. Anong course mo nga pala or anong program mo, Ate Presheng?
7: BS Agriculture po, ma'am.
0: Wow, maganda yun. Tapos, paano mo ito naipagsasabay? Bilang agriculture student, tapos isang mascot performer.
7: So, sa schedule ko, schedule ko po kasi may mga butal-butal po na time. So, may mga free time po. Mm-hmm. Doon ko po sinisingit yung pagmamascot. Like, kapag, example po, sa umaga lang yung klase, sa hapon, doon po ako magmamascot.
0: Ah, talagang sinasabay mo, no, kung kailan may, ano ka, may school day. Yung iba kasi, yes, syempre, ma'am. Yung iba, no? Kunyari, Monday to Friday ang pasok nila. Saturday and Sunday ang kanilang work time. Itong si ating presyeng natin, talagang kung may pasok at wala nang pasok mamayang hapon or gabi, lulubusin niya talaga ang kanyang buong araw. Masulit lang yung buong araw na ito na may magawa siya. Hindi lang sa kanyang pag-aaral, kundi pati na rin sa kanyang work. Mabuhay ka, no? I mean, dapat ay maging strong ka pa, no? Precious Maribel, and at the same time, no, sana ano, biyayaan ka pa ni Lord ng maraming strength para magampanan mo ang inyong ang iyong responsibilidad bilang isang mag-aaral at the same time isang mascot performer. Bilang ano na lang, no, ano nga ulit ang pangarap ni Precious after magtapos ng pag-aaral?
7: So, after ko po sana makapagtapos ng pag-aaral, pangarap ko pong makahanap po ng high-paying, stable job. And ayan, makapag-ipon po sana para ano, makapagpatayo ng passive income na business po. Mm-hmm. So, yun po yung mga pangarap ko. And
0: may
7: financial stable din po sana para para maiparanas ko po sa family ko kung paano mabuhay ng ano, ng hindi pa problema yung mga gastos.
0: Ilan ba kayo magkakapatid? Parang,
7: po.
0: Ilan ba kayo magkakapatid?
7: Apat po.
0: Apat. So kasama ka na dun sa apat na iyon?
7: Yes po.
0: Ikaw ba ang panganay? Oh, same! Same, same. So, ano, napakalaking sakripisyo ng ginagawa ni, ano, no, ni Precious ngayon, no. Kasi, bilang panganay, hindi mo rin talaga kay, ano, may mindset ka na ayaw mong pabayaan ng pamilya mo, lalo na sa ganitong klaseng sitwasyon, no, na napakahirap mabuhay sa ganitong ekonomiya. Kaya naman, gumagawa siya ng paraan na makatulong sa kanyang pamilya at at the same time, makapagtapos din ng kanyang pag-aaral at makamit ang kanyang pangarap. Napakagandang inspirasyon nito ni Precious Maribel Panyag. And para na lang sa pangwakas, no, Ate Presheng, para sa mga kabataang tulad mo na nag-aaral habang sinusubukan din bumuo ng sariling career or passion, tapos working student pa, anong gusto mong sabihin sa kanila? Any advice, mensahe, go ahead.
7: So, gusto ko pong sabihin sa kanila na kapag ganun, nahi-feel po nila na nahihirapan po silang i-balance yung pag-aaral and pag-working student, ano po, mag-pray lang po sila for God's guidance kasi hindi po sila papabayaan ni God. Mm-hmm. Sabi nga po sa ano, Psalm chapter 55 verse 22, cast your burdens on the Lord and He will sustain you. So, don't give up po. Trust the Lord your God and makakayanan mo lahat ng pagsubok. So, yun po yung advice ko sa kanila.
0: Ayan, napakagandang mensahe, no, Ate Presheng. At hindi lang yung mensahe nga iyong binanggit ang napakagandang pakinggan, pati na rin ang iyong sariling kwento, no. Nakita natin, oh, nasubaybayan natin kahit sa maikling oras lang ang iyong buhay bilang isang mascot performer and at the same time, content creator. So sana lumago pa ang iyong followers. At sana rin ay marami pang makadiskubre sa inyo. Hindi lang bilang isang mascot performer, kundi bilang isang business-minded student na rin, no, na gustong magtayo ng business at sana makapagtapos ka ng pag-aaral. Bilang huling ano na lang talaga, huling mensahe, no, baka may gusto kang pasalamatan, i-shout out or i-promote, go ahead.
7: Ayun. So, gusto ko pong pasalamatan ang unang-una Radio Magazine for inviting me sa segment nila na to ngayon. And gusto ko pong i-promote yung pagiging mascot ko po. Pwede niyo pong, sa mga gusto pong mag-hire ng mascot for events like birthdays, mm-hmm, binyag, anniversaries, mga festival, ganun po, product promotion, business opening. Message nyo lang po ako sa aking TikTok account, which is Presheng _, or sa aking FB account, which is Precious Maribel Panyag po.
0: Ayan, maraming salamat muli, Precious Maribel Panyag, isang mascot performer and content creator mula sa Baguio. Magbabalik po ang Lights, Camera, Radyo matapos ang ilang paalala.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Interesting usapan.
13: Hindi heavy.
14: Tugtugang chill.
15: Suave.
16: Learning from home, maybe boring.
17: Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
1: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita, at ganap sa mundo ng entertainment.
9: Lights, Camera, Radyo.
1: Lights, Camera, Radyo. Kasama ang inyong best friend na si Julian Calces.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
20: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
19: May OPM na rock.
20: Pinoy ako.
19: May OPM na rap.
21: What you know last night, yo, it was the best.
19: May OPM na mabagal.
22: Agad magaganda ang mga pinay.
19: May OPM na mabilis.
23: Mokakatay, mokakatay.
19: May OPM na Tagalog.
24: Ang himig natin.
19: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita at ganap sa mundo ng entertainment.
27: Lights, Camera, Radyo.
1: Lights, Camera, Radyo. Kasama ang inyong best friend na si Julian Calces.

besties, nagbabalik po ang Lights, Camera, Radio. At ngayon nga eh, bagong linggo, bagong entertainment stories ang ating pag-uusapan. Narito ang mga latest chika at balita mula sa mundo ng entertainment. So let's start sa isang engagement na halos 8 na buwan itinago. Carlos Yulo at Chloe San Jose engaged na. Inanunsyo ng 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at ng kanyang longtime partner na si Chloe San Jose sa na-engage na sila. At ang nakakagulat, 8 na buwan na nilang tinatago ang milestone na ito. Ibinahagi ng magkasintahan ng kanilang engagement noong September 28 kasama ang video ng proposal. Ayon kay Yulo, nag-propose siya kay Chloe noong December 18, 2025 sa Tagaytay. Dalawang engagement rings ang kanyang ibinigay kay Chloe bilang simbolo ng dalawang Olympic gold medals na kanyang inaiuwi sa Paris noong 2024. At tila naging extra special ang timing ng announcement dahil ilang araw lamang bago nila ibahagi ang kanilang engagement, muling nagtagumpay si Yulo sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, kung saan nasungkit niya ang 2 gold medals. So sa ngayon, no, wala pang binabahaging wedding details ang magkasintahang si Carlos at si Chloe. Congratulations, Yulo at Chloe San Jose. Napakagandang wedding ring nga naman, oh, pasabog talaga. As in, nung napanood ko yung proposal video ni Carlos Yulo tsaka ni Chloe, talagang jaw-dropping. Kasi nito lang, nanalo siya ng 2 gold medals sa Asian Games, no? Tapos biglang malaman mo, engaged na pala sila. 8 na buwan na ang nakakalipas. At hindi lang isang ring. Makikita niyo sa video na 2 ring ang binigay ni Carlos Yulo kay Chloe bilang tanda nga raw na para kahit anong kamay ang kanyang hawak, eh makikita niyang engaged na sila. Sana all! So sa ngayon, ano, wala pang binabahaging wedding details, sa abang-abang tayo dyan, no? Lalo na yung mga team. Hindi ko nababanggitin. Pero kayo mga team, alam kong nakaano na kayo dyan, nakaabang. Dumako naman tayo sa isang bagong chapter na sinusulat ng isang pinakamalaking pangalan ng P-pop. Mula Lollapalooza hanggang sa Senado, patuloy ang pag-angat ng SB19 sa international and local stage. Kinilala sa Senado ang P-pop group na SB19 para sa kanilang kontribusyon sa original Filipino music at sa Philippine creative industry. Isinagawa ang pagkilala noong September 28, matapos ang makasaysayang performance ng grupo sa Lollapalooza Chicago 2026 noong July 30. Ang SB19 ang kauna-unahang homegrown Filipino act na nagtanghal sa naturang International Music Festival bago rin sila nag-perform sa Summer Sonic 2026 sa Japan. Bilang pagkilala sa kanilang achievements, inihain ni Senator Bam Aquino ang Senate Resolution Number 545 na nagbibigay pugay sa

Department of Tourism ang official ASEAN 2026 song na Together in Motion. Ito ay kanta ng SB19. Composer nito si Anya Lagman, habang sina Jimmy Antiporda at Louis Campo naman ang nag-arrange. So speaking of ASEAN, no, matatanda ang inanunsyo rin naman ng Department of Tourism na magsasama sa unang pagkakataon sina Jose Mari Chan at SB19 para sa isang bagong musical collaboration bilang bahagi ng 49th ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong November. So kaabang-abang ang mangyayari sa darating na ASEAN Summit, no? Bukod sa ASEAN 2026 song na Together in Motion, na napakinggan ko na rin, no? Napakagandang awitin. And at the same time, lalo kang ma-excite kasi may isa pang pasabog, no? Pasabog ang ASEAN sa atin ngayon. Dahil may collaboration din ang SB19 at ang kaisa-isang Jose Mari Chan sa darating na November. Dumako naman tayo sa kabilang bahagi ng OPM, KZ Tandingan at Glock 9 muling nagsama para sa Luha ng Buhaya. So muling nagsama ang dalawang powerhouse na OPM na si KZ Tandingan at Glock 9 para sa kanilang bagong collaboration na Luha ng Buhaya. Matapos marilis ang kanta, agad itong sinalubong ng suporta mula sa kapwa OPM artist at Filipino fans. Ang kantang Luha ng Buhaya ay nagsisilbing social commentary tungkol sa corruption at sa mga problemang kinahaharap ng bansa. Ito ang ikalawang collaboration ni KZ at Glock 9 matapos ang kantang Industriya. Ibinahagi rin ni KZ ang quote mula sa legendary singer and activist na si Nina Simone, na nagsasabing an artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. At bilang entertainment program mo, mahalaga rin na pag-usapan natin kung bakit may mga artista or songwriters, singers na ginagamit ang kanilang platform para magpahayag. Kaya naman besties, no, gusto ko na lang din sabihin bilang may programa tayo para ipahayag ang aking saloobin na maging mulat tayo sa katotohanan. Hindi dapat nagiging entertainment o drama scene ang gobyerno, lalo na kapag pera ng bayan ang pinag-uusapan. Buhay at kinabukasan ng mga Pilipino ang nakataya ho dito. Kaya naman mahalaga rin na ang ganitong mga kanta ay minsan mapakinggan natin at maisa buhay natin, no, yung pagsuporta sa ganitong mga artist, na dahil minsan ang musika, no, ang nagiging paraan para ipaalala sa atin ang mga bagay na hindi dapat natin makalimutan. At mula sa musikang may mensahe, punta naman tayo sa isang pelikulang magdadala ng isang award-winning story mula sa screen papunta sa stage. Mula sa pelikula Aakyat sa Entablado, ang award-winning film na Sunshine sa isang kakaibang theater experience. Inanunsyo ni director Antoinette Hadaone na kabilang ang stage adaptation ng Sunshine sa mga upcoming projects ng kanyang bagong women-led production outfit na Ilaya Ilaya. Si Miko Angeles ang director ng stage adaptation, at may exciting news para sa mga fans ng pelikula dahil muling gagampanan ni Maris Racal, Elijah Canlas at Cyril Manabat ang kanilang respective roles. Para kina Racal at Manabat, magiging theater debut nila ito. At kaya naman ay layunin ng production na ilagay mismo ang audience sa mundo ng Sunshine, kung saan maaari nilang maranasan ng tema ng agency, complicity at choice sa mas interactive na paraan. Sinusundan ng Sunshine ang isang batang gymnast na natuklasang buntis
siya ilang araw bago ang national team tryout.

0: Outs. Wala pang anunsyo kung kailan ang premiere date at karagdagang cast para sa stage production. Napakalaking milestone nito, no? Isang award-winning film magiging bahagi na ng kultura ng stage adaptation. Congratulations, Sunshine Cast at sa production team nito. Pag-usapan naman natin, no, ang kakaibang provincial adventure ng isang South Korean YouTuber. Jessica Lee, sinubukan ng mundo ng dairy farming sa Nueva Ecija. Hindi lang pagkain at pasyalan ang tinuklas ni Jessica Lee sa kanyang paglalakbay sa Pilipinas dahil sa kanyang pagbisita sa Nueva Ecija, nakilala niya ang industriya ng kalabaw at dairy farming sa bansa. Bumisita si Lee sa DA or Department of Agriculture Philippine Carabao Center National Institute for Animal Sciences sa Science City of Muñoz. Kung saan nasaksihan ito ni Jessica Linga ang ilang proseso sa dairy production at artificial insemination. Nagpunta rin siya sa Alan Benitez Dairy Farm kung saan sinubukan niyang maggatas ng kalabaw at maranasan ang ilan sa mga gawain ng isang dairy farmer. Hindi rin kompleto ang biyahe kung walang food trip para kay Jessica. Natikman ni Jessica ang iba't ibang produktong gawa sa kalabaw tulad ng mozzarella cheese, chicharon, pastillas, at carrot pops. Pati na rin ang mga local foods gaya ng local na pagkain mula sa iba't ibang bahagi ng Nueva Ecija. Bahagi ng kanyang paglalakbay ng provincial vlog series, ang layunin niyang mapuntahan ang lahat ng 82 provinces ng Pilipinas at mas makilala ang kultura ng pagkain, komunidad at kwento ng Pilipino. Alam mo, nakakamangha itong si Jessica Lino kasi it takes a lot of courage, passion, love for the country para gawing content itong pagbisita sa napakaraming probinsya dito sa Pilipinas, no? So nakakatuwa din na isang foreigner pa ang gumagawa nito. Eh usually, 'di ba tayo mga Filipino, adik na adik sa mga K-pop. Ito, isang South Korean YouTuber, tinutuklas ang mundo ng mga probinsya dito sa Pilipinas. Eh may ilan nga nagbibigay ng kanilang saloobin, no, na deserve daw. O deserve na deserve ni Jessica Lee na maging ambassador o tourism ambassador dito sa Pilipinas. And I couldn't agree more, no? Kasi sobrang deserve ng YouTuber na ito, ng vlogger na ito na ma-recognize ang kanyang series, yung vlog series. Kasi hindi lang pag-promote ito sa ating mga probinsya dito sa Pilipinas. Eh, ito rin ay pagkilala sa mga taong namumuhay doon sa mga probinsyang ito. At iyan ang ating entertainment update ngayong Linggo mula sa, mula sa bagong Engage hanggang sa nilibot ang iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. Busog na naman tayo sa entertainment news and updates. So unti-unti na ako ng magpapaalam, no, sa pagtatapos ng ikatlong episode ng Lights, Camera, Radio. Bago yan, no, binabati ko muna ang aking mga pamilya dyan sa bahay. Mommy Julie, sa aking mga kapatid, Tito Roland Chua, sa aking mga pinsan all over the world, kay Miguel Vista, at sa lahat ng mga sumusuporta dito sa Lights, Camera, Radio, Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Ngayong ganitong oras pa rin, no? 2 p.m. hanggang 3 p.m. tuwing Sunday. Ako ang inyong host, Julian Nicole Calces, aka Bestie Yenny. Ang inyong Sunday Dose of Chika. Magkita-kita ulit tayo next week dito lang sa
1: Lights, Camera, Radyo.
2: Your Sunday Dose of Chika, straight from the spotlight to your radio.
1: Lights, Camera, Radyo.
2: Lights, Camera, Radyo sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Sunday na, bestie! Oras na para sa inyong Sunday Dose of Chika. Mga kwento, balita.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
15: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay!
22: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
23: PBS Receiver.
22: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
24: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Informasyon.
34: GIS, your General Information Station.
35: Radyo Magazine 1278. AM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
36: Radyo Pilipinas.
38: OMG. OMG. Oh my God.
39: Wow.
38: Usapang seguridad at servisyong de kalidad kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
40: All right. Good afternoon. Nandito po naman tayo muli sa ating programa, Oh My God, usapang seguridad at serbisyong di kalidad. Tayo po ay October 4 at linggo muli. At bago po ako magpatuloy, nais ko po muling pasalamatan ang mga tao sa likod nitong programa natin. The officers and staff of Presidential Broadcast, the IC, Mr. Alan Alnicky, Radyo Magazine Station Monitor, Ma'am Maranela Tixon, and Ma'am Julia Coyon. At ang mga kasama ko dito na technical support sa station, Sir Jolio Singap, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ryan Reyes, Ronald Esperanza, Camille, Marisa Mali, at yung ating Nasamarulas Transmitter. Ganun din po ang aking support group ng LSMMC sa remote areas and Iloilo and in Pasay City. Shoutout po sa aking mga nagsusuportang association, the SSTP or the Society of Security Trainers of the Philippines, Technical Pamatea, PSIS, the TESDA NCR, Pasay Makati, Anilaw National High School, Batch 80, and Anilaw Central Elementary School, Batch 76. The people of Anilaw, Iloilo, Barangay Santa Rita. My colleagues in the Philippine Navy, in the NCR, Kuya Ati Bunso, the Philippine Eagles, and of course, shout out sa Lions Club International, especially sa aming Governor Isolde E. Balila, PMGF. Ang District 834 ay nagkaroon ng successful gift-giving kahapon. 500 recipient po sa Tondo. So thank you sa Lions Club International Foundation. And shout out din sa aking club, Manila Alpha United Lions Club. And of course, our family in Iloilo, Da Silva, Auntie Hendra, and Aquilisca family. Speaking of Aquilisca family, ang Aquilisca family po ng Santa Rita, Anilaw, Iloilo, ay shout out ko na rin ang aming mga kamag-anakan. Tayo po ay magkaroon ng second grand reunion this coming December 27. So uwi po tayo lahat at sama-sama tayo uling balikan at celebrate yung ating pagsama-sama bilang isang pamilya. And to the millions of security professionals, student, young professionals, my dear brothers and sisters in Christ, good afternoon. So last Sunday, ang ating guest ay isang young professionals na security consultant, at ang aming topic is yung operationalizing private security in the DRM thematics, si Brother Darren De Maunahan. And we discussed the role of the frontliners, yung ating mga security professionals, pagdating dyan sa response in disaster risk and management. Ngayong hapon, mapalad po tayo at kahit siya ay very busy at dahil siya po ay malayo, wala siya dito ngayon sa ating studio, but yet he is available para samahan tayo i-discuss. Ito pong topic namin ngayon, which is the property management security operations fundamentals. Ay, hindi pa ito masyadong natatalakay ng gaano sa mga usapin sa security and safety, dahil nga mostly noon ang ating pagkakaintindi when we speak of property management, ito po ay sa mga engineers na take care of the property like condominiums and other residential and commercial also establishment. But yet, dahil po ito ay linked din sa security and how we're going to strengthen yung security measures sa mga property management. Ang guest natin ngayon ay ito yung kanyang tinahak na career for how many years. Kaya para samahan tayo para i-discuss itong topic natin about property management security operation fundamentals, i-welcome po natin ngayon si Dr. Reed Villa.
0: Okay, hi. Magandang araw, Doc Neil, and to all our listeners and viewers of the Radio Magazine 728 kHz AM, no? Tsaka sa mga naka-follow sa Facebook Live and YouTube Live din, no? Especially doon sa mga millions of security professionals and yung mga young professionals natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Let me introduce myself first. No? I am Alfred Villa, a safety and security practitioner with over 20 years of experience na, no, in security management. Pati sa industrial security and safety operations, both here in Philippines and abroad, of course. No? I am a certified security professional, certified security manager also, and I also have my certification in consultancy and managerial ako, of course. Nag-master's ako in security management sa PSIS, and I also serving as a national director of PSIS. Right now, I am also a lecturer and mentor, sharing my knowledge and experience to help develop yung mga future security leaders natin. So it's truly an honor for me to be here. Doc Nila, thank you very much na para i-share natin sa yung mga experience and insight natin, and hopefully inspire our, yung ating mga fellow practitioners and next generation na mga security professionals natin. So maraming salamat po at magandang araw sa lahat.
40: Ayan, thank you. Doc Red, speaking of our topic today about property management, very quickly, walk through mo kami. Ilang taon ka na in terms of managing a property, in terms of security management in property?
0: Yes. Sa leadership, siguro mo ano na, sa more than 15, I think mga 20 years na rin. No? But in total, nasa 32 years of experience na ako in security operations, no? Nag-graduate ako ng high school sa... nagtapos ako ng elementary ko nga pala sa Punta Elementary School sa Santa Ana, Manila. Then, nag-graduate naman ako ng high school sa Arellano University sa Mandaluyong City. And sa college naman, yung unang course ko was the Bachelor of Business and Administration sa Polytechnic University. That was 1990. Yung second course ko naman as a Bachelor of Science in Commerce sa Arellano. That was 2021. At yung third course ko, just recently, yung Bachelor of Science in Criminology sa Arroyo University. So natapos ko rin yung aking Master in Security Management sa PSIS. That was 2023. Then after that, I was conferred as a Doctor of Excellence in Industrial Security Management last February 2024. Sa work experience ko naman, from I was a plant security, senior security officer sa Dolphin Energy sa Qatar, no? And then followed by, you know, naging corporate security supervisor din ako sa First Philippine Industrial Park for more than 6 years. And then sa naging safety and security head naman ako sa DMCI Property Management Corporation for more than 7 years naman. Then just recently, nasaan naman ako sa Ayala Greenfields Estate in Calamba as a safety and security managing consultant.
40: Okay. So with that, alam kong mahaba talaga ang ano mo experience pagdating dito sa topic natin. So can you tell us in a layman's word, a simple definition, when we say property management, siyempre alam natin when we say property, ito, we have a property, may building, may land, and there are some occupants. But sabi ko nga, ano ba talaga kapag sinabi natin, anong scope ng mga security practitioners, yung managers, and yung ating mga frontliners pagdating sa property management security doctorate?
0: Yeah, thank you for that, Neil. Also, that is a very relevant question. No? So in simple terms, sa atin, sa property management security, ito yung systematic protection of people, no? Yung properties, yung assets, and overall environment within a managed property, no? Such as kasama dyan yung mga condominiums, residential communities, commercial buildings, malls, and industrial facilities. So sa madaling salita, hindi lamang ito tungkol sa paglalagay ng mga security guards sa mga entrances and exits. It's more about establishing an integrated security system, no? Para ma-prevent natin yung mga threats, ma-manage natin yung mga risks, then we protect the lives and assets, of course, and ensures that safety, peace of mind and well-being of the occupants, yung lalong-lalo na yung mga residents at saka yung mga employees natin, kasama na rin yung ating mga visitors, no? So as to its scope naman, sa property management, no, the security covers several key areas, no? Kasama na dyan yung physical security, yung access control, yung CCTV operations, tsaka yung security technology, yung crime prevention, emergency and crisis management, yung security risk assessment, yung tinatawag nating RTA, no? Yung incident investigation, kasama na rin yung traffic and parking management. Tapos yung security personnel supervision and coordination with the law enforcement and emergency response agencies, no? Yung mga ating mga PNP, BFP, NBI, PDEA, and everything, no? So mahalaga rin po na napakahalaga rin po yung pakikipag-ugnayan natin sa mga property management, no, sa internal management natin, like kasama na rin diyan yung mga engineering, yung facilities management at saka yung mga lalo-lalo yung mga homeowners association, kasi yung ang security hindi lang to yung responsibility ng security department. Kasama na rin yung ibang mga department kasi ito is isang shared responsibility, lalo natin sa ating mga residente, no? So ultimately, ang goal natin in property management security is not just to respond to incident, no? More importantly, para ma-prevent natin yung ganitong mga insidente, no? Kailangan ma-minimize natin yung risk, makapag-create tayo ng safe, secure, and peaceful environment para yung mga tao natin can live, no? And work and conduct their daily activities with confidence.
40: Huh? Okay, so napakaganda. Sa mga nilahad mo, talaga napakalawak pala ng scope din talaga na ginagampanan ng ating mga security personnel pagdating dyan sa property management security. Sabi mo nga kanina, integrated, all of that aspect. And, you know, mayroon akong experience dati, Dr. Red, yung isang kaibigan ko as a property manager, security manager ng isang big condominium in Pasig. invited me to lecture about crime prevention. Kaya sabi ko, hindi po pwedeng security guard lang ang ating audience. It should be all stakeholders. Kasi hindi po pwedeng security personnel lang ang tuturuan natin. How about yung yon? Sabi mo nga kanina, occupants, yung mga residents, and of course, some other maintenance, pati pa yung mga pumapasok, yung pumapasok doon sa property. So, sabi nga ito, wala masyadong nagtatalakay nitong aspeto na ito. Parang hindi pa masyadong talaga yung aspeto ng property management. But I remembered yung kasama natin sa PSI, si Dr. Richard Alcantara. Nagsulat siya ng libro nito yung Property Operations Management. Nakita ko, sabay kami nung nagsulat din ako ng libro. And alam ko, may mga available books pa si Kuya Richard pagdating dito, Alcantara pagdating dito. Na dapat nga, matalagang maano natin ito, matutukan din. Kasi nga, very crucial. At yung next tanong ko, Dr. Redding, kasi sa pag-research ko, sabi, the core mission ng isang property management security is to, of course, kanina nabanggit mo nga, protect the people, the property. But I'm very particular dito sa huli, reputation of the property. Paano ba natin isagawa ito? Kasi yun nga, pag mayroong malaking pangyayari, at mababalita, matatakot na o hindi na kukuha ng property dyan o ng units yung mga possible clients. Paano maprotektahan itong reputation ng isang property facilities?
0: Yes. That is, ito napaka-importante taglang na ito, no? Because yung core mission of property management, security is not just yung preventing crimes, no, but mainly to sabihin, protect people, property and reputation, kasama na diyan yung reputation of the community that that we serve. Unang-una diyan yung nga sa protecting the people, no. So our primary responsibility is to ensure that the safety of residents, yung mga tenants, yun, yung mga employees, yung guests, tsaka yung mga visitors, no. Isinasagawa din natin yung ito through effective access control, no? Yung visible presence ng mga security, yung crime prevention, emergency preparedness, and yung prompt response. Yan, napaka-importante niya, no? Importante rin natin na maramdaman na ng bawat isa sa ang safe and peace of mind habang nasa loob tayo ng property. Next is yung protecting the property itself, no? This means yung safeguarding ng buildings, yung facilities, yung mga equipment and other assets against ano ba? Yung theft incident, yung vandalism, yung mga fire incidents, at saka yung mga other possible threats, no? Ginagawa natin ito through regular security risk assessment, yung RTA na tinatawag, risk and threat assessment. Tapos yung mga vulnerability assessments natin, no? Then yung security surveys, at saka yung CCTV surveillance, yung security inspection, saka yung mga proper implementation of security policies and procedures, no? In coordination with the property management, kasama na rin yung mga ibang departments like yung engineering teams, housekeeping, no? Pangatlo naman yung sa protection ng reputation ng isang residential property. Importante ito dahil ang reputasyon ng isang property, nakasalalay ito sa tiwala at confidence ng mga residente, no? Lalo na may mga investors, yung mga tenants and other stakeholders. Kaya dapat bawat security personnel, nagpapakita sila ng professionalism, no? Yung integrity ng nila, no, yung discipline, and most importantly yung courtesy, no. Kailangan din natin yung proper incident management, no, yung accurate reporting and effective communication para may maintain natin yung tiwala ng ating buong community. But more importantly, Doc Neil, no, we must adapt yung proactive rather than reactive approach, no. Hindi natin dapat hintayin yung nagkakaroon ng insidente na hindi tayo handa, no. So bago tayo kumilos, no, so we need to identify vulnerabilities in advance, no? Kailangan ma-anticipate natin yung mga potential threats and ma-implement natin yung preventive measures para hindi man ma-mitigate, dapat ma-minimize natin yung risk mismo. So we should also establish yung ating measurable performance indicators, no? Such as yung mga crime incident trends, yon dapat alam din natin yon, yung response time natin sa lahat ng mga insidente, no? Yung security compliance natin at saka yung stakeholder satisfaction, no? So sa pamamagitan ng peace and order monitoring dashboard, masusubaybayan natin yung security performance natin, no? Naikukumpara natin yung mga past incidents at matutukoy natin yung mga areas that needs improvement, no? Kasi madalas yan na nakakaligtaan minsan ng mga property management. Hindi nila na-measure yung mga nangyayari sa kanila, no? At hindi nila nagagawa ng yung measurement of success na tinatawag, no? So because of that, at the end of the day, yung success ng property management sa security to it's not measured only by the absence of crime, no? Yung safety, trust, confidence, and peace of mind that we provide to the community. Sa ang maganda rito sa mga bagong trend ngayon na ginagamit namin sa measure of success, very objective, no? Naglalagay na kami ng mga monitoring dashboards sa peace and order situation. So alam natin kung bumababa o tumataas yung mga insidente, like yung index crime, non-index crime, pati yung mga house rules and regulations violation na yan. Nakikita yan ng mga insidente, ng mga residente, sila na rin mismo na tumutulong para ma-minimize yan, no? Ang kailangan lang na natin diyan gawin, maipakita sa kanila, halimbawa sa mga town hall meetings, yung general membership meeting, yan. Ma-appreciate nila yung ating mga reports na ganyan.
40: Okay. So napakaganda ng tinalakay mo. Sabi mo nga, talagang nakapokus lahat sa prevention. Kasi nga, we need to conserve natin yung reputasyon ng isang property. Kasi nga, yan yung selling proposition ng mga nagbibenta ng property na yan. But you know, napakarami kasing bibilangin nating stakeholder dyan pagdating sa at siyempre, the security guard, isa lang na nangangalaga dyan sa crime prevention. Di ba, mayroon dyan na iba naman yung nag-construct ng building, iba naman yung nagma-manage ng property. Mayroon din naman na iba ang bumili ng unit, iba naman yung nakatira doon sa unit kasi pinapaupahan. So those are complex na paano bang, aside from security personnels natin, sino-sino ang matatawag nating stakeholders dito at paano kinokonik yan ng security na all the stakeholders should also coordinate with them para talagang maano natin yung ating plan to enhance the security measures in that property. Dr. Red?
0: Yes. Actually, lahat ng mga nandun sa loob ng property, sila yung mga stakeholders natin. Once na pumasok ko sa isang property, kasama ka na sa stakeholders, no? We often hear yung sa statement na security and safety is everybody's concern. And I strongly believe na that is a especially true, no, in property management, dahil security is not the sole responsibility ng security department, no. Kailangan i-require din na yung active participation and cooperation of all stakeholders, kasama na yan yung sa property management at saka yung mga residente, kasama yung mga bisita nila pati, no. Una sa property management or administration, sila yung responsible for establishing security policies, di ba? Kasama kami doon bilang mga security managers. We provide resources at saka yung mga budget and setting standard and ensuring that all security programs are properly implemented. Pangalawa, yung sa ating security team, no? we are responsible for the implementing sa mga security protocols, no? We conduct risk and threat assessment. Kami rin yung nagpe-prevent ng mga crimes, no? Pati yung mga monitoring ng mga security system. Tapos tayo kami rin ang yung nagre-responde sa mga insidente para ma-ensure natin yung overall protection ng people and property. Pangatlo, yung sa mga residente naman, okay? Mga residents, sabi nga, yung mga tenants, employees, they also play important roles pagdating sa property management, no? They must follow security policies, no? Dapat i-report din nila yung mga suspicious activities. They also need to observe din sa mga safety procedures and yung cooperate with the security team. Yung simple actions such as yung pagsusot lang ng mga identification nila sa loob ng property, lalong-lalo na yung mga empleyado natin, no? Tsaka yung mga hindi sumusunod sa mga sa unauthorized access natin, no? They can already make big difference, no? Dapat na babantayan natin 'yon, no?
40: Okay.
0: Sa pang-apat naman, yung sa engineering and facilities management, yung sa team nila, no? Sila naman yung in responsible for maintaining the safety and security of the physical infrastructure. Kasi yung kahit na sabi mo magagaling yung mga gwardiya mo o magaling yung sistema mo, pagdating sablay naman yung mga physical security infrastructure mo, useless din, no? So kasama na diyan yung mga electrical system, yung proper lighting, yung fire protection, pati yung mga elevators, CCTV system, lalong-lalo na ngayon yung mga access control natin, very critical yan, no? Yung mahalaga yung mga role nito sa pag-identify at pag-correct ng mga physical hazard at security vulnerabilities. Pang next naman yung sa security service providers, yan ang nagiging problema natin. Yung meron maganda yung sistema natin, maganda yung property management, pero pagdating sa security provider, yun ang nagkakaroon pa tayo ng problema. Kasaramihan kasi sa kanila, hindi talaga sila trained, no? Sa security personnel must ensure that guards are properly trained, disciplined, tapos equipped din sila sa mga yung talagang mga kailangan nila, no, sa pag-render ng duty nila. And supervision naman, no, yung kanilang delivery ng trabaho nila, yung level of security service and professionalism dapat mataas. Kaya nga meron tayong tinatawag na SLA, no, yung service level agreement. Pang-anim, yung ating tinatawag na emergency response team, kasama na diyan yung fire safety, yung mga medical responders, no. They must be prepared to respond sa mga emergency, no? Such as yung mga fire incident, bomb threat, ganyan, yung medical emergencies, yung mga natural disasters, tsaka yung mga critical situations. Alam mo ba, isa yan sa nagiging problema naman namin dati sa hinawakan kong condominium properties. Ang daming nagtumatalon sa building. So, hindi i-equip yung mga gwardiya, no? Paglimbawa nagre-responde sila, nalalagay pa sa alanganin yung buhay nila, no? May mga simpleng parapernalyo o equipment na silang kailangan, kaya lang hindi na ipoprovide na maayos. And then sa panghuli naman, yung local government units natin, like yung PNP, BFP, and other government agencies, no? Serve as the mga external partners natin, lalong-lalo na sa mga law enforcement, sa fire prevention, yung emergency response, tsaka yung disaster management and community safety, no? But more importantly, Doc Neil, yung all these stakeholders, no, must work together through proper coordination. Kung wala kayong magandang coordination, useless lahat ng ginagawa nyo. Dapat may regular communication kayo, meron kayong mga drills and everything na kinoconduct. Sabihin yung may joint training kayo kasama yung mga residente, no? lalong-lalo na sa mga emergency drills. Kasi karamihan niyo sa mga ano, sa mga residente, medyo naging problema lang natin diyan yung mga participation nila sa mga emergency drills. Hindi nila masyadong siniseryoso, no? So because okay. The security is not achieved by one department alone, no? It is achieved through shared responsibility, yung active cooperation nila, yung strong security culture. Kaya nga tayo may nagko-conduct ng mga security awareness, no? Kapag bawat isa sa kanila may mga malasakit, no, sa buong property tsaka sa mga sarili nila, alam nila yung mga responsibility, yung mga responsibilities nila, no? Handa sila kang makapagtulungan at maging, para maging ligtas at maayos yung community nila. So at the end of the day, everybody has a role to play, no? And everyone has a responsibility to protect one another.
40: Okay. So napakaganda ng paglahad mo ng mga role ng bawat stakeholder. So ibig sabihin, dapat regular ito na nag-uusap, mayroong mga proper coordination. Last Sunday, yun yung topic namin with Brother Darren about disaster risk and management. Na sa ngayon, hindi natin inaasahan na ang guards natin is just stationary, na doon lang nagbabantay sa gate o sa isang post. But this should be knowledgeable also to respond during emergency. Kaya nga yung sabi mo kanina, lack of training. So this is also the responsibility of the service provider and of course the end user to see to it na yung mga posted guards natin ay talagang knowledgeable to respond in case of emergency. You just imagine yung isang high-rise building occupying not only hundreds maybe of persons, no? Pag nagkaroon ng disasters, ano kayang mangyayari dyan if they are not prepared? Appropriate number of responders and appropriate equipment also. It depends pagdating dyan sa mga response natin. So, napakaganda ng tinalakay natin, Kuya. Sa segmento natin mo, lagdagan pa natin yan. But bago tayo magpatuloy, patalastas po muna tayo ng tatlong minuto, Dr. Ren.
0: Okay. Thank you.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
3: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
36: Radyo Pilipinas.
35: Tamang impormasyon.
16: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
17: Kabataan, kasama sa usapan.
37: RG.
34: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
38: OMG. OMG. OMG. Oh my God. Usapang seguridad at serbisyong de kalidad, magtatalakay namang usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
40: Okay, tayo po ay nagbabalik sa ating programa. Oh my God, usapang seguridad at serbisyong dekalidad. Time check po, it's already 3:35. So napakabilis ng oras talaga pag nandito na ako sa studio. Talagang binabantayan ko yung oras dahil nga kailangan lahat ng pinaghinanda kong topic ay maisiksik namin. Dr. Red, gusto ko muling dagdagan ang ating talakayan kanina. Although yung mga basic functions, crime prevention ay nag-auna natin. No? Ito ngayon ay yung next question ko is sa isang property management, mayroong mga property na very complex and napakalaki ng area at yung mga amenities ay napakarami. Mayroon dyan, may commercial spaces, mayroon dyan, may mga convenience stores, may grocery, may mga ATM and other needs ng mga occupants doon. So, no? And mayroon pa nga iba dyan, di ba? May mga katabi silang mga golf courses. So, ibig sabihin, napakahirap ng role dito ng security manager and security professionals and how they're going to manage yung ganito. So, pagdating dito, well, Dr. Red, very quickly, briefly, para at least mapulutan ng ating mga security practitioners, paano ginagawa niyong strategy rito? Lalo na sa mga ganong complex area. Nandiyan yung ATM, may banks, may pawn shop, may groceries. Napakalaki ng area and thousands of people. Occupying. Of course, karamihan yan, may sasakyan din. Could they tell us ano mga strategies dapat ang ginagawa ng ating security managers in terms of that? But of course, hindi naman natin sinasabing i-broadcast natin yung ating mga ginagawa ano para pan. But what strategies in terms of planning ang dapat na ginagawa natin?
0: Yes, very relevant question, no? Because dito sa property management, Doc Neil, no? Security becomes naging more complex na siya. Pag may ang isang property, maraming ibig sabihin merong multiple facilities and amenities such yung residential areas, meron siyang mga commercial spaces, yung mga banks, ATM clinics and everything, no, pati yung mga golf course na sinasabi mo, no, each of these facilities has different security risks. Yung magkakaibang mga security risks meron to, no, yung mga iba rin yung kanila mga operational requirements tsaka security priorities, no. Sa para sa akin, ang key strategies natin dito is to adapt yung integrated risk-based security management approach, no. Yung ating mga security plans dapat tailored fit, no, to the specific risk and requirements for each area while mini-maintain natin ang yung unified security system for the entire property. Unang-una, no, yung we conduct comprehensive security risk and threat assessment muna, no? Kailangan natin mai-assess yung bawat area. Yung ma-identify natin yung mga possible threats, yung mga vulnerabilities, yung pati yung mga potential impacts. Halimbawa, iba ang security requirements ng residential areas kumpara sa mga bangko na nasa loob mismo ng isang property. Yung mga ATMs, mga clinics and commercial establishment. So based on this assessment, we can establish appropriate security measures, no? And we can allocate resources according to the level of risk, no? So halimbawa sa ATMs, no? Meron tayong cameras na nakatutok diyan, no? Lagi yung minsan yung talagang smart cameras pa nilalagay natin diyan, no? Pangalawa nga pala, yung dapat ma-establish natin yung layered security and zoning, no? We need to implement different levels of security such as yung ating perimeter security, no? Yung meron sa mga condominiums, naglalagay na tayo ng tinatawag na electrified perimeter fence, no? Yung sa mga controlled access points naman, nagkakaroon tayo ng integrated dun sa access control. Tapos yung mga restricted areas natin, talagang bantay sarado yan, no? And yung mga meron tayong mga dedicated security post din sa loob ng very strategic ang pagdating sa property management, yung paglalagay nila ng mga posting. Hindi yan basta-basta ilalagay diyan na hindi kailangan. Otherwise, sayang yung pera ng ating mga homeowners, no? Mahalaga yung pinaka-importante diyan yung critical yung access control. Yan talaga nagsisimula lahat, no? Pag nakapasok na sa ating problema na natin yan, kailangan sundan na natin, no? And of course, yung sa security surveillance natin, pati yung mga adequate o kaya yung security lightings natin, no? Kahit na sabihin mo maganda ang CCTV mo, kung may pangit naman yung security lightings, useless din, no? Baka hindi pa na natin magamit yung ating mga CCTV footage, no? Sa regular security patrols naman, dapat yan talagang ini-strategize natin na maayos, no? Para hindi tayo napapattern, okay, no? Yung mga ating mga security natin. Kaya meron tayong mga different strategies na ginagamit diyan pagdating sa pagpapatrol.
40: Okay, and so more on physical security talaga, Dr. Red, yeah, no? And of course, yung support of our personnel. And that leads to our next question, sa next question ko kay Dr. Red. Kasi di ba, we're familiar now with the AI and cyber Internet of Things. So, paano naman ngayon ma-integrate ito doon sa mga complex na sinasabi natin para mapatibay pa yung ating security measures with the ito na, yes, dumadating na to si AI, Internet of Things, and the cybersecurity. Pakidagdagan mo ng very briefly rin pagdating dyan sa automation.
0: Sige. Sa ngayon, kasi we are in the era of technology where technology is rapidly changing na, no? The way we manage security. With the emergence of yung tinatawag nating artificial intelligence, yung Internet of Things, yung tinatawag nating IoT, no? Yung automation, cyber security, property management, yung ating mga tinatawag na applications, community apps na tinatawag, no? Yung property management security is also evolving, no? From traditional security operations to more intelligent, integrated and technology driven approach na, no? Yung artificial intelligence or AI in security surveillance, yung through AI-powered security system. Dati kasi IP, Internet Protocol yung ginagamit natin after nung analog, no? So we can now detect unusual activities, yung mga unauthorized access, yung suspicious movement, yung other potential security threats, no? So instead of relying pure on manual monitoring, yung AI can help the security personnel to identify incident in real time, no? And can provide the faster response. Then of course, yung hindi pa rin mawawala yung human supervision. It remains essential to validate yung mga alerts na to and to prevent errors, no?
40: Yeah. So, ibig sabihin, dapat ang ating mga security personnel nag-update din in terms of our training.
0: Yes.
40: Sabi mo kanina nga, training ang problema. That leads to my next na proposals because I want to

0: values. So ang tagumpay ng profession natin bilang security ay hindi lamang nasusukat sa mga titulo o mga certification na meron tayo, no? O yung mga posisyon, kundi sa positibong epekto na epekto natin sa ating mga pinaglilurkuran na ng buhay at na pati yung buhay nila. So sa lahat ng mga stakeholders, tandaan natin na ang security and safety is everybody's responsibility. At sama-sama tayong sa pagkilos na makabuo tayo ng mas listas at maayos at matatag na komunidad. Again, maraming salamat na Doc Neil at sa inyong mga sa inyong programa at sa ating lahat ng mga tagapakinig. At manood tayo ng Radio Magazine 1728 kHz sa Facebook Live at yung YouTube. So mabuhay ang lahat ng security professionals at patuloy tayong matutusan, no? Maglingkod na may integridad at magkaisa tungo sa isang ligtas na mapayapang komunidad. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw, Doc Neil. Maraming salamat agad, ulit.
1: Thank you, at Dr. Red, at pinagbigyan mo kami kahit alam ko linggo at very busy ka. Alam mo, ito talagang aim ng ating programa na mapagbigay tayo ng mga kaalaman, sabi nga, para mapaganda pa ng ating mga security professionals ang kanilang trabaho. Yung ating mga security professionals, halos wala silang access sa mga ganito. Wala rin silang kakayanan minsan na magbayad ng mga mahal na training na pinaano. Kaya nga tayo ay nagkaroon ng programa nito. At tayo ay nagkipag-ugnayan din sa mga iba-ibang organisasyon para pam-uplift natin yung professionalism ng ating mga security professionals. Wala lang akong time para tingnan kung sino yung mga nagsubaybay sa atin sa Facebook dahil tayo po ay nandito sa camera. But alam ko marami. At sige lang, subaybay lang kayo. As kagaya ng sinabi ko nung una, mag-screenshot kayo na sumasubaybay kayo. Ipunin nyo yan. May Camp December, ipapadala nyo sa amin. At ang Silva Leadership and Management Consultancy, nagsusuporta nitong programa natin, ay maghanda kami ng mga gift para sa inyo na ipaparapol namin. Maybe some in the form of scholarship sa aming mga training program. Kasi nga, in the near future, maybe this month, ay mabubuksan na namin yung mga online courses ng SLMC. Same thing yung kapartner ko, yung namin doon sa CLCGI para doon sa atin namang certification ng EI and cyber para ma-uplift yung ating kakayahan ng ating mga security professionals. Kasi hindi na natin talaga mapipigil ito, Dr. Rene. Darating talaga yung automation. Sabi ko, sa ibang bansa matagal na. Sa atin, unti-unti pa lang pumapasok. Yeah, so sabi ko nga sa ating mga security professional, maghanda na kayo kasi time will come. Hindi man tayo mapapalitan ng machine, but kung sinong may alam, yun ang priority. Dahil kung hindi mo alam, wala kang knowledge about that technology, ay hindi ka rin in sa ganong sistema. At yan ang ating ring ano, di ba? Yun rin ang topic ng ating nalalapit na convention sa PSIS sa October 21 and 22 because ang ating team is yung bridging behind the tradition. So, ibig sabihin, the basic is nandyan pa rin, pero dapat akapin na natin kung whatever technology. Kaya sigurado ako, marami silang matutunan sa ating mga speakers sa dalawang araw na to. At ito po ay gaganapin sa October 21 and 22 sa Soler po dito sa Paranaque. Kaya ina-announce na namin, mag-register na po kayo kasi limited lang ang seat dyan. At yung inyong investment sa aming convention na to ay napaka-liit ang investment nyo pero napakalaki ng inyong pakinabang. And same thing, ganun din, that ako po, alam mo, Kuya Red, hindi ako tumitigil eh sa pagtingin, no? So,
0: sipag mo nga eh.
1: Nakita ko kasi na para makapacitate lalo yung ating mga security personnel, i-capacitate din natin yung ating mga trainers. So, we are organizing naman mga follow-up trainers na mga galing. So, ngayon, nag-opisa na kami doon sa aming organization, the Society of Security Trainers of the Philippines, and we will coming up also na iti-train yung ating mga trainers come January. So, inaayos lang namin yung platform na gagamitin natin. So, with that, kita-kita tayo muli sa susunod na linggo, another episode. At napakagaling din ang aking guest sa sunod na linggo. Lahat naman tong mga guest ko magagaling. Kasi pinipili ko itong guest natin. Pagaling lang pagaling palalo ito hanggang papunta ng December. So, very timely rin yung topic natin this coming Sunday, this is more about campus security. Ito yung mga pinag-usapan, and I invited yung isang kaibigan ko rin na talagang bihasa na rin, at kasama ko ito rin dati pa na kami ay mga security guard pa. So with that, muli, ito po ang inyong lingkod, Doc Neil OMG Silva, na nagsasabing, oh my God, usapang seguridad at servisyong di kalidad, to God be the glory.
2: OMG! OMG! Oh my God!
3: Wow!
2: Usapang seguridad at servisyong de kalidad, kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Bayasin.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan, scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
8: Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
8: Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Serbisyong kailangan.
15: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Mental health? Ano nga ba yon? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.

0: Nawala. Last na nga eh. Kenny. Charin.
1: Last na nga eh. Tapos ito pa na nangyari.
0: Ayan na. Narinig ka na namin.
1: Yan, yan. Sige, sige. Ayun. I think just people should just be a little bit more open to the conversation. No, it's not as taboo as we think it is. Over the years, it's become more and more commonplace to talk about suicide. Yet people still treat it as like an untouchable topic. No, it will continue to have that. It happens less. Mm-mm. No, that really is the goal, diba, for it to happen less. I'm sorry if I'm lagging. No.
0: Salamat, Kenny.
1: For media practitioners out there, just do your research. Paulit-ulit kong sasabihin, just do your research. And for media, social media content creators out there, do your research as well. Huwag kayo mag-post or sensationalize ng suicide. No one wants it to happen. So agree. Don't make it something that you want to happen.
0: Mm. Ayan, nanggalit na po si Sir Kenny. Mag-research daw po kasi
1: nagalit
0: tayo.
1: Nagalit na ako eh.
0: Hindi daw po kasi tayo nag-research. Hindi, pero mga kapatid, no, I want to re-echo what Kenny said, no. It's really important that we actually understand what's really happening. Hindi pwede na gagawa tayo ng action o magsasalita tayo about something that we don't understand. And one way of actually understanding, hindi lang yung event kung bakit nagkaroon ng action or may act of suicide or self-harm, but also our part. Bakit kailangan natin maging responsable when actually sharing content about suicide or self-harm? Bakit kapag tayo yung media practitioner, meron tayong responsibilidad, no, na ayusin, no, yung pagka-caption natin, yung paglagay natin ng report, ano yung ilalagay natin sa report? At bakit kung tayo ay film producers or social media content creators, why is our content influential to people at ano yung mga kinakailangan nating maiwasan? Lagi po nating tatandaan na instead of focusing only on the death, media can provide accurate information about suicide prevention, mental health coping, recovery, resilience building, and even yung available support na meron, no, yung mga services, yung mga programa, yung tulong na meron. Kaya napakahalaga po na meron tayong we make the most out of our platform and meron tayong kasarinlan, no, kung paano natin talaga dapat na nire-report and pinaportray ang suicide and self-harm, no, sa lahat ng forms of media. So, it's 4:53 at baka mapagalitan na ako kasi mag-overtime na tayo. Pero maraming salamat po sa lahat for actually joining us in our 30th episode. It's Kamusta Ka? Usapang Mental Health. Today, we discussed AO 2022-004. At antabayanan nyo po, no, yung full overview, yung provisions ng AO na to sa aming social media pages para mas maintindihan nyo po kung ano ang nilalaman nito. Maraming salamat din po sa ating mga techs, Sir Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Renz Ryan Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Maurice Umali, and of course, sa Marulas Transmitter. Thank you, Jer, for always supporting us, Kenny and I. Kenny, thank you for joining today, kahit it's your family day.
1: Ako.
0: No, it's okay. Walang problema. And I'm glad to be back in the studio. Next week po, no, antabayanan nyo. Meron talaga kami special guest. Alam namin, matagal namin sinabi to eh, pero hindi siya natuloy last time. So, this Sunday, next Sunday, matutuloy na siya. At antabayanan nyo po sa aming social media pages kung sino nga ba itong special guest na aming sinasabi. So, this has been the 30th episode of Kamusta Ka? Usapang Mental Health. And this is Yana and... hindi ka namin narinig. Yana and...
1: basta Kenny.
0: Kenny! Maraming salamat po and we will see you guys again next week.
1: Bye, everyone.
0: Thanks. Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
24: Serbisyong kailangan.
25: Serbisyong kailangan.
24: Direkta mula lokal na pamahalaan.
26: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo!

0: Legacy, 1278 AM. Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

Plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Lingunin, usisain, lingapin, pagyamanin, may mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina, makinig na tayo ng Plaka.

0: Katuwa.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Radyo.

0: Learning from home, they need more ring.
1: Raggio Magazine,
2: 1278 AM.
1: Raggio Magazine,
2: 1278 AM.
3: Plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Lingunin, usisain, lingapin, pagyamanin. May mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina. Makinig na tayo ng plaka.
4: Pom pom pom pom pom pom pom.

0: Kaduwaan, isang masayang komposisyon ni Nausias Lucena at Levi Silerio sa pagkakasaplaka ni Silvia Latore, at naging pamagat pa rin, papamagat mismo ng long playing album na ito ni Silvia ang nasabing kanta. Isang magandang gabi pong muli, mga kaibigan. Ako po si Michael M. Corosa ng Ateneo de Manila, at halos 2 oras po tayong makikinig ng plaka ngayong ika-3 ng Oktubre 2026 para sa aming mga tagapakinig sa aming YouTube channels, ang Plaka at Harana ng Puso. Samantala, sa ating mga tagapakinig sa Radio Magazine, ngayon po ay ika-4 ng Oktubre. Magandang hapon po naman sa inyo. At mga kaibigan, ngayong gabi po, gaya ng panukalang pamagat ko para sa episode na ito, ay Katuwaan. Katuwaan po, ibig sabihin, mga masasayang awitin po nating mga Filipino noong dekada 40, 50, 60 ang ating sisikaping mapakinggan. Kaya po alam ninyo, mga kaibigan, naglabas ako ng maraming 78 RPM na plaka ko na bahagi ng aking koleksyon, at siyang patutugtugin natin ngayon. Sana po'y masiyahan kayo, lalo na't may mga patutugtugin kami ngayon na hindi pa napatutugtog dati dito sa ating programa. At kaya siguro sana ay masiyahan kayo at matuwa na may maririnig kayong bagong luma. Bago, sapagkat ngayon lamang maririnig, pero nandyan na sila, lumang awitin na pamanang awit ng ating lahi. At kaya nararapat nating kahit ngayon ay mapakinggan, at kahit sa hinaharap ay mapakinggan pa ng mga Filipino. Pero bago po ang lahat, siyempre, tatawagin po muna natin ang ating mga palagiang katuwang sa pakikinig ng plaka. Uunahin natin siyempre tawagin ang ating butihing inang guro, tagapagtaguyod ng kababaihan, ng mabuhay singers, at ng lahat ng maganda't mabuti sa kulturang Filipino. Mga kaibigan, si Ginang Sonia Rocco.
1: Magandang gabi sa iyo, Michael, at sa mga katuwang ko dito sa programang Plaka, si Jeanette at si Georgina, Georgie Encanto. Lahat po ng ating mga masugid na tagapakinig na kasama na natin ng ilang taon, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po tayo ay masiyahan sa mga piniling awit ni Michael sa kanyang koleksyon. Napapakinggan natin, baka sabi niya, bagong luma, bago lang kasi ngayon lang natin maririnig, at luma dahil noong mga dekada 40, 50, 60 ang itong mga tugtugin na to. So, sana po tayo ay masiyahan, mag-relax lang tayo, at makinig tayo sa lahat ng piniling awitin ni Michael. Salamat, Michael.
0: Maraming salamat po, Ginang Sonia Rocco. At siyempre po'y naririto ang dating dekana ng Kolehiyo ng Media at Komunikasyon, UP Diliman. Naging regent din po siya ng nasabing pamantasan. Profesor, scholar, dalubhasa sa larang ng pamamahayag, komunikasyon, media at iba pa, mga kaibigan. Narito po si Dr. Georgina Encanto.
2: Maganda gabi, Michael. Natutuwa ako na magkasama na naman tayo ngayong Sabado, at yung napili mong katuwaan ay nakakasabik ka maintindihan. Pero talaga naman ang mga Pilipino laging natutuwa maski may mga suliranin, may mga problema, rin yung hindi sila nagmumukmok, kundi parang gumagawa ng paraan para maging masaya at magkasama-sama. So gusto kong batiin na yung mga kasama ko rito, si Jeanette, si Sonia, si June, kung sakaling, sabi nga ni Sonia, makasama siya sa atin, nagpadala siya ng kanyang sinulat tungkol sa tampok na kundiman, at siyempre yung ating mga masugid na nakikinig, nakakataba ng puso na tuwing Sabado, kahit hindi natin sila laging makasama, nandyan pa rin sila nakikinig at nagpapadala ng mga comments. Maraming salamat.
0: Maraming maraming salamat po, Dr. Georgina Encanto. At siyempre po, mga kaibigay, naririto ang aking mahal na esposa, ang retiradong Public Schools District Supervisor sa Departamento ng Edukasyon, Lungsod Marikina. Mga kaibigan, sige ng Jeanette Jab Corosa.
3: Maraming salamat din sa iyo, mahal na esposo, Professor Michael Corosa. At siyempre, magandang gabi sa ating mga team plaka, kay Ginang Sonia Rojo, kay Dr. Georgina Encanto, at siyempre kay Professor Felipe Mendoza de Leon, na lagi nagbabahagi sa atin ng kanyang mga ideya, kaisipan tungkol sa ating tampok na kundiman. At sige po, mag-enjoy lang po tayo sa mga masasayang out na hinihanda sa atin ni Professor Michael Corosa.

0: 何回もくしたば。
1: さよいパワー。
0: upang tayo tumaba。
1: さよいパワー。
0: 何回もくしたば。ang lungkot sa buhay ng tao ay talagang hindi maiiwasan. Subalit ang kaligayahan.Makakamtan lang kung may tawanan. Buhay na walang pag-asa ay tulad ng pusong walang ligaya. Iwaglit mo ang kalungkutan at ikaw ay makipagtawanan. Upang tayo'y tumaba,
1: tayo'y bawa.
0: Nang kayo'y magsitaba,
1: tayo'y bawa.
0: Upang tayo'y tumaba,
1: tayo'y bawa.
0: Nang kayo'y magsitaba.

0: lang kung may tawanan.
1: Tayo ay tumawa
0: upang tayo'y tumawa.
1: Tayo ay tumawa
0: nang kayo'y magsitawa.
1: Tayo ay tumawa
0: upang tayo'y tumawa.
1: Tayo ay tumawa
0: nang kayo'y magsitawa. Tumawa. Tumawa. Tumawa. Tumawa. Tumawa. Tumawa.
2: Ay, nako. Natatawa ako doon sa kanta. Sabi daw, tumawa para tumaba. Eh, ayan. Tumawa ako. Ibig sabihin, tawa ako ng tawa, kaya ako tumaba.
3: Oo. Tawa ka kasi ng tawa. Ayan.
2: Delikado rin
4: pala tumaba rin ang puso. Para,
3: Kasama rin yun. Kasi pag mataba po, ulit. Mataba ang puso. Dumadami ang kaibigan, di ba? Sabi nga sa kanta.
2: Antindi pala naman ang pagtawa ko kasi dahil tumaba ako.
3: Ilong ko, Rosa. Oo, magandang gabi. Batiin natin si Tita Alma Miklat. Andito
2: oh, si Alma Miklat, nakikinig sa atin. Oh, ngayon,
3: congratulations sa paglulunsad ng kanyang bagong aklat, di ba? Nung kayo makailan lang.
2: At saka, doon mismo sa... Batiin din natin siyempre ang kanilang... ang naganap na matagumpay na Maningning Miklat.
3: Congratulations.
2: Ferdinand Pagaw.
3: Hello, Sir Ferdinand Pagaw, ating education program supervisor sa DepEd, Taguig City and Pateras. Happy World Teachers Day sa inyong lahat dyan sa Taguig at Pateras. Hello. Hello, Tito Wilma Payumo mula sa Aldabe Clan ng Bato, Catanduan. Maganda gabi sa inyo lahat dyan sa Catanduan.
2: Sabi naman ni Jojo, kahit tumatawa ako, hindi pa rin naman ako tumatawa.
3: Oo nga. Sana all, ang payatot.
2: Jojo, dadalasan mo tawa mo. Tinan mo ako, dadalas ko.
3: Para magkalaman ka naman, para mas gwapo. Joke lang, Jojo.
2: Ay, hina daw ng ng internet ni Isagani Pilar. Ako yan, nangyayari dyan sa internet
3: hello,
2: mo, Isagani Pilar.
3: Hello, kay Yona. Oo, pagbati.
2: Magandang gabi kay Yona.
3: Gusto si Yona.
2: Ayan. O ito, pansinin nyo ha. Isa sa mga paboritong nagiging, well, pag hiramin natin sa ating cultural center, CCP, yung CCP Encyclopedia, yung pagbibigay ng definition sa novelty song, sabi nila. Sabi dito, a novelty song is a song that is created primarily for its humorous, light-hearted lyrics and characterized by unusual musical styles and techniques. So, ganun nga yun. Pag si Man Levy, tinanong mo, simple lang ang sagot ni Mang Levy. Nakatutuwa o nakatatawang sitwasyon. At siyempre, magaan ang musika. At madalas nga, mapapansin ninyo, lalo na nung dekada 40-50, ang mga musikang ginagamit pag novelty song, nagagamit din siyempre yung mga katutubong balitaw, polka, pero ginagamit din pati yung mga popular na musika ng daigdig noong mga panahon na yun. Maririnig nyo mamaya. At pansin ninyo, itong kanta ni Celie Bautista, Ginang Rocco at Tita Georgina Encanto, pansin ninyo, hindi yun typical na balitaw o polka, kundi parang may Latin beat na siya na parang gumaganong-ganong pa yung sumasayaw, di ba? Hindi siya yung typical na karaniwang folk melodies natin, di ba? Gaya rin ng maririnig natin dito. At gaya nga gusto ko nga sabihin sana na isa sa mga nagiging paboritong kaugnay nung sinasabi ni Celie Bautista na taba, isa sa pagtaba, pagkamatawa, madalas pagkain din yung nagiging paksa ng mga novelty songs. Gaya nito. Tinan nyo ito. Tita Georgie, Tita Sonia, Ginang Corosa. Kailangan nating kumain ito para daw tayo.
3: Ayan, para kay Jojo Estoy. Huwag mo sasabihin wala. Sabihin mo meron, hindi lang sapat, pero meron.
2: Ano daw? Well, wala ay ganon? naman, oo.
3: Huwag sabihin wala, meron. Kaya kumain
2: meron.
3: Ka.
2: Meron. Kasi out. Pansinin mo. Ito po, tinan mo ito, si Jerry Brandy. Alam niyo po mga kaibigan, bago pa nagkaroon ng Yoyoy Villame nung dekada 70, nung 1940s, 50s, meron ng Jerry Brandy. At ito ang sinasabi niya pagka daw siya ay nagugutom.

0: Kay sarap palang kumain ng tuyot bagong kung nagugutom.
1: Sarap. May sagot pala si Kuya Hoven kay Jojo Estoy kanina.
0: Oh, ano kasi sabi? Niya,
1: kahit tumatawa ako, hindi pa rin naman ako tumataba. Sabi ni Kuya Hoven, kahit wala ka makain, tawa lang. Hindi halata. Oh. Hindi ka mamamaya. Mamamaya. Ano mahangin na lang pumasok.
0: O, ayan nga, di ba? Kay sarap kumain ng tuyot bagong kung nagugutom.
1: Sarap lang pag umuulan, no? Kakamay oh, ka, si, di ba?
0: At si Sinag mukhang nagbibilang na naman ng levy si Lerio. Tingnan nga natin kung makakarami ka ng bilang ng levy
1: si Lerio. Oo nga, sige, Sinag. Desidido ka hanggang dulo, tatapusin mo magbilang.
0: De, kasi marami akong pinili ngayon na baka hindi si Mang Levy ang nag-lyrics kasi ito yung mga ibang mga 78 RPM ay meron, nandito talaga si Mang Levy syempre, gaya nitong susunod natin pwedeng pakinggan. Parang gusto kong kumain ito kahit naman parang hindi na napapanahon o wala na sa panahon itong prutas na ito, pero ang sarap-sarap nito kasi nga sabi ko, di ba, marami madalas na yung mga novelty songs na yan ang pinagtutuon ng pansin, pagkain, gaya niyan, ginawa ni yung kay sarap palang kumain ng tuyot bagong pag nagugutom.
1: Sabi ni, may sagot pa rin si Kuya Hoven, ngayon, mas malakas ang hangin.
0: At
1: ulan. Ayan, sa ngayon, mas malakas ang hangin at ulan. Mas malakas ang kain, kaya nga mas magastos pag
0: uulan. Ganon.
1: Oo nga, diba?
0: Ito, Tita Georgie, palagay ko magugustuhan mo ito at mapapasayaw ka pa dito sa kanta ni Silvia Latore.
1: Oo nga, ang sarap sumayo kanina.
0: Ito. Mm.

0: matamis na pakuan. May pakuan pa ba ngayon?
1: Sige, bukas. Na. Pahahanap ako kay Matilde ng pakuan para sa'yo.
0: Oktubre na eh. Di ba Mayo yung pakuan? Parang pag-summer. Di ba Tita Georgie? Di ba Tita Sonia?
2: Mm. Hindi, kanina umaga nakakain ako ng pakuan.
1: Meron pa.
0: Ang saya, nakakain siya ng pakuan.
1: Sige, bukas maghahanap tayo ng pakuan.
0: Ganyan ba ang nararamdaman mo pagka kumakain ng pakuan? Ang nililigawan ay bigyan ng pakuan kasi matamis at nagpapahayag ka ng pagmamahal. Kailangan niya ng pakuan. Ay, naku. O, sabi ni Sinag, nakatatlo na. Ang saya ng pakuan. Nakatatlo na daw si Manlevy. O, may sinasabi si Kuya Hoven, Tita Sonia. O.
2: Mama, inyong tikman, tindan nilang, anto?
0: Lansones? At rambutan.
2: Galing pa sa Paete. Lasay. Malinamnam.
1: Oo nga, kasi uso nga yung lansones.
0: O, di pwede palang palitan yung lyrics ng kanta. Sa halip na gawin mong pakuan, pwede rin naman palang gawing, Mama, inyong tikman, lansones at rambutan. Galing pa sa Paite. Oo nga, no? Baka naman sinadya ni Mang Leving ganun yung kanta na pwedeng palitan naman kasi anumang prutas na matamis, papasok dyan eh. Doon sa lyrics ng kanta, sa matamis na pagkain na yan, di ba? Pero eto, palagay ko, ay nako, Tita Georgie, nakakain ka ba nito kaninang umaga o ngayong gabi kakakain ito? Napakaganda. Pakinggan natin ang sabi ng Mabuhay Singers. Ano raw? Ito ang kakainin daw niya para lumakas ang katawan din daw. O, teka, may sinasabi si Aldrin Gulapa.
1: Talaga naman si Mang Levy. Namiss ko tuloy ang tutong. Wala na ngayon. Rice cooker na.
0: Oo nga naman, hindi na nagkakatutong ang sinaing kasi rice cooker na ginagamit eh. Ito naman ang mami mismo. Palagay ko, dyan sa lugar mo, Aldrin, malapit ang bilihan ito. Ito, mami mismo. Gusto ko kumain ito.
1: Ihandog muna natin yan kay Heidi. Ma'am Heidi Melgaso ng Tanyong High School. Happy Teacher's Day.
0: Gandang gabi rin daw, sabi ni Desa Maria Deseo Maturan. Uy! Magandang gabi. Magandang gabi.
1: Hello, magandang gabi.
0: Ito na, sinasabi ko. Aldrin, baka malapit yan sa inyo. Bumili ka nga. Ako bibili rin. Gusto kong bumili. Pero dapat sa Pateros to bibili. Alam mo na pag sinabi kong Pateros, di ba? Ano ito? Ito na.

0: Jolt Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At kakakain-kain lamang natin ng balot.
8: Oo nga, nakakamiss. Balot. Nakakamiss na ulit yung order ng balot. Nakaka-order nga ulit yung balot. Ayan, dami nilang sinasabi dito.
7: Oh, ito si Desa, Ginang Corozal.
8: Ayan, super naaaliw sa mga patugtog ninyo habang nagbabalot ng ay, lumpiang gulay. Oh,
7: ay, lumpiang gulay. Yeah. Naku, oo.
8: Tapos may salsa, no?
7: Si Ma'am Erlinda Usabal.
8: Hello, Ma'am Erlinda Usabal. Ang aking punong guro noong 1994 sa Patero sa National High School. Ayan, magandang gabi sa mga nagmamahal sa ating sariling kultura. Siyempre, balut, balut. Penoy, penoy. Ang sarap. Oo, yan ang inspiration ko. Kaya ako naging punong guro eh, si Ma'am Erlinda Usabal.
7: Si
8: Sir Ferdy, oh. O si Sir Ferdy Pagaw, yung ating supervisor sa Taguig Pateros, DepEd. Bibingkang Abnoy, huwag doon kakalimutan. Pag kumain ka niyan, makakalimutan mo ang pangalan mo. Alam niyo po ba yung Bibingkang Abnoy na yan?
7: yan po yung Tita Sonia, o si Kuya Hoven may sinasabi.
9: Oo nga, parang... Nakapis naman ang tatlong piso. Ano? Isa.
7: Itlong piso, isa.
9: Di piso na lang pag basag.
8: Yun po yung ginagawang Abnoy.
9: Mahal ang balot ngayon. Mahal na. 30 pesos yata, 30 ba?
7: Ganon, di ba? Ganon na ba yata ang presyo ngayon? Eh, nung ni-record ng Mabuhay Singers yung plaka nila, 3 piso pa lang ang balot.
8: 3 piso.
9: Imagine.
7: 3 piso. Oh, sabi ni Jimbo, Tita Sonia, si Jimbo may sinasabi rin, no.
9: Ang babata pa ng mga boses nila. Kabubuhay pa lang na singers. Okay, sigla.
7: Okay, sigla.
9: Isa na lang natitira. Isa na lang
8: dito original.
9: Original.
7: Kasama si Ray Lucero sa kumanta noon. Nung tatlo piso.
9: Ngayon.
8: Grabe.
7: No, si Sina, Ginang Corozal, may sinasabi.
8: Ang galing po ni Jerry Brandy. Ngayon ko lang po nalaman na siya pala ang gumawa ng balut.
7: Oo, siya ang gumawa ng balut.
8: Kasi, sabi ni... tuwing gumiinom siya ng brandy, kailangan niya ng pulutan, kaya makagawa nga ng balut.
7: Kaya kailangan niya ng balot, no? Oh, sabi ni Aldrin Gulapa, hindi siya makapaniwal. 3 piso, 30 na balot, 25 pino.
8: Pumunta ka sa Pateros, nandun ang mura.
7: Kaya, kaya nakita mo, ang tagal-tagal na nung kanta. Eh, sabi nga ni Chadeli pa, nung unang kinantayang balot na yan, parang ano lang, parang 15 centimos lang yata, o kung 10 centimos lang yata, balot. O, makinig pa tayo ng pagkain. Ano pang pagkain natin gusto? Bibingka, binanggit. Alam nyo, si Atang De La Rama mismo, may kanta tungkol sa bibingka. Ito, lumang-luma ito. Hindi ito 1940s, 1930s ito. O, 20s pa nga. Yung plakang ito na nalika sa pagitan ng 1920-1940. Hindi ko malocate ang lugar. Pero Columbia Records pa ito eh. At nakuha ko ang kopya nito mula kay... Nestor Veracruz. Pakinggan ninyo, may dialogue pa sila ni Vicente Ocampo. Tita Georgie, listen carefully do sa dialogue ni Atang De La Rama at saka ni Vicente Ocampo. Ito ang kanyang bibingka.
10: Mula ng aking makita ang kagandahan mong sigla, puso ko'y nabalik kay kapagpinta. Kaya
11: Bibingka kayo dyan.
10: Hoy, ito bang bibingka? Hindi kami dito. Ali, masarap ang inyong bibingka.
11: Aba, talagang masarap ang aking bibingka. Kapag natikman mo minsan, kailangan natin mong palagi.
10: Talaga bang masarap? Halika nga at aking titikman. Ano bang bibingka yan? Harina ba o malapkit?
11: Hindi malapkit, kahit masarap.
10: Hindi ba malapsag kagaya ng sa iba?
11: Hindi kasagat. Pinag-iingatan itong mabuti bago ginagawa.
10: Malinig ba yan? ang hindi mo nililinis na mabuti ang malapit bago mo ginagawang bibingka.
11: Bakit hindi? Anong makatikin ang aking bibingka ay palaging lamang na hinahanap.
10: Halika nga't aking matignan ang inyong bibingka. Buksan mo't ng aking matitan.
11: Aya, bukas na!
10: Aba, kay bang nga pala. Hindi ko pa natitignan, natutuloy na ang laway ko. Magkano ba ang hati? Mahal yata, hindi ko babayaran.
11: Ngayon pa, yung matik mo na, hindi ko magbabayad. Tatawag ako ng pulis. Pulis! Pulis! Pulis!
10: Araw ako ang tatawag ng pulis. Magbabayad na ako, binibiro lamang kita eh. Tatawag ka ng pulis. Masyado ka namang suplada. Ngayon, napipuring masarap ang indibinta. Iisip mo kung sino ka. At tatawag ka pa ng pulis!
11: Bakit hindi ako tatawag ng pulis? Ayaw ko magbayad.
10: Eh, ito na ang bayad. Huwag ka nang magalit. Ngayon, paano ba ang pagluto ng bibinta? Turuan mo nga ako.
11: Oo, yun lang pala. Kaya sabihin ang magluto ng bibinta.
10: Paano? Sabihin mo sa akin.
11: O, eto. At tingnan mo. Pakinggan mo.

0: Yang lamang ba?
1: Hindi, at mayroon pa. Tingnan mo.
0: Ah, sige.
1: Tita tayo tinalay, minsan ay nagsagaling.
0: Ang bakit?
1: Dahilan nga po sa bibig.
0: Alam mo?
1: Alam tatay kung malag.
0: Ang buong tatay ito ay naitaba sa lahat. Mayakoy tatay ay mayakoy tatay tat. Ang buong tatay ito ay naitaba sa lahat. Mayakoy tatay ay mayakoy tatay tat.
2: Oh, narinig niyo yung dialogue ng dalawa. Parang Bodabil. Para tayong dinala sa Bodabil. Uso yun eh. Kayo mga act nila sa Bodabil, inilagay rin nila sa plaka.
3: ganon ba ang boses talaga ni Atang De La Rama or iniba niya?
2: Para ganon sa po talaga, sa... ganon po talaga. Ganon talaga ang boses niya, matinis. Ganon talaga. Oh, maraming nakakakilala kay Atang De La Rama na bilang national artist kasi nakatala siya bilang national artist. Problema, hindi naman nila naririnig talaga ang boses ni Atang De La Rama pa. Yan ang boses ni Atang De La Rama na boses na ginagamit niya doon sa panahon ng pagkanta niya sa sarsuela, 'di ba? Yun ang boses nila talaga nung panahon na 'yon. May tawag si Sir Jun doon sa ganung boses eh. Sayang at wala si Sir Jun ngayon para magpaliwanag sa atin.
3: Tawag ba shrill?
2: Well, yeah, shrills. May ganun, ha? Oh, pero mapagpalang gabi kay Tempest Films Philippines.
4: Oo. Tempest Films Philippines. May lang natin si siya
2: nakasama. Kapag malagkit yan, masarap. Oh. Sabi ni Kuya Hoven, Tita Sonia, may sinasabi na naman si Kuya Hoven.
5: Bibingka ay isang kakanin na hindi ka mangangambang mahilaw.
4: O kasi may apoy sa taas, sa ibabaw. Sa taas.
2: Oo, kaya nga, may apoy sa ilalim, may apoy pa sa taas. Sabi ni Jimbo, medyo tunog chipmunk yata si Lola Atang. Baka mabilis yung speed ng record. Alam mo, tinanong ko si Chadeli. Sabi ko, Chang, hindi po ba masyadong mabilis yung ikot ng plaka doon? Hindi, talagang ganun ang boses nila. Sabi niya. Nung panahon na yun. Ha? O, sabi ni Desa, puto bungbong at bibingka ang simoy ng Pasko sa Santa Ana, Manila. Ay, oo nga. Oo. Eh, di ba tagarian nga ang pamilya ni Jumidis Matura sa Santa Ana daw?
4: Oo, hello, hello.
2: Sabi ni Aldrin, si Bentot ata yung lalaki. Ah, hindi. Bata pa si Bentot. Batang-bata si Bentot. Kung si ano yun, Vicente Ocampo. Hindi ko pala nailagay dun sa screen. Ano? Si Vicente Ocampo yun. Sabi ni Tim Gabuna, hindi nga bagay sa bibingka kung ang gamit na bigas ay malagkit.
4: Hello Sir Tim, aming kapitbahay sa Ateneo.
2: Ayan, sabi ko sa inyo, mga 19, ano yan, late 20s o early 30s yung plaka na yan. Pero nung early 50s, gumawa rin ng panibagong plaka naman si mystery singer Cecil Lloyd, bibingka rin. Ginamit yung motif ng kanta ni Atang De La Rama, pero ito ay composition. Folk song pa rin naman at ang nagsaayos ay matutuwa si Sinag. Si Levi Silerio rin ang nagsaayos nito. Ginamit yung lumang tono pero nagdagdag ng bago. Pero hindi ko alam kung anong ginawa nila. Basta ang sabi, inareglo daw ni Levi Silerio. Ito ang bibingka naman ni mystery singer Cecil Lloyd. At ang kumakumpanya rito ay si Leopoldo Silos. Pakinggan natin. Maririnig niyo, maririnig, aalingaw-ngaw yung tunog ng kanta ni Atang De La Rama dito.

0: sa lahat. May apoy pa sa ilalim, may apoy pa sa itaas. Ang bibingka kung maluto ay iba ang sarap. Kahit na anong laki, uubusin mong lahat.
1: Yun ang bibingka, kahit na anong laki, uubusin mong lahat. O narinig nyo ba yung motif ng kanta ni Atang Dilarama? Na umalingaw ngaw yung melody ng kanta ni Atang Dilarama sa kantang ito. Tapos yung last stanza, bumalik yung tawag dito, may apoy pa sa ilalim, may apoy pa sa itaas. Diba? May sinasabi si Kuya Hoven, Tita Sonia.
2: Natatandaan ko na isa sa dasal ay sana may matira pang bibingka sa labas. Hindi ka naman pwedeng bumiling bago
1: magsimba siguro.
2: Simba.
1: Bago magsimba. Oo. Magsimba. Oo nga naman ano, papasok ka pa lang ng simba, may dala ka ng bibingka, nakakahiya naman yata 'yon ano.
2: So tapos, kasama na sa dasal mo na may matira
3: sa iba. Yung iba ka sabi, simbang bibingka.
1: Sana may matira sa labas.
3: Simbang bibingka eh.
1: O sabi ni Sinag-apat na daw ang kay Mang Levy. Ayan. Oo nga naman. O pagkain pa. O masarap din ito. Gusto ko ng ginatan. Napansin nyo yung tunog na ginamit doon sa kanta? Guaracha. O ito naman. Oh, ito, guaracha yung klase ng musika. O ito, ginatan, mula muli kay Mr. Singer.
3: Tita Georgie, magpapaluto tayo ng ginatan.
1: Ginatan. Ito naman.
3: Crazy na naman.

0: Diba? Ginatan naman yun, ginatan.
1: Parang kulang yung isang cup.
0: Gaya at kulang ba, Tita Georgie? Ano kulang?
1: Kasi diba meron rin ng bilo-bilo at sago.
0: Ayaw. Yun ang gusto naman.
1: Yung pa naman ang gusto ko, bilo-bilo.
0: Eh, dun eh, ano lang, ano, milangka, kamote at saging. Oo. O sabi ni Team Gabuna, minandalin, anong ibig sabihin nun? Meriendahin.
2: Meriendahin.
0: Oo, oh, kasi
2: sa, oh, sir, team, sa Tagalog nila, minandalin. Oo. Minandalin natin.
0: Sabi ni Kuya Hoben, Tita Sonia.
3: Malimpatan?
0: Maimpatso.
3: Maimpatso na tayo nito. Pakwan, balong, Pinoy, bibingka, tapos maghimagas lang ginatan.
1: Magkakaroon na tayo ng GERD.
0: Oh, eh magpanghimagas naman tayo nitong masarap na ice drop.

0: Levi Silerio na naman, di ba? Sinag, nakakaila na. Nakalima na ba? O Ice Drop. Nakita mo kung gaano ka-poetic yung lyrics nun? Sabi ni Isagani Pilar, parang pinakbit lang daw yung ginataan, kulang ng sangkap, Tita Giorgio. O, hindi na natin patutugtugin yung pinakbit kasi napatugtog na natin nung nakaraan para kay Ray Lucero. Eh. O, may sinasabi muli si Kuya Hoben, Tita Sonia.
1: Naalala ko nung araw na pag wala ka pang halo-halo o ice cream, ice drop na lang. Ang mura kasi, di ba? Tapos may kambal yung twin.
0: Kambal lang, tigpiraso mo hang ganun eh.
1: Hati-hati lang.
0: Oo, oh, ganun.
1: Kung... Paglabas sa paaralan, hati lang.
0: O kung wala ka rin pang ice drop, Kuya Hoben, ganito na lang ang kailangan mo kainin.
2: Ale, ikakwan, pali muna kayo. Bumili muna kayo ng butong pakwan.

0: Mama. Ano na ko malubong to?
1: Oh, di ba magbubutong pakwang ka na lang?
2: Oh, nakakalibang talaga 'yan. Macho talaga.
1: Oh, di ba? Oh, tagal na nating hindi kumakain ng butong pakwang, mama. Muna ang butong pakwang nakikita dito
3: man. Yata mahanap 'yan eh, butong pakwang. Cornix lang pinagbili.
1: Oh, nga pala. Tita Sonia, may sinasabi si Kuya Hoben.
4: Binawal daw yung butong pakwan. Wala na raw maitanim ang magsasaka ng pakwan. Ah. Kaya binawal, kinakain. Dapat gamitin pang tanim.
1: May sinasabi pa si Sinag.
2: Pagkatapos kainin ang pakwan, ay butong pakwan na po ang papakain. Anim na po ang likang levy. O, di ba yung mga pakwan, pag kinain, nilibinibilan po namin.
1: Alam mo, Sinag, yung mga 78 RPM na yan, ito yan eh. Tatlong sunod-sunod, naghahanap pa nga ako, mukhang maraming pagkain ginawa si Ray Alinsud at saka si Levy Silerio eh. Itong pangatlo sa mga 78 RPM na ito ay yung gustong-gusto kong sana paglinggo ng umaga meron dito sa bahay. Ano yun? Ito, puto kutsinta.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang gahapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa ngayong ika-3 ng Oktubre 2026 para sa aming mga tagapakinig sa aming YouTube channels, ang Plaka at Harana ng Puso. Samantala, ngayong araw na ito, ika-4 ng Oktubre, sa aming mga tagapakinig sa Radio Magazine. At magandang gabi na po, magandang gabi po sa ating lahat. At sana po'y nasisiyahan tayo sa ating mga awiting pagkaing ating inihain. O di ba sinag, nakailan na si Mang Levy? Ang dami-dami na ni Mang Levy nakakantaan, nalikha, ano? Ayan, ang daming mga mensahe natin pala. Uy, teka, Gina Corosa, batiin muna natin pala na ngayong mga oras na ito.
9: Oo.
8: Ang ating mga tagapakinig na talagang palagian.
9: Oo.
8: Suking-suki, kumbaga.
9: Oo na. Kanina ko pa nga naalala kasi nagbibilang si Sinag ng mga likha ni Levy Silerio. At isa yan sa mga nakapagulito niya si Levy Silerio. Si Ambassador Ed De Vega ng Francia. At syempre, nakikinig din palagi sa atin si Ma'am Chuchi De Vega. Hello po. Magandang gabi, magandang araw. Anong umang oras kayo nakikinig sa amin. At syempre, ang magkakaroon ng exhibit, no? Sa susunod na mga araw, si Sir Man. Manny Valdemort.
8: Sa ika-24 ng Oktubre ba? Ika-20 ng Oktubre. Sa susunod na linggo, ipakita natin yung poster para mag-anyaya tayo ng mga dadalo. Alam naman nating dudumugin talaga ng tao yung exhibit na yan.
9: Hindi lang
8: pero,
9: painting exhibit. May book launching pa siya.
8: May book launch nga daw eh. Naku, diba?
9: Ganda.
8: At si Shirley may sinasabi, masarap yan.
9: Matyaga
8: kukutkitin.
9: Kailangan kukutkutin mo ng matyaga.
8: Sabi ni Jacqueline Pocaan, maganda.
9: Ah, hello name. Jacqueline, Jacqueline, Job Pocaan, pinsan ko yan. Hello, salamat.
8: Si Jacqueline pala yan.
9: Si Ferdinand Santos
8: may sinasabi.
9: Oo, sabi si ni Doc Ferdinand Santos, si Aya po ba ang mahilig kumanta noong puto ko tsinta nung bata pa siya?
8: Nung nine years old.
9: Pero maganda yung version na yan, fast, no? Ano, mas
8: itong,
9: upbeat siya.
8: Itong kay Mang Ruben yan eh.
9: Oo, maganda yung version ni Mang Ruben. Mas gusto na ni Aya kantahin yung medyo upbeat.
8: Sabi ni si Sagani Plar, marami palang recording noon, nangangalahati na tugtog pa rin. may ganun yun kasi orchestra yun ang pala Chicola kasi yun eh. May ganung trend nung araw na pag mga kanta, may music muna bago kanta. Oo. Si Kuya Hoben, may sinasabi, Ginang Roco.
10: Hinihikayat ko pong uminom muna tayo ng isang basong tubig. Tubig ba yan?
8: Tubig
10: sa
8: po.
10: Dami ba namang inilatag na pagkain ni Sir Mike? Wala ka bang ano? Awit na tubig?
8: Si Shelly de Lumpines, puto ko tsinta araw-araw meron habang nagkakape. Ay talaga? Buti ka pa. nakamute ka, Ginang Corosa.
9: Hindi, nakakalungkot nga, di ba, na mayapa na nagtitinda dito sa atin.
8: Nga. Teka. Pero si Sinag, may sinasabi.
9: Paborito pa rin mula pagkabata sa Marikina ang puto at kutsinta. Nakakatuwa po at nakakatakam talaga. Yung tugtugin. Apat na ang Levy.
8: Pito na. Okay. Pito na.
9: Ay, alam ba yun? Pito pala. Pito, naduling ako. Pito na.
8: Pero, ito. Pagkain pa rin ito, pero may kakaiba dito. Ano daw ba ang ginawa ni Eva sa mansanas ni Adan? Natahimik bigla si Tita George, si Tita Sonia. Ano raw ba ang ginawa ni Eva sa mansanas ni Adan? Kanta yon ng bungad ng dekada 50, mga 1952-53
9: to. Ngayon pa lang maririnig
8: ni Jerry Brandy. si Jerry Brandy ang gumawa nito at ang kakanta, may kasama siyang babaeng kakanta nito dito sa may humiling nito nung nakaraan ginang Corosa, mga kasama, may humiling nito, nagtanong, di ko maalala, para bang yung Brian ang pangalan ginang Corosa, parang yung
9: Brian.
8: Nga,
9: si Brian, wala siya ngayon may, dito.
8: Binanggit niya na merong kantang Mansanas ni Eva. Ang pamagat talaga ng kanta, Mansanas ni Eva. Mm-mm. Pero ganito ha, eh, kaya sabi ko yung novelty songs mula sa nakatatawa, profound, profane at kung ano-ano pa, pero hindi naman tayo aabot dun sa malaswa ha. Aabot lang tayo sa ganitong level ha. Tita Georgie, pakinggan mo itong kantang ito. Ano raw ang ginawa ni Eva sa mansanas ni Adan? Pakinggan ninyo itong kantang ito. Nakatutuwang, nakatatawang kanta ni Jerry Brandy.
1: Bakit kinagat ni Adan ang mansanas ni Eva?

0: di ba?
1: Loving, loving. Hindi na, unang istorya, no?
0: Oy, galing sa pelikula talaga yan, ha? Sampaguita Pictures, Good Morning, Professor. Yung pelikula. O, galing doon. Ayan, sa Bataan Records. O, di ba? Kaya parang setting niya, classroom.
1: Ngayon lang ako nakakita ng ganyang version ng Biblia. Na may mansana si Adon.
2: Di ba? Tinatanong pa.
0: Ayan, di ba?
2: Usisa pa eh.
1: Wala namang ganun sa Bible.
0: Wala no. Kaya nga po, tita, no, novelty.
2: Sabi na, diba?
1: Adam sa Apple.
2: Oh,
0: kaya
2: may
0: Adam sa Apple.
1: Adam sa Apple.
0: Oh, diba?
2: Sabi na nga, magre-react tita Georgie. Sino daw si Sari, sabi ni Jimbo?
0: Hindi.
2: Nagising si Jimbo.
0: Alam mo, Jimbo, wala akong impormasyon maliban doon sa nakasulat yung pangalan niya sa plaka.
2: Oo, siya yung...
0: Ayan, no? siya yung babaeng kumanta rito kasama ni Jerry Herman San Jose. Jerry Brandy. Si Jerry Brandy yun.
2: Sari.
0: Yung lalaki doon at si Sari. Hindi ko alam. Wala akong biography. Wala akong bio note man lang.
2: Sabi ni Isagani Pilar, pahamak na kutsilyo yan.
0: Wala kasing kutsilyo. Nalimutan eh. Kaya kinagat yung mansanas.
2: Mano-mano.
0: Kinagat na lang yung mansanas kasi nalimutan yung kutsilyo eh. O, meron sinasabi si...
2: Doc Ferdinand. Correct me if I'm wrong po. Tipo, but mayroong awiting. Kesong puti.
0: Ay, wala akong kopya yata. Kung meron man, hahanap ako, ha? Kung may kesong puti, hahanap ako. Pero later on kasi, pagdating kasi ng, alam nyo, late 60s, early 70s, meron ng mga kantang gagawin. Ang tipo ni na Yoyoy Villame at yung Big Three Sullivans, di ba? At yung Haring Solomon. Pero yung Haring Solomon, medyo hindi natin mapatutugtog dito. At baka sensor rin ako ni Georgina Encanto. Pag yung plaka ni Haring Solomon ang pinarinig natin dito. Magandang gabi. Arama. Si,
2: hello, tapos, Arama.
0: Bawal pala maglabi. Bawal pala maglabi. Hindi nga bawal eh. Bawal ba sinabi? Alam na natin kung ano nangyari. Sila ay naglabing-labing, sabi.
2: Oh, doon sa hardin.
0: Sabi ni Sinag, nakakatuwa po, may pagkain pa rin, mansanas. Oo nga eh. Masarap nga kasi ang mansanas. Yung ayan, si Kuya Hoven. Yung kutsilyo daw kasi itinago ng ahas. Kaya kinagat yung mansanas. Oo.
2: Ang imagination ko yun. Di ba? Tumaba, ayan, tumaba nakakakain, tumaba yung imagination.
0: Oh, di ba? Oh, ayan, yan ang nangyari sa mansanas. E ano naman ang nangyari sa saging? Tanungin natin si Katie de la Cruz. Pansinin nyo ha, ito ay lyrics ni Jerry Brandy. Kinanta ni Katie de la Cruz. At ano to, adaptation, palit-awit ito nung kantang I don't know why I love you like I do, I don't know why I just do. Nilagyan ang lyrics ni Jerry Brandy, naging saging ni Pasing. Ang kumanta, si Katie de la Cruz. Pansinin mo, Tita Georgie.

0: pag kinakanta yun, hindi lang simpleng naiwan eh. Magkakinakanta on stage, sinasabi, kaya naubos ang saging.
1: May mungkahi ako.
0: Ano po?
1: Michael. Dapat lagyan nyo ng ano, yung parental guidance. 7. Saan plaka?
0: PG-7.
1: Lahat ng mga pinigay mo ngayong gabi. Bibing ka. Balot. Saging at magsanas.
0: Pagkain lang naman yun. Pagkain lang naman tita.
1: Klarong-klaro naman. Ano bang... Ano bang suggestive sa Tagalog?
0: Ay, mapagpahiwatig. Mapagpahiwatig. Mapagpahiwatig eh, po.
1: Masyadong klaro naman eh. Naiwan yung saging.
0: Sabi ni Ferdinand Santos, sobrang green po ang Haring Solomon. Bawal po talaga, bawal. Oo, talaga. Sabi ni Isagana Pilar.
1: Michael lang pumili.
0: Eh hindi nga po, wala nga po yung Haring Solomon, di ba sabi ko, pag Haring Solomon, sesensorin na ako ni Georgina Encanto. No, no. At least itong mga pinatutugtog natin ngayon, ano lang ito, mapagpahiwatig lang. Oo, hindi talaga. Oo. Sabi ni Sagani Pilar.
2: Dalawa lang naman yan.
0: Naalala daw ni Isagani Pilar yung punong saging. O, meron nga. Tita Sonia, meron pa sinasabi si Kuya Hoben.
3: May hinala akong nakainom si Jerry, si Mang Jerry habang gumagawang letra ng kanyang mga novelty
2: songs. Lalasing sa Brandy, si Jerry Brandy.
1: Gusto ko tuloy makilala yung Jerry Brandy na yan. Ginawang mga
0: sabi ni Sinag, saging po ang kailangan para sa pulikat. O, di ba? Kailangan para sa pulikat. O.
2: At pag sobrang baba ng sugar ni Sir Mike, saging kinakain. Saging. Isang saging lang in isang araw lang dapat.
0: Nakatatlo na nga ako ngayong maghapon eh.
2: Buha ba sugar?
0: Oy, pero ito, naalala daw ni Isagani Pilar ang saging. Oy, Tita Tita Georgie, recording po ito noong 1951. Ito, punong saging, ha? Ang kumanta si Tommy Angeles at si Ellie Roque. Naalala niya si to. Oh, ito 'yan, si Tommy Angeles at Ellie Roque. Punong saging. Alam mo sino may kagagawa nito? Ang lumikha ng kantang ito, si Jerry Brandy pa rin. Sabi sa inyo, si Jerry Brandy talaga. Nandiyan, numero uno nung panahon na yan. Eto, yung naglikha ng lumikha ng saging ni Pasing, eh siya rin ang lumikha nitong kantang Punong Saging. Eto po yun.

0: Kita'y maglalambing hanggang sa umagal sa gabi ng pulong saging.
1: Huwag mo kalilimutan, mami, ang gabi, ha?
2: Ayoko, mamaya. Gusto ko ngayon, ha?
1: Akurado ka naman masyado. Tayo na nga. Hoy!
2: Aba, itay!
1: Sa kayo pupunta?
3: Dito lang mo.
1: Ayun dito?
3: Dito lang.
1: Kaya?
0: Sa gabi ng pulong saging.
4: Oh, yan
5: sa
4: ha. Si
5: ng punong saging.
4: Request ano? ni isang gani pilar kasi yan. Oo
5: oh, oh, nga eh. Oh. Sabi ni isang gani pilar tuloy, Ma'am Georgina, halata po ba ang sa tabi ng punong saging? Saging oh, po ang pangpatibay ng paa, sabi ni Shirley.
4: Oo nga, no? Oh.
5: Sabi ni Kuya Hoven, may sinasabi si Kuya Hoven. Ginang Rocco.
6: Okay lang kung sa tabi ng punong saging mag-isip ka ng masama kung sa likod.
4: Kung nga naman, sa tabi lang naman. Oh, masama dun. Ayun talaga.
5: Hoy, napakinggan nyo ba yung nagsalita? Di ba kumakata, dueto. Merong nagsabi, tatay. Sabi, hoy, saan kayo pupunta? Yung boses na yon, yun ang boses ni Jerry Brandy.
6: Ah, sa'yo.
5: Yung nagsalita na tatay, yun ang boses ni Jerry Brandy.
4: Oh,
5: di ba? O siya. O, ang dami na natin kinain, ha? Nakakain na tayo ng napakarami. Oo, pero palagay ko, isagani Pilar, gising pa ba si Fiona? Ito ang hinihintay niya. Kailangan pag merong kainan, may pistahan yan, eh.
6: O, kaya ayan, kailangan si nating
5: kailangan nating manghuli ng para sa lechon de leche. Hitchang! Ayan. Hitchang! Ayan.

0: Iya. Sana
1: Ya,
0: nggak ada
1: no
0: yang
1: berarti.
0: Diona, ya kan?
1: Oh, enggak. Tua-tua si Michael lah, ngayong
2: Oh.
1: dongeng.
2: Oo naman, tita. Bakit masaya-saya ko, di ba?
1: Hindi ko alam.
2: Oh,
1: Oh,
2: nagulugan daw
1: natulog
2: si...
1: na si Yona.
2: kasi
1: Oo.
2: paputol-putol na mahila internet nila. Oh, siyempre, kung maglo... Kung niya, pagkain din lang naman ang pinag-usapan natin, narinig natin itong dalawang halos halos isang oras at kalahati na pagkain yung naririnig natin, eh, kailangan para ka magkapagkain, magpupunta ka muna sa palengke. O pakinggan natin ang record at sinag. Eto na naman si Mang Levy, ha? Nagletra na naman para sa record. Adaptation ito, palit-awit ito. Nilagyan na ng letra sa Tagalog ang isang kantang Espanyol. Ginawa niyang palengke.

tamintila kokwang baboy at talaba lugaw lumpia iba't iba nang kami magdansa mag-iisa kay raming mga bangos dala.

0: kabinti ng magandang mutyo.
1: Oh, di ba?
2: Palengke talaga.
1: Nadukutan na sa palengke.
2: Eh, kasi tinitignan niya yung binti ng dalaga. Ayan, si Levi Celerio. Ano siya, ano? Talagang kung ano-ano ng detalye nakikita niya.
3: Napakawiti ng mamang yan.
1: Observant. Oo nga po, talaga. Ay, nako, sabi naman sa inyo. Si Levi Celerio yan. O, di ba? O, kaya, pero nakita nyo, nakapagsingit siya ng kaunting pansin doon. Bakit daw pagpista ay may pagsasamantala dahil ang mga presyo tumataas lahat. O, diba?
2: Dapat ano, parang ay. Ano yan, padala sa Department of Trade.
1: Sabi ni Sinag, lalong dumami po ang mga pagkain, punong-puno po ang palengke dahil sa piyesta. Salamat po sa mga letra ni Kalebi. Ikawalo na po sa gabing ito, o diba? Sabi ni Shelly, saan ba pumunta si Hichang?
2: Tumakas si Hichang.
1: At ang sabi naman ni Jimbo, kaibigan ng mga bigan si Hichang.
3: O diba? Enjoy na enjoy si Jimbo. Gising na gising.
1: Ayaw pa kanin ng litso ng mga tao. Ay, nako talaga
3: kaya
1: naman.
3: Tumakas si Hichang.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278. AM.
8: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamanan ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. At sana po mga kaibigay, nasisiyahan kayo sa mga kantang nakatutuwa, nakatatawa na ipinaririnig namin ngayon. Sabi ni Tita Georgina Encanto, tuwang-tuwa raw ako. Ay, siyempre naman, masayang-masaya ako sa masasayang awit na naririnig ko. O, di ba? Eto, pumunta tayo sa palengke, di ba? O, sana lang ang sa palengke ang mapupuntahan natin eh hindi katulad nitong tindera sa palengking napuntahan ni Silvia Latore sa kanyang kanta.

0: Pero ako gusto ko pumunta sa ganun. Yung para ano, para marami pa yung pera ko kahit na
1: Buti nga binabalik eh, no, galit pa. Honest na yung...
0: Eh paano tayo, saan ba magandang mamalengke? Saan tayo pupunta? Sa Maynila, ano? Mag-jeep na lang tayo papunta sa Maynila. Mag-jeep tayo, ano?
2: Mama, ale, sakay na kayo. Quiapo, balik-balik, Escarga, Divisoria, Jones, City Hall, Pasay. Saka, babalik ko agad. Pag round trip, kalahati ang bayad.

0: Nakita mo yung babae yung chopper ng jeep. Parang aling kutsero lang eh.
1: Yun nga, naalala ko si Jeanette tuloy eh. Inuwan naging kutsero dahil yung tatay.
0: May sakit.
2: May sakit. Pero ito naman, hindi umuuwi.
0: Hindi umuuwi yung tatay. Oo. Sabi ni Aldrin, askaraga yan ang rekto ngayon. Oo naman. Yung panahon na ginawa yun, askaraga pa yung tawag doon. Ang galing po ng chopper ng jeep. O di ba, ang cute, ano? Alam mo, sa totoo lang, yun lang ang plaka ni Mi, yung kumanta siya.
2: Oo nga, yung Monica na yan.
0: Marilu Misa. Yan lang ang plaka meron ako niyan. Ang ganda ng boses niya, di ba? Mm-hmm. Yung side B, hindi naman siya ang kumanta eh. So, yung isang side lang nung plaka na ito ang boses niya. Sana makakita pa ako ng kanta ni Marilu Misa. Parang ang ganda-gandang babae ng kumanta na yan. Ang ganda-ganda ng tinig niya, di ba? Okay. Naghalukay lang ako ng mga plaka kasi ngayon eh. Kaya ito, nakita ko itong aking isa. Movie fan, ang ganda. Itong singer na ito, ang pangalan niya, Berning Torres. Tita Georgie, Tita Sonia, pakinggan mo itong sinasabi ng 1956 na movie fan.

0: di ba? Movie fan, ang ganda-ganda,
1: ole.
0: Sabi ni Sinag. Ito Sinag, ikaw pinaka may connection diyan. Oo, nasa pelikula nasa palaba doon ka nandoon sa UP, di ba? O ayan, movie fan. Nag-uli sa outro kanina. Oh, yung nag-uli na yan, alam niyo kung sino yung director ng pelikula. Si Tony Cayado. Boses ni Tony Cayado yun. Yung director ng pelikulang movie fan na ang bida ay si Amalia Fuentes at si Juancho Gutierrez. Sabi, dati nagpapa-autograph sa hinahanga ang tao. Ngayon, pagpapa-picture na gamit ang cellphone sa iniidolo. O nga naman, ano? Pero may nagpapa-autograph pa rin. Lalo na pag libro, nagpapa-autograph ng libro talaga. Oo. Tsaka nagpapa-picture. Ginang Corosa itong si Arama. Uh-huh. 06318. Sanay na nag-i-equal mag-autograph ng vintage na memorabilia and mag-picture sa cellphone. Kung ngayon sa local at foreign, kahit ngayon ko lang napapakinggan itong ganyang kanta sa buhay ko. O yan, may autograph pa rin po tayo po sa plaka, di ba? Sabi niyo po, mas mahal ang plaka pag may pirma. Oo naman! Si Brian po to, Sir Michael, oh? Ha? Ikaw pala yan.
1: Ano ba yan, Brian? Parang iba yung ginamit
0: ikaw ba yan? Eh, narinig mo kanina yung mansanas ni Eva, di ba? Ikaw yung humiling noon, di ba? Oh, basketball naman tayo. Pakinggan natin si Dolphy at Panchito. Si Dolphy at Panchito, ito adaptation din ito. Ang naglirics ito, hindi malinaw, wala sa plaka. Pero hinala ko, malamang-lamang si Mang Leverin ito, Sinag. Pakinggan mo.
2: Dolphy, natatakot na ako. Mabuti pa, magkanta na lang tayo.

0: We're on the air now. Hello. 1,304. Some more long. 1,300.
1: Good. Basit bolito.
0: O nga pala, no?
2: O, kilala niyo pa yung mga binabanggit. Loisaga.
3: O nga. Arbonel. Panahon namin.
2: At sabi ni Brian, ngayon lang daw niya narinig din ang adaptation ng Rico Basilon ni Nadolphy at Panchito na LSS din siya. Ganda daw ng kantang basketball pang cha-cha, sasayaw ka sa kanta na yan, sabi ni at sabi rin ni Kuya Hoben, hinala niya rin Kimang Levy nga yung isang kanta na yan. Mga kaibigan, sumapit na po sa buong programa natin mula umpisa kanina. Wala po tayong pinatugtog na kundiman, at sa pagkakataong ito may patutugtugin po tayo siyempre na tampok na kundiman. Salamat kay Sir Jun De Leon Felipe Mendoza De Leon Jr. na nagbigay sa atin muli ng ating pagpapakilala o paglalarawan sa ating tampok na kundiman. Ano po ba ang ating tampok na kundiman ngayong gabi? Kilala po ang kantang ito bilang Kundiman de 1800 na kilala rin sa pamagat na Doon Po Sa Amin. At ito po ang paglalarawang ibinigay ni Sir Jun De Leon. Ang Doon Po Sa Amin ay isang kundimang bayang unang nalathala noong 1924 sa aklat na Filipino Folk Songs. Naglalaman ang nasabing libro ng 30 awiting bayan na nakasulat sa 8 wika ng Pilipinas. Kasama na rito ang Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Ilocano at iba pa. Sinaliksik at tinipon ang mga ito ni Amelia Reyso Cruz at inareglo ni Dr. Francisco Santiago para sa boses at piano. Ayon kay Dr. Antonio Molina, ang musika ng Doon Po Sa Amin ay dati nang kilala bilang Kundiman de 1800. At ang orihinal na titik nito ay hindi Doon Po Sa Amin. Ayon kay Dr. Molina, may haka-haka ang ilan na ang orihinal na titik nito ay sinulat ni Pascual Poblete at pinamagatang sa Dalampasigan. Bakit naging Doon Po Sa Amin? Ayon pa rin kay Dr. Molina, nang malapit na ang taning para sa pagpapalimbag ng aklat na Filipino Folk Songs, hindi nila mahagilap ang orihinal na titik ng Kundiman de 1800. Kaya't nilapatan na lamang nila ito ng titik na buhat sa isang bersyon ng Leron Leron Sinta. Maaaring totoo ang teoryang ito sapagkat ang Doon Po Sa Amin ay kaisa-isang halimbawa ng kundiman na novelty.

tisong. Halos lahat ng kundiman ay mga seryosong awit ng debosyon at pag-ibig na walang hanggan. Ang kundiman de 1800 ay tunog novelty. O diba? Kaya narito po ang ating tampok na kundiman doon po sa amin. Kundiman de 1800.

0: Gusto ko yung sinabi ni Sir Jun, ito lang ang kundiman na parang novelty song kasi yung lyrics ay nakakatuwa ang sinasabi. Panay nakabalintunaan, diba? Sa Tita Georgie, Tita Sonia, diba? Dun sa Malabundaw, may nagsaing na matanda ang kanilang, ang ginamit na panggato, ang ginagamit na lutuan, palayok na papel at tubig na malamig ang panggatong. Paano yun? Okay, di ba ang malaking paano nga, yung unang-una, yung bayan ng San Roque, may apat na pulubi. Di ba, sumayaw ang pilay, umawit ang pipi, nanood ang bulag, nakinig ang bingi. O yan. Ang totoo, may lecture po ako tungkol dyan, sa lyrics ng kanta na yan.
1: Kaya nga, na, Michael, naalala ko, gusto kong humingi ng kopya.
0: Alin po yung lyrics?
1: Naalala ko.
0: Yung magisterial.
1: Naalala ko nga, lektura mo. Pero ang ganda, ang lalim ng analysis mo.
0: Opo. Oh, mga kasama, sana naman ay nasiyahan tayo sa ating mga novelty na ayon nga sa definition ng CCP Encyclopedia ay a song that is created primarily for its humorous, light-hearted lyrics and characterized by unusual musical styles and techniques. Kaya napansin po ba ninyo mga kaibigan, yung mga novelty songs na ating pinatugtog, talagang iba yung mga estilo ng musika. Hindi simpleng balitaw, hindi simpleng polka, guaracha, apalachicola, at yun yung mga tipo ng anyo ng musikang ginamit. Sasapit na po tayo mga kaibigan sa gabi, sa sandali ng ating pagpapaalam ngayong gabi para magbalik sa susunod na linggo. Pero siyempre, ilang pananalita mula sa ating mga katuwang sa pakikinig ng plaka.
2: Siyempre, maraming salamat Michael sa pagpili mo ng novelty songs. Marami doon ay ngayon ko lang siguro narinig. At maganda lang dyan sa novelty, masaya. Kaya maging masaya itong gabi na ito para sa akin. At sana sa lahat din ng ating mga tagapakinig ay nasiyahan din.
1: Sigurado ako na kung kayo ay nalulungkot bago kayo makinig sa plaka, ay ngayon ay natutuwa na kayo kasi ang ganda-ganda ng mga napili ni Sir Michael, ang nilatag niya na kung ano-anong klaseng novelty, busog na tayo. Hindi lang dahil kung ano-anong pagkain ang pinatikim niya sa atin sa mga kanta na yon, ngunit kung ano rin yung mga uri ng novelty songs natin na napaka-witty, napaka-observant, yung mga tungkol sa buhay natin, kung saan-saan mga sa palengke, sa yung mga pagliligawan ng mga bata, ay itong mga ano awit ay nagpapaalala ng ating kultura.
3: Muli na naman po tayong naging masaya dito sa pakikinig natin sa mga masasayang awitin at tugtugin na pinarinig sa atin ni Professor Michael Corozza. At kitang-kita niya naman ang tama ang binanggit ni Tita Georgie, no? Lutang na lutang ang kulturang Pilipino sa pagkain pa lang sa ating kinikilos, no? At sa mga ordinaryong tao sa paligid. Kahit manungkot, kahit may problema, kita niyo yung tuwa at saya ng Pilipino. Ito tayo, ito ang ating kultura. Sana po ay lagi kayong masaya tuwing nakikinig kayo ng plaka at laging tatandaan ang plaka, ingatan ang ating plaka, ang ating pamana ng lahi, arte at kultura. At sana po sa mga guro na nakikinig dito, Happy Teacher's Day po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po mga kaibigan at pasalamatan natin ang ating mga kasama sa Radio Magazine, ang mga technical staff doon, ang ating station manager si Marinela Texon at ang ating OIC director Alan Alinigi. Hanggang sa susunod na linggo po mga kaibigan, kami pong lahat ay laging nananabik na makapiling kayo sa ating palagiang pakikinig ng plaka. Para po sa huling bilang natin ngayong gabi ay sumakay tayo ng taxi, Tita Georgie. Sana lang, wag itong chopper ng taxing ito ang masasakyan natin. Mm-mm. Kasi pinaglihi daw sa aswang. Baka kung saan tayo dalhin. O, narito po ang Mabuhay Singers sa pag-awit ng chauffeur ng taxi.

0: Narinig po ninyo ang plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Ikinarangal po sana nating mabatid ang ating sariling galing, lalo nawa nating mahalin ang bayang Mag-iliw. Hanggang sa susunod na Sabado, may tipanan po tayo upang ipagdiwang ang ating pagka-Filipino. Salamat ng walang hangga at sana po, sana, pag-ingatan natin ang ating plaka.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang radio magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
2: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
3: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang palagayin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Kung sino pa yung maliit na hindi makakapagpalaot, sila ngayon ang hindi na rin makapag-isda dahil ubus na, inuubos na ng commercial fishing vessels na pumapasok dito sa municipal waters. Dahil sa laki ng mga vessels, nasisira yung coral formations, coral reef formations. Eh yun ang spawning ground ng isda. Kapag nasira yun, apektado yung fish, yung yield, yung fish population sa mga nasabing lugar.
7: The 15-kilometer rule is not arbitrary. Nilagay po yan kasi yan ang layo na ligtas na marating ng ating mga mangisda. Inaagawan pa sila ng mga gulayat ng mga commercial fishing vessels na ito. This encroachment leads to smaller catch for our poor fisher folks. Kaya naman, kahit malayo at delikado, lumalayo po sila upang makahuli lang at makapag-uwi ng kita sa kanilang mga pamilya. I'm comforted by the fact that the Chair for Committee on Agriculture, Honorable Senator Kiko Pangilinan, has a true heart for our farmers and fisher folks, and that he will look into this concern. For that, I salute him.
2: Malaking problema yung overfishing. But last year, 2024 to 2025, bumagsak ang output ng small fisher folk. Habang umangat naman yung output ng commercial fishers. Ika nga eh, yung mahirap lalong humihirap habang yung mayaman lalong yumayaman.
8: Kita mo yung ilaw na yan, yan ay commercial fishing vessel. So, ayan ay kumpanya ng Mercedad.
2: During our committee hearing, the fisher folk organizations presented to us a video of paano pumapasok dito sa Batangas Bay. Paano pumapasok yung mga malaking commercial fishing within the municipal waters. Pinuntahan ng BIFAR, in-expect, kita mo punong-puno ng isda itong malalaking fishing vessel na ito. Nasa video, with the permission of Senator Raffy too, so we would like to have his privilege speech referred to the Committee on Agriculture so we can conduct a follow-up hearing. And this time, we will call on the owners of the commercial fishing vessel Mercedad and other commercial fishing vessels owners.
9: Marami pong bodega na rerentahan at mapapagawa ang NFA. Marami pong papasok na palay sa NFA at marami po silang matutulungan sa aming magsasaka. Lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar na hindi po kaya talaga ng mga kasama namin sa mga magsasaka dahil po wala po silang sapat na kakayahan sa warehouse na ganyan. Laking tulong po sa aming mga magsasaka.
10: Damo, mas marami ang mabibili nila. Hindi katulad dati, limited si kami bilang mga farmers kasi dinagdagan nila yung bodega na paglalagakan ng mga palay.
11: This is one of the preparation itong ating rented warehouse facilities ng gobyerno. No? Total 65 to dito tayo sa Tarlac na kailangan natin punuin ito ng bigas no at ng palay para nga in case na bumaba ang ating production sa El Niño, marami tayong buffer stock.
12: Ano na yung presyo natin? Very competitive. 27 pesos, ang pinakamababa sa clean and dry, roughly yung sa wet, 21-22. Ngayon, ito, nakita nyo naman. Open bodega, simula bukas, tatanggap na kami.
13: Napaka-importante ang coordination ng national government and local government para sa maayos sa coordination sa ating mga magsasaka. Talagang hindi madali ang mga pinagdadaanan nila dahil nga dun sa habagat. Ngayon, pinaghahandaan yung extreme heat El Niño. So, nagpapasalamat kami kay SEC at sa mga inisyatibo na to para sa ating probinsya at sa ating mga magsasaka.
14: Pangarap po namin noon na magkaroon ng mga ganitong processing dito sa Camarines Norte.
15: Yung cold storage po ay malaking tulong na sa amin kasi yung aming pineapple, pwede kami magdala dito para sila ay ma-preserve. Dahil minsan kasi wala ang mga buyers natin sa pineapple, lalo pa sa mga produce.
11: Marami na natupad na pangako at mga commitment ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka.
15: Sanay ito sa pangarap na natupad dito sa Camarines Norte dahil meron tayong babagsaka ng ating mga produce kung sakaling bansa at marami ang ating mga naitanim na mga produkto.
14: Kung pong wala pa ang gold processing po ito, kami po noon ay napilitang nagbebenta ng aming mga produkto kahit po mababang halaga dahil hindi po namin ito mai-stock kung sa amin lang pong mga tahanan o sa aming mga barangay.
11: Well, ang utos ng ating Pangulo ay bumaba, no? Bumaba talaga sa lahat ng probinsya para marinig mismo sa kanila kung ano ba yung kailangan.
16: Hindi po ito inspirasyon para lang sila bigyan ng parangal. Hindi po. Sila sa sarili nila, they will feel na they are loved by this government.
15: Pupursigit kami mga partner na magtanim pa para ito'y magamit namin sa darating na panahon.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minutos gamit bahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Lunes ngayon, unang Lunes sa buwan ng Oktubre pa rin. At po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay natin kapitbahay sa mga ibahagi ng Kapuluan, Papaluzon, Visayas at Mindanao, hangad po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Sa ating mga magsasaka, ano, sa ating mga mangisda, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, at sa lahat na ng miyembro po naman ng pamilya, ano ho. Pakiusap lang ko, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal po ang pikon sa kalsada. Yan naman si Mamang Chupel, baka medyo inaantok-antok. Pag malasakitan na lamang ho natin, ano ho? Kikalabit na lamang, iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Unang Lunes, mga bihero-bihero pa rin, pagka hindi kayo dire-diretso pagmamaneho, siguro mas maganda, gilid-gilid muna ho tayo, ano ho? Power nap, importante ho yung power nap na yan. 15 minutes, sige ka, 30 minutes ba yan? Siguraduhin natin pagbalik natin sa Manbela, hindi po tayo aantok-antok naman, ano ho. At saka naman yung ating pagbabalik sa hapunan, sa kinagabihan. Pratos, regatos, makakasama natin ang mga mahal sa buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Araw ng Lunes, ano ho, at siyempre lahat din nagiging abala na naman sa pagpasok, sa mga tanggapan, sa mga eskwelahan. Ingat pa rin po, ha? Ingat-ingat pa rin at magdala pa rin po ng payong pananggalang. Importante pa rin ho yan. Ano na sa mga panahon na katulad po nito? Ala sa lamig, sala sa init, komisya na ubot-tindi ng init. Ano ho? Ano naman ito? Andiyan naman yung sunod-sunod na mga pagulan. Iba't-ibang klase ho ng karamdaman ng naglalabasan. Nararamdaman ho ni Juan de la Cruz. Ano ho? At dyan, maraming bit-bit na alien sa katawan. Maiwasan talaga eh. Ano ho? Kundi ingat po lamang sa ating mga kababayan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Siyempre bago tayo pumalaot at magpunta sa mga pagkakabalahan po natin sa araw nito ng Lunes, minumulahan natin ang magiging lagi po ng ating panahon. Itas po sa pag-asa, ano, itong buntot. Nakakapekto itong buntot po yung trap ng super bagyong si Choy Wan. Ay nasa labas naman ang ating par. O nagpaparamdam at nararamdaman na sa mga ilang lugar. Ano, huling namataan po yan, sa layong 2,605 kilometro, silangan-hilagang-silangan po na extreme northern Luzon. Agayon yan ang lakas ng hangin na abot po naman sa halod na 95 kilometer per hour. Glay ay bugso namang 240 kilometer per hour. Ano, at kumikilos po yan ng patungong hilaga. Pabilis po namang 20 kilometer per hour. Kung wala po itong direktang banta, kalupaan dito po naman sa atin sa Pilipinas. Ang magiging lagay ng panahon, area po ng Visayas, area po ng Mindanao, sabing maulap na kalangitan, meron pong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, ano ho, at sa trap ng super bagyong si Choy Wan. Posible rin daw po yung biglang pagbaha. Kaya naman yung pag-uupo ng mga lupa, may mga moderate hanggang sa minsan ay malalakas ang pag-ulan. Ito po naman sa Metro Manila at 12 bahagi po ng ating bansa. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Aron di po naman mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkilat, pagkulog. Nadulot po ng mga localized thunderstorms. Sabing posible rin po yung mga pagbaha o landslide ang mga apektadong lugar sakaling magkakaroon po ng malalakas na thunderstorms. Ang init na ang dagat po naman natin, ang wind and coastal waters po natin, yan ang Luzon. Inasabi po ang mahina hanggang sa medium ang hangin mula po sa silangan hanggang hilangang kanluran. Panayad naman hanggang sa katamtamang alon po naman sa baybay-bayin. Parte naman ng Visayas at Mindanao, mahina. hanggang sa medium na hangin mula kanluran hanggang timog kanluran. Layad sa katamtamang alon sa baybayin po naman. Ayun. At sa lugar namang pinapanik at pinupuntahan ng maraming kababayan natin, dyan pong Cordillera Administrative Region, kasama po ang Benguet, nandiyan po ang Atok, nandiyan ang Baguio City, sabing bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, pero hindi po naman mga pulupulong pag-ulan, pag-inlad, ang kulog po naman at mga isolated thunderstorm ipong araw na ito ng Lunes. Ang Baguio City at ang Benguet, maayos na po at medyo sisikat ang araw sa umaga. Asahan daw po yung mataas na chance ng pulo-pulo pag-ulan at thunderstorm pagdating po naman sa hapon o sa gabi. Yan naman sa mapati ho ng Atok Benguet. At tulad doon ang pangkalahat ng lagay sa matataas na bahagi ng Benguet, nagiging maulap ang umaga o meron po mga local thunderstorms tapit po naman ng hapon. Bagamat walang direct ng epekto ang super bagyong Choy 1 sa Luzon, sabi nga mga localized thunderstorms sa hapon ay maglulit po ng zero visibility. Tumakapal na fog sa mga daanan tulad po ng Asema Highway. Ipatulong Atok po naman. At Marcos Highway o Cannon Road po naman. Kaya yun po mga banta ng landslide o paghuhuli ng lupa sa mga bulubundukin bahagi kapag nagkakaroon po ng biglaan at malakas na bus ng ulan. Ingat pa rin po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay na natin ngayon bahay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Lunes a 5. 5 na po na Oktubre. Tiso ng usad ng panahon na ano po. Ay bukas makalawa, tatalo na ng susunod na buwan yan. Pagkatapos huling buwan na, 2027 na. Ano, ganong kabilis. Tutumulin sa kanyang panahon. Saan ba ang tungo ng mundo ngayon? Binila, pag kami simula, may wakas eh. Ha? Ano kaya magiging wakas nito? Nga ba, na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, tutok tayo sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga headliners po natin, pamahalaan ay naglaan po ng tig isang bilyong piso para po naman sa fuel subsidy ng mga magsasaka, anging isla at mga agri-truckers.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: DSWD sinimulan na ang paghahanda sa posibleng epekto po naman ng Super El Nino. Abay, lahat po naman talaga yung naghahanda. Dapat pati LGU kasama rin, ha?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: At Senador Pangilinan, nanawagan po naman sa DA at NFA na maging handa ang pagbili ng palay sa mga probinsyang nagtatanim po naman ng bigas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 15 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw sa mga detalye ng ating balita. Ay nagbigay na po ng go signal si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanagdagang pondo po naman para sa fuel subsidy. Program ng ating pamalahan para sa ating mga magsasaka, pangingisda, agri-truckers at ipang agri-stakeholders. Ayon po kay DA Undersecretary for Agri-Marine Industrial Systems, Ari Perez, abuwang 3 milyong piso ang inilaan para po naman sa fuel subsidy program sa agri-sector. Nasabing pondo, paglalaan na po ng 1 milyong piso ang mga magsasaka, bangingisda at agri-truckers bilang tulong po sa mataas na presyo ng langis. Ayon kay Perez, aring magsimula ang rollout ngayong Oktubre o Nobyembre ng taong kasalukuyan kung saan tinatayang nasa 300 beneficiaries ang makikinabang sa nasabing programa. Lala po ng DA ay good morning sa mga nakatutok at mga early riser natin sa Department of Agriculture. Pangungunan ni Secretary Chu Laurel, good morning sa inyo. Ang pondo para sa fuel subsidy sa mga magsasakit mangis na magagamit lamang sa taong 2026. Amang nagkaroon naman ng exemption sa mga agri-truckers ng pondo ay posible pong paabutin pa hanggang sa taong 2027.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sinimulan na po ng Department of Social Welfare and Development ang pagkapatupad ng mga hakbang sa posibleng epekto pa rin ng Super El Nino sa bansa. Dapat natunan sa ngayon ng gobyernong kinauukulan, ano ho? Na yung mga LGU. Galaw-galaw tayo para hindi pumanaw. Yung kay DSWD Spokesperson at Disaster Response Management Group, ASEC Irene Dumblao. Kabilang dito ang Project LAWA o Local Adaptation to Water Access at ang binhi o yung pong Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. Nakatutok ang naman ito sa water access at food security sa mga vulnerable sector. Kahit makapaghanda sila bago pa tumama ang sakuna. Ngayon, ay nakapagtayo na po ang DSWD ng 5,311 lawa site na may farm reservoir, irrigation facility at rehabilitated waterways, abang nasa 8,671 na binhi site naman ang naitayo sa buong bansa, gaya po ng communal vegetable garden at ng tinatawag na root crop farm. Pinasinayaan din po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kauna-una ang atmospheric water generator system sa barangay Gilotongan, dyan po sa Kawayan, Masbate. Itong teknolohiya na kayang gawing malinis na inuming tubig ang moisture sa hangin. Galing na, ha? Para naman hindi masira ang mga family food pack sa mga bodega, minumonto ng DSWD ang temperatura at naglalagay po ng industrial ceiling fan. Samantala, nakikipag-unahin din po naman ang ansya sa mga lokal na pamahalaan para maglagay po ng heat-insulated area sa mga evacuation center. Nag-deploy na rito ng mga water filtration truck sa mga lugar na madaling tamaan po naman ng El Niño ba rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tumanggap po na tayo ng reward. EA at OWA. Palalakasin ang pagsusulong ng agribusiness na mga OFW. Dapat lang maraming OFW yung gusto nung pasukin niyan. Magkano po talaga sila ng giya o tamang guidance ano, at nakatutulong sa kanila ay itong maunawaan at hindi po naman masayag yung kanilang posibleng iting mga puhunan naman. Pinatid ang dodali. Yan po naman si Meryl Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magtutulungan ng Department of Agriculture at ang OWA para mas maisulong ang agriculture at agribusiness sa mga nagbabalik bansa na OFWs. Ito sa ilalim ng Balik Agri-OFW Agribusiness and Investment Reintegration Program kung saan magkakaroon ng mga returning at mga prospective OFWs ng one-stop shop support mula sa business planning hanggang sa training, financing at pagpapatupad ng negosyo na may kaugnayan sa agribusiness. Kabilang sa mga maaaring pagpilian ng native pig at chicken production, itik production, oyster mushroom production at processing, lowland vegetable production at iba pang agriculture at value-adding enterprises. Tutulong din ang DA sa access sa financing at enterprise support programs at ang OWA naman ay sa livelihood at grant programs. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulalal Jr., layo ng programa na mabigyan ng mga OFW ng kaalaman, technical assistance at access sa financing para maging sustainable ang kanilang itatayong agribusiness. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meryl Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Report pa rin na tayo. Intelligence gathering kontra po naman sa mga puslit na si Galileo ay pinaiting pa rin ho ng Philippine National Police. Idetalyo naman dyan si J. Mike Bagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalalakas pa ng Philippine National Police sa kanilang operasyon laban sa mga organized syndicate makaraang itanghal ang Pilipinas at Malaysia na pangunahing binabagsakan ng mga puslit na sigarilyo ayon sa Japan Tobacco International. Batay sa industry data ng binabanggit ng JTI, tinatayang 145 bilyong illegal na sigarilyo at e-vape ang naibenta sa Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam sa nakalipas na taon. Nagresulta ito sa mahigit 13 bilyong dolyar na pagkalugi sa ASEAN member countries habang hindi naman bababa sa 2.5 bilyong dolyar o humigit kumulang 14 bilyong piso ang nawalang kita dapat sa Pilipinas mula sa mga sigarilyo at vape. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Natates Jr., mahigpit din ang tinututukan ng Mindanao na siyang nagsisilbing backdoor channel ng mga puslit na sigarilyo. Sa katunayan, ani Natates, walang patid ang kanilang operasyon kontra sa mga poslit na sigarilyo buhat nang siya ay maupo sa pwesto. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Muli po magandang baga pa rin sa ating mga magsasaka. Yung mga tunay na mga bayanin ng ating lupa. Ano ho? Kanyang maging masagana, inyong anit maging produktibo ang buong mag-araw po naman natin. Siyempre, pagpalawin po nawa ng pong may kapal ang inyong mga kamay. Pagbubungkal at pag-aalaga ng lupa ngayong araw na ito. Ayan. 22 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Samantala, imok po naman ng Senate Committee on Agriculture Chairman Kiko Pangilinan ng Department of Agriculture at National Food Authority na ipakita ang kahandaan na-direct na bumili po ng palay mula sa mga probinsyang pangunahing nagtatanim po naman ng bigas. Ayon kay Pangilinan, hindi dapat matapos ang irigasyon at produksyon ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka. Kung dapat din tiyakin na may siguradong merkado sa kanilang ani. Tapang naman yun. Bilang chairman ho ng Senate Committee on Agriculture, inilig po ipangilinan ng province by province procurement readiness report. Magpapakita kung may sapat na pondo. Pasilidad at tauhan ng gobyerno para bumili ng palay sa pamarating na anihan. Malaki na yung pinsala ng ano, di ba? Ng El Nino. Bilyones na naging pinsala eh. Dito yung mga naapektahan na gano'n na kalaki ang apektado sa mga pananim. Ano ho, sa mga gulay. Palay sa mais. Babawasan yan. Kabilang din po sa dapat malinaw sa plano kung saan mga probinsya handang bumili ang DA at NFA. At siyempre, gaano po naman ang karaming palay ang kanilang kayang bilhin. Magkano ang presyong iaalok at gaano kabilis mabibilit mayadit po sa merkado ang anin ating mga magsasaka. Higingit pa rin ho ng senador, ang tunay na food security hindi lamang tungkol sa sapat na supply ng bigas, kundi dapat ding tiyaking kumikita mga magsasaka na siyang gumagawa ng supply po naman ito. O nga naman, kung puro naman tayo snack at marami tayong supply ng bigas at pagkain, pero yung mga magsasaka natin hindi naman kumikita, eh, paano naman yun? Parang mapag-iiwanan. Huwag naman sanang gano'n.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sila ho yung ginagamit ng pong may kapal. Di ba? Para magbungkal yung kanilang mga kamay ng lupa at pag-aalaga ng mga hayop. Tapos mapag-iiwanan. Huwag naman. Una, dito sa problemang kinakaharap po natin. E, paramang sa El Nino yung nararamdaman, abay, bilyones na po yung binabanggit na halaga rin eh. More kung darating yung Super El Nino. Ano na karami apektadong pananim at ng mga halaman, paghahayupan, siguradong apektado. Babawasan po yung ating supply, di ba? Malaman ho natin kung gano'ng nakalaki yung dapat sanang anihin, pero nasayang lamang. Sanang pakinabangan, napinsala lamang. Dapat malaman natin yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay mga magsasaka po naman sa Nueva Ecija, Tarlac, sinilalim ng DA sa ad profiling. Para po naman sa 2027 program. Hindi po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Miller Cauquiel ng Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsigula ng maluwakang profiling ang DA Special Area for Agricultural Development Program sa mga magsasaka sa Nueva Ecija at Tarlac bilang bahagi ng paghahanda para sa pagpapatuloy ng programa sa taong 2027. Isinagawa ang aktibidad mula September 7 to 11 sa mga magsasaka mula Ramos, Anyaw at San Clemente sa Tarlac at Mimpicuan sa Nueva Ecija. Kabilang sa kinalap na dato sa ang pangalan ng magsasaka, lawak ng lupang sinasaka, Registry System for Basic Sectors ng Agriculture Number, pangunahing pinagkukunan ng kita at iba pang impormasyon tungkol sa kanilang kalagayang pangkabuhayan. Layunin ng profiling na mabigyan batayan sa pagtukoy ng mga magsasakang pasok sa tinakdang kwalifikasyon at hindi na nangangailangan ng suporta at intervensyon. Gagamitin din ang mga nakalap na datos sa pagpaplano ng livelihood at agricultural interventions na angkop sa pangangailangan ng mga magsasaka sa bawat lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marimeldred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marimildo Gokia ng Tayog, Pangasinan. Ngayon tayo po ay nahaharap na po dito sa paparating na Super El Nino na yan. Ano? Nasa aming magpapatuloy pa hanggang sa unang bahagi po ng 2027, dapat kumilos na po tayo kaagad. Ano? Huwag pa man natin maramdaman yung matinding init na yan at yung kakulangan sa tubig. Magtaas po ng presyo ng mga bilihin. Importante, ano yung pagtatabi ho at pagtitipid ng tubig, yung water conservation and storage. Saan mag-iimbak po ng tubig? Itahin yung tubig ulan. Gumamit ng malilinis na doon, maimbakan pa sa tubig ulan. Gamitan din ng mga tamang purification tablets bago inumin. Ano? Importante ho yun. Siyempre, recycle po natin yung tubig. Gamitin yung hinagasang tubig mula sa bigas o labahan. Diligo naman sa mga halaman, panbanlaw sa banyo. Ng mga dapat ho natin ginagawa, dapat na yan inuulit at ini-eco ng mga LGU eh. Ang paalala sa kanilang mga constituent. Pagpitamino na makalipas ang alas 5 na madaling araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dako naman tayo sa naga, mga magsasakit mga maingisda, dumadubo naman sa negosyo ng DA Filming. Idetalyo naman si Mayra Revilla Villareyes ng Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ang City Agriculture Office ng technology briefing and demonstration on the Department of Agriculture PhilMac Grain Pro Moisture Meter and Non-Destructive Coffee Moisture Meter. Bahagi ito ng Negu Show 2026. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga magsasaka at mga mangingisda mula sa upper barangay ng lungsod at nagsilbi itong platform upang maging tulay sa pagitan ng agricultural innovations and potential technology adapters sa pamamagitan ng briefing na i-feature ang live demonstration ng grain promotion meter and non-destructive coffee moisture meter. Sinundan ito ng open forum kung saan ang mga partisipante ay nagkaroon ng pagkakataon at oportunidad na magtanong hinggil sa technology at iba pang potential na pwedeng i-apply sa agricultural production at post-harvest management. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla, Villa Reyes, Radyo Pilipinas Radio Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Samantala po naman, PhilMac, nakisa naman sa Dakbay Palay 2026. Diyan po naman sa Nueva Ecija. Ito talo naman dyan sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Dayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nakisa ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa ginanap na Wet Season Lakbay Palay 2026 sa Central Experiment Station ng Philippine Rice Research Institute sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija upang palawigin ang kalaman at impormasyon ukol sa mekanisasyon sa pagsasaka. Dumalo sa natural aktibidad ang mahigit 500 partisipante na kinabibilangan ng mga magsasaka mula sa Rice Business Innovation System Assisted Cooperatives at Associations, mga kinatawa ng local government units at national agencies kasama ang mga partner media at social media influencers. Itinampok ng PhilMac sa kanilang exhibit booth ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na naglalayong magkalob ng mga libreng makinaryang pangkabuhayan sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng taunang Lakbay Palay, layunin ng mga ahensya na direktang maiparating sa mga magsasaka at mamili ang mga pinakabagong pag-aaral, inobasyon at teknolohiya upang patuloy na may taguyod at mapalakas ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Samantala po naman, 74 ng mga MSME dyan po naman sa Eastern Visayas, nagbenta po ng mga lokal na produkto sa Bahandi Trade Fair 2026. Amin ko natin ang mga kwento ng balita na katutok dyan sa Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nasa Metro Manila ngayon ang iba't ibang lokal na produkto mula Eastern Visayas sa pamamagitan ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na ginaganap sa Mega Trade Hall 5 Mega BSM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ayon kay DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang kalahok sa trade fair, kabilang ang Siam mula Eastern Samar na may sales target na 5.7 million pesos. Kabilang sa mga produktong ibinebenta ng mga MSMEs mula Giwan, Borongan City, Llorente at Kinapundan ang shell crafts, crocheted products, coconut at calamansi-based products, herbal drinks at banana chips. May kabuang sales target na 48 million pesos ang 94 MSME sa buong rehiyon. Layunin ng trade fair na mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto at masuportahan ng mga magsasaka, mga hobby artist at maliliit na negosyante sa Eastern Visayas. Magpapatuloy ang trade fair hanggang Oktubre 5 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Penelope Pumida, bilang paghahanda pa rin po natin sa Super El Nino. Ating kalusugan at proteksyon sa matinding init, yung health and health heat safety po natin. Ano ho? Pag manatiling hydrated po tayo. Inom tayo ng maraming tubig araw-araw at maghanda po ng oral rehydration solution sa mga ORS. Sakaling kakailanganin po natin. Tektahan ang ating katawan. Agsort po ng manipis at preskong damit lamang. Gumamit po ng payong o sombrero. Iwasan po yung matinding physical na gawain sa labas ng pinakamainit na oras. Alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At bantayan po yung mga mahihina. regular na kamustahin yung mga bata, matatanda, may sakit, PWD, mga taong nagtatrabaho po naman sa labas. Ano, yung mga bagay yung dapat natin gawin, parte ng paghahanda natin, Super El Nino na yan. Magbabalik po kami, oras na din. Doon po dalawang minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi bumanaw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
1: Ay galaw-galaw para hindi bumanaw. 36 na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar, sa mga dako-dako paroon. Diyan sa may Pandan, Katanduanes, sa Rabago, Zadzad, Trenciana Family, Antara Family, sa Robrigado Family na rin. Magandang maga po sa inyo rin. Diyan po sa may patuhon ng Laguna. May Santa Cruz, Laguna, nakatutok ang Beltran Family. Maraming salamat. Carsola Family, ano, sa Cerebo Family. Naman sa may patuhon ng Santa Mesa, kami Jose Abad Santos, at ganun din kay Jovi Alcaide. Snake, Baron Snake. Kandang maga. Ano po tayo? Ay National Irrigation Administration, inilatag po ang mga efforts sa paganda para sa Super El Nino. Kailin po natin ang mga detalye si JP Pita ng Radyo Pilipinas, Lawanga.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Ilang paghahanda sa Super El Nino na paparating sa huling quarter ng 2026 hanggang unang quarter ng 2027? Nagbigay payo ang National Irrigation Administration sa Region 1 sa mga magsasaka upang makatipid ng tubig. Kabilang dyan, ang paggamit ng alternate wetting and drying technology na kung saan makakatipid ang mga magsasaka ng 30% ng tubig sa pamamagitan nito at pagsunod sa double dry planting calendar upang matiyak na hindi sayang ang anin ng mga magsasaka na maaaring masira kung panahon ng bagyo. Ayon kay niya Region 1 Manager Engineer Jeffrey Catulin, malaking tulong din ang maibibigay ng mga mobile solar-powered irrigation system upang maabot ng tubig ang mga sakahan na kalimitang hindi naabot ng kanilang irigasyon o yung mga matataas na lugar. Maliban dyan ay ang pagtitipid ng tubig na nakaimbak sa mga dam at upstream, pagsasaayos ng mga irrigation canals at iba pa. Pagtalima yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking makakasaka pa rin ang mga magsasaka kahit na may banta ng Super El Nino sa bansa. Para sa Bawang Pilipinas, Judith Pitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Samantala, Antilla, Western Visayas naman, nagbabanta sa epekto ng El Nino sa agrikultura habang tinatayong mega dam sa Iloilo ang tumulong sa atin ng mga magsasaka. Ay detalye ng balita sa JP Herbos, Radyo Pilipinas, Iloilo.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Patuloy na binabantayan ng National Irrigation Administration o NIA Region 6 ang supply ng tubig para sa mga magsasaka sa gitna ng El Nino. Kabilang sa mga hakbang na ahensya ang maingat na pamamahala sa tubig na naiipon sa tinatapos na Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa Kalinog, Iloilo. Ayon kay JRMP2 spokesperson Steve Cordero, sa kasalukuyan ay may 116.87 million cubic meter na tubig ang nakaimbak sa JRMP2 at may kapasidad pa itong tumanggap na may higit 130 million cubic meter. Kung lalala ang El Nino at mananatiling sapat ang tubig sa dam, plano ng NIA na magpalabas na bahagi ng tubig patungo sa mga ilog hanggang sa makarating pa sa isang dam upang matulungan ang mga magsaka sa iba pang karatig bayan na makapagpatuloy ng pagtatanim. Kung lalo namang titindi ang El Nino at kukonti na lang papasok na tubig sa mega dam, plano ng NIA, katuwang ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at Philippine Air Force na magsagawa ng cloud seeding. Noong Setyembre, dalawang beses na nagsagawa ng cloud seeding sa lugar ng Kalinog ang NIA, DABSWM at Philippine Air Force. Pinapailan din ang NIA ang mga magsasaka na iangkop ang schedule ng kanilang pagtatanim sa supply ng kanilang tubig, magpatupad ng crop diversification at magparehistro sa PCIC. Samantala, nasa 87.64% na ang konstruksyon ng JRMP2 na kasalukuyang nakapagsiservisyo sa 500 ektaryang sakahan at inaasahang aabot pa sa 1,000 ektarya bago matapos ang taong 2026. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dahil dyan, makakasama po natin ang mismo administrador ng National Irrigation Administration, si Engineer Edgel Yenanho. Sapagat itong epekto ng Super El Nino sa bansa, talagang mararamdaman po yan. Nasabing nasa 40% hanggang 60% ang pagbaba po ng ulan, malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. Mantalang 60 to 80% po naman sa kakulangan ng ulan, dyan po naman sa parte ng Mindanao. So may matinding banta ng tagtuyot. Pagbaba ng level ng tubig sa mga pangunahing dam tulad po ng Angat Dam, posibleng bawas sa alokasyon ng tubig po naman sa irrigasyon. Pero ganun pa man, kasado na rin po yung mga mitigation plan niya, pamumuno ni Administrator Edgel Yen. Para kahit papano masalag, matinding epekto ng paparating ng Super El Nino. Nga ng pag-asa, alakas pa at posibleng magtagal pa sa unang bahagi po at kalahati ng 2027. Nga pangunahing aksyon at intervensyon ng NIA, yun ang alamin natin. Gamit ng groundwater maps, yung solar power pumps system na yan, desilting and clearing operations, water management, pagkipagpulong po sa mga masasaka. Iisa-isayin natin. Engineer Edgel Yen, sir, magandang umaga po. Welcome po sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po sa Radyo Pilipinas. Gandang umaga, Engineer Ed. Nawalan sa linya natin. Engineer Edgel Yen, sir, magandang umaga po sa inyo. establish lang natin yung communication kay Engineer Ed Gillian. Ayan po yung pag-uusapan natin. Bagamat may problema talagang kinakaharap, pero sabi naman ng mga eksperto, mag-alala kasi may mga paparating din naman ulan. Baka malalakas pa nga. Hindi naman nakapagtataka kayo kasi po akong talagang tag-init. Iba sa mababawasan ng ulan, meron ding malalakas sa pag-ulan na pwedeng mabuo. Iinit po ang karagatan eh. Pag uminit po ang karagatan, iano ho yan? Siyempre, nag-iipon ng lakas yan. Tapos magiging ulan na yan, magiging bagyo pa pag malakas-lakas. Ano ho? Yung mga dapat ang tabayanan natin. Dapat lahat naghahanda. Ano ho? National, LGU, lakat. Lagdahanda rito. Ano natin? Report muna tayo. Kinder, okay na? Kinder, Edgar Yan, sir. Magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, si Kahiro. Abe, what happened? Na, in-establish pa rin mo namin, ano? Ready na si Engineer Ed Gillian. Then, mag-report muna tayo. Double check natin yung ating communication siguro. Babangos muna sa Pangasinan. Nagahanta po sa kontra-epekto ng Super El Nino. Inatin ang detalye si Milton Coquina, Radyo Pilipinas sa Yuga.
15: Radyo Pilipinas Report.
16: Naghahanda ang mga magbabangus sa Pangasinan sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa pamamagitan ng paglalagay ng water pump at aerator sa mga palaisdaan at pagbabawas sa stocking density o dami ng alagang bangus. Ayon kay Christopher Aldo Sibayan, Pangulo ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA, mahalaga ang mga hakbang na ito para mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init sa mga palaisdaan. Sinabi ni Sibayan na inaasahang muling mararanasan ng mataas na heat index sa Abril, Mayo at Hunyo. Maaari itong magdulot ng pagkaubos ng oxygen sa tubig at maglagay sa panganib sa mga alagang bangus. Hinimok din ni Sibayan ang patuloy na pag-aaral at paghahanda sa weather phenomena, lalo na sa hindi pangkaraniwang pagbabago ng panahon na nararanasan, kabilang ang matinding init at halos 2 buwang tuloy-tuloy na pagulan sa mga nakalipas na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Dakokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Nasa linya na ho natin ang si Engineer Ed Gillian. Engineer Ed Gillian, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning.
17: Yeah, Kahiro, good morning. Magabigat po.
1: Magandang umaga po. Nabanggit ko na nga po kanina na ang inyong tanggapan, ang NIA, ready na at kasado na yung mga mitigation action plan ninyo para masalag kahit papano yung matinding epekto po na papating ng Super El Nino. At yung mga aksyon at intervention po ng inyong tanggapan, yung paggamit po ng groundwater maps, kaya power pump system, desilting at clearing operation, water management, pagpulong po sa mga magsasakap po natin, lan ho yan sa inyong mga tinututukan. Unahin nga po natin yung paggamit po ng groundwater maps. Ano, engineer, paano po ang planong gawin dyan?
17: Pakiulit, Cairo, sorry, medyo maano lang yung paggamit ng...
1: Mga paggamit po ng groundwater maps, ano, sinasabing naikipagtulungan ngayon yung NIA sa Maysan sa MGB. Ano, paano po gagawin dyan?
17: Yes, okay po. Alam niyo po kasi ang DENR ay meron na po silang yung pag-aaral, ano? Alam nila kung nasaan yung ating mga groundwater. So, ito po ang gagamitin. Ginagamit na ho ng NIA ito, Kahiro. Dito natin na Philippine Point kung saan natin ilalagay yung ating mga itong ating mga solar pump irrigation projects. Yung pagka ang source mo ay groundwater, no? Pero ang maganda dito, meron pang gamit ang NIA na pang georesistivity test na tinatawag, ano? Yung pang survey namin, pang verify namin kung talagang tama yung lugar, ano? Nakikita namin kung gaano kalalim ang tubig, kung sapat ba yung volume ng tubig na nasa ilalim ng ground, at doon nga po tayo nagdi-drill. But of course, Kahiro, alam mo yung survey na ganyan, totoo namang pinpointed namin yung tubig kung nasaan. Pero minsan kasi pagka nag-pump tayo, minsan hindi niya masustain yung well na nagawa. So, pero you know, at least 80-85% sigurado tayo doon sa source ng tubig. So yun po yung ibig sabihin nun.
1: Maganda ko yan kung talagang sigurado tayo sa source ng tubig. Kasi nga, yung solar power pump system, Sa po yan, sa paiikting ninyo at i-deploy yung mga mobile at solar pumps na yan sa mga lugar na magiging matindi yung kakapusan po sa tubig at madali sa tinatama po ng dry spell. So, magtutulong-tulong yan. Yung paggamit ng groundwater maps sa paggamit po ng solar power pump system. Parang akmang-akma.
17: Yes, tama po yan. Ano? Again, ulitin ko, ano? Yung kung saan yung location ng tubig ay pinpointed na po yan ng DNR. Meron silang ground map na ginagamit ng NIA at meron ding pang-test ang NIA kung doon sa lugar talaga kung pero yung ano lang po pagka na-drain na natin na-drill na natin yung tubig ang yung well Kahiro gumagawa pa kami ng pump test na tinatawag, no? So pinapandar natin yung nagpa-pump test tayo sa loob ng 2 araw, dapat kaya niyang i-sustain yung yung paglabas ng tubig, you know, yung volume ng tubig sa loob ng araw na yon bago pa natin i-fix yung ating ano yung ating solar pump doon sa area. So napakaganda hong combination na to, no?
1: Itong solar power pump na yan, engineer, ano karami ang inaasahan natin gagamitin at gaano kalawak at kalaki yung mga probinsyang pwedeng gumamit?
17: Well, ang ballpark figure kasi niyan na Kahiro doon sa mga around 700,000 eh. Kung talagang groundwater, around 700,000 pesos ang development niyan per hectare, no? Yung ballpark figure niya. So usually ang NIA kasi naglalagay kami, hindi kami bumababa ng 15 horsepower na nilalagay, ano? So yung 15 horsepower na yan kaya niya magpatubig ng 15 hectares. So yun yung per ano natin per area, no? So you know, at this year ang pundo namin for solar pump irrigation is for 2027 ang pundo natin for solar pump irrigation is 7 billion pesos, no? So yun yung bilang mga 700 units ang bilang ng ating mailalagay nationwide.
1: Tama din po na inyong tinututukan yung pong desilting at clearing operation, ano ho, pag-alis ng mga banlik sa mga irrigation canal natin para mapaganda pa yung daloy. Kamusta rin po yun?
17: Ay, tuloy-tuloy po yun, Kairo. In fact, noon pang 2023, nagbigay na ng ating, yung first tranche ng pagbibigay ng ating presidente ng heavy equipments sa NIA ay doon pa lang, sisimula na tayo ng desilting, ano? At yearly yan na nagbibigay ang ating presidente sa NIA ng equipment. So, yearly po, lumalaki or dumarami yung aming lumalaki yung aming capability para mag-desilt at gumawa, paggawa ng brush dam sa ating mga ilog, no? So, malaking tulong po yan sa NIA at sa ating mga farmers. But of course, alam niyo naman po ang NIA, meron tayong napakarami po ng ating mga irrigators association nationwide, no? Mahigit 10,000 yan nationwide. So kaya ang deployment natin ng equipment per region yan para mas marami po tayong natutulungan, no? So pati yung ano, Kahiro, pati yung lowbed, yung pang-mobilize ng heavy equipments, nagbigay din ang ating Pangulo para sigurado yung mobilization ng ating equipments.
1: Okay. Paano maapektuhan yung irrigation dito sa mga kabukiran po natin? Sigurado magbabawas po, you know? Ang pangangailangan po ng tubig, kailangan sa inumin tubig, kailangan din sa irrigation, at marami pang bagay. Pero parang mababawasan ang supply sa irrigation. Gaano kalaking mababawas uro?
17: Ang good news, Kahiro, yung mga malalaking dam natin na buong bansa puno, ano? Yung Magat, Pantabangan, itong San Roque, itong Angat. Although yung Angat, bawas ang supply namin yan dahil alam mo naman ang Angat, ang priority niya yung inuming tubig dito sa Metro Manila, no? Yung Halaor Dam natin sa Iloilo, mapuno itong mga to, no? So ang sinasabi ko lamang po, ma-maximize namin ang production doon sa mga areas na may mga high dams tayo. Eh around 25% ng irrigated area ng NIA may high dams. So yung 25% na yan, ang ibig sabihin po yan, Kahiro, kung dyan natin bubuhos yung resources natin, ma-increase natin more than 50% ang production dyan dahil pag maaraw at tama yung supply ng tubig, mataas ang yield. Di ba? Oh. Kaya nga pagka tag-ulan, wala pa ang apat na tonelada per hectare yung aming yield. Pero pagka tag-araw na, kahiro, yung magagaling natin farmers yan, umabot pa ng mahigit 10 tonelada ang yield nila per hectare, no? Nagdodoble talaga pagka maaraw. Siyempre, alam mo naman, pag maaraw, photosynthesis yan eh. Di ba? Pag may, you know, ina-enhance niya yung photosynthesis, mas marami na gagawang pagkain yung halaman, mas mataas ang yield niya. Ganun lang ho yan, no? So, ang affected lang kahiro, of course, yung mga areas natin na walang high dams. So, ang ginagawa naman ng NIA dyan, inagahan na natin ang pagtatanim. Para by the time na dumating yung El Nino, at least nakaraos na yung mga palay natin. At pero yung dulo, yung mga tail end ng irrigation system natin, ay nagtutulungan po kami ng Department of Agriculture para sila naman ay makapagtanim ng high value crops. Para po kahit pa paano, kung hindi man nakapagtanim ng palay, may high value crops pa. Ang katotohanan, kahiro, mas malaki pa ang kita ng farmers natin sa high-value crops, no? Tignan mo sa Ilocos Norte, yung probinsya ng namin, ng ating Pangulo. Tignan mo ang poverty incidence dyan, mababa. Dahil although, you know, dry and very dry ang, ang aming weather doon at kalahati, more than half ng probinsya, walang irrigasyon eh, no? Pero yung mga Ilocano kasi, yung mga mahilig magtanim yan eh. Gumagawa ng paraan dyan. Nagtatanim kami ng tabako, nagtatanim kami ng bawang, sibuyas. Ganun ho ka-discarte ng ating mga kababayan dyan. Anong mais? Lang. So, ang sinasabi namin sa ating mga farmers, mag-diversify sila ng crops doon sa mga area na identified dami na hindi kayang patubigan. Para... Okay. You know, yung munggo, kahiro, kahit minsan mo lang yan, yung una lang yan eh. Na tubig, mabubuo.

0: natin sa taas, at siguro parehong natututukan para hindi sayang yung mga effort natin.
1: Tama po yan. Dapat ho, holistic ho ang approach dyan. Tama po kayo dyan, Kahiro.
0: Mas maganda ang servisyo pagka walang bahid ng kalokohan at yung mga flood control project na yan, hindi nakakalbong kalikasan natin, siguro mas maganda ang partnership at mas maganda mag-inawa tayo pare-pareho. Engineer, sir, nabanggit ko lang. Marami pong salamat. Gandang umaga. Medyo kapos lang ako sa oras.
1: Sige po, Kahiro. Diyos niya, ginaan na yung pagkabigat.
0: Okay, salamat po. God bless. Thank you po. Si Engineer Ed Gillian po ng National Irrigation Administration at inong kaugnayan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Tingnan nyo, ho. Tingnan natin walang kalokohan ginawa sa flood control project. Sabi na natin, perfecto. Natin, perfecto lahat. Walang gawawa na kalokohan. Kalbo naman yung kabundukan natin. Kakayanin ba yan? Inga. Kapabayan ng kabundukan natin, perfect ang flood control project natin. Inyo kakayanin? Inang mag-isip at likutin ng isip. Maraming oras, salamat kila Alvin, kila Ardell, kay Mark, kay Marian Villos. Kasama pa rin po natin sila Nida sa San Jamal, pa rin po sila sa Marisol Julius Camille at Rona. Kailan natin mga producer, sila Julius Gonzalez, Christopher Tenambulo, pero ilustre na brigada nag-iiwan, magbagay, matweet tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan, laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Pinsan pa, kung tayo masama sa naniniwala sa fake news, o bago tayo magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa,

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ng pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa Super El Nino.
0: Headlines.
3: Food buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino.
0: Headlines.
3: Philippine Coast Guard, giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal.
0: Headlines.
3: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal nang ilalatag ng prosecution sa impeachment court.
0: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board nakatanggap ng mas maraming special permit applications para makabiyahe sa darating na undas.
0: Headlines.
3: Sa balitang sports, Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 10 na silver at 14 na bronze medals sa katatapos lamang na Aichi Nagoya Asian Games.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 5, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ang pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa Super El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpatawag ng meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kung saan ay agenda ng pulong ang mga hakbang ng pamahalaan bilang tugon sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Inaasahang magiging bahagi ng pagpupulong ang mga paghahanda at gagawin ng gobyerno para mabigyan ng proteksyon ng iba't ibang sektor na maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Kabilang sa maaaring matalakay ang preparasyon sa supply ng tubig, agrikultura, ganun din sa kalusugan, enerhiya at iba pang pangunahing serbisyo sa harap ng idudulot na epekto ng Super El Nino. Una ng sinabi ni Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro na mismong si Pangulong Marcos ang nangunguna o mangunguna sa gagawing aksyon ng pamahalaan sa gitna ng inaasahang magiging epekto ng matinding tagtuyot at tatama sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Food buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Prioridad ngayon ng Department of Agriculture ang mapalawak ang food buffer ng bansa bilang paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino na maaaring magdulot ng pagbaba sa overall agricultural production. Sa pagtaya ng DA, posibleng mabawasan ng nasa 700,000 metriko tonelada ang projected palay production sa main harvest dahil sa epekto ng matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., pinalalawak na ng pamahalaan ang rice storage capacity nito at nagbubukas ng karagdagang cold storage facilities para matugunan ang posibleng supply disruptions. Umabot na nga sa higit 300 ang aktibong warehouses ng NFA mula sa nasa 300 at matapos na umupa ng karagdagang 165 pasilidad. Samantalang nagbubukas din ang mga bagong cold storage facility ang DA para mapahaba ang shelf life ng mga karne at gulay. Nagsasagawa na rin ang DA ng cloud seeding operations sa mga lugar na tinamaan ng tatuyot kabilang ng Isabela at Negros. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na dulot ng matinding init, lalo na sa panahon ng El Nino. Ayon sa kagawaran, nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang malaking bahagi ng karagatang Pasipiko. Ito'y nagdudulot ng mga mainit o mas mainit na panahon at mas konting pagulan sa loob ng ilang buwan, kabilang sa dapat bantayan ang heat exhaustion na maaaring magdulot ng panghihina, sobrang pagkapagod, pagkahilo, pagsusupa at labis na pagpapawis. Mas seryoso naman ang heat stroke na maaaring makitaan ang pagkawala ng malay, sobrang init ng katawan, hirap sa paghinga, pagkahilo at kumbulsyon. Payo pa ng DOH, magsuot ng magaan at maluwag na damit, manatiling hydrated at umiwas sa matagal na pagkakalantad sa araw. Kung makitaan ang palatandaan ng heatstroke, tumawag agad sa National Emergency Hotline 911 o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na health facility. Samantala, ayon sa DOST Pag-asa, inaasang lalakas na ang El Nino mula ngayong buwan hanggang Pebrero 2027. Pari itong umabot ng very strong o super El Nino bago matapos ang taon. Inaasang magpapatuloy naman ang El Nino hanggang unang bahagi ng taong 2027.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinimula nang ipatupad ng pamahalaan ang baka kalikasang pamamaraan upang mabawasan ang pagbaha sa mga coastal areas. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang paggamit ng nature-based solutions bilang pangmatagalang hakbang laban sa pagbaha. Kabilang sa sinimula ng sediment trapping project sa barangay Pamarawan, Malolos, City, Bulacan, inaasahang mapoprotektahan itong mga community at storm surge at pagbaha. Ayon pa kay Dizon, plano ring gayangin ang proyekto sa iba pang bayan sa North Manila Bay. Kabilang dito ang Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe at Sasmuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa Southern Mindanao na nasira sa magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, halos 400 estudyante ang nakabalik na sa kanilang classroom matapos ayusin ang pamahalaan ang mga nasirang gusali sa Mindanao State University General Santos City Campus. Sinabi pa ni Dizon na utos ni Pangulong Marcos na bilisan ang pagkukumpuni lalo na sa mga paaralan. Targetan niya ng pamahalaan na matapos ang mga ito bago magsimula ang susunod na school year.
7: Ang gusto ng paabot ng Pangulo sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan natin dito sa Region 12, hindi namin kayo iiwan.
3: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Makakatanggap ng full subsidy ang halos 300,000 magsasaka, maging isda at truck drivers na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ayon sa Department of Energy, papamahagi ang fuel subsidy ngayong buwan ng Oktubre. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Ipatutupad ito sa ilalim ng programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift. Layunin ng hakbang na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginit naman ang Philippine Coast Guard na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago makapagsagawa ng resupply mission sa Yungin Shoal. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela, na ang provisional understanding ng dalawang bansa ay ginawa upang makatulong sa pagbaba ng tensyon sa West Philippine Sea. Anya, hindi nito inaalis ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng resupply operation. Sinabi rin ni Tarriela na ang kahalagahan ng naturang arrangement ay nakadepende sa diplomatic assessment ng Department of Foreign Affairs. Samantala, patuloy niya ang pagsuporta ng Philippine Coast Guard sa posisyon ng national government kaugnay ng provisional understanding.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinatayang abot sa 244 na dayuhan, karamihan ay Chinese nationals, ang inaresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon laban sa hinihinalang illegal na pogo activity sa Sambuanga, Sibugay. Sinagawa ang operasyon noong October 2 sa Barangay Kimos sa Siay at Barangay Tandiyong Muslim sa Alicia. Katuwang ang National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Ayon sa BI, 113 dayuhan ang nahuli sa Siay habang 131 naman sa Alicia. Kabilang sa mga inimbestiga ng umano'y pagtatrabaho ng walang kaukulang visa, pagiging undocumented, illegal na pagpasok sa bansa, at pagkakasangkot sa illegal na online activities na may kaugnayan sa Pogo. Na-recover din sa isang compound ang 78 computer monitors, humigit kumulang 3,000 cellphone, laptop at SIM cards na pinaniniwalang ginagamit sa online scams. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng pagbabawal sa Pogo sa ilalim ng Executive Order 74 at Anti-Pogo Act of 2025. Patuloy namang iniimbestigahan ang makanahuli kabilang ang posibleng human trafficking violations at pagsasailalim sa mga ito sa deportation proceedings.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal na ilalatag ng prosecution sa impeachment court. Narito ang balitang hatid ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tuniyak ni House League Prosecutor Jervy Luis po matatapos ng prosecution panel hanggang dulo ang paglalahad ng kanilang mga ebidensya at ang kaso sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi mo dito na matanong kung itutuloy pa ng House prosecution ang presentasyon ng Article 3 o bribery of graft sa paglilitis. Ayon kay Luis, formal na ilalatag ng panel sa Senate Impeachment Court ang kanilang posisyon kaugnay sa mga susunod na hakbang. Sinabayan na nanatiling nakatawan ng prosecution sa ebidensya upang maiharap ang isang malinaw at suportadong kaso. Giit nga na hindi nila layunin na patagalin pa yung impeachment trial. Nauna na anya na ilatag ang usapin ng confidential funds at deep threats sabang nagpapatuloy naman yung presentasyon sa unexplained wealth. Binigyan din ni Luis na pananagutan ng prosecution iharap ang ebidensya dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian, tinatayang magkakaroon na ng verdict ang impeachment o sa impeachment trial sa Nobyembre. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng sa Nobyembre ay magkaroon na ng hatol ang Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa isang palayam nitong weekend, sinabi ni Gatchalian na matapos ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution para sa Article 2 ng impeachment case o tungkol sa unexplained wealth ay tututukan naman ng Article 4 o ang bribery bago simulan ang presentasyon ng depensa. Tinatayang tatagal ng 30 hanggang 45 days ang paglilitis sa paning ng depensa at maaari pa niya itong magbago depende sa mga susunod na testigo at magbabago sa schedule. Una nang sinabi ni Gatchalian na nais silang matapos ang paglilitis at magkaroon ng hatol bago ang Pasko. Una na rin sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na inaasahang makakapaglabas na ng hatol ang impeachment court pagsapit ng December 16. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maagang pagtatapos ng impeachment trial, nakadepende sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon sa House Prosecution Panel. Narito ang balita atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Alan tiwala ang House Prosecution Panel na tuloy-tuloy ang presentasyon ng mga saksi para sa lahat ng apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ang maagang pagtatapos ng paglilitis ay nakasalalay sa bilis ng depensa sa paghaharap ng kanilang sariling mga ebidensya at testigo. Ito ang binigyan diin ni House Prosecutor Terry Ridon kasunod ng pahayag ng Senado na maagang maibababa ang pinal na hatol bago ang Christmas break. Ayon kay Ridon, bagamat iginagalang nila ang petsang ito bilang target ng korte, hindi pa ito maituturing na pinal. Naniniwala rin ang mambabatas na pakikinabangan na magkabilang panig ang maagang pagtatapos ng impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes, makalipas pong alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakatanggap ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mas maraming special permit applications para makabiyahe sa darating na undas. Ayon sa ahensya, nakatanggap ito ng 356 special permit applications mula sa iba't ibang transport groups. Ang mga nasabing applications ay para sa higit sa 1,000 ruta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Acting LTFRB Chairperson Greg Pua na layunin ng ahensya na magkaroon ng sapat na bilang ng mga bus. Anya, maraming Pilipino ang muuwi sa mga lalawigan upang magbigay pugay sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Ginit pa ni Pua, kailangang tiyakin ng mga transport operators na maayos ang pisikal at mental na pangangatawan ng mga driver.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas matibay na pagsasanay para tugunan ang mga nagbabagong banta sa kaligtasan ng publiko. Sinusulong ng Philippine National Police. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hindi titigil ang Philippine National Police na umanap ng iba't ibang mga hakbang upang palakasin ang kanilang hanay upang makatugon sa hamon ng mga nagbabagong banta. Ito ang tituro ni PNP Chief of General Luzon Milenio Nartates Jr. makaralan siyang parangalan sa 33rd anniversary ng Public Safety College o PPSC noong isang linggo. Ayon sa PNP Chief, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga pulis upang makasabay sa mga nagbabagong hamon at banta sa kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga binigyan diin ng Philippine Public Safety College kay Nartates ang paggabay at mga ambag nito sa patuloy ng mga programa at ng institusyon para sa edukasyon, pagsasanay at pagpapaunlad ng human resources sa larangan ng kaligtasan ng publiko. Dahil dito sinabi ni Nartates na palalakasin ng PNP ang kanilang koordinasyon sa PPSC sa pagbuo ng mga programa sa pagsasanay na tutugon sa mga umuusbong na banta tulad ng cybercrime, online scams, trafficking at transnational crime. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Philippine National Police ang koordinasyon sa mga ride-hailing at delivery firms para maiwasan ang paggamit ng identity at uniforme ng mga riders sa krimen. Kasunod dito ng shooting incident sa Makati City kung saan dalawang motorcycle riding suspects ang lumapit sa isang condominium manager. Isa sa mga ito ang nakitang nakasuot ng uniformeng kaugnay ng isang motorcycle ride hailing service. Ayon kay PNP Police o PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., pinalakas ang mga akbang sa pag-verify ng rider identity, bookings at delivery instructions upang agad matukoy ang kinahinalang aktibidad. Pinalawak din sa buong bansa ang naturang precautionary measures kasabay ng pinaigting na police presence at information gathering. Hinimok din ni Nartates ang publiko at mga riders na maging mapagmatyag at agad report sa pulisya ang anumang kahinahinalang insidente.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 26th ASEAN Energy Business Forum, itutulak ang kooperasyon at investment sa clean energy sa rehiyon. Yan po ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Isusulong ng ASEAN ang mas malawak na kooperasyon, inobasyon at pamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa pagbubukas ng 26th ASEAN Energy Business Forum o AEBF26 sa Manila ngayong Oktubre 5 hanggang 9. I-host ng Department of Energy o DOE at inoorganisa ng ASEAN Center for Energy ang nasabing forum na may temang Clean Energy Unlock a Stronger ASEAN. Tampok dito ang mga talakayan sa clean energy transition, regional power connectivity, innovation at investment. Inaasahang lalaho ang mahigit 2,000 delegado mula sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo, kabilang ang mga policy makers, energy industry leaders, investors at researchers. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ng Pilipinas, bilang ASEAN chair ang pagpapalawak ng ASEAN power grid, kabilang ang mga hakbang para sa cross-border electricity cooperation at regional power connectivity. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nangunang Pilipinas bilang o sa bilang ng mga hakbang ng sa renewable energy at electrification sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Ito'y sa gitna ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at patuloy na pagtaas-baba ng presyo ng sa pandaigdigang merkado ng langis. Batay sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics, 13 renewable energy at electrification measures ang naitala ng Pilipinas mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31, 2026. Pinakamataas din ang kabuuang energy policy measures ng bansa na umabot sa 22. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabilis ng solar development, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Target naman ng Pilipinas na umabot sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagdating ng 2040. Ayon sa Department of Energy, patuloy ito sa pagsusulong ng Green Energy Auction Program at iba pang pamumuhunan sa energy storage, transmission at grid infrastructure. Ito upang mapalakas ang energy security at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalakas ng Department of Agriculture at Overseas Workers Welfare Administration ang kanilang partnership para matulungan ang mga umuuwing overseas Filipino workers o OFWs. Sinagawa ito sa pamamagitan ng Balik Agri OFW Agribusiness and Investment Reintegration Program. Sa nasabing programa, pagsasamahin ang mga programa, technical expertise, training at financing support ng dalawang ahensya. Layunin ng hakbang na mabigyan ng mga returning OFWs ng pagkakataong magsimula ng negosyo sa agrikultura o agribusiness bilang pangkabuhayan o investment.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang Presidential Communications Office o PCO laban sa kumakalat na Peking Graphic Online tungkol sa suspensyon ng klase. Ayon sa PCO, wala itong nilabas na naturang anunsyo. Payo ng ahensya sa publiko, huwag agad magbahagi ng mga impormasyon na hindi pa na-verify. inikayat din ng publiko na umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga lehitimong government sources. Paalala ng PCO, maging mapanuri at tiyaking beripikado muna ang impormasyon bago ito ibahagi sa iba.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panibagong record-breaking collection na itala ng Bureau of Customs para sa buwan ng Setyembre. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nakakapagtala ang Bureau of Customs sa POC ng pinakamataas itong koleksyon para sa unang siyam na buwan ng taon matapos umabot sa 757.4 billion pesos ang naliko mula January hanggang September 2026. Ayon kay BOC Commissioner Rael Nepomuceno, nalampasan nito ang 8.9 billion pesos o 1.2% ang 748 o 748.4 billion na target para sa naturang panahon. Mas mataas din ito ng 55.7 billion pesos o 7.9% kumpara sa koleksyon sa kaparehong panahon noong 2025. Noong September lamang, umabot sa 93.3 billion pesos ang koleksyon ng BOC, higit ng 4.1 billion sa itinakdang target para sa buwan. Iniugnay ni Pumuseno ang pagtaas ng koleksyon sa mas mahigpit na monitoring, valuation at assessment, kampanya kontra smuggling at patuloy na modernisasyon ng customs. Target ng BOC na maabot ang 1 trillion pesos na koleksyon bago matapos ang 2026. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Libreng refresher course para sa Librarian Licensure Exam, alok ng Quezon City Local Government Unit. Yung pong balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Bibigay ng libreng review courses ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pamagitan ng Quezon City Public Library o QCPL para sa lahat ng nais na makapasa sa Librarian Licensure Examination. Aktual na magkakaroon ng pagsasanay mula sa malisensyadong librarian ng QCPL ang mga kalahok na sasali rito. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Esmeralda Cadelina, Head ng Research and Graduate Studies ng QCPL, ang inisyatiba ay nabuo sa hangarin na matulungan ang kanilang mga empleyado na contract of service na magkaroon ng mas malawak na oportunidad. Dagdag ni Cadelina, bukas ang programa sa publiko, hindi lamang sa mga residente ng Lungsod Quezon. Anya, palagian lamang abangan sa kanilang social media accounts ang tungkol sa pagbubukas muli ng refresher course dahil first come, first serve ang magiging batayan ng mga makakasali sa programa. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, G7 member countries handang tumugon sa planong export ban ng Estados Unidos sa diesel at iba pang produktong petrolyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Maglalabas ng 100 milyong bariles ng strategic diesel at oil reserves ng G7 member countries upang makaagapay sa planong export ban ng US ng diesel at iba pang produktong petrolyo. Batay sa ulat ng BBC News, ang anunsyo ay ginawa ni French President Emmanuel Macron sa isang emergency meeting ng G7 Group of Advanced Economies. Sa isang press briefing, sinabi ni French President Macron na isasagawa ang pag-release ng G7 oil reserves sa loob ng 4 na buwan. Kabilang sa G7 member countries ang US, Canada, UK, Japan, Germany, Italy at European Union. Patuloy na naapektuhan ang supply at presyo ng produktong petrolyo sa hinang patuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular sa hidwaan sa pagitan ng US at Iran. Matatandaan, hindi tinanggap ni US President Trump ang isang panukala mula sa Iran upang mabuksan ang Strait of Hormuz para manumbalik ang normal na daloy ng mga cargo vessels, lula ng mga produktong petrolyo at natural gas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 10 na silver at 16 na bronze medals upang tumapo sa 17 sa 45 bansa na kasali sa Aichi Nagoya Asian Games. Narito ang balita mula kay Judith Karingal ng Sports Radio 918.
17: Bagamat bigo na makuha ang unang target na 8 gold medal, matagumpay pa rin ang naging kampanya ng mahigit 400 na mga Pilipinong atleta. Masaya ang Philippine Olympic Committee sa kabuang 29 medals na bumura sa 18 total number noong 2023. Ito ang pinakamarami mula 1966 Asian Games kung saan 45 medals ang nakupo ng bansa. Bumandera ang Taekwondo Jin na si Jeyo Suyape ang nagwagi ng ika-apat na gold upang maidagdag sa nakopo ni Carlos Yulo na dalawa sa gymnastics at EJ Obiena sa athletics pole vault. Si Yape ang nagdumina sa bagong event ng virtual Taekwondo. Bronze din siya sa men's pumse kaya siya nahirang na flag bearer kagabi sa closing ceremony. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, ang gold medal performance sa mga Olympic sport ay magandang senyales sa pag-qualify sa 2028 LA Olympics. Masaya rin ang Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio sa naging resulta ng paglaban ng mga atleta. Mahigit 36 na milyong piso matatanggap ng mga medalist base sa Incentive Act. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Karingal nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, IG Nagoya, Japan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
19: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
20: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
19: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
21: Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataan, tinutukan sa isang Youth Leadership Summit sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Rodeline.
7: Ikinasa ang ikatlong Municipal Youth Leadership Summit ng lokal na pamahalaan ng Basko sa pangunguna ng Local Youth Development Office at Sangguniang Kabataan Federation ng Basko. Tema sa taong ito ang Youth in Action, Leading Through Service. Kalahok sa nasabing aktibidad ang mga youth leaders mula sa Batanes National Science High School, Batanes State College, St. Dominic College at Parish Youth Ministry ng Basko. Layunin sa nasabing aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga kabataan upang maging instrumento sa kanilang pamumuno at pagbibigay aksyon sa kanilang mga organisasyon at sa komunidad. Naimbitahan naman bilang tagapagsalita sa ilang learning sessions ang mga sangguniang kabataan at youth leaders mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Tinutukan sa unang araw ang pagtukoy sa mga issue sa komunidad, pagbuo ng advokasya, pagkakaunggawa at pagpapahalaga sa kultura. Bukod dito ay huhubugin din ang kakayahan ng mga kabataan sa pagsasalita sa publiko upang magamit ang boses para sa magandang impluensya. Tatalakayan din ang pagsusulat, usapin sa mental health, self-awareness at disaster preparedness. Umaasa ang LGU na sa pamamagitan ng pakikilahok sa nasabing Youth Leadership Summit ay magagamit ng mga kabataan ang kanilang kakayahan at potensyal upang magbigay aksyon at magbigay serbisyo sa komunidad. Mula sa Bayan ng Basko, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tulong sa mga magsasaka mahigpit na tinututukan sa Mapandan, Pangasinan sa gitna naman ng banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Darito ang report ni Sara Kayabiab.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
3: Sara.
22: Patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Mapandan dito sa lalawigan ng Pangasinan na suportahan ang mga magsasaka at mapalakas ang sektor ng agrikultura, lalo na sa harap ng inaasahang hamong dulot ng El Nino phenomenon. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture's Office, ipinamahagi sa mga local farmers ang libreng fertilizer mula sa Department of Agriculture Region 1. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga magsasaka upang mapanatili at mapalakas ang kanilang produksyon at mabawasan ang gastusin sa mga kinakailangang farm inputs. Patuloy rin na naghahanda ang LGU upang matugunan ang iba pang posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, pagbibigay ng impormasyon at paalala sa mga ito, kaugnay sa mga nararapat na hakbang sa panahon ng tagtuyot, at pagtukoy sa mga pangangailangan ng mga magsasakang maaring maapektuhan ng kakulangan sa tubig. Mahalaga rin umano ang maagap na paghanda ng mga magsasaka sa pamamagitan ng wastong pagplaplano sa kanilang pagtatanim, pangalaga sa supply ng tubig at pagsunod sa mga rekomendasyon ng mga agricultural technician upang mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng ulan sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ilocos Region target ang 5 milyong overnight tourists at 6 na bilyong pisong halaga ng kita pagsapit ng 2028. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mildred.
23: Target ng Department of Tourism Region 1 na umabot sa 5 milyong overnight visitors, sa 6 na bilyong pisong tourist receipts at 30,000 tourism-related jobs sa rehiyon pagsapit ng 2028. Inihiyag ito ni DOT Region 1 Regional Director Benjamin Manahan Jr. sa 2026 Region 1 Tourism Summit sa Sison Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Ayon kay Manahan, nakapagtala ang rehiyon ng 1.9 million overnight students noong 2025, mas mataas ng 4.25% kumpara sa 2024. Umabot naman sa 20.49 million na ang same-day visits. Sa ikalawang quarter ng 2026, nasa 726,000 ang naitalang overnight tourists. Bilang bahagi ng pagpapalago ng turismo, nakabuo na ang rehiyon ng 20 tourism products at packages na maaari ng i-book. Pinalalawak din ng DOT ang market linkages sa South Korea, Thailand at China habang sinusulong ang turismo na makikinabang ang mga lokal na negosyo, manggagawa, magsasaka, artisan, guides at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagbuo ng geographical indication upang protektahan ang pagkilala sa lalawigan ng Oriental Mindoro bilang calamansi king ng bansa. Sinusulong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tom.
8: Isinusulong ng DA Mimoropa ang pagbuo ng Geographical Indication o GI at Collective Marks para sa Calamansi ng Oriental Mindoro bilang hakbang upang maprotektahan ang pagkakakilala ng produkto, mapataas ang halaga nito sa merkado at mapanatili ang pagkilala sa lalawigan bilang Calamansi King ng bansa. Ayon sa pabalit ng DA Mimoropa, ang GI ay isang uri ng intellectual property protection na kumikilala sa isang produkto batay sa partikular na lugar na pinagmula nito at sa kalidad, reputasyon o katangian ang maiugnay sa naturang lugar. Anila, sa pamamagitan nito, layong magkaroon ng malinaw na pamantayan para sa mga produktong maaaring kilalanin bilang nagmula sa Oriental Mindoro. Inaasahang makatutulong din ito upang maprotektahan ang mga lokal na producer laban sa panggagaya, mapalakas ang pagkilala ng mga mamimili sa produkto at mapadagdagan ang potensyal nito makapasok sa mas mataas na value market. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DSWD Bicol nagkaloob ng mahigit sa 13 billion pesos na halaga ng tulong pinansyal para sa mga apektado ng dengue sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Swell Ann Luzon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Swell Ann.
9: Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuuang 30,874,600 pesos na tulong pinansyal sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng dengue sa 6 na lalawigan ng rehiyon batay sa pinakahuli nitong datos. Ayon sa DSWD Bicol, nasa 3,203 na pasyente at pamilyang nawala ng kaanak dahil sa dengue ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ipinagkaloob ang mga tulong sa pamamagitan ng 13 Crisis Intervention Section o CIS Satellite Offices at 7 malasakit centers sa buong rehiyon. Ayon pa sa ahensya, sa ilalim ng pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gichalian at Regional Director Norman Laurio, patuloy ang DSWD Bicol sa pagbibigay ng napapanahong tulong sa mga Bicolanong nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng DSWD Bicol na ang patuloy na pagtugon ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang mabilis, epektibo at madaling maabot na tulong pangkalusugan para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: Pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo
26: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
28: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
29: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
30: sa iisang himpila.
31: Pinagsanib na puwersa
32: para sa mas malawak,
33: mas maraming mararating
34: at mas maraming maaabot ng impormasyon
35: at serbisyo publiko.
36: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
37: Radyo Pilipinas.
38: News nationwide.
39: Trending issue na pinag-uusapan.
40: World News in 5.
41: Ang inyong institusyon
42: sa Philippine Sports Podcast.
43: Ipapahuli
44: sa mahahalagang kaganapan.
45: 66 Informasyon.
46: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko 738.
48: Sports Radio 918.
49: Radyo Magazine 1278.
50: At Radyo Pilipinas World Service.
51: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
52: Mapapakinggan na
53: sa Capital 104.3 FM.
54: Capital 104.3.
55: Radyo Pilipinas World Service.
56: Sports Radio.
57: Radyo Magazine.
58: Serbisyo Publiko.
59: The AM and FM collab.
60: Sa Capital 104.3 FM.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Pilipinas.
63: And Capital 104.3 collab.
64: Collab.
65: Radyo Publiko.
66: Serbisyo.
67: Bayang
68: News Nationwide.
69: Balitang pambansa.
70: Sa ulo ng ating
71: pinakamalawang na pagbabalita.
72: Ang Radyo ng Pilipinas.
73: Radyo Pilipinas.
74: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
75: Ang Radyo ng Publiko.
76: Radyo Publiko.
77: Nag-uugnay ng pamahalaan
78: sa sambayanan.
79: Ay inyo ring mapapakinggan
80: sa 104.3 FM band.
81: Magkaisa.
82: Magtulungan.
83: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
84: Radyo Pilipinas.
85: Radyo Publiko.
86: Sa 104.3
87: The Capital.
88: Ang ating mga programa at serbisyo
89: para sa mamamayang Pilipino.
90: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
91: Monday to Friday
92: sa 104.3 FM band.
93: Radyo Pilipinas,
94: Radyo Publiko,
95: and The Capital.
96: Ang boses ng Pangulo.
97: Sabay na maghahatid ng serbisyo
98: sa mamamayang
99: Pilipino
100: in the new era of collaboration.
101: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
102: Radyo Pilipinas,
103: Radyo Publiko,
104: sa 104.3
105: The Capital.
106: Ito ang Presidential Broadcast Service.
107: Radyo Pilipinas.
108: Radyo Publiko.
109: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
110: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Eastern Samar naghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Naritong report ni Penelope Pumida.
111: Radyo Pilipinas.
112: Radyo Pilipinas.
111: Report.
3: Pen.
113: Naghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa posibleng pag-igting ng El Nino phenomenon na maaring magdulot ng mas tuyong kondisyon sa mga susunod na buwan. Sa isinagawang third quarter meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilahad ni Pag-asa Weather Station Borongan Chief Ricardo Galupe ang pinakabagong weather at climate outlook para sa lalawigan. Ayon kay Galupe, nakaranas ng Eastern Samar ng dry spell mula Hunyo hanggang Setyembre, habang inaasahang maaring makaranas ng drought conditions mula Oktubre hanggang Marso dahil dito isinusulong ng PDRRMC ang maaga at koordinadong paghahanda upang mabawasan ang epekto ng mababang pag-ulan sa supply ng tubig, agrikultura, kabuhayan at iba pang pangunahing serbisyo. Samantala, nagbabala rin ang Bureau of Fire Protection Eastern Samar sa tumataas na panganib ng grass, forest at wildland fires. Mula Enero hanggang Setyembre 28, umabot na sa 26 ang fire incidents sa lalawigan kumpara sa 16 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot naman sa 14.7 million pesos ang naitalang pinsala. Kaya naman, panawagan sa lahat ng estihanon, magtipid at huwag magsayang ng tubig. Iwasan ang pagsusunog ng basura, kaingin at iba pang open burning activities na maaring magdulot ng sunog. Ang sa mga magsasaka, makipag-ugnayan sa mga kinaukulang tanggapan para sa tamang planting calendar, angkop na pananim at iba pang hakbang para maprotektahan ang kabuhayan. At higit sa lahat, huwag hintayin maramdaman ang epekto bago kumilos. Maghanda ngayon, maging mapagmatsyag at sumubaybay lamang sa opisyal na weather at climate advisories ng DOST Pag-asa. Sa sama-samang paghahanda at pagtutulungan ng pamahalaan, mga LGU barangay at komunidad, mas may iwasan ang mas malaking epekto ng El Nino sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 37th National Statistics Month Celebration, sinimula na sa lalawigan ng Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jevic.
2: Formal nang sinimulan sa lalawigan ng Southern Leyte ang pagdiriwang ng 37th National Statistics Month na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Pinangunahan ng Philippine Statistics Authority Southern Leyte Provincial Office sa pamumuno ni Eutemio Livado Jr., Chief Statistical Specialist, ang pagsimula ng isang buwang selebrasyon bilang bahagi ng pambansang pagdiriwang na naglalayong palawakin ang kaalaman at paggamit ng statistics sa iba't ibang aspeto ng kaunlaran. Sinimulan ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang motorcade sa Maasin City kasunod ang Data Dissemination Forum na dinaluhan ng kinatawan mula sa iba't ibang sektor at mga stakeholders. Kabilang naman sa mga aktibidad na nakahanay para sa isang buwan na pagdiriwang ang Training on Philippine Standard Industrial Classification o PSIC, Philippine Statistics Quiz, Basic Excel and Data Presentation Training, R Programming Refresher Course, Statistical Quiz B at On-the-Spot Poster Making Contest. Isa sa mga tampok na aktibidad ngayong taon ang Provincial Product Accounts Data Dissemination Forum kung saan inalahad ang pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya ng Southern Leyte batay sa datos ng PSA sa taong 2025. Ayon pa kay Liabado, mahalaga ang suporta at aktibong pakikilahok ng mga stakeholders upang maging matagumpay ang buong buwan na pagdiriwang ng National Statistics Month. Sa pamamagitan ng mga aktibidad, inaasahang higit pang mapalawak ang pangunawa at paggamit ng tama at napapanahong statistics bilang gabay sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon para sa inklusibo, matatag at napamanatiling kaunlaran, partikular sa sektor ng turismo. Layunin din ng pagdiriwang na maipakita ang mahalagang papel ng statistics sa pag-unawa sa kalagayan ng lalawigan at sa pagbuo ng mga programang tumutugon sa pangailangan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Suporta sa edukasyon, pinapaigting ng lokal na pamahalaan ng panglima Estino Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Eloisa.

0: dagdag naman 1,000 piso na lubharing ikinagalak ng mga scholar. Para sa Bagong Pilipinas, alaw sa mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, October 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Ngayon din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, sa juniors in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Monday. October 5, 2026. Unang Lunes ng buwan ng Oktubre taong 2026, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan din na mapapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo until 8 a.m. Ha? Good morning, ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po inyong pinagkakabalahan this morning, do keep us company. Ha? Hanggang alas 8 tayo sama-sama sa impapawid. Ngayon po ay Lunes, a 5. Ha? Bilis, ano? October 5 na, 2026. Ha? Kumusta ho kayo, mga kaibigan? Para sa mga bibiyahe, may number coding ho ngayon. Ha? Monday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Simula yan kanina alas 7 ng umaga. O ito na, dagdag na mga updates, traffic updates, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Jojo Diendo. Jojo, good morning.
7: Hello po.
6: Yes, Jo, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan.
6: Yo po, sige po, please go ahead po.
7: Po ba? Kasi nawawala-wala po eh.
6: Malinaw po, malinaw.
7: Okay po. Okay po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Unahin po natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Galing po dito sa Monumento hanggang dito po sa 8th Street, moderate to heavy traffic po tayo. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Old Samson Road ay moderate traffic po ang lagay ng traffic natin. Galing po dito sa New York Avenue hanggang dito po sa Santola na Napolis ay makakaranas po tayo ng heavy traffic. At hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue. Galing mo po Ortigas Avenue hanggang dito po sa Shaw Boulevard, mararanasan po natin ang moderate traffic. At tuloy-tuloy na dalay po ng trapiko hanggang sa makarating po tayo ng Estrella hanggang Buendia. Moderate traffic po ang lagay ng trapiko. At dito po sa Magallanes sa intersection ay makakaranas rin po tayo ng bagyang bigat ng trapiko. Pagdating po dito sa Cabrera, Pasay hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan natin ng moderate to heavy traffic. At tuloy-tuloy na po nadali ng trapiko hanggang dito po sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa Park Avenue hanggang Top Avenue, heavy traffic po ang mararanasan natin at tuloy-tuloy na dali ng trapiko hanggang dito na po sa Magallanes. Galing naman po dito sa Magallanes Station hanggang dito na po yan sa Guendia Kalayaan ay mararanasan natin ng moderate to heavy. At tuloy-tuloy na dali ng trapiko ang mararanasan natin, ngunit pagdating po dito sa Pioneer hanggang dito na po yan sa Guadix ay mararanasan natin ng moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Gate 3 ng Campaginaldo hanggang Bonifacio ay makakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. At dito naman po sa Araneta Cubao Station hanggang dito po sa Aurora Intersection, makakaranas po tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. At tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko mararanasan natin. Mantala pagdating po dito sa Bagong Bantay at sa West Avenue, bago matanggan dito po sa Pema Road ay mabigat na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po yan na mabilis na daloy ng trapiko, ngunit pagdating po dito sa General Malabar hanggang sa General Concepcion ay moderate traffic po mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po na dalhin trapiko hanggang sa Monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding po ngayong araw ay 1 and 2. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan, emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras nito mula dito sa tanggapan ng mga ng MMDA Metro Base. Ako po si Jojo Diendo, ang bida ng kalsada.
6: Thank you, Jojo Diendo, mula po sa MMDA Metro Base.
0: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, meron hong 12 minutes na makalipas ang 7 AM. Ito muna. Update mula sa DENR, particular sa Environmental Management Bureau, kalidad ng hangin sa Metro Manila, bumuti na. Yan ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Mary!
8: Alan, bumuti na nga ang kalidad ng hangin dito sa Metro Manila ngayong Lunes ng umaga batay sa monitoring ng DENR Environment Management Bureau dito sa NCR. As of 6 a.m. kanina ay nasa fair ang air quality index sa Las Piñas, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Nasa good naman ang kalidad ng hangin sa Makati, Mandaluyong, Navotas at Angpateros. Matatandaan kahapon at itong mga nakalipas na araw ay nakapagtala ng mas mababang air quality locality sa ilang lugar dito sa NCR dahil sa haze. Patuloy namang nakamonitor ang DNR-EMB sa sitwasyon na posibleng may kaugnayan umano sa usok na mula pa rin sa sunog sa Indonesia na maaaring tinatangay ng mga prevailing winds patungo dito sa Pilipinas. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, si Merian Bastasa, mga kaibigan. Direct na mula po sa DNR Environmental Management Bureau. 14 minutes na makalipas ang 7 a.m. Ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Lindol. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one. Iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 16 minutes na makalipas ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Makakausap natin ang kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
10: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. At salamat sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children first thing in the morning, ngayong Lunes na Lunes po.
6: Yes, sir. Of course, hingi lang kami ng mga update from your end sa CWC, Council for the Welfare of Children, kaugnay po ng higit na pinalalakas na aspeto ng safety o pagiging ligtas at pagiging conducive ng ating mga paaralan sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Yusek, sir.
10: Opo, Kuya Alan. Actually, tamang-tama yung tawag nyo kasi maraming happening na nangyayari ngayon. Actually, last week siguro, simulan ko yung nangyari last week, yung pending bill natin on social media digital safety ng mga bata ay nag-meeting na po kami dyan sa House of Representatives. Pinangungunahan po yung pagtitipon last week ng ating Presidential Legislative Liaison Office, ano, under Secretary Joey Salceda, Yusek Migs Nograles, kasi yung version po ng House of Representatives at Senado ay talagang pinaplansya na po natin para talaga maipasa yan, maging safe ang mga bata online. Yung mga malign influences, mga nag-i-influence ng violence, yung kasama na yung nihilistic violence extremist na influences, yan po ay i-address. So pinagdadasal natin, Kuya Alan, na yan ay maisabatas as soon as possible dahil yan ay priority ng ating administrasyon. Ngayong week na to, tamang-tama rin yung tawag mo, Kuya Alan, this week, particularly ngayong Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe Schools, Secure Communities, ano nila, ano, na parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang Kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children, para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan. Ano?
6: Opo.
10: So yan ay mangyayari Thursday, Friday. At bukas, siguro pag huling update ko na, ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-MOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary Jan Bicrimulya po dyan sa pirmahan po bukas.
6: Okay. Yusek Tapales, balikan ko ng konti yung panukalang batas na nakahain sa both houses na ng Kongreso. At of course, mahalagang inyong mga inputs para doon. Yung may kaugnayan sa pagiging safe ng ating mga kabataan sa paggamit ng digital technology, particular ng internet. Please share with us additional highlights dito po sa mga panukalang nakasalang at pinaplansya ngayon yung both versions ng both houses of Congress, sir.
10: Opo. Kuya Alan, ang medyo nire-reconcile na lang natin kasi yung sa digital safety ng mga bata, ano, ang Senate version is bawal mag selected media platforms sa internet ang mga batang below 16 dun sa Senate, ano. Dito naman sa total ban yung below 16 sa Senate, sa House of Representatives naman below 13 ang total ban, pero yung above 13 pero minor ka pa rin, below 18 ka, yun yung heavily regulated lang. So parang may dalawang klaseng bata dun sa House, ano. So yan ang medyo nire-reconcile pa natin kasi ang sabi nga nung iba, mahirap naman totally iban kasi ginagamit din sa research pag-aaral and sa kapaki-pakinabang na bagay, ano. So yan po yung reconcile. Saka yung agency po na gagawin under the DICT, pinopropose sa House version, may gawing opisina under the DICT. Doon sa Senate naman, no new office, basta additional task lang sa DICT, ano. So yan yung mga maliliit na bagay na tinitweak na lang, pero nagkakaisa tong dalawang substitute bills na itong Kuya Alan na talagang dapat maging ligtas ang mga bata sa internet kasi talagang hindi lang sexual abuse ang binabantayan, pati yung violence na maaring nagbubunsod ng mga karahasan din sa ating mga eskwelahan, Kuya Alan.
6: Opo, Yusek Tapales, nabanggit nyo yan yung mga age bracket, ano, na 13 sa House, 13 and below, dapat total ban. Sa Senate naman, 16 years old and below. Doon din sa paggamit nila ng internet sa makabuluhang paraan, bahagi ng kanilang pag-aaral, bahagi ng student life, Yusek Tapales, sir.
10: Tama po, Kuya Alan, yan ang pinupunto rin ng Council for the Welfare of Children kasi we are balancing yung children's right to protection na napaka-importante at talagang tinututukan ng pamahalaan doon sa karapatan naman ng mga bata at doon sa karapatan no yung right to expression, information, saka yung karapatan na binigay sa kanila ng UN General Comment number 24, ito yung issuance ng 2021 na may right sila to meaningful access to digital technology. Mm-hmm. So talagang balancing act, Kuya Alan, pero hindi tumitigil naman yung ating mga lawmakers at talagang very supportive po sila.
6: Iyon, pero yung binanggit niyo, meaningful access to digital technology, Yusek, ano ho? Iyon.
10: Opo, yan po medyo tricky, pero ano po yan? I'm sure it's a matter of determining the age lang, tapos Opo. Yung agency na magre-regulate, saka yung covered entities. Maraming tatamaan kasi dyan, hindi lang social media, kasama din dyan yung may mga shorts o short videos na sa pananaw naman ng iba, hindi naman lahat kasi yan masama, no? Pero yung iba naman nagsasabi, nakaka-addict daw yung pag-click-click sa mga bata ng tuloy-tuloy. So, we are working with our experts and our lawmakers po kung paano po didesisyonan po itong bagay na ito.
6: Ayan. At saka, syempre, mahalaga ang paggabay mismo ng mga magulang, no? Sa kanikanilang mga tahanan dun sa mga anak nila na maliliit pa sa paggamit ng internet, Yusek, sir.
10: Tama, Kuya Alan, dito naman nagkakasundo yung House at Senate version, ano, parehong may provision po yan na ang punong abala at talagang ang frontliner sa pagprotekta sa mga bata sa cyberspace man ay siyempre ang mga magulang dahil ang child protection katulad ng sinasabi namin Opo. Ay nagsisimula sa bahay, ano. So dapat din magkakaroon ng digital training and education yung magkakaroon dito sa bata na ito sa mga panukalang batas.
6: Okay, at siyempre bahagi, of course, ng pag-aaruga ng mga magulang o pagbabantay, in a way, sa paggamit ng internet ng kanilang mga maliliit pang mga anak ay yung mga gadgets naman, of course, Yusek, merong mga special settings na po pwedeng i-activate yan para ma-exclude yung mga sites na maaring hindi naman nagagamit sa pag-aaral ng mga bata, sir.
10: Opo, tama, Kuya Alan. Ang mga social media platforms natin may mga ganyan na, no? Kaya saludo sa kanila. Merong mga teen accounts, merong mga family-friendly accounts po, no? Na talagang may mga ganyang features. Pero dito sa mga panukalang batas na ito, Kuya Alan, we go further, no? Kasi ang gusto ng pamahalaan dito, dapat safety by default o privacy by default, na kasi minsan tayong mga magulang, hindi naman natin alam kung paano kalikutin yung application or gadgets.
6: Opo.
10: Nakasalalay minsan sa kaalaman natin sa gadgets yung safety ng bata. No? So ang sinasabi ng gobyerno, dapat yan ay naka-default na para yung mga magulang man, kung hindi masyadong magaling sa gadget or internet, ay talagang safe din ang kanilang mga anak po.
6: Ayun. So yun ang lalabas na base dun sa panukala, default setting yung safety.
10: Safety po, tsaka yung privacy po, yung pagkolekta ng mga information sa yan. Bata, dapat at the minimum lang po yan, at the minimum.
6: Okay. Ngayon, hingi naman kami ng update dito sa mga child-friendly systems o processes na may kaugnayan halimbawa sa pag-report na o ng o pagpapatakbo halimbawa ng safety systems na nare-recommend ng CWC, lalo tigit para doon sa ating mga estudyante, no? Kasi siyempre sa mga schools nandiyan of course ang iba't ibang mga measures na but we understand ang CWC meron ding mga inputs para dito, halimbawa yung aspeto ng kaligtasan o kung meron man ng bubuli sa kanila, paano makakapagsumbong ng maayos sa concerned authorities sa paaralan na USEC, sir?
10: Apo, Kuya Alan, thank you po. No, ang Council for the Welfare of Children noong 2025 pa ay nagpirmahan na kami ng MOU ng DepEd, of course, sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara. No, yung aming makabata helpline 1383, ay inugnay na namin doon sa DepEd hotline, ano, kasi pwedeng magsumbong sa kanila o pwedeng sa amin, ano. Ang point is kahit saan po tumawag ang bata ay may tutulong. Nakikipag-ugnayan din naman din kami sa kanila para doon sa active shooting protocol nila, no, lalo na nung may mga nagreklamo na baka mamaya masyadong lifelike or hyper-realist daw yung gawing demonstration. Ay yan po ay nagbibigay tayo ng inputs din sa DepEd, ano. At ngayon, dahil nga kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC, yung 1383, dyan naman sa emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po, kahit saan tumawag ang bata, na i-connect natin kaagad sa DILG man, sa kapulisan, sa Bureau of Fire, talagang sa lahat po ng emergency services natin, pati sa mga LGUs. Yan po ay papaigtingin pa natin, Kuya Alan. Ano? Tsaka yung... speaking about child-friendly, ang child-friendly local governance audit po natin ay talagang tuloy-tuloy. Happy to say na 1,190 na ang child-friendly LGU natin from last year, mga a little over 1,000 lang. Ano. So pataas tayo ng pataas. Eh, nung ako'y nagsimula po noong 2022, 372 lang po yung child-friendly LGU natin. So Kuya Alan, talagang hindi tumitigil po yung pamahalaan po.
6: Okay. At itong binabanggit mo, USEC, na mga child-friendly LGUs, ano yung mga highlights na kanilang isinasagawa, halimbawa, para mag-qualify sila doon sa panuntunan na yon na sila ay mga child safety LGUs? Please, share with us.
10: Kuya Alan, pag sinabing child-friendly LGUs, talagang nakafocus yan doon sa apat na karapatan ng bata. No? Yung right to survival, ibig sabihin yung health nutrition, access to health services, may programa kayo. Yung development naman, merong education, saka yung early childhood education, yung ECCD na tinatawag natin. Nakafocus din sila doon sa right to protection. Ayan, talagang dapat may programa kayo to make children safe in the community. Okay. May leadership, merong mga sports, merong mga programa to make kids resilient, etc. No? At siyempre, yung huli, yung participation. Kasama ang bata sa governance. May mga ano po dyan, ano? May mga local children's association na nire-recognize po ng ating mga LGU. So parami ng parami yan, Kuya Alan. And in fact, sa December, yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities, yung nanalo sa audit, doon po maglalaban naman doon sa Presidential Award. So abangan po natin dyan. Wala pa po kasing winner. Talagang inaalam pa natin doon sa mga finalists kung sino po mananalo.
6: Opo. Isang punto sa lang, USEC, ano ho, dito po sa hotline ng CWC, yung 1383, sa kasalukuyan, ano pong nature ng mga concerns na itinatawag sa inyo? Diyan po sa hotline na yan, sir.
10: Opo, Kuya Alan, first of all, 24/7 na po pala yung CWC Makabata Helpline 1383 natin.
6: Opo.
10: Karamihan po ng tawag, Kuya Alan, and by end of July, kami nagulat na 3,000 plus na po yung tawag namin. Ano? Eh, last year, mga 2,500 lang po yata kami buong taon na. So maraming tumatawag ngayon about mga inquiries sa mga karapatan nila, potential violation ng at pang-aabuso sa bata, marami po kaming inquiries and po yung bulk ng tawag sa amin. Pero doon sa actual cases, violence against children na andyan, mayroong mga bullying, may sexual abuse, lalo na yung online sexual abuse. At psychological abuse po sa bata, may mga mental health concerns po kasi sila minsan, yan po ang bulk ng tawag natin. So tawag lang po kayo, 24/7 po kami.
6: Okay. In closing, Yusek Tapala, sir, mensahe para doon sa mga kababayan natin, kasama na of course yung mga parents, mm-hmm. ano, lalo na yung may mga maliliit pang mga anak, para sa higit na awareness o para sa kaligtasan ng kanikanilang mga chikiting. Please go ahead, Yusek Tapala, sir.
10: Kuya Alan, para po sa mga magulang, para na rin doon sa mga bata, no, mga nangangalaga sa bata, pati mga lolo't lola, no? Child protection starts at home, ano, bantayan po natin ang ating mga bata, gabayan po natin sila sa cyberspace at sa internet. Para sa mga gun owners, let's be responsible, ikandado lahat ng ating mga firearms para hindi po yan makukuha ng mga bata. Pagdating naman po sa mga eskwelahan, ituloy-tuloy lang po ng pamahalaan ng mga paaralan ang pagsunod sa mga regulasyon ng DepEd, ano, lalong-lalo na yung Department Order 6, Series of 2026, and yung safety ng schools, ano, at yung regulation ng digital mga gadgets po nila. No? So, hindi po natin yan. Hindi po tumitigil, Kuya Alan, ng pamahalaan dahil nga po sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga. Thank you po.
6: Yes, sir. Thank you, Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 30 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM, yung iba naman through Sports Radio 918 kHz, at yung iba sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po'y sabayan din na mapapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga himpilan. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Commission on Higher Education sa pamamagitan po ng chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupi. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 34 minutes na makalipas ang 7 AM. Lunes, 5 na ng buwan ng Oktubre. Taong 2026. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Higher Education o CHED. Baka kausap natin ang chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupis. Ma'am, magandang umaga po.
13: Yes, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Alan. Palaging nagkakataon, palagi na nandito ako sa Ilocos.
6: Uy, nandiyan kayo, ma'am. Thank you for the opportunity at makapanayam namin kayo ngayong Monday morning, ma'am. We understand. Yes, ma'am. Please.
13: Yes, anytime po. Anytime magtawag, basta may oras, we want this media platform para alaganap ang mga ginagawa ng Fed. Maraming salamat, Sir Alan.
6: Opo. Ma'am, una, makikibalita kami dito sa HEPCOM, Higher Education Partnership Conference, na isinagawa po ninyo bahagi ng pagpapalakas ng pagtutulungan with various sectors and stakeholders. Ma'am, please.
13: Yes po. Maraming salamat for the question. Ang HEPCOM ay naganap yung October 1 to 2 sa Cebu. This is a venue where 159 Philippine institutions to connect with 51 institutions from 13 other countries. Ang layunin nito, Sir Alan, is very simple, para lang sa to expand the internationalization program of the higher education institution. So maraming salamat at halagaan ito na activity ng CHED kasi po talagang kailangan palakasin ang partnership ng higher education institution sa mga foreign countries, higher education partners natin.
6: Opo. So, ang ibig sabihin nito, halimbawa itong pagpapalakas ng linkages with other countries pagdating sa aspeto ng pag-aaral, so ika nga yung mga international student exchange kasama dyan, o yung mabilis na nire-recognize yung mga degrees na tinapos ng ating mga estudyante dito sa Pilipinas sa kani-kanilang mga lugar sa ibang bansa, Dr. Agrupis, ma'am?
13: Yes po. Isa ito sa mga estratehiya para mapalakas ang ating academic mobility.
6: Mm.
13: That means students coming in and Filipino going out. And then ipalakas din namin para ma-expand din ang ating scholarship program. At yung credit transfer and joint program ang importante dito, Sir Alan. Kasi
6: opo,
13: hindi na natin napagbabawalan ang mga Filipino learners natin na mag-aral sa ibang bansa o maghanap ng trabaho doon. So kailangan equal opportunity at equal recognition ang dapat mangyari.
6: Mm-hmm. And we understand na isa sa mga highlights nito ay yung collaboration pagdating sa international research, particular sa ang mga areas po higit na pinalalakas itong collab, ika nga collaboration pagdating sa international research, Madam Chair.
13: Yes po, ang importante na pinagbibigyan namin pansin ngayon ay ang mga priority areas, programs natin na hindi ko naman sasabing mahina tayo sa Pilipinas, pero yung mas malakas ang sa other countries kasi we are still seriously building the capacity of our SEI. Isa sa mga laman ng kanilang agreement ay ang mga scholarship or joint programs ng artificial intelligence, robotics, and then other na health sciences, smart agriculture, renewable energy, among others.
6: Mm. So napakalawak ng mga areas pa lang mga ito, Dr. Agrupis. Ano po?
13: Yes po, yes.
6: Okay. Ang isang puntos pa, of course, we understand na ang ating Commission on Higher Education ay naglabas din ng kaukulang mga panuntunan o guidelines sa responsableng paggamit ng artificial intelligence, Dr. Groupies, ma'am, please.
13: Yes po. Kailangan natin well recognize that artificial intelligence is becoming the level race across higher education institution in the country.
6: Opo.
13: Ay kailangan din makontrol because we do not want na yung artificial intelligence ang mamumuno sa loob ng universidad.
6: Mm.
13: So, paugnay nito, kasi po last year, clean-off namin ang aming policy para merong framework ng lahat ng higher education institution sa pagbuo ng kanilang policy and guidelines on how to use artificial intelligence. We issued already a CMO for the responsible artificial intelligence in higher education. We call that CMO number 12, Sir Alan.
6: Mm-hmm. Ayun. So, ika nga, yung aspeto ng responsableng paggamit ng artificial intelligence. Dahil nga po, Doc, di ba, ito na ang mga senyales ng modernong teknolohiya, pero pagdating sa pagtuklas ng kaalaman at pagsasubmit halimbawa man ng mga reports at iba pa, kinakailangan responsible use of artificial intelligence, Doc, di ba ba?
13: Yes po. We do not inhibit the use of AI because they are really powerful.
6: Opo.
13: in terms of making outlines, lahat-lahat po kasi database itong artificial intelligence.
6: Yes.
13: But we really need to have a guidelines for the responsible use to protect ba yung academic integrity ng ating higher education institution.
6: Yes, yun. Ang ganda nung term. Protecting the academic integrity of our higher institutions of learning, di ba, Doc?
13: Yes, po. Yes po, yeah.
6: Yan, okay. Well, Dr. Agrupis, ma'am, salamat po ng marami ha, sa mga update na inyong pinagkaloob sa amin mula sa Commission on Higher Education at baka ho kayo yung magli-lead pa sa flag raising ceremonies. Ika nga, we'd like to thank you for joining us this morning dito po sa programang Boses, ma'am.
13: Yeah, thank you very much, Sir Alan. At inuulit ang papasasalamat namin on behalf of the whole Commission on Higher Education and the Higher Education Institutions in the Philippines. Maraming salamat sa mga media partners namin at kayo ay nangunguna sa pagbibigay ng oportunidad para ipalaganap ang mga magagandang layunin at programa ng CHED. And I would like to take this opportunity to greet everyone.
6: Opo.
13: Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga magtuturo at pagiging magtuturo.
6: Mm, ganun din sa inyo, ma'am, of course.
13: Yeah, thank you so much, sir.
6: Thank you and good morning, ma'am.
13: Good morning po sa lahat.
6: Good morning. Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson po ng Commission on Higher Education o CHED.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Flight PR1043, now boarding.
20: Hey, that's us!
21: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
22: Dreaming of love while cruising at high altitude.
23: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
22: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
21: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
22: Leave all your worries as we soar over the clouds.
21: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
22: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 47 minutes makalipas po ang 7 AM. Whole of Nation approach sa pagtugon kontra krimen, pinalakas ng Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: J. Mark.
7: Report. Basalan, pinagtibay nga ng Philippine National Police ang pangakong palakasin ang kanilang mga hakbang para sa community-based policing upang labanan ng krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Luis Melencio Nartates Jr., kailangan ng whole of nation approach sa pagtugon sa kriminalidad at mahalaga ang papel ng bawat sektor sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad. Inihalimbawa ni Nartates ang Cebu City Police Office dahil sa pagkakasan nito ng Cebu City One Act Program kung saan tulong-tulong ang mga habal-habal rider sa pag-uulat ng mga insidente maaaring mangailangan ng presensya ng pulisya.
4: Layunin ng inisyatibang ito na isulong ang pagiging mapagmatsyag at pagtutulungan ng mga residente at iba't ibang stakeholder at mapahusay ang daloy ng impormasyon sa pagitan ng mga komunidad at ng law enforcement units. Sinabi pa ni Nartate sa pinapakita ng mga inisyatibang ito kung paano makatutulong ang mas matibay na ugnayan ng pulisya sa mga sibilyan sa mga pagsisikap laban sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Maraming salamat si J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula sa Kampo Krame. Ito naman mula sa Department of Energy. Pilipinas, isusulong ang matatag na ASEAN Energy Agenda. Sa gitna naman ng krisis sa enerhiya.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
8: Yes, Boss Alan, sa gitna nga ng pambansang energy sa enerhiya at patuloy na pandaigdig ang krisis sa enerhiya, Boss Alan, isinusulong ng ating bansa ang mas matatag na agenda sa enerhiya ng ASEAN. Ito'y bahaging Boss Alan, ng pag-host ng ating bansa ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting o AMEM-44 at iba pang mga kaugnay na pagpupulong na gaganapin simula ngayong araw hanggang October 9 sa Philippine International Convention Center sa PICC. Bilang ASEAN Chair, layunin nga ala ng Pilipinas na pagtibayin ng mga hakbang sa seguridad sa enerhiya, pagpapalakas ng ekonomiya at paghahanda ng rehiyon laban sa posibleng krisis sa supply ng enerhiya. Isa rin sa bibigyan din bosalan ng ASEAN Power Grid o APG na naglalayong palakasin ang koneksyon ng mga power system ng mga bansa sa ASEAN at ang kooperasyon sa cross-border electricity supply. Isusulong din ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security bilang bahagi rin ng koordinasyon sa pagtugon ng mga bansang ASEAN na malaki ang pagkaantala o kakulangan ng supply sa petrolyo. Nakatuon din ang plano sa pagpapalakas ng seguridad ng enerhiya, paggamit ng mas malinis at mas sari-saring mapagkukunan o energy mix, pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapahusay ng energy efficiency at layunin itong isulong ang makatarungan at inklusibong transisyon tungo sa maaasahan, abot-kaya at mas malinis na enerhiya para sa bawat mamamayan ng ASEAN. Basalan mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, AJ Ignacio.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Weather update muna, direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
5: Radyo Pilipinas. Weather!
6: Iatid sa atin ni Charmaine Barilla, maya-maya, wala pa pala sa linya. Okay, ang oras natin mga kaibigan, 51 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: O, paalala mula sa Department of Health mga kaibigan, ha? Pagka mainit ang panahon, bilang paghanda na rin sa papalakas na El Nino. Kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig. Let us keep ourselves hydrated. So, ano yan, di ba? 8 to 10 glasses of water a day. Pagkatapos, wag hong magbibilad sa direct na init ng araw. Yung tipong mula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3 ng hapon. Iwas-iwas, ha? O, ito na talaga ang Pagasa Forecasting Center sa pamamagitan po ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning!
5: Radyo Pilipinas!
9: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tigapakinig na rito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung trough ng Super Typhoon Choy 1 sa labas ng ating far ang nagdudulot pa rin na makalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may buong Mindanao, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit paghandaan yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan na ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malaya makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest naman dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia nagulat.
6: Thank you, Charmaine Varilia mula sa PAGASA. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 5, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Buqueron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
29: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
30: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad!
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
31: This is a public service announcement.
32: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
31: This is a public service announcement.
33: A public service announcement
31: from PBS, Presidential Broadcast Service,
34: and Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
35: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
36: Una, makinig o manood ng balita sa

0: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: Pagpanghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
15: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon.
21: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278.

0: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Life na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
6: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
5: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
6: sa Radyo Magazine.
5: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.